0: PA.
1: Magkaradyuman sa mga tapalamati nato na ito mga magkalipat, ang kape nga may vitamin D3. Take note ha, ang kape nga may vitamin D3, mainom kita sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga may rice mushroom extract, may mangoes and fruit extract, gani sa mga tapalamati nato, solve ang atong bilog nga adlaw sa pag-inom nato mabiyan sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa inyo mapapakapi ka talaga. Gani kanto na sa ato sa limang butika, bakal na ikaw sa Vita D Plus Coffee Mix. And of course, sa mga suki natin, kung gamit panguma naman, ang ginapangita ninyo mga karadyuman, ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ara sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo, malapit sa Mayseres Terminal. Ara dirang aton sa mga dekalidad ka magamit panguma. May mga seeds kita kag subuman mga fertilizer para sa inyo. So himuonyo mo ni, kung nakabakal ka mo dito worth 3,000 pesos nga balor sang inyo sirimabian nga gamit panguma basta kubuta, mayari ka usang coupon. Ang coupon ngayon sa December 25 or December 5, bunuto natin ina mga karadyuman. Ang mabunutan, may chance nga magdaog sang isa ka naga inaw-inaw brand new nga kubuta tractor para sa inyo. Gani, ganto na sa Iloilo New Agri. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Mr. John Erland Pudadera. Last 8:03 na sa aton sinimabian nga mga suki sa Kanginan. Subong aga, Rajuman Mang, sinong aton nga matalamyamon?
0: Good morning mga suki kay Karigaba Richard Mel Getter Gargaran, kay Ma'am Nurses Fortuna dira sa may San Miguel. Good morning man sa kay Sir Stephen Fanega, Mary Recaba, Rochelle Gayapa Gumilya, Tessie Sardal, Brad Pet Madera Bistuer, Lizelle Capada, April or Sabia from Masbate, nag-monitor diri sa ito, Neil de la Riarte, kag Saban Pagid, kag Boss Idol, para sa ito mga kauturan, ano bala ang ginatawag nato nga antibodies? Ang antibodies, ginaobra sa immune system para nga magtap na sa mga virus kag bacteria nga halit sa aton lawas. Sa simple nga istorya, ang antibodies among army nga frontliners ang immune system para proteksyonan ang lawas batok sa balatian. Nakahibalo bala ka mo nga mayor nga trabaho sa Dr. Pinoy's Kunin Capsule, among nga magpadam mo sang antibodies. Kinapabaskog sa Dr. Pinoy ang imo nga bone marrow kag diri ginaobra ang antibodies para nga imintinara ang mabaskog nga immune system. Kung hindi ka gusto nga magmasakit, mag Dr. Pinoy para malikawan mong ubo kag trangkaso, mag Dr. Pinoy's Kwalin Capsule.
1: Magkaradyo man sa masuki naton kay Parinig Kapinyasalig sa Next Food House sa Parikoy mayong aga. Sunto open ang pututan branch nila sa kay Parikoy Bebota Edro Solano dira sa may Ontario, Canada. Parikoy mayong aga, katulang mo sa may Bebot and Mila Talabahan, ara sila sa Bituon Haro. Kay Toto Hector Espinosa sa Santatis Manukan, syempre ang aton dira nga mga staff na nagapamati gid subong aga. Ginatamyo naton si Dr. Nenath Pador sa mayong aga. Do, kamusta na kay Nonoy Imidyo Ortilio? Noy, kamusta ka na Noy? Kay Busingo Bilandre, salamat kinoy sang lamay yung mga bangros Noy. Thank you gid. And sino pa? Kay Ma'am Karen Elizabeth Diriquito, kay Ma'am Noemi Viejon. Good morning Ma'am Noems. Mayong aga man sa kay Maninay Willar, kay Maninay Star, kay Maninay Maxi dira mayong aga. Sa iba pa ginaton ng mga suki nga nagaupod. Hindi ka mo nakon maisa-isa no. Kay Dr. Cyril Jucarisa dira sa may Ahoy Iloilo. Dok, salamat kin sa pag-upod kay sa iba nato ni mga suki nga nagaupod diri sa ato nga palatuntunan. Standby na sa programa Straight to the Point. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
0: Rajuman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500.
4: Wala.
5: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Bakit RitePoint ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpala ng kitsang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga laksan sang una, extra galing na ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobrana, tanan kinakaya.
16: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
20: Maayo ang lawas ng bata mo.
21: Sus, masakiton man ino.
20: At
21: ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
17: Unilab quality yan.
18: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
22: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Restine Drops. Basta gani butod,
23: Restine to the rescue.
17: Unilab quality yan.
18: Simeticone is the generic name of Restine. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ahoy! Kini-clear time!
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uwi ng sakit.
6: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
7: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
8: Ako man! Kisaan, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
6: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
6: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras alas 8:13 sang aga.
11: Sumasaludo.
12: May I have your attention please?
11: Buong buo.
12: May I have your attention please?
11: Diretsong diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
12: May I have your attention please?
11: Narito na ang bagong

0: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
1: Ari kita sa adlaw ng Miyerkules, July 29, 2026.
0: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
1: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
2: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
0: Mga karadyoman, bantayan ta karon ang pag-resume na sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ang schedule alas 10 na subong nga aga ang impeachment trial, so monitor naman kita, bantay naman kita kay subong adlaw. Umpisahan na ang ikaduha nga article of impeachment. Sa apat tanan ka mga articles of impeachment ang istoryahan karon, unexplained wealth. Diri na di gasulod ang, I mean, ang confidential funds, no? Kagati nag-apekto man ini sa isa ka article of impeachment, ang unexplained wealth, ang salen niya kagang iyang mga negosyo,
1: yeah,
0: mga ginabayran nga buwis kag mga kompanya ginapragiyahan, ang report sa Anti-Money Laundering Council kag ang sudanay sang kwarta sa iyang bangko kag lakit man ang bribery nga isa man sa mga articles of impeachment. So nag-aalalangot na ni sila subong. Separate gito ya ang pamahog niya,
1: yeah,
0: sa kay presidente, first lady, kaganay house speaker. So matabo sini atong mga valor 600 million pesos nga kwarta as confidential funds. Amo na ini ang ibuyagyag kung bala husto ang paggamit sa to o kung hindi. Dumduman yung mga pangalan nga Mary Grace Piatos, kag-iban pagid nga mga ngalan sa pagkaon,
1: yeah, kag
0: chichirya,
1: McDonald's, OVC, kag kung ano pa to, brands ang salakyan, Radyo Manuvi, damo to sa gitpang mention, so mabalaan na inadiri.
0: So ang confidential funds, ang tawag sini isang iban, intelligence fund. Gina-allow ina sa mga opisyal sang gobyerno kay parang may discretionary sila nga pundo, which is very essential for intelligence work. Magambal ng intelligence work, anong bot silingon mo sa idol?
1: Para na nasa sa security sang Pilipino.
0: So ipanghatag mo na nga kwarta either sa police,
1: sa army,
0: sa military, o kung ano man da nga law enforcement agency, or pwede man sa civilian.
1: Yeah.
0: No? Kay wala ina nag-require sa nga madamo nga
1: papeles,
0: dokumento sa kuwa. Kay ang purpose gani, confidential.
1: Daw ang imo sinagaling ila obra Radyo Manuvi. For example, may ara ko bi 1 million. Mahambal ko ang ako ni hatag sa imo 1 million sa PNP kabino. Tagaanta ka 1 million. Ibuta mo lang na sa papel nga naghatag 1 million para sa PNP. Tapos na. Unlike ya sa gina-regular nga kuwa auditing, nga paghatag ko sa 1 million, tigin ano mo ng 1 million, pilangin gasto mo sa money, dapat nakakuan siya, nakaspecify nga ang 100,000, ginbakal ko ka balinghoy, ang 100,000, ginbakal ko sa atop, ang 100,000, bakal ko simento, gina isa-isa na, naka-itimize, pero ang ining intelligence fund, Radyo Manuvi, nalamsam siya, nga kung hatagan ta ka sa 1 million,
0: bahala ka na yan.
1: Bahala ka na yan sa 1 million, basta gintagaan ta ka sa 1 million.
0: So convenient, bali nga, kawaton.
1: Yeah, convenient.
0: Convenient nga kawaton. So ining article of impeachment, dire na di mabalan kung bala ginkawat ini o kun wala.
1: Yeah.
0: Hindi mo iya pagyambal nga ginkawat gid. Amo ni gani nga may trial.
1: Uy, kita gambal nga ginkawat, ha.
0: Oo, pero amo ni ang right nga opportunity for the vice president to explain. Kung ga insist ang prosecution nga ginkawat niya ini, pamatud-an niya naman sa sides and defense pagi sa iyang mga lawyers nga wala niya ini ginkawat.
1: Yeah.
0: Te, atong mga pangalan, kung alias-alias man lang to sila, kay hindi man to mga tao nga may ngalan gid nga narehistro sa Philippine Statistics Authority, at PSA, pamatundan niya nga nag-alias lang kami.
1: Yeah. Pero ari,
0: para sa seguridad nila. Kaya te, karoon manugid sila nga sa amuning eskwilahan, may gapang recruit din nga estudyante, pero matuod sina NPA na siya.
1: Yeah.
0: ti mga enemies of the state. Gindeclare na gani sa militar nga terorista, di ba?
1: Yan, tama na.
0: Ang New People's Army. Ining kwarta nga 2 milyon ginhatag ko ni kay Mary Grace Piatos.
1: Mm-hmm.
0: Si Mary Grace nga ni, alias niya lang ni, puros pagkamatuod.
1: Amuning tutuod niya nga identity.
0: Oo. Polis ini siya, nga na-assign sa Iloilo, abe.
1: Posible na.
0: Siya ni ang report di sa amon opisina, perme, nga ang mga estudyante sa isa kaeskwelahan sa Iloilo, ginapang-recruit nila, nga gubo ng gobyerno, para nga pilakad daw, pasakaon nila sa bukid. So, may mga amon na, bla?
1: May mga...
0: Mayari din nga, nag-tipon-tipon ng mga terorista sa Cebu. Piyak balay ni isang ginadayunan nila. So, ginaliasan ko lang sa si Ronald McDonald. Gingaan ko sa 3 ka milyon for his vital information.
1: Posible amo na matabo, Radyo Manuvi, kung mga aliases ang ginbutan dira. Pero ti, kung maghambal kita karon nga ila-ina, tutuod gin nga ngalan, then wala kita sang mga ma-present nga ebidensya nga sila gin manina. Kagwaay subong sang record ang PSA, isa ina sa mga rason siguro, nga base kung makakita sang dugang ebidensya ang prosecution batok sa kay Vice President Sara Duterte.
0: So, bantay kita alas 10 siningaga. Kinanglan monitor gid kamo.
1: Monitor ko para ka
0: para ka mismo na kaintindi, hindi ka mo magpati lang nga mega sugid nga malain gid ang Vice President or mega sugid nga wala ginaya sa lang Vice President para nga hindi bala sa ibang nga tao halin. Halin gid mismo sa inyo kay kung magsalig lang kamo sa ginaspray sa video ni Senador Pia Cayetano, wa ina.
1: Dapat first-hand information, Radyo Manuvi, ang mabato ninyo. Kung ato nagkawa sa bibigto sa prosecution kag depensa, nabatian ninyo. Kung wala man kamo kabati, ops, di anay magkomentar. Mati kamo anay, basa kamo sa news, mati kamo sa amon, mati kamo sa ibang taga-media. Nga mainstream. Kay karon ko nag-mati naman kamo da sa mga at mga nag-post nga may biases, either pro or anti. Hindi ba nina manami? Muna nga gina-request namon kamo, ginayo namon kamo. Pamati kamo sa hearing kung may chimpo or basagid kamo sa mga balita sa mainstream media.
0: Or baro balansihon yun. No? Parang kung anong narrative sa pihak, hindi kamo dasig dahil magpati. Parang ang narrative sa pihak man, hindi man dahil pagpatihan, kamo mismo maka balanse.
1: Pero yun ko ni Radyo Manuvi ining articles of impeachment nga i-present nila subong. Hindi lang ta sure kung bala why nagid man sang i-present ang nga witness ang depensa sa article sa grave threats, no? Basi wala na.
0: Why kung tapos na to.
1: So kun amo na ni karon ang ilang i-present, mas uyon ko ni. Kay gusto ko lang iya makita kung may mga tao gid man nga naga-exist. Naging tagaan sang confidential fund.
0: Yes.
2: Tatak RMN.
0: Sa piyak nga bahin, labuton tabi si Councilor Nene Dilaliana. Istoryanta ang iya iduso ng ordinansa parte sa sex education. Kag sila niya dalon naton sa barangay level. Kay sa school, gina-edukar man na da ang kabataan, pero may mga out-of-school youth kita, Busa Idol, nga amo ni ang medyo kulang ang ibalo. Parte sa ilang lawas. Amo ni ganing diferensya kay sex education, gusto ta ni pa islan. Amot kung matadlong nila ni. Kaya ang impresyon abis ang tao dayon pagambal sex education, tudluan mong kabataan, makigilawas, ibis na wise lakbalo, nakabalo na sila. Proctally, that's not the point. So karon bala kay pa-explain ta ni sa aton nga konsihal sa syudad.
2: Tatak RMN.
0: Kag siyempre, ining gintiro nga senior citizen, sa Anilaw, Iloilo. Ang malama tenta ni hearing. Pero binanggaan sa kalinutang gapanagang pangbata niya ginatiro gyapon. Gawray ad na pinisingon pagid mo. This is size tanan ng pila.
1: Grabe, Radyo Manuvi.
0: So akig ang nagimo sini. Kagwaan na sa labot ya bisan makita siya, bisan makilala siya. So nang ambal nila nga mahapos muli kawan ang hard killer. Kaya ang hard killer wala ina yung personal nga kegsi mo.
1: Mangitala na sa iya sang opportunity.
0: Yes.
1: Nga matiruhan niya ko mapataya ka, pero wala na sa personal nga kegsi mo iya.
0: May kwarta sa iya mo.
1: Yeah.
0: Pero kung mamats mo ang kwarta, hindi na malanan niya pag-imoon. Gusto or pamatsag niya, threaten man ang iya kabuhi.
1: Hindi niya pag-imoon.
0: Hindi niya pag-imoon, kahit karo kung mapatay siya, or mapriso siya, ang negosyo niya, why na? Kaya mo man ang ilan negosyo mo. Pero, ang may akig sa imo, napangdulman na ina.
1: Saan suara ka sulo sa balay mo? Sulo niya ka na?
0: Oo, muna ang budlay sa may akig. So, mo gining natabo. Pero, ano ang madalom nga rason? Ano ang ginkaakig? Karon sa aton nga pagpangalaga.
2: Tatak RMN.
0: Kagistoryahan taman ang ginambal ni President Marcos sa Sona. Kay tama ini kadalom para sa iban.
1: Ang iban na...
0: In fact, hindi gani kinsinding iban, isa na da si Senador Ruben Padilla.
1: Uy, ang Vice President mismo, why sa gani kay...
0: Ang Vice President, among makakilibot, why gidya kabalo si BP Sara kung ano ang PACS silika?
1: Why gid ni Guru iya gabasa sa panit kay Ibus?
0: Hindi na lang ko daw mag-comment. Pero sa puno, palang way sa kabalo kung ano ang PACS silika. Hindi pa sa sure gani isang pronunciation o isang spelling. Oh my God! No?
1: Isa ka bata, gamay sa bumbala na ng PACS silika.
0: Isa nang balaw mo, Bobby, hindi ka to acquainted gid sini sa nagkalatabo sa iban nga mga European countries, no? Kung paano ini nga gin-reject kag how this affects ang istoryahanay sa geopolitics. No? Na-mention sa Sona, automatic na yan, maristro sa ulo mo, tunaan mo mo?
1: Tunaan mo eh.
0: Anong ari sa mo ni? No?
1: Isang click na malang kita subong.
0: Nagambal na siya nga wala unod ang ginambal ni Marcos. Partly ka-agree man ko da. No? Kapo, nagambal na tanay.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: No? Pero, nag-judge ka na kay Marcos, pero isa sa mga ginambal ni Marcos nga, pwerte ka dako sa impact sini, assuming nga magbulos ka presidente, plakadlaw, why ka kainsindi?
1: Galo, tao sa iya sa sabaw ng pag-insindi niya?
0: Wait, isa daw mamangkot ka man gintuod, no?
1: Man.
0: Sila inigin man ang lutang?
1: Ang tanan, subong pati ang mga elementary regimanubi, mangkutun mo sa paksilika, balaan mo?
0: No. Nga ang Vice President, Mike Balo. Pero, sa rocket launch naman ni Marcos, si Ruben Padilla naman ang way kabalo. Nagdalalag ko, abdi kita nga kung magpalupad rocket, habitang rocket missile, no? Dayon paglupad niya, gubon mo tong isa ka lugar. But the truth is, kapalupad ta rocket sa space, parang may satellite monitoring tada.
1: May ara man kita.
0: Dayon responsable na sa weather forecast eh.
1: Tanan eh.
0: No? Dala na na spying eh, kung sinong gaya sulod sa imong territorial boundaries. No? Disaster preparedness, ma-predict mo ang bagyo. Dayon hasta ang linog. Bisan paano, kung may movement sa kalibutan, ma-monitor mo.
1: Yeah. Yung mga so, GPS na pala na Jumanubi.
0: Like pag-asa, ta, may monitoring kita nga base sa duta.
1: Yeah.
0: Pero pares bala sa drone,
1: kita yan ang
0: mas bilog. Makita mo kung narakas babaw.
1: Aerial mo.
0: Pares mo na sa pispis. Kag sa Leon. Nga ako no mas mapuslan ang pispis ang sa Leon. Nga kunti gulutom, yang Leon, yung mabusog ka na yung kaon. Pispis, paano ka na mabusog? Ti ang pispis, siya makalupad, makita niyang tanan. Kaya rasas babaw. Tistingi bla ko ara ka third floor, makita mo ang view sa dalom. Pero kung ara ka sa dalom, ang gra lang yan, makita mo.
1: Ti eh. Line of sight mo eh.
0: Oo. Grabe mo, line of sight.
1: Ikaw balo yung
0: lying gid man.
1: Nagmaster kita iya sa photography.
0: Ti amo na bo sa idol. Ti amo na ang purpose ang rocket. Pero ginalabot ta ang DOST.
1: Para ma-insindihan ta pa.
0: Kay pasimplihon tani sa inyo. Ha? Si Director Rowan Ilongga, Director gatawag kami sa imo, sir. No? Then, paksilika, i-explain ta man ni Karon. Kay ti given na trabaho. Investment ni. Pero kano ni. No? Pero may mga downside lang.
1: Yeah.
0: Ang environment, kiti amak mo 1,600 hectares. Kiti mag 10,000 square meters per hectare. That is 1.6 million, no? Or 1,600 hectares times 10,000, 160,000 hectares.
1: At si Manubi,
0: hindi, 1.6 million hectares, gini, no?
1: Gina-imagine ko kung nunuklapan na.
0: Kiti, I mean, 1.6 million square meters. City na city gidi eh. Dito ni sa Clark Tarlac. No? Awo yung gimanasang kano, balik-balikan da. Napalayas tadi ang US bases nila, pero mabalik naman sila. Sa amo naman yung katauhan niya. Pero damo sang nagareklamo kay hindi lang ni environment. Ang isa din nga gawangal, simpre, ang kontra ni Marcos.
1: Tiyo!
0: Kaya isa da, ang China.
1: Pero...
0: Kay Kabaloka, AI hub ini.
1: Yeah.
0: Artificial intelligence. Pasimple yun, talang karo pa-explain sini. Ano kung AI hub ao? Amo na sa mangin data center sa tanan nga ginaubra ta online. Gamit mga gadgets ta.
1: Tisubong ang tanan online eh.
0: Ti ang spying sini.
1: Grabe.
0: Ulayon eh.
1: Grabe.
0: Ayun ang location sang Clark Tarlac. Bus idol, gatamwa sa Taiwan. Gatamwa siya sa dagat nga ginaawayan ta. Kaya mo nang hindi gusto sa China. Pero ti subong mawangal naman ni sila upo ng mga awaw nila dari sa Pilipinas. No? Kay may environmental issue which is valid.
1: Kati na ang aton diskusyonan. Pamatiin nyo kami karon para nga maplastar nato nini. Sa amon man nga pag-research, sa amon nga pag-insindi, para nga hindi kamu iya magambal nga way kamu kabalok ang paksilika.
2: Tatak RMN.
0: Si Councilor Nene Dilaliana, risubong sa aton nga linya. Councilor, mayong aga.
3: Good morning, Radyo Man Reagan. Good morning, man, Sir Novi. Tag sa Taranda Pamati, sang aton programa.
0: May salamat, gida, Councilor. Sir, may natabo sa damlag lang public scandal involving sa mga pamatanon sa Esplanade 11. Napukawan liwat ang imo ginaduso sa City Council nga sex education. Munigani kay nambal na mundo kadamo gid sa ginaarikis kumagambal sex education. Kay in plain view, pag una-una sang ibang tuduan ng kabataan paano mag-sex. Pero actually hindi mo namot silingon sang sex education. Di sila ko gani bla. Base ma-refine mo ini siya. Kay kanami sang beauty sini. Ngayon di na lang sex education gid bala ang term. Parang anti sila mag-judge bala sa title plang. Mamuni-muni sila anay nga, nami gali ang katuyuan sini. Councilor, ido karabi kami anay. Ano ang gusto mo matabo? If ever mangin isa koordinansa, iniginaduso mo nga sex education, nga kung magsugot ka sa amon proposal, subon ni Busaidol, islan tabi ang title sina, para nga hindi nila pag-i-judge dahil sa title pa lang, ang noble nga objective sini, Councilor Dilaliana.
3: Yes, welcome gid na Sir Novi no kung anong title ang mabutang sa da pero isa lang ang tinutuyo ta. Tinugaan ta kamo background sang April 22 or sang April nag-deliver ako sang speech kag nag-propose sang ordinance nga sex education sa tanan nga kabataan. Bangod may isa ka programa ang DSWD nga naglabay sa akon nga committee ang Protect Teen. Ang Protect Teen inabalang ang tanan nga teen 13, 14, 15, 16, 17, 18 nga nagaburusong kwaon sang syudad. Balik ka mo eskwila, upod ka mo di sa amon, hindi na ka mo magpabusong, kagagaan ka mo allowance, basta eskwila lang ka mo. Kaya ang nakatabo na sa mga teenagers na nga nagaburusong, mauntat na eskwila, mabusong sila 9 months, isa na nakatuig. Untat naman eskwila, 1 year naman kay mabantay bata. Hindi na sila kabalik pangita obra kay nag-untas ka sila kay kung mag-apply ka lang galit waiter o waitress ang gina-require college graduate o college level so gadamo gagadamo ang tinta kag sa datos na nabaton ko bilang chairman sa committee ng social services pabata ng pabata ang nagaburusong tag early as 14 years old eh. So nag-propose ako sang sex education program hindi para sa barangay level, nakita ba lang makagto sa mga barangay, tuduan ng kabataan tas early as 13 nga ops, ikaw indeed, this is your body parts. Ikaw lang yung makakapot ni. Hindi yung maibang nga tao makakapot da. Ikaw toto, imo na body parts, may mga ramifications or may matabo na consequences kung gamitin mo ng body parts mo sa babae. O ikaw inday, medyo dalaga ka na hindi ka na magbarkada sa lalaki. Amo ni oras, medyo layo-layo na may space na pude timprano. Amo na ang punto da. Amo na ang punto. As early as amo na, para ginapa-conscious mo sila sa lawas nila. That is your body part, that is sacred. Ikaw lang na makakapot. Kag ini man para man ini nga programa ko para man para up sa maiwasan ta ang mga abuses sa mga kababayan kag lalaki kay mambas la ops dili na to chaktong na ko bro sa lawas ko dili na kaptan ni na ko tuaw na tuluan ta kabataan tang imo lawas, ikaw lang kapot, that is your body, eh, that is sacred. As early as 14, hindi ka na magbarkada intimately sa mga lalaki kay medyo gapang dalaga ka na. Kag isa pa da sa akong sex education, tuluan ta kabataan tanga monitoron ta ang ginalantaw nila sa cellphone. Well, I'm cookies, Sir Novi, ang cellphone ni tatay, cellphone ni nanay, ginahulam sang bata. May mga algorithm na dadala na hindi dapat sa kabataan. Kung sa ako gani, ako lang kakapot sa cellphone ko, nakakibot ko, ano naman, hindi gani dapat sa nablos ko kung hulam mo cellphone. Kaya, may mga sexual content na, nga rated PG na gid. Hmm. Isa ina nga mga sex education, idalon ta sa barangay level, kay iban nga kabataan, wala ka eskwela, kag at the same time, maka-edukar ta man ang mga ginikanan, oo, gali, no? Bata ko, dumanog dalaga na, hindi ko na pagpahulid to sa boy, or lalainon ko na na kwarto, ya, kung wala man di kwarto, do, gaan ta sa isang space ya, dapat hindi na sa magbarkada sa lalaki, tamaan ka intimate kay kapag hinupang na. Hmm. Ang muna ba lang ang mga bagay nga hindi ikukis ang matudlo sa eskulahan, dalun ta sa barangay level, itudluan tang kabataan, tanga, that is your body, ikaw lang na makakapot sa grado na.
0: Yes.
3: Ang muna ba lang,
0: Sir Novi? So, dalana na da, hasta ang maguluwa ng mga opinion man sang iban, kung nagakunda ka mo sang kampanya, like ang uso, Counselor Damo Nagabulusong, sa simple nga hinagaray, inom. Te, kung may classmate nga mga hagad inom, ang inom pala nga daan, kung minor ka, hindi nasakto.
1: Sakto, tama na.
0: Pero, damo man gasarsa nga, masadya-sadya taya. Te, kisang kakadala, no? Agaron sang laki ang baye, inom, te pag inom, te balanta na ang dako nga probability sang may matabo dira, no? Sexually. Kisa, lima kalaki, duwa lang ka baye, te kisang kakatabo ang kaya number ng mga baye, hindi sila ka palag kung ang mga lalaki magpamursa na sa ila. So, mga bagay nga mo sini, mangin part ini isang itudlo sa sex education. Why na daya ginaistoryahan nga girls, boys, amunin magimo isang bata? Why na daya counselor, di ba?
3: Ay, waay na iya, waay na iya. Kay as a matter of fact, tudlo na iya sa eskulahan, ta, di ba? Sa high school, ta, may biology, may tudloan kita sa human body, amuling reproductive system. We don't teach that. Tudloan tayo how to take care of our body as early as 13. And taking care of our body, isang balon, na nga, imo lang na iya, ang babaw mo, di ba? Ang dalo mo, di ikaw lang na makakapot.
0: Hindi ko naging tudlo mo na sa ilang private parts mo, ikaw lang na yung makakapot. So, kung may laki na mag-attempt na magkapot sina, mandar ang sensor niya nga, op, tudlo sa mo, hindi na pwede.
1: Yes.
0: No?
1: Yes.
0: Kaga, okay, ang mabayulate sa pagkatawo ko, kag mabayulate nga layi sa muni, kaya hindi ko na gusto, may knowledge sila, nga i-report din na, kaya hindi galing na sakto.
3: Correct. Oo. Kaga pa balon sila, balang nga, kung may mga consequences kung ubraho na nila. Because Sir Novi, Sir Regan, ay batunon ta na gid lang ang society.

0: niya na sa mga barkada ya, kung ma-learn niya na sa internet, sa social media, wala sang ginatawag na guidance.
1: Yes.
0: Masulod na dira ang ginatawag na peer pressure. O, itry ko rin, cool niya. Doon sa diya, ito yaw. Yes. Ito nami. Ito kayo sa internet, doon ginawag. Ganun doon nami, man to try taman di. So, may tawag na nga peer pressure and lack of guidance.
1: Pero kung naraya ang competent authorities of the government, siguro sa IRR nyo, sino kumapasar ni ang ordinansa, siyempre aradang aton mga social workers, guidance counselors, no, nurses, doctors, ara man ang parents nila. Kaya I'm sure mag-campaign ka mo sini. Di man pwedeng away ang parents ka, guardians nila, counselor, di ba?
0: Yes, ara sila parents.
1: So kung mambal na sila tanan, ang bata, may makabawi sa pinsar niya nga, ay balaan ko kung paano na obrahon. Pero hindi gali pwede nga obrahon mo. Saan mo pala nga edad? Hindi gali pwede nga obrahon mo ni saan mo nga lugar? Para sa natabo sa esplanad? Hindi gali pwede nga obrahon mo ni nga unprotected ka. No? Hindi gali pwede nga amon mo ni kay may konsekwensya. Kung magbata ka, magbusong ka, magubay mo pag-eskwela. No? Magkaregla ka, huwag ka kabalo. Ano na yan? Abi mo, emergency na. Gali part of puberty na, part of growing up na. So, anong obrahon mo kumaya mo na? I-approach mo teacher mo. Kaya teacher mo nga ba, ikabalo na sa mismo nga anong obrahon mo? Kaya kagin man sa sina. So, things like that. Amo na ang buot silingon sang sex education, Councilor Dilaliana.
0: Yes, ang ba mo gapati kita Sir Novi is prevention is better than cure. I-presenta na, kag-i-educate ta, pabaloon tang bata. But because you know, as early as mabalaan nila nga amuna gali ang consequences, ma-aware sila. Ang inatawag lang self-awareness. I know ang sex. Balaan ko anong sex. And ako, hindi ko dapat mag-engage na because number one, I'm too young for that. Number two, kung may consequences na mabusong ko, hindi ko ka ba sapo sa eskwela, muna mo, bayaan ko kalaki. So, educate mo sila, pabaloon mo sila because sa subong age, muning age and time niya, ang aton kabataan, they are being molded on what they see, what they hear, what they read on the internet. Mas damo pa na bala ng kabataan sa internet kaysa sa tudlo, sa ginikanan. So it's time for us nga kagtuantas ka sa barangay level, lapit sa balay nila, kagtuluan, pagkaraparamyara sa ginatawag na guidance.
1: Kagastang parents man na, Councilor,
2: tuduan gid.
1: Ang iba nga ginikanan, gina-assume nalang nila nga, okay mo lang ng kabataan na mag-edad na sila, pero kung gina-remind mo man ang parents nga mang-remind sila, ubrahon gid nila na.
2: Actually, Councilor, akong ganiga, tidua ang akong bata nga babae mo. Ginaisip ko ginapirmi. Subong abi, tsakto ka nga mas abansi ang kabataan sang sa ginikanan. Ang kabataan, subong niya ang teki mo. May mga ginikanan, subong niya ginigani, pakbalo iya magpang-research sa cellphone nila. Why sila sang time sina or why sila sang gadget nga mo sina. Pero ang mga bata, kay bangod sang curiosity, curious sila, pero tikon mapatubang natun sila iya sa mga may mga maka-explain sa ila sa maayo, may guidance sa ila, I think hindi ni makapalain. Only that, subong nga daw, may iba nga may mga reaction sila, Councilor, siguro base kalabot man na sa imo. Kaya ang tigulo abing sex education, daw hindi bala manami. So, muna nga bala mo naging nila Jumanovi, if may ara kita sang iban nga gamiton nga terminolohiya sa inang ordinansang ina, base po din natin ina mapaligban na Councilor Dilaliana.
0: Yes, willingid ko no nga first reading pa lang ni. Willingid ko chakto kamo kay may ara na, for example, may nagpalapit sa akin ng mga sa religious sectors do na off sila, which we hindi taman may blame because ang title, we can take it. We are open man pwede tambutang comprehensive reproductive education or something like that nga. Kay makakita ta sex do kasi law dayon
2: eh. Gani do amo man na eh. Ang sex bala nga word ang amon amigo diri oh si Sir Noel Bangiles nag-text diri sa aton. Sila niya teenage moral education.
1: Karon ta si Sir Noel ma-attend kita sa hearing ni Councilor.
2: Kay amo man ni ang aton ginabaisan eh.
1: Ang word abi nga sex, bakal mo na dayon. Muna nang pinsar sa tao, dahil may education nga sugpon. Thinking nila dayon unwelcoming na sila sa amo na bla, no?
2: Lainon ta lang ang
1: while ang word nga sex.
2: Na sex, pero Councilor de la Liana, noble kanami isang

0: intention sini. Ako siling ko gani tatlong bata ko, pabor ako sini. Bilang tatay no, bilang ginikanan. Way ko sa nakita nga malain nga intention.
1: Gani? Kasi no nga buwa nga be common sense lang. Sino nga buwa nga konsehal nga mapasar ordinansa?
0: Nga makapalain.
1: Natuluan nyo ang taos barangay makiglawas.
0: Ang aton nga common sense ini tapag ibutang sa reputanta. Klaro niya Radyo Manuvi mo, maayo ang intention galing sa mo na gani. May iba niya nga ang sex bala Councilor Diraliana nga word. Daw hindi lang nila pa iya mabaton pa. So, ikwan, tunuhon talang daw medyo hindi man amo na, Councilor Dilaliana.
2: Yes, agree ko, tsakto na, no? Tsakto ba ito gina-advise nyo na pwede ba i-refine talang
0: yes.
2: Ang title para at least hindi bala masuklaw ang tao. I-share ko lang sa inyo, Sir Novi, Sir Regan, may nablos ako bala nga daw 13, 14 years old. Do nagbalaan mo gidlang babae nga gapin ng upang na kasi pero develop ng lawas siya. Do gadi na laga na bala. Pero siya ang iya batasan do bibibidi gapon bago po kupo mga angga. Ina sa way ko sa sinin ko ay dalaga ka na. Kung magwa ka sa balay niyo, make sure mo man nga may tabon lawas mo. Hindi ka na yung baby girl nga gamay pa sa ulang mas kinano lang bayo mo. Hindi ka na pwede magbayo sang silangon. Hindi ka na mag-short sang ano. Isa na sa mga nakatabo sa sulod balay ta. At kasi ito, itudlo ta na sa kabataan ta. Nga once they reach the age of amuna nga panginupang na medyo inday, ano ka na, ilis ka sang mayo because hindi ta kabalo kung anong sa palibot ta eh. We can only protect our children as much as we can sa makita ta siya. Pero hindi ta sila ba protektahan sa nagapalibot sa ila. That is why we have to take care of them. We should protect them and we should educate them. Amo nang ako nda.
1: Alright, okay. Anyway, ipasar mo na ini. Hopefully, ugyunan ini isang madamo ng mga sektor. Parang base pa lang kung makumbat naton ang early teenage nga pregnancy. Kaga... even cases ang kwani sang sexual abuse eh no diri sa aton na Councilor Dilaliana.
2: Yes, dala na kay sa datos na nakita ko ang teenage pregnancy sa as early as 14 years old gabulusong and kalabana na sila wala nagatapos eskwela. Gatambay na lang gabusong nga gabusong ikaduwa na nga bata, ikatatlo na.
0: Iway na na.
2: So we why na na? Tiguba na iya puturo. Gusto ko tanya mag-nurse pa. As early as if we have to prevent that, we have to educate them. Hindi dapat amuna.
1: Kaya subnaw, Councilor, tatlo kita, bisubong kunsihal kita, no? What do you have in mind, kado ka namin i-rename sining sex education? What do you have in mind as subnaw?
2: Ako siguro kay kita ko ba nito damo na kibot ang siguro abutang ta reproductive education.
1: Okay.
2: Or reproductive health education. Pwede man comprehensive reproductive health education. Pwede man ano.
1: Okay. Daw limpyo, no? Daw limpyo. Kaya kuha mo ng title. Daw ay guro may kakulumod-kumod.
0: Why guro? Actually, Councilor, sa title man lang kita nagdiferensya. Naidiri mo.
1: Gani. Kanang may isang tuyo, ah.
0: Ang unod na, why kuya diferensya?
1: Imo po sa idol, anong imo, be?
0: Yung kuminsar ko agi na.
1: Kaiser Noel Bangiles.
0: Kaya Kaiser Noel Bangiles, samuna na niya ako ni. Teenage moral education.
1: Ah, okay man.
0: Or teenage education.
1: Ang ako niya, Councilor, body safety education.
0: Body safety education.
2: Body safety.
1: Kuna no dayay.
0: Kuna no dayay, di ba? Ang aton diri abi likawan
1: lang sex education.
0: Ang sex education.
1: Halin ginisang una na tingala gid ko, balo ka naman may kisa may small city mindset pang tao, Councilor. Pagkita ang sex then education. Tuduan mong kabataan mag-sex? Pero that's not the point.
0: Yeah.
1: Iban nga mga advanced countries siya, Councilor. In place na niyang ilang layi parte sini.
0: Medyo kita
1: yan. Nalesen man to ang teenage pregnancy. So meaning, amo to ang effective?
2: Oo. Correct. Kay sa ngarap ko sa Amerika, nakita ko nga tamang effective ina ang ginaubras ang government para sa kabataan nila. Natuluan nila sa edukasyon, pati sa reproductive health, sex education, do's and don'ts. Samo niya so at a very young age and open pa sa gani ya kung 18 years old dito sa Amerika kung you have to control your body mayara ka nagaan ka na nila legal capacity to do whatever you want sa body but hindi ka na gusto matabo dili sa aton at ako niya yung do moral support man bala nga inday please dalaga ka na avoid doing this and that ikaw toto soltero ka na ay pwede ka nakapabusong hindi kaya maglawlaw sa lawas mo kaya maguba imuputuro kung mag-amu ka na liga ka lang pero don't do this take care of your body Why don't you? Amo ni bika mo lalaki ang pang kamo siya basta hindi kamo sagad data ko na muna. Dapat may limitations, may restrictions at the same time. Obligasyon man sa ginikanan, malang taong ila kabataan, especially kung babahi na. Babahi ang atunalungan mo kay ang babae mabusong na din. Ang tabla sa datos ni pakita sa kontang CSWD may 14 na busong na yan. Guba ang ginputuro na. Pag hindi ta na sino nga amay, sino nga ginikanan gusto nga bata mo nga busong na at a very young age. Diba?
1: Kaga, pero while gina-emphasize tadi ang kababaihan, hindi man ang matabo ang pagbusong counselor, kunway ang kalalakihan. So kung ma-educate mo man ang laki, kung ang bayi, amo ang aggressive nga part, sa aggressive nga part, kaya may bayi man nga, kisa sila gidiyang nga pangayo, sina mo? Kung ang laki mismo, natudluan man sa sining sex education nga ini, so ang laki man mismo makambal, kay may informed choice man sa counselor.
2: Yes, so dapat isama na obligan di na it takes two to tango man mo. Di dapat si tuto man tudluan. Kada ko kung isa Sir Novi, Sir Regan nga sa mga kabataan taga Tinabo ni Paskapo sa Esplanade, sila edad nila. Si ko my god, sa ako sa kamuna edad, gaja stone pa lang kuya. That means gali lain na subukan ang kalibutan di kita sa unaga. Amo na edad taga no brata hao nga taxi pa lang taguro kun ga pikyaw subukan kabataan lain na because of the internet, because of social media. See, we have careful ta kung ano nalantaw sa internet kag sa social media. Part muna sa akon nga education nga ihatag sa mga kabataan ta.
1: On the lighter side, yeah.
2: Muna edad, gampang lang kuya sa una, Jackson, kag paper dolls da or...
1: Pero on the lighter side, counselor nini, kagi ka man girlfriend, sir.
2: Duga sa una, sa count mo, kagi ko doon doon di, yung mga kano sa akong sigura.
1: Why ka man yung ka-open siya na, sir? Kaya open gay ka man niya, di ba?
2: Wala ko lang.
1: Kadlawin si Musaidol. Sulitan ko Musaidol, kinagwa ka.
0: Oo.
1: Counselor, nakaagi ka man girlfriend, sir?
2: Kaagi, makupro sa uli, doon na rin ka man. Hindi ko ba?
1: Uli mo naman lang na-discover yan. Yan nga, gay kaya, di ba?
2: Oo, ulit ko sa una, naglantaw kami sinis ang miga kung iyan ba na pelikula ni Lea Salonga kag Yaga Mulak.
1: Okay.
2: Kaya sila yung dalawa sang miga, kasi naglantaw, tanasang sana maulit muli. Kaya siya ako nung si Lea, ako si Aga.
1: Okay.
2: Kaya later on, as years goes by, na pa-America, ako na-realize kung ako galing si Lea.
1: Ati, sige ah. Pero ti, of course, bisan hindi, kaya straight nga lalaki, may mga hinablos ikaw.
0: Yeah, kita yan.
1: Bilang isa ka tiyo, balaan mo nga may mga needs ang kabataan nga kinanglan madireksyonan naton sila, Councilor de la Llana.
2: Yes, because whether we like it or not, the move ang kalibutan into muna ganit may AI na subong, highly developed na kita, ara ng internet, ara ng tanan nga bagay. So careful kita kay ga-advance. Wala kita kabalo, mas ga-advance pang kabataan kita sa aton eh.
1: Alright.
2: We don't know kabalo kita nga mas maalam pa kung isa ang kabataan sa aton. So we have to take care of them. Bantayan ta aton kabataan as early as young age pa.
1: Alright. Sige, Councilor, salamat gid kag maayong aga.
2: Thank you, mga aga.
3: Tatak RMN.
1: Sino lang yan makapamangkot si Ras Consialo na yan?
0: Kaga, ako na yan, cool na yan si Councilor de la Llana.
1: Para niya, bo. Sa una mo na yung edad ko, yung Jackstone ko, yan mo, kaga Barbie doll. Sisili niya, ilaya, mga muna na. Di, bangkot mo na yan. Sa tuod lang, Councilor, kagi ka man miga, kagi man sa miga, pero ano kung nambal niya?
0: Ti ambal niya,
1: narigaman
0: sa kuno niya, ti ambal niya matukagina, sila niya, ang ilatong ni Aga mula kag ni Lea Salonga sa muli eh. Labag pa Amerikan niya, doon duman siya sa kuno si Lea Salonga.
1: Lantaw, iba mo sikat ng pelikula sa una ni Lea kag ni Aga.
0: Sana maulit muli
1: sana
0: to.
1: Sana maulit muli.
0: Bebebe.
1: Kita mo pag-concert niya nagligad, si Aga guest, pero upod na ni Aga ang wife niya. Iti friends malan ni sila ni Lea mo. Tingkantahan siya ni Lea, sana maulit-muli ang mga oras nating nakaraan.
0: Ah, 1995 gali ni Radyo Manuvi. 1995 ang pelikula, sana maulit-muli, Aga Mulak and Lea Salonga.
1: Si lagi ni henerasyon, kaya si Councilor de Leana, 40s mo.
0: Kaya muna yung mga upod ba ni nila, si Tina Paner. William Martinez.
1: Tinapaner,
0: o, si...
1: Ano man ang iyong ginagawa, nagtatrabaho, kat nagwawal, mag-rock and roll na lang. Kawaisi.
0: Ah, amo nang kontan ni Tina Paner?
1: Oo, oh, yan.
0: Hindi ko na niya familiar kay Tina Paner.
1: Araw-araw.
0: Ari ako yung bala niya sa mga kahinerasyon dahi Katya Santos, dahi Priscilla Almeida.
1: Amo na tingala ko, ay kagig magtaas nga. Amo na sila mga idol mo. Huwag kagig ko lang exercise. Huwag lang tao ka lang pelikula.
0: Kulang lang kita yan sa vitamins.
1: Yung mga amo ng idol, ya. Ga talaga sa siya. Tinga, may oras kaya mag-exercise po. No? O sige. Tipo na paglantaw niya na ko, no? Nami manos ang story niya, no?
0: Yeah.
1: Na naglantaw sila. Kasi romantic mo.
0: Romantic lantaw
1: pero, sila si Miguel. Pero, sang nakapa-Amerika siya, nakapa-New York, DC Council.
0: Dito, naka-eskwila na to, di ba?
1: Tiyo, hindi may mga sarang mo.
0: Eh, pagpa-Amerika niya.
1: Pagpa-Amerika niya, dito niya guro na-realizar na,
0: hindi siya.
1: Hindi siya galing si Tarzan niya, si Jane siya.
0: Sili niya, hindi siya kuno niya si Aga Mulak.
1: Oo.
0: Si Lea Salumbas.
1: Ay, sadya, tinuwagali ka Lea, naglantaw.
0: Hindi, di ba si Rostong Padilla, sa Amerika man to siya, nag-upunto
1: siya. Hindi, nag-Amerika lang sa iya, pero...
0: Hindi, dito sila nag-stay ni, ano, ni Carmina. Pag nag-stay to sila ni Carmina, dito sila nagbulagay.
1: Ah,
0: okay. Dahil nagbalik ni si Carmina, Radyo Manuvi, dito, basi pag-abot niya to sa Amerika.
1: Di kay, kwanto mo, grabe to, ka-strong sa LGBTQ mo?
0: Siguro.
1: Na kung ano ka, minin mo? Pag, siguro na-realizar ni Rostong,
0: Pero wala yan pa ito ginamin, siguway pa ginamin publicly. Ginamin niya lang publicly sa nagsulod sa Pinoy Big Brother.
1: Pero ginako niya na kay Carmina.
0: Kay Carmina, guro eh.
1: Kita mo si Carmina sa mga interview. Sila niya, wain ako ma-surprise sa tuya sa Pinoy Big Brother. Kaya sila niya, pag bulagay na mo, naglisin siya sa sampon.
0: Tiyo, ano
1: mo niya kay sikrito niya man tuya, wain kumanyagin pabalo
0: eh. Tiyo eh, ano mo nabi? Ano mo nabi kay...
1: Ano mo na gano'y kagandiyaw ko kay isang na-interview sa Blani... sa podcast ni Soren Ligaspe. Daw tripingan pa ni Rostom ang banas ang ex-wife niya. Gata ikrat sa kay Soren Ligaspe. Si Soren Ligaspe, kiwi baba.
2: Ba't
1: siguro ba? Ari mo niyang agitot niya ini. Anyway, tiyan mo na si Consilo de Raliana. It doesn't have to be a father. No?
0: Yeah, para maintindihan niyo na.
1: No? Para maintindihan niyo na. Ti siya open gay siya. Pero tiyan mo na ang bal niya ganyan, may hinablos man siya.
0: Kagtsaktubla ako, Radyo Manuvi, tatay ako ganyan ginabutan ko, ginangakon nga kaugalingon bilang tatay sa akon kabataan. Way, asang problema sa amuni nga hilikuton sa sudad. Ako ya, 100% Radyo Manuvi, pabor ako sini. Kaya magamit ko, ang bata ko sumukod din nalaga. Yari, ang bata ko sumung grade 6, Radyo Manuvi nga akon agot.
1: May isa nga namin nga...
0: Taito lang ni ang aton nga ginakuanan di, nabaisan di.
1: Ari, wala namin pa iban. Age-appropriate body safety education.
0: Pwede. Nami man.
1: Age-appropriate.
0: Nami man.
1: Kung ano da. Pero daw ka namihan ko sang age-appropriate body safety education.
0: Namihan po, Rasumanubi, kay daw ka basta ang...
1: Age-appropriate, kaya ito yung target mo diyan ngayon.
0: Pwede. Nami.
1: So...
0: Councilor Nine, kung ka pamati ka, ha?
1: Age-appropriate.
0: Hindi ka, anay, akong ayo sa imo... Hindi mo na anay pag i-finalize na ang imo na nga title. Iagi anay sa amon.
1: Grabe.
0: Ayo lang tipo muluyo man ako sa sudad.
1: Oh, age appropriate body safety education.
0: Bago aguro mag-decide nga amon ipapangalan.
1: Ay reproductive health di daw gas-gas na.
0: Gas-gas
1: kag damdam may ara na sina. Teka ro ma-confuse ang tao no.
0: Gas-gas na.
1: Age appropriate body safety education.
0: Nami mo?
1: Oo.
0: Namihan ko kay kung mamati ka bala doon, lain lang dating niya.
1: Eh, sa dira pa lang, sino ang mga keg ko, nalibawa? Yeah. Imbis ang sex education nga ibas ka da, pagyambal mo age-appropriate body safety education, title pa lang nga daan, may prior restraint na. So, gasuggest kita, change the title.
0: Change the title.
1: Kaya
0: title
1: malami. Kaya purpose nami mo. Ti imagine balabo sa idol, bisan ano kakagwapo nga tao. No, we apply ka di sa remen. Pangita kami bi reporter. Qualified ka, alam ka, nami tingog mo, may personalidad ka. Pero ngalan mo bi si Daguob. No, si Daguob Revolution
0: or si Daguob di makautot o mga munabi.
1: Oh, tito do kala why man di ba? So ang ngalan pa lang adaan gamater na mo.
0: Gamater na. Kita mong iban ginaliwat nila gani mga pangalan nila para mag-suit.
1: Oo.
0: movie may, may maginaa mo na sinati akon ang aton lang diri ya nami naming unod pero islan talang ang title ti ang iba na muna nga daw nagataas ang kilay ah sex education tudloan yung kabataan kung magamunay
1: so lainon ta na kiti tood man na ang sex education daan naman na
0: daan na ngalan gasgas na na
1: mga 80s
0: gasgas
1: no?
0: Na na 90s
1: ti pare sina subong ang tawag gani sa bulag no blind why mo na ginambal bulag
0: yeah.
1: No visually so, impaired so gin pa nami lang pero bulag mo na gyapon
0: ang mga sanguna tawag sa aton mga nagapanglimpyo janitor subong Radyo Manovi
1: utility
0: utility or maintenance
1: utility worker
0: worker di ba why na, na ginagamit ang priso why na ginagamit ang priso Radyo Manovi ginagamit na sa SPDL
1: oh sanguna ang kwan ang mga senior citizen gin islan pa gani older adult
0: older adults
1: para do may dating man bala malam ka na pero older lang
0: older adult
1: nga adult so gin pa nami ang terminology tito na ang sa priso gani why ka nagatawag sa mong prisoner
0: oh inmate
1: why, do, no, ang inmate? Why na inmate why na inmate kasi sunod ka man prisoan mo tawag sa imo person deprived of liberty.
0: PDL.
1: No, do ka nami, no? Pero priso man ang yapon.
0: Tiyo, kaya na-deprive ka sa liberty mo, tiyo, priso ka.
1: Tinggahan ka lang dignidad.
0: No? Oh, di ba?
1: Eh, para sa na, ang malukang tawagan sa mga chismoso, subong lain naman.
0: Ano?
1: Eh, isang una, gasiper.
0: Oo.
1: Ang buta, rumor mong girero.
0: Mong girero eh.
1: Subong mo sa idol, hindi na.
0: Ano?
1: Ha? Person with verbal diarrhea.
0: Kay Miriam na.
1: Kay Miriam pa na.
0: Miriam
1: no? Verbal diarrhea, way unta tambal mo, no? Tismuso eh.
0: Tismuso eh. Tismusa.
1: Oo.
0: Eh, aton, para sa mga listeners natin, kada mo sa nag-comment na rin ni Radyo Manovi, may mga araman sa ila, sila niya sa Singapore kuno ya.
1: Open na niya yung ginakampanya.
0: Open na
1: to
0: yung ginakampanya.
1: Ilan tawan niyo, Black, kung ano kong swago ng Singapore?
0: Di ba?
1: Dogi maras lang kadako ang land area niya. Ilan tawa sila kung ano ka bansi?
0: Yan, yeah, bansi gisila kayo.
1: In fact, sa edukasyon, sila nang number one subong pinirdi pa nila ang Japan kag South Korea. Singapore lang nang aperte kagamay. No?
0: Itanyo
1: gani may imagine ano itsura Singaporean ko ay kag pa Singapore.
0: Gani no.
1: Lain sa aton magambal ta Amerikano, mabala mo dayon puti kag itom. No? Magambal ka nga Russian, mabalaan mo gina mga blue eyes.
0: Yeah.
1: No, or brown eyes, basta mga tagas ilong mga matipuno. Pagambal ka nga Malaysian, Indonesian, Filipino, mambal mo gid nga, kayo manggi. Pero pagambal mo yang
0: Singaporean.
1: Oh, Singaporean di ka ka-imagine no churay. Chinese mambal mo singkit mata.
0: Daw no, Singaporean churay, Singaporean man.
1: Oh.
0: Daw may pagka Koreano nga daw may pagka Chinese.
1: Eh, Chinese man sila. No, pero lang tawan nyo bala kun ano sila ka mo swagon. Concert lang gani ni Taylor Swift, franchise nila yang dira lang niya sila. No, imagine nyo bala na. So, man, sige sila. Tilang tawa nyo kung ano ka mga swagon. Kay open sila sa bago nga mga ideas. Kung mag-stick lang ta sa daan nga pagpatig, yapon.
0: Oh, why na?
1: May small town mindset kita. Why na? Kaga muna nga ang kadamo patsismuso di sa aton. Because wala kita sang advance nga understanding kung ano na ang kalibutan, subong.
0: Yeah,
1: kaya kung ano, yapon ang tudlo sa mga lolo kaglula.
0: Amo man nagyapon.
1: Amo man nagyapon.
0: Way, way kita, abi, Radyo Manovi, nag-innovate, balaway kita, nag-accept sang idea nga mga bago. Ti kita kayo natuon kita iya sa, ano nga, ano kita nga generation man?
1: Kita? Gen X?
0: Gen X kita. Ti, medyo ara kita sa tunga-tunga, na kuha natun ang makaluma, then accepted natun ang mga makabago. So, mga, nakikita ang pinaka-the best actually. Nga maghahambal sini kay insidyan ta to ang mga kupong-kupong eh insidyan ta maning bago
1: actually bisan mag-boomer pa kita bo sa
0: boomer
1: ito. Mapalaam ka na gid sa imo na ya kun
0: diba?
1: Ma hindi kay mo mag-learn sa kun ano ng kalibutan subong
0: bagay
1: kinanglan medyo kwan man kita medyo jedzimon tunan mo man bo sa idol nga magambal ka damn mula mo na lang, damn, no? D-E-M, o gani, darn, no? D-A-R-N.
0: Yeah, amo na yung
1: tapos, nga. Tapos, yung mga term ba lang, ganern?
0: Ngani.
1: Yearn, no? Tapos, tutuon ka man, ngani. Kung hindi ka kabalo sa mga muna, pigaw ka eh.
0: Yo,
1: no? So tunan mo na, yung obligasyon mo na nga tunan. Pero tinay mga terminologies lang. Area protection sa nga aton kabataan from teenage pregnancy. Nga kigta, aro-aro pa. No? Timiban nga parents, gambal. O, ang kilala mo niyo, si Lulo Bla. Ang Lulo Bla, Mark? Kilala na nga Lulo sa labi tao? Kay Lulo na kapatang mo siya kada istorya sa po niya?
0: Hindi kay Lulo, may Lulo na gisaya mo.
1: Siling ko, din ka nagkulang. Nyo, waigit. Nya kompleto tanang reminders. Pero siling niya may apugig ko subong. Minor pa?
0: Minor pa.
1: Oo. Tiara, sex education ang kulang.
0: Muna.
1: Kay hindi mo mapunggan, ang safe sex, itudlo mo sila. Pero hindi man kinanglan nga kahard nga driktahan ay. Nga girls, kung may amo ka mo sini, ma-deprive ang pag-unite sa egg cell kag sperm cell. Ang sperm cell kag egg cell, bang nag-combine,
0: di mabusong gina?
1: Oo.
0: Mababa, kuwan gagit.
1: Matuhaw ang embryo. Oo. Ti, from there, muna eh.
0: Tiyan muna na eh. Kuwan na nasang life.
1: Ti, out of curiosity, ti paano na sa punggan? Oo. Tiyan muna ang wala matudlo sa aton. Pero gintudlo na na sa ibang nga countries.
0: Kita ya, sa ibang nga Radyo Manuvi, chimpo pa ya, Pilipina na katuig. Establisado na sila da. Kita ya ginakita mo, subong kita ya ginistorya kita gyapon. Why pa kita gyapon ya kumpisa?
1: So hindi kita magpa-pressure sa mga religious group.
0: Para naman kita.
1: We respect our religion. Pero lang tawan nyo, sa malawig ng mga panahon, no? Lain man niya ang ginamba, lain man niya ang ginabuhat mo. Wala na yung kahulugan nga kung nagbusong ka timprano, malain ka. Gusto wala ni kakulugan, gin-educate ka sa sexualidad timprano, bastos ka. No? Why ni kakulugan nga kung produkto ka sang early pregnancy, malain ka, kagang bata mo, wala puturo. Damo man da sa nag-stick sa rules, nagpinati, gisambal sa makaluma ng pagpati.
0: Ano tabo?
1: Pero latawa nung nangin kabuhi nila. So, your life, your rules. Your life, your decision.
0: Di na naya pag ipadesisyon ng ibang tao sa kabuhi niyo.
1: Di na ta magsagad ka inupokritos. Sino ang gabalabag sa religious group? Okay, we respect them. May opinion man na silang ila.
0: Man na.
1: Pero ti, ang gabalabag, sigurado ko ay nasa pinabusong.
0: Ang gabalabag, sigurado ka mo nga.
1: Husto, kanay lang tadi,
0: husto man ang paniniwala.
1: Ang mga hubintang mga pare, sila ni ang honest mag-admit sa inimigway ng istorya. Yung pati ka na mga magulang nga pare, namon may mga bata. Nagmuro blabag ng pare, ang balabala na tunugay, padre, muhan yung bata ka man. Huwag mo manapunggan nga, ti, permi ka malang gasinggit ka, may namon.
0: Hindi lang kita mag inipokrito, Radyo Manuvi.
1: Oo, so hindi ka pagpataman.
0: Hindi ka lang pagpataman kay...
1: Lain na yan ang kalibutan, subo.
0: Ako niya ginambalan advice ko, permi sa kabataan ko. Siling ko kamuya, paminsargid ka mo. Kamuya madesisyon sa kabuhi niyo, hindi ako. Akag ang desisyon yung ina sa kabuhi ninyo sa pilagkadlaw. Kung ano ang mangin desisyon ninyo, mintras tanto, amuna na ang mangin future ninyo.
1: Ako po sa idol, sila edad mo kag na-discover mo, nga kinanglan mo gali magpa-circum,
0: Grade 6?
1: Grade 6. Pero prior sina...
0: Wala pa. Kaya nadala lang kuya Radyo Manuvi. Siyempre bata kita, dala kita iya sa mga upod-upod lang, mga migumigo.
1: Pero the rest of it. Ako sa tutor, grade 6, why ko kabalo sang buot silingon sang ginatawag nga anong self gratification lang? Balok mo na sang term. Hindi tala naman balok. Why ko na yung balo? Kung may magambal sila sa una sa mga classmate ko in grade 4, batian ko. Bako, abi ko ya, S-E-X ang buot silingon. Gali, hindi. Ang letter M bla?
0: Yeah, oo eh.
1: Sang uli, kahit tiga sinultiro ka, peer pressure.
0: Yeah.
1: Muna ang balta. Naman, ang kalimutan, kuhay kay mo yung maserkom.
0: Eh, Jesus.
1: Balding kay mo. Kuhay ka maserkom, yan daw, outcast ka.
0: Kadamo sa mga termino na nga ginahambal sa imo kung kuhay ka maserkom.
1: Pero, mangkota nyo lang ng kabunit, afam de. Sila nilang ilaway man yan. Mga Caucasian.
0: Huwag na yun.
1: Huwag na sila yung ginaserkom.
0: Australiano?
1: Tikita mo lang diya. Pwede, part ni isang religious belief mo. Pero ti sige na lang, why man may madula, anyway, ukson mo lang ng panet. Tinagambal kita. Siling ko, paano kung ika pa-circumcise? kay gambal ang mga classmate mo, dapat prior ka magkantos, doktor. Napalos na na.
0: Tiyo eh. Oh. Bala na na sa mga lalaki. Kaya
1: ginaharang ka sa period, ginadiscover mo. Di pag-discover mo gali, nag-restore na lang sa ulo mo, ah, mugli ni. Ang ginahambal nila nga, beta SCX. Gali, M ni siya. Oh. Tiyas ta nga, kantokas doktor, tiyara, na-circumcise ka na. In other words, ang point namon di, party na sang aton nga adolescence.
0: Tiyo eh, maagya na sa tanan.
1: Bisan why may matudlo sa imo, madiskubrihan mo na.
0: Instinct na.
1: Abi sino di nagtudlo sa manok nga mangupa?
0: Abi.
1: May ginistorya na sa nanay niya?
0: Uy, ah.
1: Gambal ang manok ako?
0: Naka-eskwila ako?
1: Sino di gambal sa ido nga mang lais?
0: Abi.
1: Ah, why na may gambal? Hindi sila gambal mo?
0: Uy, abi, abi.
1: Pero nga nahimo nila na.
0: Abi.
1: Ayhan pang tao?
0: Eh, kita ya may alam, kita ya eh.
1: Oo. Oh. Ti, we cannot escape science. No? Biology ni mo. Lawas mo ni. At some point, no? Usaron mo na ang libido mo. Pero, how to use your libido responsibly, di rin ni masulod ang age-appropriate body safety ordinance. Yeah. Naging na claim ta na ganyan mo ng title ba?
0: Counselor, eh, ambal ko lang sa imo ha. Talagsama lang kuya gayo sa imo. Mm. Pumuruyo ko sa sudad. Bago mo na nga paprubahan ang title sa imo ordinansa, palihog ipagyanay sa ako na.
1: Yeah.
0: Please lang.
1: Ipagi mo na sa counselor sa broadcaster slash blogger nga magsaka sagdan. Ano gani ang yambal? So, may lugar kita sa kabataan ta.
0: Ako ya, liwaton ko lang kay...
1: Ang success rate, sinay ni man kita sure.
0: Hindi man kita sure, ang importante...
1: Pero okay, we can never tell kung hindi ta pag-umpisahan. Bala na na, pilak bataan ka pamati, subong.
0: Bala na.
1: May nagtudlo sa inyo, sinaw.
0: Oh, yeah.
1: Wala man na. Ikaw sa muna.
0: Uy, ah!
1: At 23, may nagtudlo si Ma.
0: Wala eh!
1: Oo.
0: Ako okay. Na yan.
1: Pero nangin mayo ka man nga, May.
0: Yes.
1: Mayo man nga bata, siguro yung subang mo.
0: Tama na.
1: Nga na balay sa the age of 23.
0: Tama na.
1: So, tiko na edukar kapag iguro sa Togo sa Idol. Basi nag-edad-edad ka, nay, antes ka nag... himos ang subang mo.
0: Tama na. Amo na mga plans
1: sa radyo movie. Ng struggle. Si Boss Idol, nag-bounce back lang ni.
0: Ay, grabe yung struggle.
1: Balaan ko na yung struggle niya kay pagbata niya ikaduha. Kada si Mana gautang ni Sasakon 500.
0: Tuna.
1: Pero ginabayaran niya man after 2 days.
0: Iban way kong bayaran.
1: Guru man utang bayaran mo in fairness sa gabay ka.
0: Gabay
1: mo. Mo man ang agasalig bang ko si Imo Black. Ito hindi ka man mula uyo. Kapos mark mo. Di siling ko muna kay nag-irip-irip duha ka bata. At the age of 23, hindi ka pa man nakaposisyon sa trabaho.
0: Wala pa eh.
1: Na dako imo sa Larry Grade. Pero despite sa struggle, mo na survive mo. Upper middle class ka naman subong. Pero ti, what if, abi, kung sang una, ginhold mo anay ka
0: nalit,
1: kay naidukar ka nga, mugalin yung consequence nga, kabudlay.
0: So, para sabi sa una.
1: Si Bla, grabe yung palibog mo.
0: Grabe yung palibog.
1: Amo na yung kadwa mo nga bata, medyo masakiton sa.
0: Kay, natuon sa walay.
1: Kulang sa vitamins.
0: Kulang sa walay.
1: Ang mga gatas, ang hindi man suot sa iya edad.
0: Ang mga gatas na balang tag 48 ang pack.
1: Ang milamin, maraga yung
0: hindi lang ko mag-mention sang kwa na, sang brand. Pero pinakabarato! Ang pinakabarato nga bata. Hindi nga, hindi gani para sa bata.
1: Kasi kung natudluan ka bisad to, nga may consequence na.
0: Diba?
1: Dibla?
0: Ti, amo nang ginaambal ko sa inyo nga, kung pwede pa mo lang kita may choice kita, iubra ta na sa mga kabataan. Ta ako nagyan ko radyo manuvi nga, grabe ang, grabe ba lang pangabudlay? Pila ka lugar ang amon gin sa iluhan? Pila ka balay ang amon nga gin istaran? Bangod nga nabudlayan ka kay may pamilya ka nga hindi ka ready. Ti anon mo amuna na eh. Ti subong sa mga bata kung ginabalang kugi sila. Dapat kung gusto nyo nga magpamilya sa pinakadaw, ready ka na. May trabaho ka. Mag-ara ka na sa gusto ng edad. Ti kita iya. Maka-advise kita sina kaya muna nagyan tara juman uvi mo.
1: Kapirte gid ka budlay.
0: Kapirte gid ka budlay nga way ka. Wala ka dangpan. Isang pamilya mo hindi mag ano sa imo. Amuna nga dapat ining mga bagay nga ini ginatudlo kag ako sa nasiling ko na personal ko nga naagyan. So personal ko nga gina-recommend ang ining ordinansa ni Councilor Dilaliana. Kay nakabalo ako Radyo Manuvi nga may mabulig ina para sa atong kabataan.
3: Tatak RMN.
1: Pagbalik ta mga ka-Radyo Man, update kita sa ginpatay nga senior citizen sa Anilaw.
3: Tatak RMN.
1: Ini nga bayan po sa idol.
0: Magarajuman, Ari Anay, ang isa sa testimonya sang nakainom sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong atong pamatian si Ma'am Cecilia Capanas para sa iyang abana nga si Jose Capanas.
4: So, kamusta na sa subong, ma'am?
5: Okay nga, okay na sa sir.
4: Ano ginagamit na subong nga products ng Life Extension?
5: Life Extension, vitamin D3. Mm-hmm. Tapos yun pari, saan niya sa ano, pumiti. Yun pa ultrasound, dito nakita, nga dako na. Hindi na madala ko na sunday, opera na again. Kasi nga, hindi na ko yung mama magpa-opera. Yung gamitan ko nito sa Life Extension, vitamin D3. Yun pari, saan niya sa ano, pumiti. 1 week, uh-huh. Na naiya pangihi. Normal ba lang, hindi na siya, wedugay din. Balik-balik sa Renula. Okay na, okay na sir. Tistingin nyo ang pomity. Tapos, Life Extension, vitamin D3, ay tistin. Lahit yung iyang kwan sa lawas eh, nila.
4: Uh-huh.
5: May mga prostate.
3: Life Extension, vitamin D3, for longer life.
0: Magaradyo man sa atong mga suki, ganto ka mo sa mga butika, ha? Inom ikaw sang Life Extension Vitamin D3. And of course, sa mga suki nato, last to be 13 ng Tanasaga, kung vitamin C naman ang atong nga ginapangita, maabyan, ang Mighty C, alkaline nga vitamin C. Mayo ni sa inyo nga sipon, ubo, ilana, trangkaso, pneumonia, kagiban pa nga balatian. Gani sa atong sini nga mga karadyo man, ang vitamin C nga para sa imo, kadto sa butika, hindi magsulab ang imong sulok-sulok kay vitamin C sa alkaline siya, mag-Mighty C alkaline nga vitamin C. Balikan tayo ni mga karadyuman pagkatapos sa ato importante nga mga pahibalo. Las 9:14, antak na saga.
3: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
6: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
3: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Semeticon Rep. This newscast is brought to you by All new best ever Enervon, Enervon Z+.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm and Fabcon, among tumakablum, tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangbang kumakablum sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslom, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira. Rexio
5: Forte! Mas lasing banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ohoy! Kidney care time!
8: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sa Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapas salamat ko sa kidney care.
9: You care, we care, kidney care.
10: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
11: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
12: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda si git kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko git sa screen.
13: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata, tungod sa sige gamit sa computer.
14: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
12: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
13: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Sa imo mata, adlaw-adlaw, mabagal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
15: Tatak RMN.
16: Last 9:20, sanbay may reklamo di ang mga taxi drivers. Dugay ng ila fuel subsidy. Why pagijagyapon mahatag sang LTFRB?
17: Kung na-download na yun sa LTFRB, ano sagin nyo kapag dugay sina?
16: Subrasin sila po sa ito.
17: May goodness.
16: Tigambal ng presidente, nakapanagtag na sa sang subsidy, tapos ang iban niyo ay pagbaton.
17: Hindi ko nakabato ng iban nga mga units.
16: Amo na nga nagalain si Presidente Marcos.
17: Litsugas.
16: Sa pananawan sang tao, kaya ang ginahambal niya, why nyo man ginapatuman? Tina-expect man niya ang presidente, nahatag nyo na.
17: Yara naman ba ng kwarta? Ano sagin nyo nakapadugay sa LTFRB? Kaya ang iban gani nga mga kumpanya, kabato naman.
16: Kailangat nakas, Director Osmeño.
17: Pungaw! Litsugas ka ro, yudyuron ta ka ro na eh.
16: Hindi ma, hindi.
17: Yudyuron sang mga pamangko.
16: Ah, okay.
17: Kay Radyo Manuvi nga abi mo ga init ang ulo naton kay kadugay naman balara naman ko.
16: Pilip. Ona isog isog ini ang akon ni Klala ya daw. Gulpil. Kay ngirit-ngirit man na dia gulpil. Mangyudyon.
17: Yudyuron sang pamangkot.
16: Ah, okay.
17: Kay ang mga pamangkot ngayon na kadugay naman bala, dayon ti ang tao, ang driver, kaluluoy man mga driver.
16: Sakto man.
17: Bisan paano, yadi pa man na sa ilaw, ay takbalo kung pila ng amount, 5,000 or pila na. Ti, Aryo, Radyo Manuvi, dugay, may subsidy naman ka mo, kaya gataas naman ang baangkuan, ang krudo or ang gasolina. Ti, ang presidente nagsuna, daw si Tunto man to si Makoy Magambal, nabigay na natin ang ayuda. Hindi na ayuda nyo. Pagayin mo kataon.
16: Aw man.
17: Pero standby anay ka mo. Standby kay Radyoman Marjorie. Mga Radyoman, ang inigabahin ang inadulong sa inyo sa D3 Bio. Sa mga tapalamati natin, ang food supplement ka para sa inyo. Ang food supplement, mabiyan nga magkabulig sa aton. Kaya nga, una, may medium chain triglycerides siya nga nagabulig pa fit pa rila sa aton lawas. Ikadua, may virgin coconut oil siya nga nagapugo sa mga bakterya. Nga luyang magsulod sa aton lawas para hindi kita magbalatian. So, pung ganina, may ara kita sang guard. And ikatatlo, mabiyan, nagapadamo ini sang aton good cholesterol. Siligon tambad cholesterol nga amo inang ginalinan sang aton nga mga high blood. Gani sa mga tapalamati nato mabiyan para sa inyo, inom kita sang D3 Bio.
15: Tatak RMN.
16: Bye sa Radyoman Marjorie Miane. Health News, Radyoman Joel Franco.
18: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Mga bossing, nakaibalo bala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix. Makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagot nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Mayara idi sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sa insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na? May bulong ka pa? Uso ng subong nga gabi na kita nagatulog. Mayara nga masamin na itong ang gabi kung dapuan sang katuyo. Pinasiling sa mga eksperto nga late na kita gina-dapuan sang katuyo bagod late na ang aton nga body clock. Inidalas ang sobrang exposure sa gadgets, pag-inom sang kape, kag-stress. Garing kung bedtime na, likawan ang paggamit sang gadgets, hindi na mag-inom sang kape kung hapon, kagtinguaan nga magtalana sang oras sa pagtulog at pagbugtaw, ako hindi magsalangisag ang aton nga body clock. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
15: Tatak RMN.
16: Kag siyempre, Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom, kag mangosteen fruit extract, nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international unit, sang puro kag di kalidad nga vitamin D3, nga isa ka miracle vitamin hormone. Anay para super healthy ang kape, Vita D Plus Coffee Mix. Ano ang latest ng update? Ano gid bala mo tibo nga patsyon gid?
17: Yes, no? Kagang pagpatay bala daw sobra-sobra.
16: Ka brutal gid. Kag shadow kay isog. No, sang suspect shadow. Sa sining senior citizen nga ginpatay sa anila. Radyoman Marjorie Miane.
15: TYRI. Radyoman report.
19: Radyoman Novi, Radyoman Regan, may ara na karon sang mga persons of interest ang Anilaw Municipal Police Station sa nagluntad pat lutang patay sa isa ka senior citizen sa barangay Dangulaan, Anilaw / barangay Fuentes, Banate, because nga mga tao dito hindi magsugot nga Anilaw or Dangulaan ang tawag sa ilang barangay. Pero tiyang ga responde every time may incident amo ang Anilaw PNP. So nagluntad ini kahapon sang aga, Hulyo 28, kusali na biktima amo ini si Dani Cornel, 62 anyos kasado, residente sa nasambit nga barangay. Sa pagpamusisa natin kahapon, nga samtang nagasakay ini sa motor, patabok sa kalsada, kayang ilang nga puloyan, Radyo Manovi, Radyo Maraygan, Surudlon, to mga 200 to 100, 150 to 200 meters lang halin sa kalsada, pasaka. Pagabot sa ibabaw, ginparapitan ini sila sa riding in tandem, ang kasining iya bata ng 14 years old nga babayi. Tansang gintiro ini iya nga amay, gadalagan ang tatay na palagyo. Ginalagas ka riding in tandem. Gadalagan. Wan ba lang? Ining riding in tandem. Radyo Manovi, Radyo Manregan. Klaruhon naton. Duhagid ini sila ang nagatiro. Ang gamit, caliber 45 pistol. No, based sa mga basyo nga na-recover. Samtang nagadalagan, nagadalagan man ang bata, ini 14 anyos nga dalaga nga babayi, nga gina-cover niya, ginatinguhaan niya, gina i-cover sa lawas niya, ang iyang nga amay. Noong galing kay ginawahig ini siya sa mga suspect, kay ang target nila ang tatay, tugtog na nakalabot sa unahan, nga daw surudlon, dito nagpungko, kag natumba na lang ining senior citizen. Kagin palapitan, kagin sang riding in tandem, kagin tiro, kagin finishing, bala?
17: Pero may last pag, pag di ba ang information nato na anamon Radyo Man Marjorie, ano kuno, pag tiro ang bata, aragin sa atubang, ginawahig sang bata ang kamot sang nagatiro?
19: Ang bata, kundi gina-cover niya lawas niya, ginawahig man siya sang, ano, sa mga suspect.
17: Ay, grabe, no?
19: As in, ang bata, balay ng buo, giblabuot, mga proteksyonan, imo amay. Nga, kasi caliber 45 na iya, balaan mo ang knocking power.
17: Gani, grabe. Masinitala
19: na, gani, ego, mapatal ka, patay ka, gid. Ginawahig siya based sa mga witnesses. Kadalagan pa lang gakabar ang bata sa tatay niya. Ginawahig siya, kaginatiro ang tatay. Hasta nga nakalabot sa punta nga natumba, nga nagpungko na lang. Kinakupaan niya tatay niya. Kaginatiro sa mga suspect. Pero ano nila ang bata, ginapigaran. Now, sa ulihin na, doon i-finishing pagitan ito sa ulo, Radyo Manovi, Radyo Maraygan, hinampak kina ang kamot sang, ang armas, ang kamot sang suspect. Kag nagsinggit na tama na. Amo dito nga ang mga suspect nagdalagan palagyo pagkadto sa may Banate. Ang mga suspect Radyo Manovi, Radyo Maraygan, wala sang kinasuksok nga.
17: So wala ang itsura nila, wala takop, wala face mask.
19: Ano lang siya?
17: Naka-helmet? Naka-helmet?
19: Wala, nakakalo lang gid.
17: Kakalo lang, grabe ng isog, no?
19: Oo, nakakalo lang. So umutong natabo nga ang hambal sa bata sa kapulisan, kung makita niya liwat, makilala niya, pero hindi niya kilala personal.
17: Pero may pa sa pagpamangkot, pagtiro, abi, ganyan ba, nagtiro, may mga ano pa, may mga sabtanay, may mga istoryahanay pa, may ginhambal pa mga suspect, or wala na Radyo Man Marge?
19: Wala na, may gin...
17: Sumatik na, ano na dayon, tiro na dayon.
19: Diretso na lang tiro.
17: Meaning ginbantayan sila, balaan sila, magwa sila. Amo to nga binantayan sila sa gwa.
19: Oo. Ang amo pagidiri ang nakita naton kay according sa police kundi da kaisog sang bata. Kay nabala naton sa background sang 2024 may kinagamo nga nagluntad dira sa ilang nga barangay. Kung sabihin na kontra sang ining victim ang sinabala naton ng iya utod nga babayi do ang bata ka utod niya. Kanang bata ka utod niya do ex di ko sure kung amo ning ex army. So dito may mga natabo nga pagtinayaay. That's why nga nakasuhan ining biktima sa grade threats. Kag may nakasuhan pagid ni isa ka maritime police nga hinaigo na sa hinablos. Because sang pagpalupok, muto ni palukpan siya nga way sa maigo. Muto nag-file siya sa kaso nga attempted homicide. Radyo Manobi, Radyo Manregan, nga ito nag-ausad inaas sa subong. So kahapon ni taning ilang nga hearing sa ilang nga kaso. Kaya kaya natabo, naging bantayan ining biktima. Dumay kaakig sa paglantaw sa kapulisan because ang ego niya 16 kabilog hindi pa namabalaan kung true intro ng iban or sa 16 na ba si lapos na ang iban kasi 45 mo galag sanay ka mo close range ang pagtiro pero gina-verify pa na gina-narrow down sa karon sa polis kung ining duha ang magiging personal niya nga nakaaway kay grabe kang kaakig pero may isa pag yun mo na ganing isa kagulo nga basi isa kaso niya man. Kag may ginalantawan nga angulo kung related ini or ining pagpatay sa iya nga kaso, kung ang ining mga suspect, amo ni ang prime suspect, o kung ginhire lang ini nga riding in tandem.
17: Grabe ang kaisog ah. Matsag ko ya, Rajuman Marge, may ano gidya, may kaakig ang nagtiro ah. Ang riding in tandem, usually ang mga ginabayaran mo nga mga manugpatay, ginatago pa na nilang hitsura nila, manamo nang gusto nila mo. Pero iniya daw open lang. Siguro ti lantaw naton Rajuman Mars kung may makuha kita nga mga CCTV dira if may ara gid man sa lugar.
19: As far as I know, nag-order si Police Colonel Bayani Razalan kay Police Major Daji De Lima nga mag-augment no sa backtracking sa CCTV para nga ma-identify or mabuligan nga matumod ini mga suspect.
17: Kay kung nakakalo lang ina, wala man ina sang gintabon sa guya, kag may mga witnesses guro pagid magluwas sa bata nga nagkakita sa ila, madasi nato na ma-identify. Ang motor nga gingamit, base dugay na nada sa guwa sang hulat sa ila, kung may ara sa mga pick-up ng mga footages, kabulig gina sa pagsolver sang kaso o pagsolba sang kaso, Rajuman Marge?
19: Oo, amo man na Rajuman Regan, pero lantawon tapadariki, base may mga latest mo sila today, as to the identity, pero muna nasubuan duwa ka bata, kahit iya bata ni Daan ka victim, anak sa awas ang victim sa abroad. Ang duha sa ni ka bata nga babae, ang upod niya nga nagapangabuhi, nga 20 years old ka 14.
17: So, all in all, mga pilagid ang samad sa victim?
19: Initial na siya ang 16 kay Igor.
17: 16 sa Igor. Hindi pa, why pang autopsy, no?
19: Wala pa.
17: So, ato yan nakita pa lang, wala pa ito. 16. Grabe.
19: 16 according sa police.
17: Duwa gid ang nagtiro? Duwa ka tiro? Or isa lang kataong nakagtiro, Rajuman Marge?
19: Ang driver kagang gunman, duwa sila may armas. Duwa sila galagas. Duwa sila gatiro sa biktima, Rajuman Regan.
17: Poy, salamat yun, Rajuman Marge.
19: Amo na madulog natin yung update na gikan sa Banwasang Anilaw. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliino. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
15: Tatak, RMN.
16: Oras, las 9.32. Sulat na tonta, pero sanag man mo sa idon, no? Base kung malikop man isang pulis, ha?
17: Yeah.
16: Pero ari na yung aton labs ko si Mother Earth, Radyo Man, Julian Paraunda.
20: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad, pinaagi sa paghimo kag pagsuporta sa community garden. Kun may garden sa aton komunidad, nagabulig ini sa pagbuhin sa carbon footprint paagi sa pagproduce ng pagkaon sa lugar mismo sa mga tumandok. Gani mabuhinan ang malayo nga pagbiyahe kag basura gikan sa packaging. Nagapromote man ini sa sustainable practices kaangay sang composting kag pagconserve sang tubig, samtang nga ginaimprobar ang kalidad sang duta kag ang lokal nga biodiversity. Ang mga komunidad nga may garden nagabulig man sa pagtukod sang maayo nga pagtamdanay sa mga tao sa palibot, samtang ginapatahom ang urban spaces kag ginagamit ang bakante nga mga lote agod nga mangin produktibo. Gani suportaran nato ng aton local garden bangod isa ini ka simple nga tika nga nagabenepisyo sa environment, sa ikaayong lawas kag sa aton mismo nga komunidad. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment diri lang sa Labs Ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
15: Tatak RMN.
17: Mga Rajuman, last 9:35 na, pero ang kape naton nga may glutathione, gaputi ka mo. Ang kape mo nga may collagen, gabas kog aton tuhod ang mga tulanta, ini kita magagay-agay. Sa mga suki nato mga Rajuman, mainom kita sang Santon Gold Coffee Mix. Suliton ko lang ha, ang kape nga nagapaputi, ang kape nga nagapapago sa aton tulan, ang kape nga nagapagwapo sa aton Santon Gold Coffee Mix. Kag, hindi ka mo magkalipat sa mga suki nato, dahil mong kita Super Fiber. Ang Super Fiber, nagabulig ini para nga magpagwa sa aton magkinaon regularly and wala constipation. Gani mga karadyoman, kung gusto mong regular ka nga nagapamuhin, tapagwauntang kalain sa buot natin every day or siguro regular nga sa kada semana makapagwagi kita sina sa kalain sa buot natin, mga karadyuman, inom kita sang Super Fiber.
15: Tatak RMN.
16: Mga karadyuman, ang pack sa silika, buwas talang diskusyonan kita, yeah. Walang alang kita. Mamangkot ko anay sini kay BP Sara.
17: kay Ruben, buwas lang.
16: BP Sara ang rocket science.
17: BP kay BP lang kumamangkot.
16: Kay BP lang mamangkot.
17: Eh, isang bata ko, nasabat na nila eh. Eh, kay BP Sara kumangkot.
16: Sa ako, kami kilibot si BP, tino, isang malo.
17: Eh, basab lita.
16: Sorry, hanta ni boss, no? Kag, standby ka mo, may mabulos anay itang drama.
17: Yeah.
16: Then, nga aton nga mga obligasyon. Pag alas 10 karon, pag impeachment trial na, siyempre, makover naman kita. Kakti karon, timabulos naman si Rajuman Don Dolido. Pero ante, sinabo sa idol, Mega Man Gold Coffee Mix.
15: Tatak RMN.
16: Kaba namin isang kondisyon sa aton nga prostate, kakti kung likaw kita sa pagtiga kapag enlarge, kapilakadlaw, basibla mahulog sa kanser. No? Pero subong palang rin, ginaisturbo niya na ka, kakti kung enlarge sa kadamo sang pwede matabo, iban plaihi, no? Kag iban ti may erectile dysfunction, ti para nga good condition kita hasta nga dala ang inyong intimacy sa pangabuhi sa mga mag-asawa, kape mo dapat Mega Man Gold Coffee Mix. Ara lang sa mga butika.
15: Tatak RMN.
16: Salamat gid sa inyong pag-upod kag pagpamati. Ti ayos ka na bu sa idol?
17: Ginatamyo gali nato ang mga ampasahero nga City, si Papa Bebot Balbuntin. Kagbata niya nga si Tintin Balbuntin. Nagasakay subong sakay sa Joel Bringuela Rupicio.
16: So, lang-alang gid si Radyo Manflo makalive subong.
17: Lang-alang gid. Kuha mo lang Radyo Manflo.
16: I-record mo lang Radyo Manflo. Kagibutang mo sa page ta. Kagkuhay lang contact numbers dahil in case balikan ta pa ang spokesperson sa mga drivers da. Kag...

0: ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
5: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
4: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
6: Ga-entra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
5: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, agogo?
4: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo maghikay paliho kay Marlon! Wala na kamusang mahimo, bana ko na siya!
6: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaitsyandi ka! Ha?
4: Mang!
7: Ay, di amung kinailin ang gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
4: Ano ka
7: diba?
4: Na?
7: Oo, sometimes.
8: Love conquers all.
7: Oo.
8: Amo na galing
7: pero galing kay ti, siyempre, ang mga ginikanan, hindi na magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
8: Gani man.
7: Tanugon.
8: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin mga good balang future.
4: Kung ako, pahambalon! Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Kung ako, pahambalon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kung ako, pahambalon!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay.
2: Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk.
1: Nay, salamat po sa tiyaga.
2: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
3: Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kong graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan si niya mabalik ang mga dulang na nutrients sa akon bangod sa stress. Ganit sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Number 1.
8: Hello! Uy, ga-practice ko longest breath, no gahit dahil. Kamatayin ko birthday kasi sa mga birthday daan yung mga longest breath. Hello lang sa mga birthday ah. Kung may mga games ng birthday, invite ko kami ni Laila kay para makapamunsyon kami ng nga doon. Hello kayo nga doon sa atin.

0: okay na ton sa kanginang kagyari naman na ginahulat nyo. Ano naman? Kasi ano naman yung sulat man? Ari, hindi na magpadugay po. Ari na, ang sulat ni Jeric, ang hatagan naton sang pagtamod. Jeric! Hala, birado!
1: Mayong adlaw lang sa inyo tanan, tawagalan ninyo ako kay Jeric. Kabalo ko mo sa isa kalalaki nga anad balay nga ang babaeng nagapangaluyag sa iya. Dason, may makita siya nga babaeng nga naluyagan ganiya. Ah, daw ido, bala nga do hindi ka pangihi mo. Ako di mahibalaan nyo kung anong ginaproblemahan ko, Aryo. Suguran ko sa pagsaysay, tanan.
2: Hi, Jeric! Tanaw ta sini.
1: Okay. Ay, grabe ba? Ikaw pa nga babaeng nagapanghagad sa akon?
2: Oh, nga anong problema, ha? Wala man guro sa malain ko nang garanta ka nga matanaw sa yan, eh.
1: Amo ganay, wala sa tanan na hindian ko, ha?
2: Jerry?
1: Oh.
2: Ano nga hindi? Hindi ka sakon. Damo ko yung balakwarta. Bisa hindi na ako mangita sa ngubrahe. May kanuyang nagpadala sa akon niya.
1: Oh?
2: Kau nagasagod sa akon. Sagod yung gani, pamilya ko. Ikaw pang hindi ko masagod sa ginapadala yan.
1: Kag kung mabuking ka?
2: Ay, di ako naman yung problema, ha? Tanaw mo sa gabi. Hindi ka magupod ko. Makatilaw ka na.
1: Hindi. Hindi. Hindi. Ginarubad sa mo. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Bala. Hindi. Magundati. Hindi. Ayaw ba? Karami. Karami.

0: 啊，
1: 海奶。
0: 哈？哎，nga si Noka? Hindi taman kaya anak?
1: Si nanay. Iloy ka ni Jeric, right?
0: Ah, oo nga, aman.
1: Ako ang girlfriend dya from Dubai. Nag-abot na ko, nay. Ay, gani ho, damo ko dala sa inyo.
0: Ha?
2: Suling, sino na?
1: Ay, tay! Ako gali si Rochella.
2: Ha? Rochella?
1: Oh, tay. Rochella ang ngalan ni nanay. Kag Iladjo ang ngalan ni tatay ko. Amuna nga Rochella ang ngalan ko.
2: Wala ko nagapamangkot kung diin mo ginkuha ang ngalan mo. Ang ipamangkot ko tani kung ano kasang bata ko.
1: Ay, girlfriend di ako, tay. Hindi man siya makahambal nga wala kami sa relasyon. Kaya ti, kadako na bala sa napadala ko nga kwarta sa iya. Lapit na bala 100,000.
2: Ano?

0: Te, ano ang ginbuhat mo sa mga babae nga to?
1: Tay, ginbrikan kuya eh. Siyempre, hindi mo kuya luyag yung sila pa yung mga luyag sa hakon eh. Gusto kuya, ako ang mga luyag sa babae. Aragay, ako kuya.
0: Aray, saktan mo gen.
2: Haba, balaan mo lagi nga ara ko ha.
1: Ikaw man lang inagahuyap sa hakon mo, wala na sang iban.
2: Kabalan ka gidya. Okay. Saan ako ka makahambal nga ginbrikan mo na? Nga kadamot sa nagapanawag sa akon kag nagahala ka message. Ginaling anagani ko? Hindi ko na magamit ang cellphone ko kay kahala ka panawag ang mga babae mo, boy set ka!
1: Tinga, ikaw yung kinatawagan nila, ha?
2: Kagay na. Saan o nga hindi ko nila matawagan kay tanan mo nga mga babae, friends ko sa Facebook! Tapos ikaw, galiga, ginapang-block mo sila, boy set ka!
1: Oh?
2: Hala, ipang-block mo sila sa Facebook ko!
1: Ikaw na lang eh! Ako pag inyong sugoon mo!
2: Ay, hindi ko kaya balo, buisit ka!

0: Tay, mali pa yun ko subong.
1: Tunak? Ah, kay balo na kukon nga ah. Ginsabat ka na sa ginapangaluyagan mo, no? Aba, kinahanglan masilibrate kita. San Miguel Pihil-Pihil singanidahan?
0: Ginambal mo pa, tay. Kadamo pa abis ang karibal ko kay Arce. Pero nagpursigi gid ako.
1: Amugid man na ang dapat mo himuon kung palangga mong isa katao.
2: Oh, ari ng San Miguel Pihil-Pihil sinyo. Nak, amo man inaginhimo ni tatay mo sang una sa akon? Aba, kadamo ba sang karibal niya sa akon, pero siya ang ginpili ko. Tanawa, kundi hasta subong kami gihapon.
1: Kay madama ako sa nakita nga bilib gid ako sa imo.
3: Bakal!
1: Oh, ara na ang iniirog mo.
0: Anong baklon sang isa kamatahong na dalaga sa ako na tubang?
3: Ay, ambot! Ginainto mo naman ko!
0: Ikaw lang ang unod sang kasing-kasing ko. Bisan abrihan mo pa?
4: San Miguel Pale Pilsen. Noon hanggang ngayon, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: Ikaw galing nubyos ang anak namon?
1: Oo, tita. Dito, ako.
2: Nay, tay, mabuot si Jarik.
3: Buot man?
1: Hindi. Rashila, ikaw?
2: Oo, ako. Buot? Hindi na siya buot. Pabuot-buot lang siya kay ti nobyo mo pa lang mo. Wala ka pa niya matandog, ha? Kung wala pa, ti buot na siya. Pero ka natandog ka niya, ti tapos ka na eh. Ikaw na malagas-laga sa iya. Pareho sa ginhimo niya sa amon. Gus!
1: Pakaisa mo siya?
2: Oo, pakaisa ko siya.
0: Ay, mal ka! Tuhugon mo pa mapakaisa, ha?
4: Gwa! Oh, magwagas pa ni malahik ko! Gwa!
1: Tito!
4: Kamagwa!
1: To, tita, hindi na niya matuod. Arsiday, hindi matuod ang ginahambal niya. Siya yung galagas akon. Tapos, kay wala ko siya ginasapak, maaking siya. Maluoy ka, day, bala. Wala ko isang sala, day, wala.

0: Pi! Ikaw!
1: Arsi, Day, maluwi ka man sa ako, no?
0: Hom!
1: First time ko niya nga nag-amo niya sa babae, Day mo. Maluwi ka man, Day, ay. Maluwi ka bala. Ikaw lang yung tanan sa ako. Hindi, ragay, agay. Ako hindi. Day! Day, ikaw lang yung tanan sa ako. Maluwi ka! Love bugin ikaw, ya, Arsi! Day! Day, maluwi ka sa ako! Buti ko ng mga babae nga to, ya! Hindi sila pagpatihi! Ako ang patihi, Day! Maluwi ka! Sila yung galaga sa ako, Day! Okay! Day! Ah, hindi! Oh, hindi! Ginbuyan niya ang iya, Doberman! No! No! No! No!

0: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
1: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Number 1.
11: Tiyan mo na ang problema ako. Hindi ka dyan magpati sa RC sa akon. RC? Amunay nga nagpadalagi kuya sang sulat dari sa kung akong pahambalo na para ihambal sa imong nga love tagid kaya. Maluoy man kamo sa akong ling, Dilayla. Buligin niyo ko, be, please. Ihambal sa iya nga palangga ko siya. Sa inyo, be, kung kamong pahambalo, Jirik.
12: Si Jirik, Dani.
13: Si Jirik. Do ka generic naman si ka Jirik, no? May mga amo gina nga lalaki, basta mga gwapo gani, mga lalagson, kababayan. No? Amon ilang mga problema yan, no?
12: Yeah, nga, oo, no?
13: Gina, gasululubra yan. Gapang hindi.
12: Tigalin, kaya siya yung ginalagas siya sa babae, tapos ginakwartahan niya pa. Nakuhaan niya mga kwarta, tiyan mo nang nga dudla, man guro. Eh, pagkabalo ni Arce, nga, amo ka na gali yan, no?
13: May kabalo niya si Arce, nga, amo man nang pamatsyaga. Ano ko na? Member ko?
12: Kasi, gamito niya matutal patay luyag man siya. Ang ginahatag sa mga babae.
13: Gamito niya man siya, no? Ni Jerek?
12: Oo, tingnan yung mga kwarta nga ginahatag sa mga babae. Kwao niya man.
13: Porsyentuhan.
12: Porsyentuhan niya, di ba? Amo na subong na ano man.
13: So, migahon na si RC.
12: Kung may baklon ka gani nga bago nga bag, amuhon mo lang na.
13: Oo.
12: Di ba?
13: Do palo pa bati. Kano ka mo na? Ako sulusunggod ka ba? Do ka mo na? Para do may bago kang rilong. Do ka modus na sa kilala.
12: Do modus, no?
13: Pero hindi ka
12: dya eh. Basta modus, modus. Eh, ako pa mangkota nyo kay ano yung na-expert.
13: Kabalo ka gina. Pero kaluoy sa mga babae, Dilayla, mag-amusin na. Kung ikaw ba ang babae, isa sa mga babae nga, pataluya ka kay Jirek, padala ka to kay Abi mo, trulo.
12: Ang mga na ka isa, ang problema sa mga babae, kay kadali sa ila in toon. Subo nga pa niyem po, anhan nyo, gamitan yung utok nyo, hindi lang kapulos dugan.
13: Pero kung ang lalaki, mayo, Abi maglamutik, mabalaan mo na kung ginaito.
12: Oo, hindi mo mabalaan?
13: Paano mo mabalaan nga ginainto ka na
12: may mga women's instinct na yan. Intuition.
13: No, spell intuition.
12: Amuna bala? Basta may mga amuna.
13: Basta may women's.
12: Ano mga babae, mabalaan na nila kung ginatunto sila kung wala mo.
13: May mga panagupnup ka mga daan.
12: Amo ginaiyan. Tidasunti ikaw. Kung ikaw bisi RC, be maano, hindi siyempre, bisan ako man.
13: So, nangimuon ni RC? Ay, hindi, ang kapangayo, advice
12: si Jerry. Si Jerry, kasi RC.
13: Iki, hindi man tungod, hindi man pwede nga tungod kay ikaw ang pangayo advice. Apinan ka na namo na yung bisang sala ang inaubra mo. Hindi ka na pwede yung no. No, hindi ka na
12: good
13: pwede.
12: Good boy and good girl kami diyan.
13: Hindi pwede nga konsentihon na mo na ang imo yung mga bad na mga habits. Habits!
12: Hindi, leksyon managuro kay Jerry. Kay ti, syempre, nang dugay man ba lang hampang sa mga babae, ti, guro, nang si ano guro naghatag sang leksyon sa iya. Si RC ang ginpadala para nga maghatag siguro sa laba sa iya.
13: Correct. Naluyag sa kay RC o galing kay mahilig lang gi siya sa
12: babae.
13: Magpakita na siya financial.
12: Dira yan na pamatud-an nga ang mga lalaki, mga ano gin manughampang gid iban.
13: Bawla mga lalaki.
12: Ang iban nga mga lalaki manughampang.
13: Ang iban nga mga lalaki.
12: Hindi man tanan.
13: Hindi man tanan.
12: Oo, kay ti syempre mambal naman ang lalaki nga doon na naisamon niya kay ano na kami mo mga ano ganyan mga lalaki ha?
13: Nang polygamous in nature.
12: Na,
13: hindi. Polygamous sa tawon. Ay, may lalaki man kag babae nga amusin na, di ba? Girl boy, bakla tumboy, gamo na. Polygamous man. Hindi na so, sa ako na in my opinion, hindi na applicable sa mga men are polygamous in nature. Only, lalaki lang yan.
12: Na, diba, amo nang ginahambal nila kung kaisa nga. Ang mga ano
13: ang
12: mga scapegoat
13: na lang yung mga amo na iya.
12: Mga lalaki ya, hindi niya kontento sa isa lang.
13: Oo.
12: Mga lalaki ha.
13: O kag ang ibang ginahimo na nila rason ng amo sina kay para makatalusot.
12: Mga lalaki kuya. Wala sa may madula sa kunya. Hindi kaya eh. Na ano? Nga wala sa may madula.
13: Wala may madula pero may matubo.
12: Correct, correct, correct.
13: Nang hindi mo na paghulaton pa, Jerry. Nga base, kung may may na-encounter ka nga babae, nga isa, gali ka man naghiwet, agoy! Base, kung pagkato mo sa sir, makibot ka lang, natak-tak na po ako.
12: Puluto.
13: Kurya palayo lang, no, Jerry. Tanik ka ba'y pa nga? Lesson learned na ini sa imo.
12: Correct.
13: Okay, kay kung anong problema ang ilutsan mo, dapat kabalo ka magwa.
12: Magwa, oo. Diba?
13: Kag every ganyang negative, kung hindi man namin ginaubrata, may mga consequences ginaiya. So, amo na nga, dapat gin nga, mangin mabuot ka natuto, Jerry, ha? Samtang may babae pa nga, matutuod nga, nagapalangga sa
12: correct.
13: Imo. Padayo na pagpadalas ang sulat rin sa itong palatuntunan.
12: Wala ko, pahambalon.
10: Kunako pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Pupunta po tayo sa proseso ng encashment ng apat na cheque. Okay. Now, Madam Witness, ano ang proseso ng encashment dito po sa apat na checking ito? Kung maalala po ninyo.
1: Ang process po na encashment namin, particularly ito pong transaction na to, ay malaki po yung amount involved. So meron pong tumatawag sa amin from cash division po ng OVP a day or two prior po doon sa encashment. Okay. Na meron po...
0: Na, sige po, tuloy po ninyo.
1: Na meron po silang for encashment nga po na 125 million.
0: Okay. Now, Madam Witness, binanggit ninyo meron sa inyong tumatawag from the cash department ng OVP. Now, Madam Witness, ang tanong ko po, sino po ang tumatawag sa inyo from the cash department ng OVP? Kung maalala lang po ninyo.
1: Yung sa cash division po yun ng OVP, si Ms. Queenie Masangkay po.
0: Queenie Masangkay. At sino naman po sa inyong branch ang tinatawagan ni Miss Queenie Masangkay?
1: Ako po ang tinatawagan.
0: Okay. Now, Madam Witness, paano po ninyo nalaman na si Miss Queenie Masangkay ay from cash department ng OVP?
1: Bali siya po yung liaison ng OVP from the cash division at siya rin po yung tumatawag po sa akin sa other ano po banking needs po nila.
0: Okay. So, Madam Witness, kanina binanggit ninyo na kaya tumatawag sa inyo si Ms. Queenie Masangkay para i-advise kayo a day or two prior?
1: Opo.
0: Bakit po kailangan kayong i-advise a day or two prior sa encashment?
1: Bali, meron po kasing cash involved limit lang po ang branch. So, wala po kaming any given day na amount po for that match po. Kaya kailangan po namin itong mag-request po sa aming cash center for assistance.
0: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, pagkatapos po kayong tawagan ni Ms. Queenie Masangkay, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
1: Bali po, kinocommunicate po sa aming branch cashier na meron pong ganitong cash requirement po ang Office of the Vice President. At the same time po, para po maka-coordinate po siya sa aming cash center for the cash transfer po.
0: So pagkatapos po, mag-request o ma-coordinate ng inyong cashier, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
1: Bali po, pagdating na ng cash na ito, tinatawagan ko po si Miss Gina, ay si Miss Queenie Masangkay po, na available na po yung cash sa branch.
0: Okay. So pagkatapos po ninyong tawagan si Miss Queenie Masangkay, ano na po ang susunod pang mangyayari kung meron man po?
1: Bali, pumupunta na po si Miss Gina Costa at si Mr. Ortonio po sa branch para po mag-encash.
0: Okay. Ngayon, binanggit po ninyo ang isang pangalang Miss Gina Costa at Mr. Ortonio. Ano po ninyo nakilala si Miss Acosta at si Mr. Ortonio?
1: Una ko pong nakilala si Mr. Ortonio kasi bali, isa po siya sa mga authorized signatories po ng OVP. And then, inintroduce niya po si Miss Gina Acosta na siya po yung pay ng cheque worth 125 million po.
0: Okay. Now, Madam Witness, pagpunta po sa inyo ni Miss Gina Acosta at ni Mr. Ortonio, ano na po ang susunod na mangyayari?
1: Noong first encounter ko po sa kanila, bali po yung cheque na yon ay binigay po ni Miss Gina together with her identification card niya. So, finoward ko po ito sa verifier para po ma-process.
0: So, pagkatapos po ninyong i-forward sa verifier para ma-process, ano na po ang susunod na nangyari kung meron man po?
1: Bali po, bine-verify po ito ni verifier, yung mga authorized signatories po ng cheque. And then, chine-check niya rin po sa system kung ito po ay mayroon ng advice from the OVP para po ito ay i-release na.
0: Okay. So pagkatapos po ma-check, kung meron ng advice, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
1: Na forward na po ito sa teller para po encode sa system at para po makapag-request na po siya ng cash.
0: Okay. So pag forward sa teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
1: Pag po na-approve na rin po ng approver, tatawagin na po niya si Ms. Gina Costa.

0: proseso, so on and so forth. This is the usual opening statement sang tanan ng mga abogado in front of the judge. No? Galing siguro ang tono ni Congresswoman Laila De Lima daw nadala guro si Senator Chisi Escudero sa objection sang defense. But that is a usual opening statement. Do katulad sina nga sa kaso nga murder. Your Honor, we will prove nga ang kaso nga ini that there is a premeditated, that this murder is premeditated. That witnesses are here to identify the respondent. We will prove to the court beyond reasonable doubt that he is the one who killed Juan de la Cruz. Amoy na. That is not a conclusion of facts. That is not a conclusion of law. That is laying the basis kung ano ang i-prove sang prosecution. But unfortunately, lain ang pag-insyende ni Senator Chisi Escudero. Now, in the long pamangkot sa mga senator judges, isa lang ang ginabalik-balik nila kay Ms. Violeta Constantino. Naibaluan mo bala, nakita mo bala personal, na istorya mo personal, si Gina Acosta. Atong isa, ano nga lang sa isa to, si Tonyo, sino to? Nalipat ko. But anyway, nakita mo, yes. And every transaction, ara sila. Diin ginabutang ang kwarta. Ang balya sa box. No, pila kabilog nga box to? In 25 packs ko, no? So, kadako nga kwartay. Just imagine pulo kabilog nga bandol sang tag 100,000. 100,000 kay dot anong kuno to plato 25 packs or 125 packs. Subot silingon 125 ka karton. No? So pulo kabilog nga bandol sang 1,000 pesos in each box siguro. I don't know, no? Pero one thing is certain, ara si Gina Acosta, sila ang nagbaton sang kwarta, nakita iya personal ang pagsulod sa mga bag, sang sining mga boxes nga puno sang kwarta. Dugangan pa ni Ms. Gina Acosta, ani Violeta Constantino sa Land Bank, ang balya, it is unusual. It is not suspicious. Kay Manti, may advice coming from the OBP office sa ilang cash division nga mag-withdraw sila. So it is not suspicious. Unusual in a sense nga ini mga kabiyanan ang gin cash. Kay usual ko no nga transaction nila is online, both silingon bank transfer or through checks. Both silingon, instead nga mag-withdraw ako sang 125 million pesos, kag ihatag kay Mark, may isyo ko cheque, Mark, aring bayad ko sa amon nga project. So si Mark naman mabaton sa cheque, i-deposito niya sa iya sining bank account, wala sang cash nga nagwa sa bangko. It's all check and online transaction. So hambal ni Miss Violeta Constantino, it is unusual nga mag-withdraw sang cash nga naglabot sa tunga sa bilyon ka pesos ang isa ka government agency. The usual kuno, on average, ang pinakadako na nila nga transaction is 500,000 ang gin-in cash. No? Usually na kuno, gani, on average, sa pamangkot kagina ni Senator Reza Ontiveros, on average, ang amon siguro na given time, ang amon sininga cash sa bangko is only 20 million. But usual ina, nga kung makash ka, kagkadako sa sample bi 1 million. Manawag ako na a day before or 2 days before, Mark, sang Land Bank, oo, ma-withdraw ko na 1 million sa buwas nga adlaw, July 30. No, iliw ko preparar. Sila naman sa land bank, matawag sa ilang nga cash department, kagambalon nga buwas, dugangis ang 1 million pesos, ang usual namon nga ginapangayo sa inyo, kay ma-withdraw si Radyoman Mark sa amon sang 1 million pesos. Na, so, pagkadason nga adlaw, dalon sang cash department, or kwaon nila dito sa cash department nila, ang 1 million plus ang usual nila nga bank transaction nga mga amounts in cash. No? So, amo ina kagina ang mga salient point, mga important points sa statement sang former manager sang Land Bank of the Philippines, Show Boulevard Branch, nga kung sa din dito gin-withdraw ang apat ka cheque in cash nga tag 125 million pesos. So balikan naton by 12:30 dugay-dugay ang ini karon mga kabenan kay ti may presentar sila nga another witness. Kadasig do medyo madasig ni, no? Pero isa man to ka ginas pamangkot ni Senator Ping Lacson. Ang balya do wala ko may nakita sa inyo nga may ara kamo sang ano sang tawag sini sang competent witness. No, competent witness nga ipresentar. Nagambal si Congressman Joel Chua. Bala, actually, Your Honor, may ara. Bala, ang COA. Bala, COA is not a competent witness. Wala sa kabalos ang confidential fund. I beg to disagree with Senator Lacson. Bala, kung punto niya, gusto niya law enforcement. Gusto niya sang law enforcement people nga naka-intindi kung paano hulagon ang confidential fund. No? Well, Senator Lacson, this is about procedure. Ang mas nakaintindi kung ano ang nature sang confidential fund kag kung paano inigastuhon is the COA, is the Commission on Audit nga naga-audit sang tanan-tanan nga mga cash disbursement or mga gasto sang isa ka government agency. It is COA. Now, if you want to know kung paano ginahulag ang confidential fund sa operation, tindira guro makuakita sang police or former military intelligence officer to explain ang confidential fund. Kaya gina-question niya to ang regularity. Kay every quarter mo, January, April, and July, ang pagkuha sang ano, do every 3 months. Bala mas may no makibalo kita kay manti. Ang usual ko no, kay tihalin siya sa law enforcement, kung kinanglanon na mun sang kwarta, for example, by bus money, makakuha kami sa confidential funda. Sang by bus money na mun. Sa illegal drugs. So something amo na bala. Pero I think the main point here, lain nabi ang gusto ni Senator Lacson, but I think the most competent to tell us about the procedure, nature, and how to disburse sang confidential fund down to the last document nga kinanglanon i-comply is the Commission on Audit. Insakto ang prosecution. Siguro may gusto lang lain operational wise nga gusto mabalaan si Senator Lacson. Pero tiyak ko yay, beg to disagree siya na. Kinanglanon na ito, yung mabalaan na ito, black and white, anong procedure? Nakasala, bradiri, ang Office of the Vice President sa procedure ang ginubra? Kag nga cash gid nga kag sa nga mo nakadako ang amount. Bantayan karon naton mga kabayanan sa 12:30 sa pag-resume, nag lunch break lang sila, ma-lunch break man kami diri, nagpa-cater si Radyoman Mark diri sa aton, no? Pa-cater. Kaya anong catering? Ah? Okay, Bing's Catering. Okay, Bing's Catering, no. Thank you gid Bing. Labalaban ni man nga manamit ang pagkaon ni labalaban uga naman ni. Check naton ni mga kabayanan diri sa aton sini nga pag pangalagad.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: 6 minuto sa bilin natin kita magdangat sa tak ng alas 12 magabalik ang dugay-dugay ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network Special Coverage.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bambang kumakablo sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
6: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Sulo sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
7: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manita.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Bakit RitePed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Life extension, vitamin D3.
16: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
15: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
18: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
19: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may radyo.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
20: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad baka mamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3.
21: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Oras tatak impunto alas 12.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by sa kabag ni Baby, Simeticon Wrap.
22: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ipin ay Max Alaga. Max Protect Tago pa.
22: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika.
5: Uy, 150 over 100 dali.
6: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
5: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
6: Ay.
7: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
8: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
9: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
12: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
13: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
11: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
13: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
11: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio TTX 500
15: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320 tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
16: Karong pila na may mong sugar?
15: 136 na lang. Naami inidyo kayo akong tulog sa TTX 500.
3: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
18: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. TTX 500
19: Q7 lot.
20: Ano ginabatsyag mo sa
19: high blood did ko?
20: Ano sa una ang imo?
21: Blood pressure
19: 180 over 100.
20: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
19: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
3: TTX 500
22: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Van, pirmi lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangkong kumaka-bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
1: Santon Plus Gold.
7: Ako si Joven, subragid kataas ang ako niyo, uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Santon Plus Gold. Kal sa mga butika.
8: Nuns Linen Oil.
9: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
8: Nuns Linen Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
9: Nuns Linen Oil.
8: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
9: Nuns Linen Oil.
8: Feel better, live better.
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan? Ngang isa ka salsalon, anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imong lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, katotas sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba't nga term, sir boy, sa oxidative stress, pwedeng free radicals.
11: Pwede radicals.
10: Ang free radicals, amo na yung nagaguba sa imo silula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon, kaysa 70 anyos. May mga amo nang tao, sir boy. Sabalo ka, mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata pero sa 25 anyos? Pala inom DTX 500.
11: DTX 500 yung nga ah.
10: Pala inom DTX.
11: DTX.
10: Taas katama ang iyang nga antioxidant.
11: Sobra. That's why ang capabilities ng DTX 500 nga magkunta sa free radicals, kay mga free radicals ni, si DTX 500 damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
10: Ang sobra pa rin sa mga politiko ang antioxidant. Kaya nga, wala pili.
11: Wala pili.
10: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pag damo antioxidant sa imulawa,
1: gadol ang tuktok.
10: Same sa isa ka salsalon, pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok
11: ng atake.
10: Now, ari pagit, pag bukay sang imubok or uban, sign na?
1: DTX 500.
10: Stressful daw kuno ka?
1: Stressful. DTX 500.
12: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
13: So wow.
12: Nami nagita akon nga pananawan.
1: DTX 500.
10: Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
11: Sa kulubot.
10: Sang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot. Isa pa gid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya kakaubos ang imong cartilage. Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant. Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy,
1: DTX 500.
10: You need antioxidant.
11: Okay.
10: Kaya adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
11: hindi malikaw.
10: Mabakal ka S21. That's 60,000. Kung i-divide mo na sa isa ka tuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imo nga free radicals. Ang question, pila ang gigasto mo para sa imo antioxidant? Kaya ang ruling is, butanta 1:2 or 1:3. 1 free radicals, 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
11: Dapat sobra.
10: Dapat yan, mabudget man ka para sa imo nga antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
11: Correct.
10: Sulit, sir boy. Bala, nanang DTX. Importante, may S21 ko.
11: Ay.
10: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na ang permi na ito ni kumpanya. Permi na ito.
1: DTX 500.
10: Lifestyle. Ano dapat ka? Ano nang bawal? Amo na ang permi nito. Ari pigit malain sa sinyalis ang ano, sa grabe mag-atake sa oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, or kag cancer. Mm-hmm. Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, di ini halin ang mga free radicals sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
11: Agoy!
10: Grabe, pagpadamo sang tuktok sa lawas. Sa mga naga sigarilyo, sa mga naga kaon sang karne, mantikaon, sa mga grabe mag-stress.
13: Grabe mo lang, wala labot ang stress ako.
10: Kumura ang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sang ano, sang science ang oxidative stress, sa mga kapoy ka, madula na imo memorya, grabe na nga mga pain, joint pains, tapos merong sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infeksyon. Okay. Kung bas anti-antioxidant ni ang imo mga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi ka dali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperde sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
14: DTX 500! 27 lot, 57 akong edad.
15: Ano ginabatsyag mo sang una?
14: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
15: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
14: 3 times a day gid na akong ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo.
16: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Life extension, vitamin D3.
20: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
22: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
21: Vita D Plus Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
25: Ang sarap talaga ng gulay!
26: Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata.
25: Nay, bukas gulay po ulit ha!
26: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
16: D3 Bio Health News! D3 Bio!
27: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galing yung lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nung paninisis ng D3 Bio, tatlo kami sa isa ka. 1 month lang, ako nang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
16: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makabuti ka!
10: Kung mainom ka ordinary nga yung D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sa
15: probiotics.
10: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga pain.
15: Ay, wala. Wala na siya. X siya. Check si D3 Bio, X ang ordinary nga vitamin
10: D. So, dinapadamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
15: Benefits sa probiotics. Ano bagay kung D3 Bio, kadamo ka medium chain triglycerides?
10: Amo gina ang pinaka-superstar.
15: Ano superstar?
10: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
15: Monolaurin.
10: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
16: D3 Bio.
15: Diyan ka mo kita, gwardya, nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
10: Grabe,
15: need
10: no?
15: To say,
10: no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
15: Siniko pa siya.
10: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
15: More power pa siya. Amo na ang D3.
10: Sana all. Ang imo nga pin D3 may amo na.
15: Oh,
10: wala sir boy. Imagine na. halin sa mahimo makapahinghimo siya probiotics, gadamo ang probiotics tapusan may MCT siya like monolaurin nga ang padidion mo imong bata ikaw nanay padidion mo the reason why para mag strong ang iyakuan
11: immune system.
10: Kablo ka anong ara sa gata sa bata it's the lauric acid nga ara man sa D3 bio. The question is may lauric acid ba ang imong plain D3 wala may monolaurin ba imong plain D3 wala D3 bio lang na so meaning pa kung gainom ka D3 bio sir boy da pareho man ka nga gadidi sa imong nanay
11: correct
10: wala untat nga didi sa imong nanay tungod kay naka D3 bio ka
0: D3 bio
2: kagina-enhance ang aton nga alpha lipoic acid
11: ay napagit
2: oh, may kuan sa may capric acid say no kagay sa discuss ni Sir Kevin antioxidants ni
11: ang nga suluyan tanang pan lauric acid may caprylic acid may caproic may capric
0: D3 bio with physio
3: ako si Darlene isa ka full time law student mas suppose kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan mag sa D3 bio ang ini ang ako nang sekreto sa law school
0: D3 bio ang D3 yung may physio ang physio yung may D3 bio
10: kag na may ara siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO sir boy nga kaya mo makombine sa DTX 500 the question is may bastante ka ba nga antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3 bio
11: wala.
10: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO so if I were you kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3 D3 bio ka na lang
11: ano bakit lipid oxidation ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress no free radicals niya ang D3 bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy kayang-kaya na iyakwaon ni D3 bio ang yanata kayang-kaya ni D3 bio pagit ano pagid si D3 bio nga paalam sang aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain nami ang energy sa imo brain 2 to 3 times better compared to glucose
10: yes. Ang ketones sir boy the best ginakapagkaon sa imong brain especially wala na glucose
11: may na glucose
10: hindi pagot mi ang imo nga brain labi na kung lawig na sir boy travel ka sobra na 8 hours wala kakaon kinanglan may ara gikan D3 bio
11: okay.
10: Kaya ang purpose ato ang ketones nga ara sa D3 bio amo na tong mafeed kaunon sa imo nga utok
2: food for the brain no?
11: food for the brain
10: amo na gani permi na mo ginasuggest sa amo nga programa if you do the fasting tapos nalanganin ka kinang may balon ka mga nuts pero subukay may D3 bio na D3 bio ka because of the ketones ang ketones amo nang pinaka the best nga fuel kung fuel ang pagkambalan sa salakyan fuel na sa no sa aeroplano sir
11: correct
10: high octane
11: no?
10: Less ang aso less ang biro less ang usok the question is ang imo nga vitamin D3 may ketones wala D3 bio lang ang may ketones D3 bio lang ang bakas klaro ka tama bisan ka mo mag research how BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang brain D3. Time to upgrade.
11: In life among mangina.
0: D3 bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma nagid ka malipaton, gitry namo ta tumaron sa D3 bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
0: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. Magabuti ka. D3 bio. Health news. Para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
5: Oras tatak alas 12:20.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
7: ACS. Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana. Magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
9: Let's go!
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy,
6: let's go with the flow.
29: Maayong adlaw sa atong tanan. Sa paglikaw sa sulog, nagpahanumdom ang Bureau of Fire Protection Iloilo sa publiko nga padayon nga mangin responsable sa pagpatuman sa fire safety measures. Aton pamatian si Fire Superintendent Melanie G. Habawel, DSC, kag Acting Provincial Fire Marshal sang Iloilo.
1: Gapanawagan ako sa tanan nga pumuluyo sang probinsya sang Iloilo kag sa bugos nga Western Visayas nga himuon naton nga kabahin sang aton adlaw-adlaw nga pangabuhi ang pagbantay batok sa sunog. Panumdumon gid naton ang kaluwasan wala nagaumpisa sa tion sang emerhensya kundi sa aton paglikaw sini. Ang isa ka simple nga paghalong mahimo makaluwas ang kabuhi panimalay kag pala nga buhian. Sa tion sang emerhensya insigida nga magpahibalo sa pinakamalapit nga fire station ukon magtawag sa Unified Emergency Hotline 911. Mangin alerto kag magbinuligay kita agud malikawan ang sunog. Madamo gid nga salamat.
8: Secrets of ang aton sini nga utok no hindi malikawan may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation nga kun tuman malang ini kagamay makaya malang ni sa aton sini nga lawas nga i-neutralize pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagka problema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kung mapabayaan ni ng inflammation kasubong isang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlay sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
12: Seven Plus Gold
8: ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher samtang gamay pa lang ang inflammation gamay pa lang ang baga gamay pa lang ang kalayo mahimo niya na inima tapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory may brain fog mahina aton sininga focus and even kun na maglala nga maglala pagani diri mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas
12: saton vitamin C ang vitamin C na alkaline.
8: Isang makuhaan naton sini sang quercetin maggamit sini sang Santhon Plus Gold capsule iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C nagabakod ang ila sini nga lawas nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
12: The secret of health.
13: Yes to health.
14: Pag-inom kamo sang Ultimate Trio inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C ining tatlo ka mga produkto ini si quality product sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration at mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank available na ang mga produkto nga ini kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon dako pang discount nyo sini nga makuha
12: Santhon Plus Gold
14: and then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Iloilo Street tatubang sa Midtown Hotel libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
12: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3 taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil malunggay at vitamin D3.
17: The secret of health.
8: Like ang Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sininga kutis.
12: Premium D3 Coffee Mix.
8: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sinisang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sininga pampatamis.
12: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ng ara, dry, size of lavones, less brain na makabulig panami sa aton sa brain function. As of labon sa makabulig balance, sino kung bulo balance, sino sa aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga edad 40, 50 pataas na nagsuffer karon sa symptoms sa pagminopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas. At hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amon nga stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi, nagaminopause kamo, nagauntat ang inyo sa nga pamulanon. Kami mga mabatyagan kamo sa mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone kaya makabulig gali no ang isoflavones galin sa niso soya isa kasangkap sa isang xanthan plus coffee mix para nga bisan pa ano mapahagan-hagan ang inyo sa nga batyag sa inyo sa nga lawas. Hindi kamo matamaan sa nga pagka-irritable, hindi matamaan sa nga mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipaton. Yaraw, xanthan plus coffee mix kita sa nga ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
13: Xanthan Gold Coffee Mix, Xanthan Plus Gold,
18: the secret of health.
19: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
20: Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masasustansya pagkain para sa akin.
21: Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapabreastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapabreastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby.
20: Yan ang lola ko!
21: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
22: Kung magwa kita sa aton balay, ulubrahan o kung eskwilahan, magdala sang tumbler o kung water bottle. Importante nga hydrated kita para hindi maglingin aton ulo sa init. So stay hydrated. Ikadua, ang pamaypay o kung portable mini fan. Nagabulig ini para stay fresh lang kita firme kag hindi kita matamad sang init. And of course, kalok kag payo para maproteksyonan ang aton lawas sa direct sunlight. Kag hindi paglipatan mag-apply sang sunscreen everyday. Ginagamit ini para hindi mag-damage ang aton nga palit kag para hindi kita ma-sunburn. Sa subong at simpo, stay cool, stay fresh, stay hydrated, and lastly, stay safe. Ini nga pahanulong halin sa Iloilo Provincial Health Office.
13: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life.
23: Good day mga kabiyanan, welcome sa programa para sa ikayong lawas. Nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
13: Life Extension Vitamin D3.
24: I'm Dr. Shizetsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Madamo, balasang daw ka-toxic na sitwasyon bisan diin, pati sa mga makita mo kung nabasa sa social media. Kung kaisa, mabatian ta nga may nagahambal nga high blood ka na naman. Pero ano gid man bala ang high blood pressure? Ini nga health condition, ginatawag man nga hypertension. Ini isa ka seryoso nga kondisyon. In fact, makonsider ini nga most chronic and deadliest disorder sa bilog nga kalibutan nga nagapataas ang risgo mo nga makaangkon sa sakit sa utok, sa bato, kag sa heart kaangay sa stroke, heart failure, kag iban pa nga cardiovascular diseases. Ini nagakatabo kon magtama kataas ang blood pressure nga nagaflow sa mga ugat. Posible ini nga makakos ang serious complications sa health sang tao. According naman sa Department of Health o DOH, para mapalawig ang kabuhi, siguraduhon nga kontrolado ang imo BP. Make it a habit to check your blood pressure. Ang pagtuon ni gin-conduct sang 2013 kag gin-publish sa page sang National Library of Medicine PubMed. Inibase sa reviews ng lain-lain niya research nga may 283,537 participants including ang mga may hypertension. Naibaluan nga sa kada 10 nanograms per milliliter nga pagtaas ang pagtake sang vitamin D, may 12% nga pagnubo sang risgo nga magka-hypertension ang isa ka tawo. Madamo ang mga pagtuon nga nagapamatuod nga may dako nga role ang vitamin D sa pagpanubo sang blood pressure. So, make it a habit nga mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mag Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante kay pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako gali si Irene Grace Contreras. Naabutan gid nga wala na gid ako matabangan nga nagtaas-taas na gid akong BP nga gisugod ako sa hospital. Take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Ang akon nga ba matyaga nag-ayo gid.
2: Diri mo na itaya ang imong health sa sigurado nga epektibo. Life Extension Vitamin D3.
23: Kat para naman sa aton mga kaabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang nitanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbakaro branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kay sa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga-Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag ko mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
2: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
10: Mga karadyuman, balik sa paglilitis, ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Ari kita mga kabinan sa second portion na pagkatapos ng lunch break. So, Master Don, sinong i-present subong?
11: Well, ang i-present subong nila da ang former bank manager, bank branch sa Land Bank, no, si Ninita Camposano. Mm-hmm. Balikan na to ng aton sininga impeachment hearing.
15: At payable sa isang Mr. Edward D. Fajarda for 37.5 million. Pangalawa, Land Bank check number 00000964 dated April 19, 2023, payable again sa isang Mr. Edward D. Fajarda for 37.5 million. Ikatlo, Land Bank check number 00000250 dated July 11, 2023, payable sa isang Mr. Edward D. Fajarda for 37.5 million pesos. Ika-apat, ng mga nasabing check, Your Honor, ay personal na in-encash ni Mr. Edward Fajarda bilang Special Disbursing Officer ng Department of Education noong February 22, 2023, April 26, 2023, at July 13, 2023. Kalima, bilang Department Manager ng Land Bank DepEd Branch, si Ms. Camposano ay personal na nakasaksi at nag-oversee ng pag-encash at pagtanggap ng pera mula sa cheque ni Mr. Fajarda. Kaanim, iba pang mga bagay-bagay na may kinalaman at mahalaga dito sa impeachment case na may kaugnayan sa Article 1 on confidential funds at may relasyon sa mga nabanggit na dahilan. For comment, Your Honor.
0: Counsel for the respondent, Attorney Poa.
5: Thank you and good afternoon, Your Honors. Okay. Your Honors, again, for the purpose of expediency, Your Honors, the defense is willing to stipulate on the checks as well as the details on the face of the check, which would be the dates, the payee, the signatures therein, as well as the dorsal portion, and that the checks were verified. It went through the teller and that they were approved, Your Honor.
0: How about the qualification of the witness as to being able to identify the checks, that she was the former department manager and worked at Land Bank from May 22, 2022 to September 2024?
5: As the former branch manager, we are willing to stipulate as well as her ability to identify these checks, Your Honor.
0: Having so stipulated, Chair would like, for the information of the Senator judges, kindly flash as I read the details of the check so that we are in agreement as to what is being stipulated to by the respondent. First is Land Bank check number 00000000453, payable to Edward D. Fajarda in the amount of 37.5 million, dated February 20, 2023, and encashed on February 22, 2023. Second is Land Bank check number 00000000964, payable to Edward D. Fajarda in the amount of 37,500,000 pesos, dated April 19, 2023, and encashed on April 26, 2023. And finally, Land Bank check number 00000002250, payable to Edward D. Fajarda in the amount of 37.5 million, dated July 11, 2023, and encashed on July 13, 2023. The respondent is stipulating as to the authenticity, due execution, all the information contained in the face of the check, as well as the dorsal side of the check, including the verification made by the responsible bank officers as regards the payee and the disbursement of the amounts mentioned on the face of the check, as well as all of the stampings in the dorsal side of the check. This is a common exhibit of both parties. On the part, again for the record, on the part of the defense, it's P Roman numeral number 128E to P Roman numeral number 28E-1 and P Roman numeral number 28F to P Roman numeral number 128F1, P Roman numeral number 28G to P Roman numeral number 28G-1, and on the part of the defense, the respondent rather, it is exhibit D Roman numeral number 1112DE to D Roman numeral number 1112DE1 for check ending 453, and D

0: the defense is willing to stipulate, Your Honor, if they are willing to stipulate that the three land bank checks were funded by the Philippine Treasury for the account of the Department of Education, Office of the Secretary.
1: We stipulate, Your Honor.
0: Okay.
2: So stipulated.
0: So we will now proceed.
2: You may now proceed to the other matters, counsel, in your reminder of the stipulations and admissions so that we save on the court's time. You may proceed,
0: Your Honor. Now, Madam Witness, pupunta tayo sa proseso ng encashment ng cheque. Now, Madam Witness, pwede bang malaman namin ano ang proseso ng encashment ng tatlong cheque na nabanggit po kanina, kung maalala po ninyo?
3: Pare-parehas naman po ang proseso dun sa tatlong cheque. So, ang una po ay tatawag po sa amin ng cash division ng DepEd para magpa-reserve ng pera.
0: Okay. Now, Madam Witness, sabi mo, tatawag sa inyo ang cash division ng DepEd.
3: Yes.
0: Now, ang tanong ko po, sino sa cash division ng DepEd ang tumatawag po sa inyo?
3: Ang tumatawag po sa akin ay si Miss Sonia De Leon po, ang chief admin po ng cash division ng Department of Education.
2: Sonia. With the permission of Representative Chua, can you pronounce the name more distinctly, ma'am? Ano pong pangalan, Sonia?
3: Sonia De Leon.
2: De Leon.
3: Yes, sir. Yes, Your Honor.
2: D-E-L-E-O-N.
3: Yes, Your Honor.
2: You may proceed, Representative Chua.
0: Thank you, Your Honor. So sabi mo, tatawag sa inyo. Sino sa inyo?
3: Sa akin po.
0: Okay. Now, Madam Witness, pwede pa namin malaman, paano mo nakilala itong si Miss Sonia De Leon ng cash division ng DepEd?
3: Siya po ang head ng cash division ng DepEd at siya rin po ang palagi naming nakakausap regarding sa mga transactions po ng DepEd.
0: Okay. Bakit kinakailangan tumawag ni Miss Sonia De Leon sa inyo po?
3: Regarding sa encashment po?
0: Yes. Bakit kailangan niyang tumawag? Anong dahilan?
3: Kasi po, wala naman po kaming enough cash para dun sa mga cheque na mention. Kaya kailangan po niyang tumawag para i-reserve po namin.
0: Okay. So sabi ninyo, kaya siya kailangan tumawag dahil kinakailangan i-reserve ninyo. So ngayon, pagkatapos po tumawag ni Miss Sonia De Leon sa inyo, ano na po ang susunod na mangyayari?
3: Pagkatawag po ni Ma'am Sonia, ay irerelay ko na po yung cash requirement nila sa kahera ko para po siya ang mag-request sa cash center po ng land banka.
0: Okay. So pagkatapos pong tumawag ng kahera ninyo sa cash center ng land bank, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
3: So pagka naitawag na po yun and dumating na yung pera, tatawagan na rin po namin si Ma'am Sonia para sabihin na available na yung pera.
0: Okay. So Madam Witness, paki-clarify nga, magkakano po ba yung cash requirement na tinutukoy po ninyo na may kaugnayan dito sa cheque na pinag-uusapan natin?
3: Ang amount po kasi nung cheque is 37.5. So nasa ganoon din halos yung amount nung ire-request po ng kahera sa cash center namin.
0: Okay. So sabi mo, tatawag yung abisuhan ninyo, yung cash center. Pagkatapos, ano na po nangyari pagkatapos?
3: Ni-request na po yun ng kahera. So kung the following day, darating na po yun at tatawagan na rin po namin sila, Ma'am Sonia, na dumating na yung pera. Available na yung pera for encashment.
0: Okay. Now, pagkatapos po ninyong tawagan si Miss Sonia, ano na po ang susunod na mangyayari?
3: Darating na po yung pay ng cheque si Mr. Fajarda at i-encash na po niya yung cheque.
0: So, Madam Witness, pwede po ba paliwanag din niyo sa amin, ano ang unang proseso na ginagawa ni Mr. Fajarda pagpunta po sa inyo sa pag-i-encash ng cheque?
3: Yung cheque po plus ID niya ay ibibigay po sa verifier para po i-verify yun. Pag na-verify na po yun, ibibigay sa teller for encoding, for validation.

0: kay lang. Amo nang good life master doon kay arena ni sa Senado dito kay pa ma-focus imo dito ka mag-ahoy sa lower house.
1: Nasa bat sa Intacto sang duwa ka mga land bank employees.
0: Oh, tikundi ikaw yung nagpangmaan karon nagpangalang-alang ka. Oh, hindi pa kabisado kung ano gitong bilog mo.
1: Oh, nagwa so siya, nagwa siya, wala gatuon, nagwa nga do wala siya gatuon.
0: Master, ara ka na gid lang da sa impeachment trial. Gapamati. Take down notes ka da?
1: Oo.
0: Jot down ka da kung anong pwede mo da. Ay, pamangkot ko nabi karon, be. Bisan para sa amo na lang, be. Panghuli ka da. Pamunit ka. San pwede mo itindog karon para kung nabi nag-participate ka man. Ang imo, iya. Dito ka pa yan nag-refer sa mga nagligan pa yan.
1: Kaya gusto yung pagwaon na butigon ga. Lain-lain ang statements ang duwa. Pero tugalpak siya. Sundab lang subong si Ruben. Naman na. Mayo si Ruben.
0: Mayo subong. Ginadayaw ka naman na Ruben Hood. Kaya nga, lipot lang yan. Basta kung lipot, gamay yan, pwede mo ikasala. Oo, ay gigani kung may nakita nga sala, subong adlaw. Bangod niya, may ano, short and hindi na pagsugpon eh.
1: Wala. Kung nakita may makita nga sala, kay wala gani relevance mo. Ang, mala, madam, di bala ang unusual ay, ano to ko no, nang basta matuto sa Tagalog, suspicious kay nainala. No? Sa prosecution naman, karaniwan ba ang confidential fund kasi po yung mga hindi karaniwan ba?
0: Karaniwan.
1: Depende okay. Po sa government agency. Okay, depende. Subot si ibig sabihin hindi karaniwan. That's your
0: hindi bawal.
1: Yeah, that's all.
0: Yes, sir, that's all. Ayos.
1: Mayo. Wala kami kabalo kung ano tong relevance pero ti
0: pero talaga pang doon din nag-resign ang iyang chief of staff, ha?
1: Oo.
0: Chief of staff yung ito, no?
1: Chief of staff si Atty. Jurado.
0: Bigutilio, no? Atty. Jurado pa.
1: Oo. Kay ambot ang family name sa nanay yan na, ambot na dipata ko sa Do Jurado. Hindi gali, sa lain. Lain-lain gali.
0: May kilala ko ya engineer pro abogado ng apelyido.
1: Oh, may ara, gani nga major nga general na.
0: Oh, gani. Pero in a way, Master Don, ini nga bahin sa itong pagpangalagad
1: yes.
0: Kita dito ni sa sunod naman nga simana, no? Pero ini nga bahin sa itong pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3 for Longer Life. Life Extension Vitamin D3 mga kabiyanan halin sa Amerika gindala diri sa Philippines para magatag-alibyo sa ginabatyag sa aton sa mga pumuloyo. Ganin din yung magkalipat, ha? Mga inday, mga nini, healthy ka mga mamis, healthy ka mga babies ninyo. Basta ang ginainom ninyo Life Extension Vitamin D3. Dapat adaw-adaw magtumar sini. Kahit tandaan kung taas ang Vitamin D3 level sa dugo, layo ka sa balatian. Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. No? Nga ginasaligan siya kasi epektibo. That is why popular siya. 2 to 3 soft gel lang, no? Sang Life Extension Vitamin D3. Kanami isang pamatsyagan mo. Do pag sick ikaw, energize ikaw. Gani, kadto na sa pinakamalapit na nga Life Extension Clinics and Pharmacy. Kag siyempre mga kabiyanan ang aton sining mga butika. Dari sa bilog nga Western Visayas, Parikoy.
0: Yes, mga kabiyanan, ang aton nga ginatawag nga Super Fiber. Sa mga tagpalamati naton, ba the fast acting colon cleansing product pang limpyo sa colon kita na uh-huh. 3, 4, 5 anong kadaw nga hindi kagawang higo sa lawas delikado na basi mapoison kita mag super fiber na 10 to 15 minutes before magpanyapon.
1: Ang super fiber puno sa mga essential fiber nga makatap na mga kabinan kag makahatang solusyon sa constipation. Ganyan mga nanay ha, stuck kita da sa aton mga kabinet da to kator naton da sang super fiber kaya din paktan sa ano mangin biktima sa constipation kabataan ta or ikaw mismo. Ganit kadto na sa tanan niya Life Extension Clinics, pangumpra na kita, no? Sang Super Fiber.
0: Kag siyempre, Master Don, nagabalik na sa aton mga tagpalamati, kag mga suki, ang aton nga kape, nga paborito gid sang tanan, ang pagbalik sa pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita gid, kag ginakidlawan sang tanan, bakod nga manamit na, mahamot pa. Iliin kargado sa mga ingrediente nga may beripiso sa aton, ikayong lawas ang pinakabago nga kape. Nga sigurado mapapakapikabisan tungang gabi, Vita D Plus Coffee Mix.
1: Ang Vita D Plus Coffee Mix sa Parikoy, kanamigid sinis ang Vita D Plus Coffee Mix. Sala, ganito nga ako na mapintot. No? Ang Vita D Plus Coffee Beans amayara sang ratio mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayara man sa madamo nga immune boosting nga mga properties. Ang tagsa ka sa shares ang Vita D Plus Coffee Beans amayara pagitunod nga 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
0: Kag ang Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ini ang pinakadamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
1: Vita D Plus Coffee Mix mabakal na sa tanan mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
0: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Oy, daw ginggutom ta subong, dapat pa magpaluto. Seafood Grill and Restaurant kita dira sa may bahin sa Bitonharo kag Syudad Sampasi. Ang anli paluto kag anli sugba adlaw-adlaw available ina mga kabyanan. Mga ara dira nga mga seafoods halin sa sinabawan pakadto sa sinugba, mga kabyanan halin sa shell pakadto sa mga kasag, lukos, pasayan, ukon sa mga isda nga kampyon, mga kabyanan, ara pamatud ininyo. Kag kung gusto niyo magkaon gid ya seafoods, ara da anli, anli paluto and sugba adlaw-adlaw sa anli paluto. Sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Sanga sa Bitonharo kag dito man sa Sanga nila sa Sudad Sampasi.
1: Ang manami na diraya sa Paluto no Seafood Grill and Seafood Grill Restaurant ang packages nila no for unlimited no. Nami nang kung may mga grupo kamo pamilya dira para masulit nyo bala unlimited mo guys, unlimited. Subot silingon da pwede ka makabalik-balik to sa ginapilian nyo to. Bla gusto ka mo naman iyo. Imuya, karon lang kay ubuson ko niya nga akong lobster, no? Mm-hmm. Dugi-dugi lai naman. So kay unleash mo. So dito kita kadto, may ara sila branch sa may barangay Bitonharo, kay branch man sila sa Pasig City, Parikoy.
0: Yes, kag syempre ininga bahin sa atong pagbangalaga ginadulong man sa inyo sa kaluan sang D3 Bio. Kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil mga kabyanan sa aton nga mga tagpramati indi gyud magkalipat. Ini bastante sa MCTs, medium chain triglycerides, may monolaurin, monocaprin, monocaprilin nga nagabuli gyud maintain sa aton nga ikaayong lawas. Gani mga kabyanan, ari na ang solusyon sa mga problema naton sa ikaayong lawas, mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. Dua o tatlo ka soft gel sang D3 Bio, mga kabyanan, solve na ang problema mo sa lawas.
1: D3 Bio, the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses kamo nagatugas sa ubos ipon ni lanat kag trangkaso. Bilutangan pa sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, likaw sa masakit. Isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
0: Kag syempre mga kabyanan, ang aton nga magluwas sa D3 Bio naton, vitamin C naton is mighty C. Sa ngalan pa lang very mighty na nanacidic kag alkaline master don. Kag ini safe gamiton adlaw-adlaw, tanan ang lawas wala ga produce vitamin C. Gani kun vitamin C ang ginapangita, mighty C ang pangitaon mo kag imnon. Dua ka kapsula sang mighty C ayos na. Mga kabyanan, lining sang tinai, lining sang chan, safe ina. Mighty C ha, ara lang sa mga butika.
1: Amo ining ginainom ni Parikoy Rexalucis no, ang Mighty C vitamin C.
0: Siyempre.
1: O mali tamula tamula ko mayo ga masakit. Kay kanami niya sa Mighty C
0: so,
1: vitamin C.
0: So isang ngalan niya Rex Winner.
1: Oo, hindi siya sa hindi na siya Lucis no. Rex Winner.
0: Winner.
1: No. Pare Rex Lucis ka pamati subong no. Aga Mighty C vitamin C, puro-puro nga vitamin C ini. Bango puro-puro ni siya mapainat ini nga aton mga ugat para masiligan dira mga blockages bla nga mo nagatugas ang hypertension sa lawas ta. Pero ang manami pag yun suggestion ko, kung inom ka mo sa Mighty C vitamin C, inom ka man sa partner niya ang DTX 500. DTX 500 ginanormalize abi ni sa DTX 500 ang aton blood sugar level. Kundi layo kita sa diabetes. Kung layo kita sa diabetes, layo man kita sa komplikasyon nga ginadalaya sini. DTX 500 2 to 3 capsule daily lang, ayos na ang buto-buto.
0: DTX 500 dalin sa D-sugared sugarcane, ang kalamay gingkwa sa tubo, ang nabilin sa tubo gipuga pagid. Grabe nga po gaay, Master Don, ang extract sina the best antioxidant in town kagara sa aton nga DTX 500. Gani ano pang ginaulat ninyo? DTX 500 o po na Mighty C Vitamin C ginatawag nga
1: Batman and Robin sa pagtagsang. ikaayong lawas. And of course, parikoy, di magkalipat sa aton sininga mga mangungumalitas mechanized na, no? Magamit na kita traktura, magamit na kita sa mga rice transplanter. And the only one nga pwede nyo makatuan nga, puro tanan original, amo ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Kaya sila ang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa bilog nga Panay Island. Ganyan makasurado ka, mga spare parts original, ang mga produkto original, wala imitation. Ganyan sa mga suki na to, no? Ay, by the way, for every 3,000 worth of purchase,
0: yes,
1: magali, may raffle ticket ka mo. Basi ikaw na nagpamati subong saton ang mangin mapalaron winner sa ilang December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Kadtui sila sa
0: dira lang sa Balantang Haro, lapit na sa Ceres Terminal. Gani mga kabiyanan, ari na ang nagabaligya sang genuine nga mga Kubota tractors and machinery spare parts sa bilog ng Panay Island. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, nagabaligya man sang sugarcane harvester, a cane loader to truck, Kubota rice transplanter kag Kubota rice harvester. Gani mga kabiyanan, hindi magkalipat kadto ina, hindi magkadto sa iban, diri lang sa isa sa Balantang Haro malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
1: All right, no?
0: Tanay ko marisala, no?
1: Oh, nagit kay Dudu Steel naman.
0: Ay, okay.
1: Okay, ano ta? Oy, sa mga suki green natun da kaday Greg Briones Dinosta Jr. kay Ma'am Elinita Lepasto, La Pastura. Happy listening kuno kay Tioy Fred Pakako sang Romagay Rai San Enrique. No, thank you gid sa inyo, no? Kag subong man sa mga suki natun pare. Of course, ang fans club na ito, no?
0: Iloilo fans club. Singapore, sa Hong Kong, kag aton main chapters. Kag ang RMN 774, Targitanay Taxi Club, mga Radyo Manibela na ito. Kag RMN 774, Targitanay OFW International.
1: Ayos. And of course, mga kabilan, sa Radyo Man Don Dulido fans club, no? Thank you so much sa inyo sining pag-upod diri sa aton. Ang imo?
0: Yes. Ati ang kwani ang Ronald Sorbito, Interpurok.
1: Oo.
0: Pero ang international mo, inapang purok-purok lang. Amo man na ding akon nga mga admin.
1: Sino admin mo?
0: Ate, ang admin mo man eh. Parirexel Gapulo da.
1: Parirexel, no? Oy, nalangit dara na si... wala pa?
0: Oy, check tang aton nga STL mga kabiyan.
1: Ang unang numero, parikoy. Ang unang numero.
0: Ang oras, 2:58. Yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo. Ang unang numero, Master Don.
1: Numero 22.
0: Oy, doble dos. Mga kabiyanan, numero 22.
1: But silingon sila mga kabiyanan, sobra ka lang sa 21. 22, doble dos.
0: Wala maglapaw sa 23. So, first ball, numero 22.
1: Ari na.
0: Mga kabiyanan, ikadwa nga bola. Sumiga, nakita ng blow nga bola. Numero 7.
1: Numero 7. 7 mga kabinan, lucky
0: 22,
1: number.
0: 22-7, kompleto ni Radyo Man Mon. Mon, kabin Mon.
1: Mon?
2: Sa probinsya sa Iloilo, yes. Yari na nga itong sining ikatatlongan numero. Sa subong iyang hapon, nakagali sa STL draw ko. Last ball is number 38. Number 38, magandito sa itong sining resulta subong na hapon.
3: 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29,
2: FL Representative Mr. Glenn Sonio. At ang sininga registered person, Julie Tabanyo, kapatid ng sininga mga members, Ella Maliga, ni Danoy Kagina, ni Star Sariwat, numero 22, 7, kag 38, 22, 7, kag 38. Congratulations at ang sininga mga winners, kag sa wala papadayo na kita sa pagkaya para makabulig sa kawanggawa. Direkta din sa STL Draw Calls and PCOS Draw Calls and Eagle Draw Gaming Corporation, Radyo Man Mon, yung sa kalian tapakan.
0: Thank you very much, Radyo Man Mon. Ang alas 8 nga draw karon sa gabi bantayan, diriman sa RMN Iloilo. Oh, hi lang gilida kay Mamang Maylin Miranda. Kanday Robin Escalera kag Ronald Ortilio. Ari na sila sa Iloilo.
1: Wow!
0: Mabalik kita, Dugudugay. Impunto alas dos, magabalik ang
1: Targetanay sa Uto.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Ang HDL cholesterol friendly scavenger. Ganaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sa LDL nagapasaka tsansa na ikaw atakihon sa kurason tungod sa blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule may omega 3 fatty acids.
5: Ganaga bulig pasaka sa HDL level para matap na ang pagdamot sa bad cholesterol.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Saliga, santo pa.
7: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan ng mga bata nga nagidal sa 6 kabulan hasta 59 months. Makabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRCA.
8: Alam mo ba, isang maliit na kapabayaan pwedeng maging malaking trahedya. Ang Bureau of Fire Protection ay hindi lang rumiresponde. Kami ay nag-iingat, nag-i-inspect at nagtuturo. Fire safety inspection ng building para masigurong ligtas ang publiko. Emergency response sa sunog at iba pang sakuna. Fire safety education para sa bawat Pilipino. Ikaw, KKB ka ba? Kaisa ka ba?
9: Opo, napaitik ko na ang electrical wiring ng aming bahay.
10: Yes po, at hindi ko iniiwan ang aking niluluto.
11: Ang bawat miyembro ng aming pamilya ay alam ang evacuation plan sa aming bahay.
10: At syempre, nakasave sa aming cellphone ang contact number ng pinakamalapit na fire station.
8: Sa sunog, handa ang VFP.
12: Pero ang kaligtasan nagsisimula sa atin.
13: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balancing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: So si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. GTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
3: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
0: GTX 500. D3 Bio.
5: Ako si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Pabakal sa mga butika.
6: Banyos, banyos, para sa butod? Nami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
7: Rest Time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
9: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue. Dengue nga lamok, magtaob, tuyo, takak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo. Mag-4S na kontra dengue.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
13: Sarap magkasama.
14: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
15: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, I-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
14: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
0: Sample Plus Gold.
16: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
17: Kung si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lana ka, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga buta.
18: Maayo ang lawas ng bata mo?
19: Sus, masakitan man ino.
18: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
0: Sample Plus Gold.
20: Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Sample Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Pinili sa mga butika.
21: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
1: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon-C Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
21: Let's do this!
1: Mag-Enervon-C Plus ka na!
13: Unilab quality yan.
22: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
24: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
26: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
27: And Dr.
28: Ito po si Dr. Bernie Ong.
29: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
30: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
31: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
26: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
32: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkat ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
26: Life Extension Vitamin D3.
31: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
26: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
33: Vita D Plus Coffee Mix.
34: Vita D Plus Coffee Mix.
33: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
35: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akin, pinaka-healthy niya kape.
33: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
36: Life Extension Vitamin D3.
37: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo kung maka-experience ang stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
36: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
37: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
38: Happy
39: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
40: Playtime Entertainment, born for happiness.
41: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: sa mga mahilig sa pamunit. Yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
3: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
2: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
3: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
2: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
4: Time.
5: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: D3Bio!
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
7: D3Bio!
9: Ang D3Bio!
7: Yung may Visio!
9: Ang Visio!
7: Yung may D3!
9: Mabakas, mga butika!
10: Para sa matilong na dugo,
11: DTX-500.
10: Para sa healthy gatay,
11: DTX-500.
10: Ang DTX-500 ang may mataas ng antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay, happy kanunay,
11: DTX-500.
10: Masaligan, epektibo,
11: DTX-500.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika, dayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
12: D3 Bio.
9: Ang D3.
12: Yung may Visio!
9: Ang Visio!
12: Yung may D3!
16: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
18: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagdasigid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
19: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
17: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
18: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
19: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
20: Kilabot sa mga balo kag binayaan.
27: Yes!
20: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
28: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RMN. Targetanay sa Udo. Oras sa itong Philippine Standard Time. Tatak alas 2:19. Oy, kay sa siningabahin sa itong pagpangalagad, Master Don, ang mga segments na itong to, Liyoguda, iningabahin, ginadulong sa inyo sa kaluan, sang produkto ni kalidad nga, produkto nga, di kalidad mga kabiyanan,
38: Dr. Pinoy.
28: Ang Dr. Pinoy Schooling Capsule, ang doktor sang mga Pinoy. Kay Baloka, ang mga utod nato yung kisado ka malipato na bala, doon nagahina na, kay bangod nyo may edad, hindi na kamo magkabalaka. Sa mga lolo nato yung kaglola, no? Yatag sa inyo ang simple nga pamaagi para malikawan ta pagkamalipaton. Hindi pagkalintan, abi magkaon ka mo masustansya nga pagkaon, labi na ang pag-inom magit-pagid, sang Dr. Pinoy Schooling Capsule nga, ang Dr. Pinoy makatag ini sang sustansya sa aton utok kay ini may aras sa omega 3 kag may EPA kag DHA agod nga magin maabtik kag mangin alerto ang aton memorya. Ang Dr. Pinoy nagapataas man ini sang level sang serotonin o kun ang ginatawag happy hormone para perme nga positibo kag balipayon ang pamatyagan sang tawo. Gani ano pang ginahulat nyo 2 to 3 capsules every day. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Speaking of which, Parikoy, may mga pamaagi kita kung paano kita mangin healthy. Ways to stay healthy. Kabalo bala kamo nga may pamaagi kung paano mamintinar ang imo ikayong lawas? Gani iyari ang mga buluhaton para magapabilin nga mabaskog ang aton nga lawas, mag-exercise sa adlaw-adlaw, magkaon sang prutas kagutan, mag-inom sa madamo nga tubig, insakto nga pagtulog kag dapat may positibo nga paminsaron. Ini nga buluhaton manging kumpleto kon updan pagininom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. May vitamin A, vitamin D3, vitamin E, iodine kag omega 3 fatty acids para nga may resistensya nga ginakinanglan sang lawas mo nga mangin kompleto. Dr. Pinoy gidlang ang supplement nga loaded sa mga bitamina nga wala sa iban. Gani ang imo gasto sulit kaayo. Madamo ang benepisyo, amo sina nga ang bugos nga pamilya protektado kag malayo sa mga balatian. Ano pang ginahulat naton? Diri ka na sa kompleto kamasaligan. Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang kinahanglan.
28: Ari na ang atong health news sa sining hapon upod kay Radyo Man na Joel Franco.
1: Pakinig ka ba? Hindi na dala sa inyo skaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din sang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
4: Kung nagabiyay kita, masaming nga nagabalaka kita sang pollution sa guwa sang aton sa lakyan. Apang himbalawan nyo bala nga mas delikado ang mga kemikal sa sulod man sang aton sa lakyan? Ang mga kemikal among benzene kag formaldehyde nga ginagamit sa manufacturing sa mga salakyan. Ang formaldehyde mahimo nga makatugas sang cancer sa mataas nga level of exposure. Samtang ang benzene makahalit naman sa reproductive system kag sa development sang tao. Mangusigin na panugyan nga kung magbiyahe mas makapayo kung buksan ang bintana sang salakyan, agod mas circulation ng hangin sa sulod sang inyo salakyan.
13: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
1: Pinigabahin gidala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpapabakod sa immune system kagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugs and pharmacies sa inyo lugar.
28: Thank you very much, Radyo Man Joel Franco. Iningabahin sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation ang NANS Super Plus. Number 1 nga kapsula dito sa Mindanao, number 1 man diri sa Panay Island kag Imaras. New and improved NANS Super Plus, mas pinabisa, mas pinasigla. Gindingob ni Mangustin Guyabano Malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra kakapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sa Panay kag probinsya sang Imaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pili ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
0: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, may soothing and relaxing effect sa lawas naton. Gani kung kapala mo ipoy lawas mo, mas maayogin nga mag-haplos ka sang NANS Liniment Oil. Stuto si Inday, may katol-katol, arikis, alapap, iyo. Banyo silang ang apektado nga area kay madula ina. Ang manami pagyudsini kay may neem tree extract ang NANS Liniment Oil. Gatabog sa lamok. Siyempre, Parikoy, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
28: Hindi ka magka-dengue eh. Kaya ang dengue, dalama lang sa kagat sa lamok, mga kabiyanan. Gani sa aton ng mga tagpalamati, hindi magalipat. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit. Available sa 30 o kung 60 ml. Dula ang palanakit sa kalawasan. Pasmo-pasmo sa unod, ugat, kagmaskulo. Nami ni pang pamanyos, nami pang massage, mga kabiyanan. Kag, siyempre, hindi ka magka-dengue. Bangod niya, hindi ka kagat ang lamok. Basta, bisan sa guwa ka o kung sa sulod sa balay mo, ang lamok, ara lang da, ang lamok. Nga pangalihid lang, hindi gid makakagat basta nakapamanyos ka sang NANS Liniment Oil.
0: Kag syempre Mega Man Herbal Capsule sa tanan aton sining mga kalalakinan, amuning aton sining nga talisman. Mega Man Herbal Capsule, may double impact sa aton sining lawas. Ang first impact ya sini magatiso magatigang imoy kog tawo. Ang second impact syempre madugangan ang imo sining resistensya o kun ang imo sining stamina. Layo ka pa mga Parikoy sa prostate cancer. Gani, hindi ka mo magwagin sa inyong balay nga wala ka mo dala. sang Megaman Herbal Capsule, ang talisman sang mga kalalakinan.
28: Magwa ka mo sa inyo balay nga way ka mo dala na delikado niya.
0: Delikado.
28: Mahuyan ka na iya.
0: Otoy, otoyan ka kadlaw.
28: Basi bala. Kagi ka na na, may migo ka na na.
0: Oo, oh, oo. No, hindi ko naman gambala ang ngalan ko. Ay, ang ngalan niya. Hindi ko, hindi ko naman bala ang ngalan niya, pare ko. Kay, again sa AMLAC, no?
28: Oo. Oh.
0: May ano siya, data privacy.
28: Oo. Ayuga. Grabe, no? So, mga kabyanan, Megaman Herbal Capsula. Megaman, the best ini mga kabyanan nga kapsula. Bisa pa mga kuton yung tatay nyo, no? Megaman Herbal Capsula, mga kabyanan. Alas 2:26, subong, inom ka isa. Karon sa gabi, naderwa na be. Abaw, grabe, gid yung Megaman, mga kabyanan. Ganit ko na ko sa inyo, inom na Megaman Herbal Capsula!

0: yun yung kakak.
1: Yun yung kakak. Yun yung kakak.
2: Ngayon ka man, mga kapsul, no? Mabatean nyo na yung mga complete version, mga kabilang, kung matapos ang isa, no? Matapos ni isang isa, ang complete kong
1: maka one round ka mo, magwa na ang abilidad, makanta ka gid, samtang ara ka mo sa session. Mega Man mga kabiyan. Kag siyempre ang aton nga kape mga kabiyan.
2: Yes.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Wala
1: Mega Man Gold Coffee Mix. May ara na dugay mga kabiyanan. Mega Man Gold Coffee Mix ang kape sa mga gwapo. Gwapo ano, master?
2: Gwapo ang performance.
1: Siyempre, kag siyempre amo ni paborito sa amigo naton, mga kabiyanan.
2: Pare Paul?
1: Siyempre.
2: Pare Paul lang Davao ang Mega Man Gold Coffee Mix poster boy. No, yagin ni. Bamo sa Mega Man Gold Coffee Mix ang kape sa mga gwapo. Dili bala mo gagwapo performance mo ni Noy. Kaplo pangapi ka lang alas 2:27, bongo kaplo pangapi ka lang sila ka balonga. Preparasyon mo na galina sa sambuwa karon sa inyong abalay o pod kay misis o sa trabaho man. Mm-hmm. Mega Man Gold Coffee Mix kung kape na malang abi mga boys, no? Dili na lang kita sa Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Tugayaw. Sige, Anay Bla. Ang paborito nga sa baw
2: ni Paripol Aranda.
1: Gusto ko ibutang ni ngalan.
2: So amo ini mga kabiyanan, no, sa mga driver naton da kay mo ni permit nagapinulaw kamo da, lapyo permit tiil sa pedal, no. Mga construction worker naton, mga empleyado naton, no. Abi kong coffee time na dira, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang manami nang ngadaan niya. Kung may ara kamo water dispenser sa opisina niyo, total tasa na wala ninyo kang ininit na tubig yung kulang da.
1: Correct.
2: No? So dala ka mo da, o kung hindi ka mo maka, makagkadto ka mo, makasaboy ka mo dira sa mga tiyanggida. Ay, may ininit tubig ka da.
1: Ara.
2: Ate, ari may Mega Man Gold Coffee Mix ko. Ininit tubig lang
1: bayan. Gusto mo, inverted nga pag ino. May una na ugom sa Mega Man Gold Coffee Mix. Tapos ulihi lang ang ininit eh.
2: Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape nga pwede mapasay.
1: Ari naman, ang kanta para sa inyo, mga kabiyanan, standby, Mega Man Gold Coffee Mix ang paborito ni Paripol mga kabiyanan nga imnon available ini sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar ha
2: okay. Dali
1: lang
2: gid
1: dali lang kay may nag tumawag si kanan hindi ko na tawag dali lang gid kay ang Mega Man ta sige pa so mga kabiyanan inom na kamo sini ha hindi kamo magwa sa balay nyo kung wala kamo dala nga Mega Man Gold Coffee Mix. Amuni ang kape mga kabiyanan nga halin sa aga hasta magabi pwede nyo imnon ang kape nga kompleto.

0: So Mega Man mga kabiyanan,
1: wala,
0: Mega
1: wala, Man. Wala ka reaction pa rin Paul, basta gabi ay.
0: Mega Man Gold Coffee Mix mga kabiyanan ang baklo naton. Adlaw adlaw imno naton iniara lang sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
1: Isa pa ba isa?
0: Ay isa pa, lain ang mga version ni. Eh. Oh.

0: ng version.
1: May ibig version eh.
0: May ibig kakak mo.
1: Ayo. Pero
0: kapala ng dad, guru sa mong si Polo.
1: Ari naman ang ato nga turista o pag-garajaman, Lynette Eulatriz.
2: Ang tourista of the day ang nadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang stress hindi gid malikawan samtang nagkakabuhi kita. Pero kabalo-kabala nga ang pag-angkon sang stress and anxiety, makatugas ang madamo nga masakit. Gani para malikawan ang stress and anxiety, ang pinaka-importante sa tanan amo ang pag-maintenance sa pag-inom sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang Dr. Pinoy nag-oxygenate sa aton kaugatan kag ginapapagsik ang aton lawas. May omega 3 man ini nga nagapabaskog sa korason kag nagaprotektar batok sa heart attack. Kag inila nga nagaisahan yung suplemento nga nagasilhig pagwa sa mga free radicals nga magadalas sa balatian kag nagapatubo sa mga bag-o kag mabaskog nga cells. Ginpahanomdom sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican ang papel sang gobyerno sa pagproteher sang sustainability sang turismo. Sunod kay Manican nga trabaho sa mga government agencies nga may kaangtanan sa turismo ang pagpatuman sa mga pulisa nga makabulig agud nga maproteheran ang industriya sang turismo kag sang sustainability sini. Dugang pa niya nga dapat man nga ipahibalo sang gobyerno ang ilang mga kang ukon mga inisyatibo ang ginahimo agud masiguro nga maglawig pa ang importante nga mga butang nga nagabugo sa sektor sang turismo. Choose peace, choose Dr. Pinoy because health is wealth. Dr. Pinoy's Qualine Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Raj Zuman, Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
1: Thank you very much, Raj Zuman, Lynette. Oy, yari naman ato viral balita sa bong Raj Zuman Mon Kapalihan.
3: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
4: Ang Nans Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sagwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bangod dinhi ang may nempi extract Nans Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sa nangin encounter sang karnero kagsang isa ka bata nga lalaki samtang nagaatubangay sa magtimbang nga bahin sang screen fence. Sa diin nagaatubang ang bata nga lalaki sa usa nga nagaatubang man sa iya. Sa video makita nga ginalsa sang bata ang iya tiil kag ginlampo sa duta. Naging inog naman sang usa. Makapila ka beses nga ginliwat ini sang bata nga lalaki nga ginsunod man sang usa nga kasubong seryoso ang ila pagatubangay. Ang video ang ginkawilian sang mga netizens nga viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Moon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Thank you so much kay Radyo Man Mon Kapalian. Oy, kaday parikoy Greg Briones din usta dira. Thank you si Modra no sa pag-upo diri sa aton no kanday patugin na. Okay. But anyway, no, ari naman ang aton sinema kabinan niya trivia with Radyo Man Rezzy Bordon.
5: Ginakabig mo pa bala nga close friend ang imo childhood best friend sa isa ka long-term study sa Florida Atlantic University kan FAU. Gin-demonstrate niyang early teenage friendships ang kalabanan niya nagkakaguba pangod sa hindi pag-alalangay. Sino kay FAU Professor Brett Larson. Ining nagakos ang conflict kag naga-interfere sa cooperative activities kag shared pleasures. Ining naga-create man sa mga circumstances kung sa diin ang isa kaabyan ang nagabatan sang mas dako nga benepisyo kung ipaanggid sa isa o kung ang isa kaabyan ang may malubo nga social status kung ipaanggid sa isa. Ang ining trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinloi ang inyo colon pag isa lawadlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Rezzy Danyoso Bordon, Tatak RMN.

0: sila.
1: Hoy, alang-alang na kita sa tiyempo dili sa ato nga pagpangalaga at aganta na yung liguan ni Master Don pa
2: pabilonta.
1: Pabilonta na yung mga
2: kumasyon sa ato. Ang impeachment na cabinets na ito.
1: So, alin Monday to Wednesday na ini?
2: Istoryan pa ito nila kung as kaya ano to nagamuno to si Senate Majority Leader Swig Subire nga kung pwede masugot at 10:30 ka ma-enta 3:30 kay natrapikan ko no si Senator Alan Peter Cayetano. Nagtindog ila yun si Senator Pabilo Ping Lacson.
1: Ano ang bali ni Ping?
2: Ang bali, dali lang yun. Diba kung mas mayo guro si Mr. Presiding Officer nga istoryanta na lang sa caucus ni. Kay bala mo ako yan, gusto ko last gist. Pagkabalo na guro.
1: Silito ko lapid ka balo nagambal pag ikuno siling ni Che siling gusto ni Senator Lito Lapid dial no aso ibi media para to 30 pa lang tapos na siyempre yung solusyon dam agahan yan ni
2: Peter Cayetano
1: on time sa gani sa mga live selling niya no
2: gabas la nai sila nga daan subong parikoy
1: gabas la nai sa anong latest na gabas la nai lang
2: do ano nagambal si Senator Alan Peter Cayetano ingat lang tayo sa mga malicious accusation alam niyo ba yung malicious is mali meaning wrong pero delicious ibig sabihin masarap pakinggan kaya malicious. Nagsabat naman si Senator Lacson. Malicious pero delicious. Bumigay na yata. Kung ano na, ano-ano na ang pinagsasabi. Bumigay. Saan dyan yung duwa mo?
1: Saan dyan sila, no? Oh my gosh. Anyway, bantayan ta niya. Prepare nyo lang ng isa kasakon yung popcorn pala. Alang-alang na kita sa tiyempo, mga kabiyanan. Opo, direk kay Radyo Man Mark Daniel Sokal dito kasama mo sa DYRI, Armen Iloilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
2: Radyo Man Don Pulido.
3: Tatak, RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
6: Noise. Urban Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ni ihi. Kag natural partner, practice kag dia sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule.
6: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
7: Mega Man Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner, kondo nag-iraw na gid. Hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner. Mega Man.
7: Mega Man. Mega Man. Herbal Capsule. Herbal
6: Capsule. Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man may ara mak. Huligot-witong katali. Kag-ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina. Naga-improve sang erectile function. Paagi sa pagpadamo sang testosterone. Naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies. Agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Mega Man Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner. Yara na ang palating.
7: Mega Man Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nice. Lemon Oil.
6: Kalla, kariski, sige pa, kiskisa pa tudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
7: Once, liniment oil!
6: Gari para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dakugid ang mabulig sang Nance Liniment Oil. Marilib kagidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapras ka na sang Nance Liniment Oil, hindi nagi ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
7: Nance Liniment Oil!
6: Instant relief sa tanan yung palangakit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
7: Nance Liniment Oil!
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nance Common Coffee!
6: Partner, niyaamo kasi na pagbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata.

0: Coffee Mix. Partner pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina. Mega Man Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding. Mega Man Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
1: Kita naman kita. Madamo kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong kumakablum, tanggal amoy kulong, sa pango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pambang kumaka bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
5: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRCA.
6: Agay, nabughat ko. May upod pa nga sakit lawas, sakit ulo kag hilanat.
7: Ang diskarte sa ilonggo dira.
8: Basta sigbanat sa abat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid kunong yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
11: Supple Plus Gold. Mapakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang ng world.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
14: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu-Zi, Iloilo. May duha ka category.
15: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
14: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
15: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
14: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
11: Supple Plus Gold.
16: Ako gali si Van, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulset.
11: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
17: Gigan

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako kasi si Captioli, isang banwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli, sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilang at magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Oras tatak alas 2:50.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: This time check is brought to you by Kidney Care.
8: Super Fiber.
9: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
8: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning para mahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, arag ipon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kida consider ka na obese.
5: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
3: Hindi lang gid carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magtamagi, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, at na po, tani nga kung magkaon, kumalot, kalingin tayo ang akon ulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Gusto niya mabalaan yung mga flowers nga namong probiotic.
6: Basta mas mabuhay.
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ba ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posibleng magdako kag indi manami kun nantawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
8: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagdas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahin ta sila na sa GP nga inom gyud sang DTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sa gitawag nila nga keloid. Ang wound healing surgery pang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
7: gapali lang no.
8: Gapali lang nga aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la sir GP kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
7: Na imagine no? Na ko dok sa mga may diabetes.
8: Adoy.
7: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
8: Kung mapilas ang tao sir GP nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
7: hemostasis
8: or pag untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh no agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga pala inom mighty C or Pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Ang pala inom mighty C, dasig gid ya mag-ayo ang pilas or GP. So
7: stop.
8: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system which are gitawag nila neutrophils. Agud iga secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
7: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system dok ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kini hambal ni dok mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
8: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag mighty C.
1: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang kapanupo kag gakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, sa Liga Epic DTX 500.
8: Halin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag mighty C.
7: Next stage na dok, next stage na is proliferative. Day 6 to 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
8: Maturation phase naman ang katapusan Sir GP.
7: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
8: days to 2 years. 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas ha, depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamoon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga ito ang fibroblast proliferation ka collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple hon ta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gituag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agun malikawan ang pagporma sa gituag keloid. Sa may mga pilas, permi na mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali magayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
1: Informasyon sa ikayong gawas.
7: Isa sa paborito kuya Sir Boy ng epekto sang DTX 500 kag Mighty C, ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nagiinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel ang pagbatyag sang tuyo paglabot nas may bisang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagiinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C agud mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
8: Proteksyon sa radiation kay pala gamit mo cellphone, no? Or gamit mo og sige matubang computers, amo niya ang ako namian sa power combination sa gitwag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, diin ka man magkanto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga mga ga-emit sa makusog na radiation. The fact nga ang signal sa internet sa imong cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation. Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan ni butang ang mga hindi ka bata nang isigi butang cellphone sa ilang bulsa.
7: Sa ilang
8: bulsa, no? Ang ano ka tuod gin man na. Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, na ganabo mong yakon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi magin malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
9: Ang sekreto niya.
7: Bilig sa tagoay.
8: Wa sa panago sa ra gagamit sa sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamit niya ipamasahi. Kablo ko mo kung ano ang sino ang gapamasahi sa'yo, Playdad, Sir Boy.
7: Dizzy, ano? Dizzy. 19, ang 8 na, 19. Ako nung kilis, last year 18, plato mo. O, 19 na.
9: Nakakampiyon ni
8: Mike. Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung gapamasahi ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pa din. Mga muna nga si Valentin, kakatugin na din ka ng Merkulis, kaya ang taga-radio bandira kapamasahi. Gamit ang DTX herbal oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
8: Maligo ka daw adlaw, no?
7: Basic.
8: Oh, maligo
7: gid basic gina niya.
8: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say, mumat ka na, hamis ka pa nga, may VCO, ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo na causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, gitputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amon ni mga extract nalin sa papayang yung kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi, mas imo panit. Hindi pa kung tito si Dr. Amil, gitputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakakampiyon, hamot-hamot ka. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Mahig ko bala ang imo dugo?
10: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-energy?
10: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
10: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo?
1: Nga sa masami,
10: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain niya energy?
10: DTX 500!
1: Masulika DTX 500!
11: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na pag magpa-check up. Kompleto pa at marato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad ka produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang

0: kasaligan mo sa itayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tasangon na Dok Ramil na nakambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang ating
2: subong.
1: Pero subong niya ang sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
2: Sanguna palikawan ka lang sa TV, subong niya ginataga na isa-isa.
1: cellphone.
3: Subong lula na ka pangadaw cellphone.
1: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer kag screen sang cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka exposed ang aton mata sa oxidation. Amuni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers sa cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag MyTC kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
2: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkakuan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka MyTC.
4: Bala anon ginang tagiya sa DTX 500 kag lagat para.
3: Ako man, wala wala ka pinigil yo sa nang mata ay ganti para.
1: Pero no.
3: Aranan.
4: SK, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the eyelid of longer hands which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy apektado na imong mata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala ka po na, plus kay Dr. Mil, mag DTX 500 ka, mag MyTC ka. Kung gusto mo ang mata mo kampiyon gapon tulad ni Sir JP,
1: layo pa lang kita na.
4: Why not graduate?
2: Ngayon pala makakita
4: na. Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag-MyTC.
3: Basta upon ko si Joe, ang dark ang glasses.
4: Dark ang glasses.
3: Kasi makita kung di nang panalukan.
2: Pero kung wala, klaro-klaro. Klaro, saan na pakalayo. Eh, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos ni investment kada adlaw with DTX 500 kag MyTC or Pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata, no? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Isan o ka pa mainom sa DTX 500 kag MyTC? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pasang, ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag MyTC.
0: Informasyon sa ikayong gawas.
3: Ang matatagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang isang radiation sa baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahi mo para hindi magbaho?
4: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami dyo, may angsot sa jeep, gatulo ang luha, no?
2: Abi ko, gampiyong hindi gampiyong.
4: Gatulo ang luha. That's why, maligaw.
3: Gabumbay, matyaga ko.
1: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Dio Fresh may aras ang BCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot japon kay naka Klinika Dio Fresh ka. Syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Dio Fresh.
4: Of course, kung tapos ka na klinika, di you fresh ka na nan, tinuan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinu ka sa selula mo, kika pangapi ka, kapangapi ka sa healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat ang matahubin sa DTX
2: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga kapang detox.
3: Di ka pa nakita, Abi, ang imong bulong, kapi?
4: Kampiyon.
3: Namit yung sabon?
2: Perde mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay yakapya butangan niya extend.
4: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
2: Pero kung diabetic ko ka kag may cancer, I suggest nga DTX premium support.
4: Ay kampiyon.
2: Paborito. Ang DTX premium butangan mo na sang Nitribio. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Nitribio is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer, sir boy. Mga degenerative stage ng sakit, ako nami ang kuan ang DTX premium nga kape. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iya nga Ganoderma mushroom, kag syempre Nitribio, sir boy.
4: Ready for the day ka na, nung bisan ano pa nang health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi and viruses.
3: All right. confirmed ka nagahatid sa Golden Field.
2: Ha? Confirmed ka ba nagahatid? Araman daw ang kuwan. Ha? Araman daw ang paliguan.
3: Sa kuwan.
1: Yeah. Swimming pool.
2: Yeah. Swimming pool. May kakaligo daw.
3: Ara! Kita ko daw. May mga kataw daw.
2: Okay, manaman nyo daw.
3: Permi ka pala gahapin sa Golden Field, permi ka pala sa Public Plaza. Uy, dapat mag-ditribayo ka.
2: Didibati ka to?
3: Ha? Paano pala mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Di ko ang sungkod. Sa talk ni Doc? Uy, hindi malalaglaog ang STD, sir boy. Ang problema siya ni madala mo ni si Imo nga misis. Misis ba si Malatnan? Ako si Imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mo punggan ang need. Ditribayo ka na nga daan.
2: Ditribayo ka
3: na. Oo, before magpuli sa malay nyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Talk ni Doc!
2: Kita ka nang lalabog yung mga nadyos mo.
3: Palainom, ditribayo, ang mga palikiro.
2: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase ka ng machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka, kamayo, no? Sampang chicks.
6: Unfortunately, men is polygamy.
2: The most by nature ko, no?
6: Polygamy.
3: Mamati ko na si Nilboy.
2: Man is polygamous by nature.
6: Polygamous. Polygamous.
2: Ang problema, damo-damo na ginatawag na sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no? Gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sa mga adlaw, tun-an ta, paano bala si Ditribayo makaputik ta si Imo kontra sa STD? Tok Ramil?
6: Yes.
2: Sensitive po ni.
6: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
2: Buhay no? Maging dulong, no? Ha? May sex gid.
6: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
3: No.
6: Number one is HPV, human papilloma virus.
3: Uy.
6: Either virus na,
3: original words. No?
6: Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang itawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
3: Bacteria. Ay, hindi mo baho na.
6: Gonorrhea.
3: Ay!
2: Kapitalayan.
6: Syphilis. Syphilis.
3: Syphilis.
6: Amo na sa mga nagli na mong dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imo ang imo nga.
1: Mga kumayaga pa nagapangulabo.
2: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
6: pamati. Trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
2: Delikado.
6: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Ditribayo, sir boy, daw hindi ka mahadlok. Because Ditribayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson pamatyon ining mga klase nga kagaw.
2: Ay wow.
6: No good news sa mga kuno.
2: Mga babae ito.
6: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Ditribayo makabulig sining mga balatian, sir boy? Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin ngayon ko wasakun no ang envelope sa virus. Amo ang number one nga kaya himuon sa Ditribayo. Ikaduha nga kaya himuon sa Ditribayo kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya mag-mature. Kay pagwa niya sa selula, patay man dapon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagwa pa lang, patay na paano mag-replicate. Kag number three nga mahimo ni Ditribayo, sir boy. Hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Ditribayo. So, sa mga nagainom Ditribayo, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya. Kung adlaw-adlaw kag inom sa Ditribayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
7: Ditribayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver na galing ko po ng baluan kong taas ng reaction ng tricycle pa inom pang bisis ng Ditribayo. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw, 1 month lang po nang yun sa ulo ko nang bubo na ako ng tricycle.
8: Ditribayo. Ang Ditribayo. You might physio. Ang physio. You might D3. Mga butka.
2: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja pamati ka mo ha. Kay kung profilik ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi.
3: Ay,
1: thank you, Sir Boy. So, ang protection nga mga tags aton sa Ditribayo, no, batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no, nga nagapraktis ang unprotected sex, no?
2: Check!
1: Kaya mga, may mga multiple partners.
2: Check!
6: Okay, dapat, nami man ang unprotected sex. Kay siyempre, ikaw bikaon siyang saging, may panit.
3: Ay, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw,
1: So ang
6: ang
1: Dito'y Bayo no nagahatag sang pag-asa sa mga tawo nga may aras sang history of STD na magakabuhi sang maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blag
5: o tulok
1: sa atong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
5: birth canal,
1: birth canal no. Sa ilang taguangkan. So syempre paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag natong gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no nga may active gonorrhea infection, makadevelop sila sang serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3Bio, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mothers sang gonorrhea.
3: Mag-asa pa.
6: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3Bio. Pero ang pinakadamo gi klase nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus.
3: Vaginal warts.
6: Almost kuno, tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime most likely naka-contact sini no.
3: Ay.
6: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang inyong immune system. Gakos
3: sa cervical cancer.
6: O, gakos sa cervical cancer. Ang unang nag-gakos siya, warts. No? Warts. Flowery ang flower. Ay! Petals.
3: Do cauliflower.
6: Do cauliflower ang
3: flower. Pichay, maging cauliflower.
6: Ang umanang tsura sa flower, no? Anong pagid? Sa pagkabaho. Baho siya, Sir JP?
3: Agali. Pulumbot ah.
6: Baho ni siya, no? Agilika. Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endodorment, no? Nga na.
1: Ang mga isa, Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kung sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
6: Painful ang wards nila, no? That's why ang munipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3 Bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3Bio ay labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya. Paano ginapanami ni D3Bio ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc nga ini amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
1: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
6: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang anti-viral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3Bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya nadaan ni D3Bio.
2: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw manghihikab la, Sir Boy.
1: Kakalayo, Dok. Kakalayo.
2: Gagi na kala, Sir Boy. Ako ay ko pagi na
3: yan.
2: Tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
6: Friends na nanta. Pag-abri, friends na nanta.
2: Ang nalans na nga balat yan, Sir Boy, chlamydia.
3: Ay, chlamydia.
2: Tapos nang ano na, nang magkuhan mo bala, magchuchak. May gito tawag siyang painful sexual intercourse.
6: Oy, feel virgin.
2: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
6: Abi mo virgin? Uh-huh. Gili iya? May chlamydia?
2: Sakit, ga-bleeding.
3: No. Amo na jiner?
2: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3Bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya patyon ang kagaw nga gitawag chlamydia trachomatis.
6: Amo lang cause, no?
2: Cause kagaw.
3: Agent, no?
2: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo lang iba niya, before guro sexual intercourse, Sir Boy.
3: Inom ka gituto.
2: Inom ka D3Bio, kag butangan mo D3Bio imo nga ano eh.
3: Ba nagabutang mo amo ni Gribuya.
1: Mga active, no? Sa mga active dapat naka D3Bio.
3: Dapat dugay na naging topic.
6: Dapat text.
3: Ha? Dapat dugay na naging topic.
2: Subong ganing timing na mo, abi na mo aras engineer. Ikaw gina yang eksperto da.
6: Hambal nila, pwede hindi maliwat-liwat every week.
2: Basta importante din, nang lain din ang ma-offer ni D3Bio, compare post, lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gin D3Bio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 Bio.
4: Correct.
0: No? Information sa ikayong gawas.
4: So kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple mm-hmm. partners, mahilig ka, no? Damo ka gidi ka gwapo, ka damo ka partners,
2: kulang gali, all gwapo.
3: Kulang gali niya yung budget no 150 plus 8 gali gidi. Ay plus lang gidi ba? Plus 14
4: pesos. Oh. Kagamay ka bakit?
3: 164.
4: 28 mm-hmm. pesos, no? Oh. Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag D3 Bio kay hindi na sa tangkaso ubosipon kagilanat ikaw protektahan sa D3 Bio pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamnigan sang D3 Bio.
2: Kadto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 Bio, didamo mo nagainom coenzyme Q10, didamo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain. No? Amo na mga kampiyon, mo na mga sikat lang sa mga pagtuon, sir boy. Nga, Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Na panami sa imo nga vision, imo reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ning Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
4: Okay,
2: the reason why? Wala maabsorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 Bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gi adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag samang kag Chester Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas lagi klaro kag adlaw nga akong pamisaron. D3 Bio ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio.
1: Kag nga medium chain triglycerides na ara sa D3 Bio, no? Nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon kay ang MCTs or medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness dasig ka mabusog, no. So ang D3 Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung naga adlaw-adlaw ka naka D3 Bio, yun, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
4: iyo
1: na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog ka sang D3 Bio.
2: Siling ni Lydia William na buyan kuman pa price to Gulfi ba? Makaon pa kutani pa price.
4: Tonto sa kabligyan. One pop, two pops, hindi man pop rice. Ang D3 Bio, puno man siya nga tawag medium chain triglycerides, lower niya by 10%, no, in the calorie index. That's why, dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita, well, nga tawag nila nga carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So, dasig ang metabolismo sini, diretsyo ni si Muatay, para mausap dayon sa imo lawas, unlike LCTs, nga damo-damo pa sistema, 28 steps, kung ka 3 steps. So, ang MCT siya, 3 steps lang o sa rondayin sa lawas mo, no? And not only that, no, ang byproducts ni which is ketones. Ang ketones ga provide man energy sa brain. Wala labot ga provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag D3 Bio ka na.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aibid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Oy.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Sample Plus Gold.
9: Ako si Roy, nakaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo kabeses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
8: Sample Plus Gold.
10: Mas pinalakas,
8: pinagaling,
10: pinahusay.
8: Sample Plus Gold.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
16: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makatas, makabuti ka.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit ka tama.
0: Mighty C.
1: Mabaka, makabuti ka.
0: TTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX 500. In 2 times to, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500 D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagwa niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mabakal, sumabuti ka.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: O galing si Ariel at kanto si Rekki sa nagligad sa kisaki kidya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sa Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Ula ang sakit sa akong tutun na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: TTX 500.
7: Gina Cano. Ang ginibatsa ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya bayuwang.
8: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nigo ginibatsa.
0: TTX 500.
10: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untad ka na inom alcohol. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
0: Nance Herbal Capsule,
10: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
11: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
12: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
11: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
12: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
11: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man apon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
1: Sangkong Plus Gold. Maka sa mga butika. Sampong Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sa Sampong Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwela. Pangitao na ginatiniran sa tubig na pwede itlugan sa dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
1: Sample Plus Gold.
5: Ako si Joven, dubragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
6: Oras tatak alas 3:30.
7: This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
9: Di ba kauras ang pinaka-regular din niya interval sa imong pagkaon? So meaning, para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
10: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever. Aragay po ng pain.
11: Kung magsubrar ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
12: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
10: Hindi lang yung carrots.
12: Oo, hindi lang carrots, mga kondura.

0: ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is decomplex. Pag damong ba ako decomplex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlay yan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ini ginatawag nga cartilage, Doc Ramil?
4: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
3: Gusto.
4: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiin, ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Mm. Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat na tama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang ka tiin, kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party, kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw kangay ni Sir GP sa ang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, siguro.
3: Uy, isang tikan, sakit-sakit.
4: Sigurado may tsindihan sa mga ano? Mga...
3: May edad-edad na.
4: Hindi, mga mekaniko.
3: Ah, oo, siyempre.
4: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
3: Hosto. May mga...
4: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo, cartilage. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Isa muna nga kondisyon, mas sinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag Mighty C, agud nga, mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500, gani, sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
2: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Pangod ini ang nagap

0: DTX 500 na kamo. DTX 500. DTX 500.
1: Mayara sa tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ko ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kang ilong. Ini lang humo ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sa ginambalin dok ang masakit ang imong tuhod.
2: Kun ang hyaline o articular cartilage ang madamit sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sa tuhod kag ini nga nagahubagi na siya.
1: Mm-hmm.
2: Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nag-edad 45 pataas ang nagasuprehero sa sakit sa tuhod. Di DTX 500, uh-huh. MITC, or Pure Silang Sir GP, ang pangbato na rin. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag MITC. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage.
1: Mm-hmm.
2: Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
1: Nga dugdugay mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
2: Kay wala kag inom DTX 500 kag MITC. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila in sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, babudlayan pagid ka maggiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige-sige habla, DTX 500 MITC or Pure Seed, dasig lang maka-recover ang nagasakit ng mga joints mo.
1: Ilabi na ang mga pala-exercise ang hubin pa, ga-interest sa sports, no? Dayon kalit lang untat, kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ng obra, the more nga mag-DTX 500 kag MITC, kay soon, sukton kagid sa sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
2: So, ang oxidative stress or GP o mataas na level sang free radicals o mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagtun, ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang magresulta sa gituag cartilage senescence, so ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agud hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang inyo nga mga joints. Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gituag matamis. Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos, ginaga-promote ni, tungon kay naga-promote ni sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agud dali ka maka recover.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imong blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka na gid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang masubo nga kamaturan, Sir GP, amo nga madamo sang mga tao ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pancreas. Nabankrap na. Di mahulat ka pa nga mabankrap na imo pancreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? 8 lang ka oras ang feasting.
1: Uh-huh.
2: 16 ka oras ang fasting.
1: Uh-huh.
2: Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang, amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pursi.
0: GTX 500. GTX 500. Makapulig sa pagtinlo sa imo atay. Pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. GTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa GTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kabangdanan sa cirrhosis of the liver o colon cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sa ino atay. Mag GTX 500 dada adlaw. GTX 500. GTX 500.
2: Ang GTX 500 ang may Charantin extract from Amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imong blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka MITC or PureC adlaw-adlaw.
3: Ang problema Sir GP sa diabetic retinopathy, amo nga indi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan ta na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kung nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila yung nagaburon na blood sa GP, so good. Ina ang rason kung nga madamo ang nagkakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang, no? Gaburon na ang imo panulukan. So kung na kuya, maniguro ka na lang niya, no? Mag DTX sa 500 kag MITC ka kada adlaw, kag hindi pagtagayos ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
4: Kung wala kaga DTX 500 kaga MITC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
5: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. Mm-hmm. It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mong ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damage just the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damaged man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500 kag mag-MITC everyday.
2: Kada mo gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag MITC. Hindi ka mabulag. Imagine da, no? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke, ma-detox pa ang imong atay, imong kidney, matinloan pa, ginatinloan pa imong dugo, di ka dali magtigulang, ha? Gahubin na imong selula, no? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang, ano pa ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-MITC na, or PureC adlaw-adlaw.
0: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Ang hambal nito, kung may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo, paano nga likawan hindi magbaho?
2: Klinika Diopress.
0: Informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagpupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix, ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amuning kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig kasi imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
2: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Daladalagin niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya ang habon.
1: Wala ito sa salig sa mga buto yan. Sa habon, oh. Iwal mo ko ng habon ng rabo.
2: Uy, easy. Kasi bumbahan tadi.
1: Sabi ko, yung arabuhok.
2: Arabuhok.
1: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus bildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body. Ginduwangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500. Gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog na makita sa giyatawag niya DTX Premium Coffee. Stevia pa ang sweetener.
2: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, taposan may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar.

0: mo, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
1: Awon si Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
2: Ha? Ang secret ko yun?
3: Milig sa taguay?
1: Ha? Once panago si Rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamitin niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Pinaidad? Sir Boy?
3: Dising ko na, dising. 19, ang 8, nag-19 ako nung kilisa sir 18 po lang ito. O, 19 ah.
0: Nakakampiyon ni
1: Matthew. Kabla ko ambipisyo, kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, nakantog yun na di ka ng Merkulis, kaya ang taga-radio bandira gapamasage, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto kang malayo sa suya, nag-a-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
0: Maligo ka lang adlaw, no?
3: Basic.
0: Oh, maligo.
3: Basic na yan.
1: Ang paligo is not enough.
0: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aking may VCO. Ang VCO kaya tatnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi man si imo panit, hindi pa kutito si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka ang imo hapon, DTX Beauty Soap.
3: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sa imong hairs, pakatuya sa imo ingrown. Putiktado ka sa D3 Bio. Paano Sir Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
4: Talk ni Doc!
0: Ang balilad ng miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. So kung nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang din sa baba mo, it already is task. Gasugod na niya obra, Doc Sam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw tun anta, paano bala si D3 Bio magsugod sang ubra niya sa baba pa lang panaog sa imulawas, Doc Ramil?
1: Nga nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sir. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya Sir Boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
3: Alingagag
1: pala na nga malayo ka sa pagbaho sa imo baba, malayo nga magka toothache ka, malayo nga magka tonsillitis ka. Ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Tumagit ko sang D3 Bio kung bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3! Kumakan sa mga butika! D3 Bio! D3 Bio!
7: O si Karen, namong isang akon hair fall, hindi manami ang akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kung naghining akon buko, kung naghinis ang akon puti.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3! D3 Bio with VCO!
8: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagdiwo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kundi kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka.

0: PSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: So ang D3Bio, importante na Sir Boyce, kasi like, kung ginakagata ba lang mag-tumarta si Neg, ginausap natin, kaya ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kung bakterya, Sir Boy. Nga muna kabagdanan sa pagkadunot sa ato niyang naunto, no? Balo pagka-produce niya sa isang acid para madunot ang ato niyang unto. Ang D3Bio, may aras ang ginatawag lauric acid. Amuna ang tama at epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no?
2: Bio,
1: oo, no? So gina-prevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang imong baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3Bio, ang lauric acid, no? Ginapatay niya man ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang ina ang D3Bio, Sir Boy, may ara sang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niyang tiyan. Basta yung hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niyang nga tiyan. Kaya hindi lang inasurvey ka, may harap kagalas ang ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage ang imong esophagus. No? So, kung tunlong ta na o kung usapon ta ang pag-inom sinang ginatawag D3Bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
2: Gabi ang D3Bio. How does D3Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize silang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginobra ni D3Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sa imo stomach acid, gapadipis pagin sa imo lining, sa imo tiyan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3Bio. Pero hindi ganyan matawaran sa D3Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillion is ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3Bio do this? D3Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo nga medium chain triglycerides na makita mo sa D3Bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung nami, kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3Bio kay everyday. So hindi matawaran ang ubra ni D3Bio sa imo tiyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3Bio ka everyday.
3: So kung pala inom ka D3Bio, ang lauric acid nga halin sa D3Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Ti kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
2: Good balance na.
3: Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
2: May mudo.
3: Tungod kay nga man nakainom D3Bio adlaw-adlaw. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag Candida, no? Isa ka yes na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na, Sir Boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kag siyempre ang nakanami pagid ang MCT ni D3Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung palainom ka ditribayo. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa ditribayo.
2: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso o busip on kagilanat, ikaw, ginapaayo sa ditribayo, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon.
0: Sir JP? Informasyon sa ikaayong gawas. Suryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3Bio. Amin yung hito-to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
3: Ari ang dugang sa mga palainom D3Bio, Sir JP. D3Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A no sa imong gut. Di siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pag-mature sa imong B-cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3Bio, nami imo tul-an, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pag-mature sa imo nga B cells. So ano pa ginaulat mo no? Islin na ang imo nga plane nga D3. Mag D3Bio na.
0: D3Bio with Physio. D3Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluyaan na po po. Matyag, isa na nakabulig sa akon. Amo ang D3Bio with Physio. Labo na ang ginabatsa sa
0: lawas. D3Bio. Ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3Bio na makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsa.
0: Sagan
5: ko ang
0: ipikto ng pagsiklawan. D3Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3Bio with Physio!
1: Vitamin A, sir, ba importante man siya sa aton niya nga lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa korason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung pahubag, no? Sa aton niya nga lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir, boy. Kag, hindi lang ina, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar naton, why naton gina-updan sa ginatawag D3Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, obdan mo gito sa pagtumar sa D3Bio para ma-absorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
2: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why na pulos kun hindi mo lang ma-absorb? Talking about absorption, isa sa pinaka-importante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of kani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magin wala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingnan na rin mo bata, sige makaon, grabe pakaonon nga ganihuang ng Japon. Kung ga D3Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise kampiyon, why ka ginakapoy? Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanerbiyos nami imong mudo. Ano pinulat nyo? Mag-D3Bio na, agad maabsorb nyo mayo, ang magnesium sa lawas.
6: But there's more pagid no, Japan. Ang D3Bio ga promote man sa absorption sa another fat soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Magkapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3Bio, kambihin na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3Bio ka na.
0: D3Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatak sa mga butka. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamayos sa tuntunan, mag-aayagid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Doc Ramil Oy.
4: Oras tatak impunto alas 4.
5: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Char, Fab, Con, pangungkong makabloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Char.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
9: Pangtog kung makabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: Hello, anak.
12: Ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomadlaw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
19: Vita D Plus Coffee Mix.
20: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
21: Mabakal sa mga butika.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Ano ba lang colorectal cancer? Ining klase sa cancer makita sa colon o rectum. Ginatawag ba nining colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent and concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
22: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
26: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
25: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Online.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
1: Magkano kilo ng karne?
2: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.

0: May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama.
2: All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Let's go!
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy,
2: let's go with the flow.
5: E3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng E3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
6: E3Bio. Ang E3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas, magabuti ka. My DC. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Tiinom ko may DC alkaline vitamin C.
8: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
6: My DC. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabaka sa mga butika.
10: TTX 500.
11: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
6: TTX 500. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
6: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
13: Maayo ang lawas ng bata mo?
14: Sus, masakit naman ino.
13: Ach! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
15: Unilab quality yan.
16: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Bigaman Gold Coffee Mix.
3: Partner.
2: Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
1: Bigaman Gold Coffee Mix.
2: May ginseng,
1: tungkat ani,
2: maca,
1: kag so
2: palmetto.
1: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
2: Bigaman Gold Coffee Mix.
1: Yara na
2: sa mga butika.
4: Shout out sa my call center agents dira kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift, grabe. Kabit pa kang graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung managsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini nga mabalik ang mga nadulang nga nutrients sa akon bangod sa stress. Gani sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try nyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Life extension, vitamin D3.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
15: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
16: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension, vitamin D3.
17: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
18: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, vitamin D3. Thank you so much.
13: Life Extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Ako si Jaime, Gapuyo sa Talisay City, San Negros. Sabatyag ako sa Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
6: You care, we care, kidney care.
7: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
8: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako ni regular nga regla, is agalag o gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Makatats
4: mga butika.
2: May DC.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kan, sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang may DC. Tag one capsule, 3-10. After one week, nami gid ang akong nga pamilya. Salamat sa
2: MyTC.
4: Mabaka mga butika.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
4: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
2: Asal rikang
4: epektibo.
2: DTX 500.
4: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwag ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamayan na akong nga buyon.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may BCO.
4: BCO.
2: Yung may D3.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
8: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
7: Mabakal sa mga butika.
9: Sanigal Pale Pilsen,
10: the true global Filipino beer.
9: Maging balikbayan, balik tindahan
10: sa Suking Sari Sari Store.
9: Drink responsibly.
11: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B-gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
12: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
14: NANS Herbal Capsule. Mapaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anumang mga balatian.
2: NANS Herbal Capsule.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Sample Plus Gold.
16: Ako si JB.
17: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko.
18: Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
19: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
20: Sanfon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Malo,
22: isa ka teacher.
21: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
20: Sanfon Gold Coffee Mix.
21: Nagkape ka na,
20: lalakas,
21: at gaganda ka pa.
20: Habili sa mga
23: driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang kabi?
24: Budlay na gidang akon mata kon gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
25: Pareho kita.
26: Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
27: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
24: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
28: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
29: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ng mga suking butika.
20: Sample Plus Gold.
30: Kuya si Mercy, harap po ang almorana. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Sample Plus Gold sa gluten duwa kabulan noong pawan ko.
20: Sample Plus Gold. Mas pinalakas.
21: Pinagaling.
20: Pinahusa.
21: Sample Plus Gold.
22: Hindi sa mga butika.
23: Oras tatak alas 4:20.
31: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time.
23: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoth. Humok ang tiga nga plema, afford pa.
31: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
32: Busog, busog, ikaw to nila.
33: Ako man, bro, kalot.
32: Oh, ikaw yung bro, poste.
33: Busog, eh.
32: Puti lang ka, tata. Bayari na to, tulilot.
33: Oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
34: Yes, sir.
33: Ay, ay, ay!
32: Ano nga, ay, ay?
33: Bro, kalot, nadula ang kahit ako.
32: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga gindula mo.
33: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka na.
34: Kita mo, nagid ka, nagtabid lang adik ko sa inyo. Wala, eh.
32: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
33: Relax lang, bro, kalot. Dala ko di ang pusporo.
32: Ano no, pusporo? Sunugon mo lang ang karinderya para nga mga palagyot, ha?
33: Abaw! Hindi, ha? Ari yung pusporo. Kita mo niya ang unod?
32: Ba? Uy, hala.
33: Baman.
32: Tanga?
33: Hala, tanga matuo. Diskarte lang na iya.
32: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
33: Hey, nagpalapit na din waiter, mga bro.
0: Sir?
33: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
0: Ay, tanga na, sir.
33: Nang! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa gidorder na munti. May tanga gali din mga pagkawin niyo!
0: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
33: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
0: Okay lang, sir, ah. Kinaghambal man ang cook namon nga kaina pagluto iya sa mga order niyo, naulaan niya na muriatic acid.
33: Ay, ay, ay!
32: Talot, kagtulot! Hinawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Talot, kagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Florilene Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center!

0: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang malatian sa kidney.
3: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, matatian ko gin ang epekto, hindi na mabugay ang pagpagili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inuman low adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Umpisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Mrs. ano gani ka, ma'am?
7: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Na kumantos ako po 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gid niya.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: all-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Pumakal sa mga butika.
6: D3 Bio. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko yung for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: May DC.
8: Mabakal sa mga butika.
6: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
8: Magandingin pala ang imo nga uho.
6: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
6: Kasi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
8: may powerful compact
6: nga nagapanubo
8: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
8: garantisado.
6: DTX 500
8: D3 Bio with Visio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas tapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
6: D3 Bio,
8: ang D3
6: yung may Visio.
8: Ang Visio
6: yung may D3.
8: D3 Bio.
11: Oras tatak alas 4:30.
2: This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw.
12: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa!
2: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw!
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
14: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
13: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
6: Cellphone Plus Gold.
16: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
6: Cellphone Plus Gold.
8: Mas pinanakas.
6: Pinagaling.
8: Pinahusay.
6: Cellphone Plus Gold.
8: Ilig sa mga butika.
6: Cellphone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Cellphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
8: lalakas,
6: at gaganda ka pa.
8: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Kag karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.

0: Uy, bro! Maayo ka, di brano ka pa nakabot! Eh, mga pita!
1: Hey, bro! Oh? Top, sinsya ki, bro. Lang taon ko na yung ilaga ko ka ido sa balay, ah.
0: Bro? Eh, dali man lang ta.
1: Eh, chikun ko lang siya, anay, bro, ah. May dala ko doon sa iyang pagkaon, ho?
0: Ay, sus ko, le! Grabe ba? Daunay mo muna nga batang ito ba? Nga sa primero, siling mo, hindi ka magbantay sina.
1: Managana yung nainitan ko kay Tulilot, bro. Eh, problema lang, permi yung inadalaya, permi sa akin.
0: Sa iyo, bro?
1: Oh, lang tawa bala, oh. Ngayon, bis ibakal na mong pagkaon, bakal ko na lang pagkaon sa ito.
0: Wow! Bro, kalot!
1: Ang bisit nga, Tulilot. Bisan isa, wala kita dumdo nga bakla niya pagkaon ng ito. Uy. Pawala lang. Do ako pa yung amos ang iduya.
0: Hindi na.

0: Helen dia, Helen dia kaya nagkakahon ko. Helen!
1: Daw, kung makaagi ka sa ido mo, matiyang mo daw, ikaw rin pagkaon ba?
0: Ba? Bukalot! Nasuway mo na ako sa buhang? Sang una, kagaki kagisa ko nagdala ko di ido. Subong ginapinan mo pa ba?
1: Pinan sa kaungo mo ba?
0: Ba? Bukalot!
1: Asa nga, saan mo kaya papasano sa problema mo, tulilot man?
2: Tagbalay!
0: Ay, hala! Si Roslyn man ang nagapanawag. Hello, Roslyn! My love lang ga, sulad lang diya!
2: Okay! Ay, Lot! Kalot, Lot, mayong gabi.
1: Ay, mayong gabi, Manslyn.
2: Ay, hala, ang ido mo kalot, oh. Kalain sa tulok, isa ako na.
1: Ay, hindi na akong Roslyn, iyan ni Tulilo.
0: Ma'am! Oh, Roslyn! Ako nina, si Kalot lang nagapatipansin na.
1: Oy, ari ka man, Slen.
2: Kwan, mga ayok ko'y nagbakal feed si Smiley kay Tulilot. Okay, kabalo ko nga, amo na yung pizza sa sweldo, ya mo.
0: Ano problem, Roslyn, ah?
1: Gwapo?
0: Ah, ma'am, dali lang. Ari sa kalibo, bakal feeds kag vitamins ni Smiley, ha? Huh?
2: Thank you, Tulilot. You're so kind.
0: Eh, Roslyn!

0: naman kamu nga duwa man.
1: Tungod sa sapat, Bro Gusting!
0: Ay, nano! Tungod sa sapat, maaway ka mo! Hindi dapat magawa yan, ina! Dapat sa ila, ati panon! Nano nga sapat, ha? Kaya duman lang may ara kamu nga duha?
2: Bro Gusting, ang animal din nga tulilot, ho? Swildo ya! Wala yan na baklang pagkaon ng ido yan nga si Burdigol. Pero ang alaga ni Roslyn, nga baboy ba lang nga si Smiley? O, nga ginasagod ya? Kag ako! Ako na yawan sagot sa ino ya!
0: Bro, kalahat!
1: Ano git kong nagata ko kay Smiley, ha? Pamayala na ba lang ito? Buya na siya! Ako dito na magbangin ka doon, ha?
2: Pagkatapos nga, dako na nagasto ko sa ino mo, buyaan mo lang siya sa amo sinakapos? Kena misihin mo eh, no? Dito ka pulis rin ni Roslyn! Ha? Kay kasagot naman to sa baboy niya nga si Smiley? Pabayaan mo lang ito, kalipungoy ka, ha? Ha? Kaluhay lang kay Burdigol!
3: No, Burdigol, no?

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
1: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, magiging sa palauwi.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa kidney bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio!
8: Yung may VCO!
7: Ang VCO!
8: Yung may D3!
7: Mga buti ka!
8: Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: O si Karen, damo gid sang akon hair fall ug indi manami. Ako na puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon
7: butis. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
8: Ang VCO
7: nga may D3.
11: Mahigpo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-energy?
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500
7: ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo.
11: Nga sa masami,
7: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy.
11: DTX 500.
7: Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taasok yung sugar. Pilaskod, bubing mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilaskod, asap nilang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Ang Physio,
11: yung may D3.
7: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butik.
7: D3 Bio.

0: ano ang i-check mo sa akon, girlet?
1: Si kalot kasi ito lilutap ah. Nag-away tungod sa ido.
0: Bao, ahaw sa ido mailinaway git sila. Ay naano nga mga ulo sang tawo.
1: Kay si kalot balakap, siya ang nag-atipan sang ido ni Tulilot. Nagastuhan niya sa pagkaon na paliguan na atipan, pero si Tulilot ko no, nagapawala lang.
0: Bao, ahay. Ahaw ido, taga-agin nila importansya.
1: Kap, dapat lang bala. Kay bisan ido lang ina sila, may balatsyagon man ina sila. Dapat atipanon ina sila, hindi sila dapat magpabayaan.
0: Bao daw sa piho ka, bisan kagid kero nga askal nga ido.
1: Oo bala kap, bisan ano pa na yung alahi atipanon mo. Saguron, paliguan, baklan, bulong, para nga magkayo ang lawas, kag ang panit. I-bless ka na bala ni Lord kung ginaatipan mo mga sapat sang maayo ka.
0: Bah! Gilin!

0: Hala, kalot! Kanami na sang ido mo! Kanami na sang balahibo, ya! Wala na nagapalak-palak!
1: Napaliguan ko na lang sang mayo, wanang.
0: Gali! Oo. Natambok siya, ho!
1: Oo, gali. Tambok siya, pero ubos mga kwarta ko kagpagkaon siya na sa iya.
0: Hala, kanami sa imang magatipan sapat, kalot!
1: Ay, wanang?
0: Hmm?
1: Hindi pa na gani amo, eh, kiti. Nagapalayo pa ko na kay Burdigol. Kay basi bala, magtukar naman balang allergy ko. Mm-hmm. Blue na.
0: Hala, kalot. Kanami sa imang magsagod, no?
1: Namat.
0: Ano pag itayan kon? Tawong saguron mo.
1: Matay. Wanang?
0: Daba pa sagudan ko sa imo kalot, ah? Matambok na git ko guro mo.
1: Hala, wala, wala, wala, wala.

0: balut.
1: Ako na lang balang dumugaan.
0: Ano lang?
1: Ay, kwan. Ang ambal ko, ho. Oh, sige, dumug-dumuga.
2: Lahat, ay, kada.
1: Sting! Rene, palapit yung balasting?
2: Anong gitbakal mo?
1: Ah, kwanti nga, shampoo. Shampoo kay Do, kaghabon, ah.
2: Ano?
1: Oo.
2: Wow, daw seryoso ko na gin sa pagsagot kay Burdigol, aha.
0: Ako ba lanong? Dog lover man ko.
1: Ay, taad. Ako, hindi, pero naloy lang ko na si Ido. Kaya matcha ko gani daw, bata ko ng Ido ngayon eh, kung tikalaon bala. Paminsar ko kung nakakao na si Burdigol.
0: Ang balot?
1: Oo, bala ay. Dason, daw nagapangimon ko kay Tulilot kung ginabakla niya pagkaon si Smiley. Pero ang Ido yung si Burdigol, wala.
2: Ano, ang balot?

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth, Humok ang Tigang Aplema, Afford Pa.
0: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
2: Yes, Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
4: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm, fab, con, pamungkong makablum, tanggal amoy kulo, sa pangon at charm.
7: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Narito dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opirahan na. Kung baga, ang piya ko ng aspirasyon, ang kisipot mo kong isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, day. Ano na batsagan ko nga? Buhin ako gawagin na po. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nag-aabang. Sabto ko to sa ilagalay sa mata ko. Takladon. Primang bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
11: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
12: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manamit pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inom daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kong graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Good thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga dulang na nutrients sa akon bangod sa stress. Ganit sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka! Stress tubs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Oras tatak impunto alas 5.
5: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok, ang tigang aplema. Afford pa!
6: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS! My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Be extraordinary with MX3.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige, kugpulang. Buti kog buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
17: Mighty C,
19: mabakang abutika.
17: GTX 500.
20: Si Edding Grace, paglimutan.
21: Ako, may sakit nga diabetes.
22: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
21: Duwa ka tesis na sa aga kagsagap. Nag-100 ang akon nga sugar sugo.
22: Wow.
21: Mabakal na ka mo. Sa Detex 500, inamigit ingi sa akong nga lawas.
17: Detex 500! D3 Bio!
23: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
17: D3 Bio! Ang D3!
24: Yung may Visio!
17: Ang Visio!
24: Yung may D3!
17: Parang sumanguti ka! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
25: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Maski magwala ko kag mahangina, ang damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula.
17: Ano
25: tayo ng ako
17: ni allergy? Mighty C!
24: Mabaka sa mga butika.
17: GTX 500!
26: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
27: Imo nga blood sugar test.
28: Ilan itong score ganit?
26: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
27: Ilan na lang imo nga blood sugar?
26: 160. Yeah. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
17: GTX 500! D3

0: Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Time.
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
0: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
6: you need toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop o kon cellphone?
2: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
3: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
1: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
7: Good thing may Sample Gold Coffee Mix.
6: Maluwas na manamit gid.
7: May free collagen.
6: Ang guta tayo nga pa.
4: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Charm and Fabricon. Pamungkong makablog. Hanggang amoy ko lumang. Sa pangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy colub.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
4: Sample Plus Gold.
11: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni o mayalik mo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nagulang akong nga pulset.
4: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: Non-Scorn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Non-Scorn Coffee. Mabakal sa mga butika.
1: Maulan man, no worries na apoy ko lubang damit.
2: Charm, Fabricon, pamumpong makaglo, tanggal amoy ko lo, sa pangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangtong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
4: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh.
5: Ngayon kasi ang deadline nito. Ahabol na lang ako sa inyo.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN!
11: Number 1!

0: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oras tatak alas 5 jes.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
4: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
4: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Narito dayon, senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang pia ko nga solusyon, ang kisipot mo kong isa, Extension Vitamin D3. Bali, 4 kasok gel, every day. Ang nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka lang ko to, nga kapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sa to ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon, pinang bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
8: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: Hal Semabutika Life Extension Vitamin D3.
1: Okay, so Dr. Leon, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Moliad Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
3: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee pero mayara na sang snacks and lunch.
2: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
3: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
2: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
4: Tanga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanang kinakaya.
5: Ayo na lang, may bag-o nga Rebicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Rebicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rebicon Forte, may palagang lakas mo.
9: D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet, takugidan ay bulig sa D3 Bio. Huwag yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
11: Mabakal, sumabuti ka.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag TDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag TDX 500 ka na!
12: Mag DTX 500!
13: Ang may powerful compound!
12: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
13: TDX 500!
12: Garantisado!
13: Epektibo!
12: Para mismo!
13: TDX 500!
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Richard, isa ka principal driver. Ang galingin ko lang po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Kaya nang panibisis ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang galingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
9: Yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
16: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
9: Sample Plus Gold.
17: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo, ginagambal na maayo, gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amuman akong gintumar ng suplemento. Salamat, ikubala kayo at ama, tunadula ang bukol.
9: Sample Plus Gold.
12: Makal sa mga butika.
9: Samphone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Rodel. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
9: Samphone Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, lalakas
9: at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
19: Ako si Jovin. Subragit kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Samphone Plus Gold. Gani intestinyan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
9: Sample Plus Gold. Sa mga butika.
20: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sampon Plus Gold.
3: Ako si Libot, ako gud ang pagliwang ko. Bangot sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, kitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si May Nano.
6: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
5: Oh, tumar kong Ibiricrin. Wala na yan. Hantig ko ron. Wala na. Ibiricrin Capsule kay Bitimo kayo.
4: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Huwag alay siya rin, nagtanto sila kaysa nagligad, sikisakit ka dyan katama. Yan ba sa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: TTX 500.
9: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akong nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka?
11: TTX 500.
10: Pinadala sa bungi mo sugar.
9: Tatigay ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-
1: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at tibugit katam.
1: Mighty C, mabasa mga butika.
4: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako galing si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsya ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsya ko, bisan permi kulang ang tulog.
4: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang mag-aandir ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Kung si Ansang Sumag, isa ka si Jante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Maya.
5: May cyst ko sa ovary,
4: 3 cm na gali.
5: Try ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipay ko sa resulta, kaya nag-clear gitang ako ng ovary.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Ako si Eunice. May ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: RMN. Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, Tatak alas 5:20 sa hapon.
7: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMN News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMN News and Public Service. And Public Service.
8: Mayong hapon mga karadyuman, welcome sa pagpangalagad sa programa RMN News and Public Service.
7: RMN News and Public Service.
8: Sa subong adlaw sa Miyerkules, petsa 29 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Live sa gihapon nga makit-an kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alagad, Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
7: RMN News and Public Service.
8: Sa ating pagpangalagad sa subong nga hapon, update sa mga nagkalatabo subong adlaw sa Balita Nasional. Kaina, nagpadayon ikapulo nga adlaw sang impeachment trial batos kay Vice President Sara Duterte. Ginpresentar sang prosecution ang duha ka anay managers sang land bank nga amo sanday retired branch manager Violeta Constantino kag Nenita Camposano. Ini may kang tanang gyapon sa Article 1 sang Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente sa ginapahayag hindi husto nga paggamit sang kabugusan nga 612.5 million pesos sa pondo sa idalom sang Office of the Confidential Funds sang Office of the Vice President kag sa Department of Education sang si Vice President Duterte pa nagapungko bilang secretary sang ehensya. Kaina, una nga nagtestigo si retired Land Bank show manager branch manager Violeta Constantino nga amo ang nag-oversee sa pag-encash sang apat ka cheque nga nagabalor sang 125 million pesos nga kabahin sa confidential fund sa Office of the Vice President. Sunod sa iya sa 32 years niyang experience bilang manager nagatrabaho sa Land Bank, first time niya na maka-oversee sa amo to kadako nga encashment para sa isa ka opisina sang OVP. For example, ang pal niya, unusual but not suspicious. Unusual nga nagapa-encash sang amo kadako nga kantidad ang isa ka opisina kaya isang OVP, pero hindi suspicious, hindi makaduluda kay ti iban nga opisina sang gobyerno nagapa-encash man sang mga dalagko nga kantidad. Kaya nga yung mga nagisiling ni branch manager ni Anita Camposano nga unusual ang pagpa-incash sang minilyon nga kantidad sa Department of Education sa si Vice President Sara Duterte pa ang nagapungko bilang secretary. Pero una pa lang ini kay pagpresentar pa lang ini sang land bank managers angot sa kunbala nakawithdraw gid man sang kwarta ang Office of the Vice President kag ang Department of Education nga sadto ginapamunuan sang BC presidente. Ambal gani ni Congressman Lawrence Defensor nga kabahin sang prosecution umpisa pa lang ini ang pahayag nga unusual ang pagkuha sang pag-incash no sang kwarta sang Office of the Vice President. Umpisa pa lang ang ginpahayag sang duha ka testigo sa Article 1. Kay tikon nang tawon mo indi gid man niya silang makambal nga indeed may misuse, indi husto nga paggamit sang kwarta. Kay ang pamangkot to kaina sa interjection sa ila sa mga senator judges kung nakabalo sila after withdraw sang kwarta kung din gamit. Hambal sang former branch managers kati wala man sila yakabalo kay ti ang ilaya trabaho amo man lang ang pag-oversee sang pag-paincash sang kwarta kag wala na nila gin question kay ti may notice halin sa Office of the Vice President nga okay no ang may authorize ang pag-paincash sang tunga sa bilyon nga kantidad sang kwarta.
9: RMN News and Public
8: Padayunon
9: Service.
8: Padayunon ang day 11 sang impeachment trial sa Lunes, August 3, alas 10 sa aga. Angot gihapon sa Article 1 sang Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente pero kaina may aras ang proposal nga himuon nga alas 10:30 tubtob alas 13:30 ang impeachment trial pero istoryahan pa ini sang mga senator judges pero sa announcement sang presiding officer kaina andes mag-adjourn ang impeachment trial ginsiling ni presiding officer Senator Chis Escudero nga alas 10 sa Lunes magapadayon ang day 11 sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
9: RMN News and Public Service.
8: Sa iban pang balita, sa Balita National sa gihapon, si Senator Pia Cayetano ginpasakaan sang ethics complaints sang pila ka women's rights advocates. Ang iyang grupo nga amot ang nagadusok at nagasuporta sa iya sang una, nagfile pa sang ethics complaint batok sa Senadora. May kaangtanan ini sa pag-post hungod ganiya no sang senador sang spliced ginutod lang nga video nga nagapabor sa ila misleading nga video angot sa kay House Prosecutor Chel Jokno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Patag sang complainant kay hindi political act kundi isa ka seryoso nga ethical issue ang ginaligar deliberate nga editing hungod ganiya nga pag-edit sa statement ni Congressman Chel Jokno kabayin sang prosecution sa official impeachment proceedings nga tuyo nga ma-confuse pagid ang publiko sa pahayag aginhimo ni Congressman Chel Jokno.
9: RMN News and Public Service.
8: Check nato ang dugay-dugay si Rajuman Mon Kapalihan sa aton nga mga balita lokal.
9: RMN News and Public Service.
8: Samtang update man kay sa subong atuig, madayon ang barangay kag sangguniang kabataan elections si COMELEC Commissioner Chair si COMELEC Chairman George Garcia nagsiling nga hingyoon nila sa kay President Ferdinand Marcos Jr. nga ideklarar nga holiday ang November 3 para nga makaboto ang mga pumuluyo sa barangay kag sangguniang kabataan elections sa November 2. Kay November 1 wala na sang trabaho, wala sang klase pagka dos eleksyon tikon may klase kag trabaho na sa 3 laban-laban pagka 2 ba si ang iban bala ginakangawaan sang COMELEC nga hindi na magbotong iban ti may nga gawon ni balik sa trabaho kag iban mabalik na sa syudad or sa diin man nga lugar nga ilagi na trabahuan para nga magpadayon ni sa klase man or sa trabaho hindi sila makaboto sa November 3. That's why nga hingyuon nila sa presidente nga ideklarar nga holiday ang November 3 para nga magtaas ang turnout sa mga botante sa November 2 barangay and Sangguniang Kabataan elections.
9: RMN News and Public Service.
8: Oras tatak alas 5:29 na sa hapon. Unahon naton check naton ang Nasapuan update sa Nasapuan nga bangkay. Dara sa Baybanon sa Dumaga sa Iloilo with Rajuman Mon Kapalihan.
9: TYRI Rajuman Report.
10: Pwede man maghiwala pa tugtog sa buong makilala ining bangkay ng Sakwan sa may Taytay, no? Sa idalom sa Taytay, sa barangay Bantod Fabrika, sa may Banwaya sang Dumangas, Iloilo, Rajuman Magi, no? According kay punong barangay Lulibert Pilais, ang punong barangay sa nasambit iyang lugar, alas 12 pasado kaina sang may nakalabay nga lalaki nga nagamotorsiklo, no? Amo ni siya nakakita. At the same time nakasugid ini sa mga residente dira kagintudlo ang nagalutaw iyang bangkay. Ang bangkay siguro mga sulusobra na tatlo ka adlaw nga nalumos ini kay ara na gid sa advanced state of decomposition, no? Nagahabok ang iya sin lawas kag ang pinasuksok niya lang ni itong iyang boxer short regimen na bagi. Nagakulob ini siya kag para nga hindi mag maanod sang tubig. Ginhigtan ini sa mga residente, no, sa Taytay. Ini Taytay ngini mo ni siya kung madumduman naton sa una. Amo ni ang Taytay sa may sityo kalubihan, Bantod Pabrika na nag-usmod no nga gipakayo iya sang Banwa sang Dumangas. Sa subong ti konkreto na, no? Ginhulat kaina ang pagabot sang suko before ipasaka, pero according kay punong barangay Lulibert Pilais, wala sila sang residente nga nadula or na missing sa nakaligad yang adlaw or nakaligad man nga semana regimen na magi. Tisuspet sa nila nga ining bangkay nagalin iya sa iban na lugar, no? Kay manti ang angot kay sining suba man ni part pa ni siya sang Halao River regimen maging outfall niya diri sa may dagat sa may kilid sang Banwa sang Dumangas, no? Pero ang mga Banwa according kay Pilais naging posible agyan, no, sining bangkay alin dito sa may sudad sang Pasay padaog sa Dingle pagkatapos lapos diri sa may Barutak Apututan, no? Kag sa may Mina area, Rajuman na bagay, no? So wala pa ma-identify subong kag tingin na hibaluman sang kapulisan naton sa ibang kabanuhanan kung babala may mga missing persons nga na
8: may mga nagpa-blatter ba lang may mga, yes, missing sila nga mga himata, Rajuman Mon?
10: Yes, Rajuman na bagay, no? Kay ginhulat anay ang suko diri. Kasi hindi na magwantahan, gani aman ang baho.
8: Ano liwat ang description?
10: Ang lalaki na medyo maedad po, hindi pa matumod kung anong kung pilagin ang estimate sa edad niya. Kay ang
8: gahabok
10: lang
8: na
10: nasuksok
8: no?
10: Ito na eh. Oo. Ang nasuksok niya na lang itong nga boxer shorts na lang.
8: Mm.
10: Ako na lang na nabilin sa iya sining lawas. Nagkakulog ini siya.
8: Ang buhok.
10: No? Ang buhok, hindi naman
8: makita.
10: Kay posible nagkalaunot naman sa ano bala sa kadugayon na sa
8: mga any marks sa lawas.
10: Wala man sa mga marka sa lawas kay ang nagakuha ng panit niya nagamatamat nagidabi decompose kag naga habok na, no? Ang iya sining lawas pero base kung mapakulob kag makakuha kita sang latest update karon sa kapulisan naton ay February matapos ang investigation sang Suko Team Regiment Magi kasi kung may pila ka mga markings ini sa lawas or palatandaan para man nga may baluan sang iyasin nga pamilya kung si O ini, no, ini nga sambit iya nga biktima nga sa puan dira sa may area sang barangay Bantod Pabrika Dumangas sa Iloilo. sa Subo nga tinion, sudad naton medyo masako-sako na, considering buhi na rin man magi, ang mga mayor nga dala nun naton, diri sa may distrito sa Manduriao, distrito sa Haro, no? Kag ang tanan nga mga dala nun naton, mayor nga dala nun naton, nasako na bangod man sa pagpalauli man sa aton sining mga empleyado sa government at sa mga private establishment at same time, ang aton sini ng mga estudyante. Nagkag-om-go-om, ang aton sini kalangitan, may nagtupa ganigin na nga ulan o taliti sa pilakabayan ng sudad naton, pero right now doon nagtala-taho-taho kay hindi din man sa tama kadamol, abi, no? Nga gal-om ang nagtabon sa aton sini na palimot. Kamu ni madulong natin ng information direkta ya sa may barangay Bantod Pabrika sa may Bantod sa Dumangas sa Ililo kundi sa mga mayor na dalano natin sa siyudad sa Ililo. Kasama mo sa DYRI Armen Ililo, Radyo Manmon, Iyales Kapalian, Tata Carmen.
11: RMN News and Public Service.
8: Nabati ang report ni Radyo Manmon Kapalihan. Ang oras, tatag alas 5.35 sa hapon. Ang iningabahin ginadunong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapinok at pampabatas ang panit kay mayaras ang collagen. Natural, nga nagpaputis ang panit kay mayaras ang glutathione, kag may protection pa, kag nagaditox ang atay, kag kape nga nagpabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santon Gold Coffee Mix, kag Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, protektay ang imo kaugalingon, batok sa kunan naman nga sa isang balatian kagupipagid sa DTX 500 ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes. Likaw iman ang tridor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500. Grabe, tatlo gidya ka mga estudyante dra sa may A. Bonifacio Integrated School na dakpan nga nagahit-hit sang marijuana kag ang duha kay ban pa nakuhaan sang kutsilyo. Check naton ang detalye sini dugay-dugay sa report ni Rajoman Flo Navarrete. Ay aktual gid ni nga na dakpan aktuhan gid ang mga kabataan baw sa sulod pa mismo sang eskwelahan dira sa may city proper. Anong grade ni sa mga estudyante nga ni mga minor di edad pa ini sila, paano nadakpan din ni halin ang ilang nga ginahit-hit nga marijuana, sinuni na tudlo sa ila, may dala pa nga mga kutsilyo. Check naton inadugay-dugay sa report ni Rajman Flo Navarrete. Happy listening sa kay Carigaba Richard, kagawad Noel Coscaluela, Stephen Panega, Alma Genga, Nunoy Silobrico, Edna Paraiso, Sir Stephen Panega, Mel Gargaran, Rosel Gayapa Gumilya, kag iban pa. Check na naton detalye sang balita angot sa mga kabataan nga nadakpan nga nagahitit sa marijuana kag ang duha may kutsilyo pa. Rajman Flo Navarrete.
11: DYRI Rajman Report.
10: Ana magi aktwal nga nadakpan nga nagahit-hit sang laya nga taon sang marijuana sa sulod sang mismo no sang A. Bonifacio Integrated School sa may Iloilo City proper, no. Ang tatlo ka mga estudyante sang nagligan nga semana. Ang mga natubod nga mga estudyante lunsay ini grade 10 learners, no, sa mga eskulahan kag lunsay mga minor de edad, no. Magluwas sa mga ini, isa pa gid ka grade 8 kag grade 9 learner ang nakuan naman sang kutsilyo nga na-detect tagi sa metal detector sang tinilikdan lang adlaw. Sa interview ta kay Maria May Alimansa, principal sang A. Bonifacio Integrated School, ginpayag sini nga gintugyanan nila sa City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO ang paghatag sang nagakaigo nga intervensyon para sa mga nasambit sini nga kabataan kaliga turnover sa balay balayunan. Ginatag na ni Alminasa nga wala nila gin automatically drop, no, ang mga estudyante kagatagan pa sang tsansa na makabalik sa eskulahan kung matapos na ang intervensyon sang CSWDO. Abi mo Radyo Man Magi, ang duha o tatlo ka mga nagtaladakpan nga may marijuana or nag-hit sang marijuana gina-order nila via online.
8: Kaya no? Ba? Online? Di
10: online. Hindi pa natin matumod rin. Kagaway pa man idea gid si Ma'am Aliminasa. Pero ang information niya nga baton, online gina-order.
8: Ano, pila edad nila niliwat, Radyo Man Flo?
10: Ang ilang mga edad is grade 14
12: 15, tag 16.
8: Te, makod mo?
12: Oo, 14, 15.
8: Grade 8, grade 9, grade 10?
12: Oo. Whilst, oh, grade 8, grade 9, no? Hama, mo gina. Kag ang sa kutsilyo naman, 14, 15 anyos ang edad, no?
8: Ang bali, ang nadakpan ng tatlo ka estudyante ka nag-hit-hit, separate pag dinhi sa duha nga nakuan sa kutsilyo.
12: Yes, correct na, Rajuman Magi. Oo. Separado ina, no? Kay ang nakuan naman ko, oo. Kay nakuan ng nakuan ng kutsilyo ng mga learners.
8: Nga ako nung dala ni sila sa kutsilyo sa eskulahan, dapat dala nila papel kag notebook kag ballpen. Ano kuno nga aming mga kutsilyo sila dala?
12: Why manda sila kontra sa eskulahan galing kahit ang nagligad nga summer, do amo ni kuno ang nag-trigger sa ila nga madala sa kutsilyo pagi sila nga mga grupo, no? Ningan niyo sila nga mga grupo wala radyo man magi, no, sa mga kabaranggayan ni Kinistaran sang sini
8: para, mga para astig.
12: Para astig.
8: Tenong bal ni ma'am?
12: Ang ambal naman ni ma'am, no, nga ginamas pa din pag nila, no, ang seguridad sang ila sini nga eskulahan, no, para nga hindi na may maliwat ang ining mga nakuhaan sang kutsilyo kaga pagithiyas sang marijuana.
8: Ngayon lang kayo na-confiscate ni Rajman Flo before pa nga may natabo.
12: Kay walan mo ang kutsilyo ginabutang nila sa medyas nila mo.
8: Ay abaw, as in? Para kung mag-ano, para mag-ano ka, pag ginano na sila, gina-frisking or sa detector lang?
12: No, metal detector lang. No? Tapos ang isa sa Baguio na-recover. No, ang mga kutsilyo. So may barangay kita diri nga nakuha pero hindi nato ni malawag. Basi boss mabisitahan naton.
8: Oo, natuan mo na, no? Boss.
12: Oo, boss ito kay
8: pamilya nila na nga ang nag-amo ng mga kabataan.
12: Pangitaon naton boss, no, ang mga pamilya. Ti aminado man ang mga ginikanan suno kay Mama Liminasa nga nagalapas, no, sa kasalanan ng ilan sila mga kabataan.
8: Okay, no, balaan mo ti ang mga teachers, eskulahan, second parents, ang learning partnership ini siya first gid sa panimalay, ang parents gid ang first nga teacher. Balikan gid ang panimalay ko din sila nga ano klase panimalay ang ginalinan sa mga kabataan nga ni Rajman Flo.
12: Yes, no, kag ang bali mamalimin nasa ang ginikanan kidya ang ano eh priority nga o priority nga magkuan sa mga kabataan mag disiplina, no, ikaduwa na lang ng mga teachers. Oo. No,
8: di may intervention na ang eskulahan with the CSWDO kay di paryutubla ang hambal permi basta mga minor di edad ginahimo, gina-exhaust pa sa gobyerno ang tanan ng mga tikang para nga mabuligan, ini sila kang mabalik sa husto ka banas, Radyo Man Flo.
12: Yes, correct na, Radyo Man na Magi, no. So, duwagan nato ni Buas, no, ang update sa sining mga kabataan sa sining barangay or kalatuan ng barangay do tatlo gini, no, ang ilang mga bata ito nga involved, no.
8: Matour ka sa city, ano eh, Buas?
12: Ano na?
8: City man lang. Libuton mo, tatlo ka barangay, libuton mo, Buas.
12: Sige, Radyo Man na Magi, no? So, for the meantime, muna naman dulong natin information sa pag dulong natin sining information ang sa sining mga estudyante, no? Nga nakuhaan sa kutsilyo, kag nadakpan sa paghitip sa marijuana. Why, pagkita nga, Landry, sa sinong nakadakop sa mga kabataan, pero tiyan, bali mamaliminasa, nga confidential lang ko, no? Baya, kayo na, sa ito, interview,
8: pero
12: Radyo
8: ano? Man. Teacher or classmate nila?
12: Hindi yung mambal. Hindi yung mambal, no? Ni Ma'am Aliminasa.
8: Kagina lang ni, no? Kaina lang ni Natabo?
12: Ang isa kaina, ang isa sang Lunes. Kasama mo sa BYRI, Armin Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo, Navarrete. Ay, by the way, happy birthday galing kay Ma'am Ayen,
8: happy,
12: no?
8: Happy birthday! Happy birthday kay Ma'am Ayen, Ma'am Erin, Rita Manikan. Happy birthday. Anong message
12: yes
8: mo?
12: Ano na?
8: Anong message mo?
12: Happy birthday to the most beautiful women I've ever seen. Happy birthday, Ma'am Irene Rita Manikan.
8: None.
12: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manslo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
11: RMN News and Public Service.
8: Nabatian report ni Radyo Manslo Navarrete. Bantayan yung update sa sining report kay pinasahi na naman ng ilang supply isang marijuana. Aba, level up na online ginakuha sa mga kabataan. As per information nga nakuha sa ato ng RMN News team sa principal sang A. Bonifacio Integrated School. Kagibaloon man naton kung ano ang circumstance sa kabuhi sa mga kabataan nga ini nga ang imbes nga papel, notebook, libro, ballpen ang dalon sa eskulahan, kutsilyo.

0: na transmission charges at magkaroon ng masusing pag-audit ang Energy Regulatory Commission.
1: Although makabuluan ang panukalang yan, naalis silang systems, pero naniniwala tayo na hindi yan ang pangunahing solusyon sa napakataas na presyo ng kuryente. Kung seryoso talaga ang administrasyon na pababain ang presyo ng kuryente, suriin mula sa generation. Paano natin mapapababa ang generation charge? Paano natin mapapababa ang transmission charge? Paano natin mapababa ang distribution charge ng Meralco, ang mga universal charges, ang mga subsidies? Ang dami. Maraming pwedeng pababain. Ang kailangan lang ay pagsusuri. Masinop pagsusuri ang kailangan lamang na dapat gawin ng Energy Regulatory Commission.
0: Magkasama si NASICOR, President Pete Ilagan sa panayam ng DZXL Araman, Manila. System loss, electric bill at mas mataas na income tax exemption. Sesertipikahang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Chanel Salazar.
2: RNN Live Report.
3: Tiniyak ng Malacanang aagarang pagpasa ng mga panukalang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address kabilang ang pag-amyenda sa panukalang Electric Power Industry Reform Act. Kasama rin sa prioridad ang pagtataas ng taunang income tax exemption threshold sa 350,000 pesos mula sa kasalukuyang 250,000 pesos upang mabawasan ng buwis ng mga manggagawa at middle class. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, isi-certify ng Pangulo bilang urgent ang mga panukala kapag naihain na mga ito sa Kongreso. Layo ng Pangulo na alisin ang dagdag singil sa mga consumer at sa halip ay obligahin ang mga utility companies na bawasan ng system losses, lalo na ang dulot ng nakaw kuryente at iba pang pilferage.
4: Gusto po ng Pangulo ay matanggal itong extra cost sa ating mga kababayan, hindi naman para pasanin ang burden na ito ng mga consumer, pati naman po ng mga utility companies. Hindi po yan ang nais ng Pangulo. Ang nais lamang po ng Pangulo ay tiyakin din ng mga utility companies na mayroon silang isinasagawang plano at pagmomonitor para maiwasan po itong losses na ito.
3: Samantala, tiniyak naman ng palasyo na nasa listahan pa rin ng mga prioridad ng administrasyon ang pagpasa sa panukalang Anti-Political Dynasty Bill. Hinihintay lamang anya ang paghawak dito ng Kongreso hanggang makarating sa Bicameral Conference Committee dahil nakabinbin pa rin ang panukala sa Senado at Kamara. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
0: Nakukulangan ang grupo ng mga manggagawa sa mga hakbang na inilatag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon kay Nagkaisa Labor Coalition Chairperson at Federation of Free Workers President Attorney Sunny Matula, bagamat kinikilala nila ang ilang positibong hakbang ng administrasyon para sa mga manggagawa, marami pa rin kailangang tugunan. Para kay Matula, mas mainam kung itataas sa 500,000 pesos hanggang 600,000 pesos ang annual income sa magiging exempted sa buwis imbis sa sinabi ng Pangulo na 350,000 pesos.
5: Ang gusto niyang tulungan yung mga sabi niya ay mga middle class, eh palagay ko itaas niya sa dapat 500,000 to 600,000 pesos. Yun ay maramdaman yun ng middle class kasi kung ang mga 500,000 ng exemption ay parang madagdagan ng take home pay ng 3,500 yung ating mga middle earner, ano? Oo, hanggang 7,000 pesos. So mapifeel niya yun. Pero kung ito lang 350 ay palagay ko ay hindi mapifeel yan ng ating mga middle income tax earner.
0: Dagdag pa ni Matula, patuloy nilang pinapanawagan ang pagkasabataas ng 200 pesos legislated wage hike, paglikha ng mas maraming regular na trabaho at pagpapabilis sa labor justice system, gayon din ang pagbibigay suporta sa maliliit na negosyo para mapalakas ang purchasing power at ekonomiya.
5: Tutuloy pa rin namin yung paglalabi ng 200 pesos wage hike at syempre itutuloy pa rin natin yung ating mga inisiyatiba para at least makatulong din na mag-create ng trabaho at syempre ma-address yung contractualization issue na hinaharap ng mga manggagawa na dapat regular ang trabaho sa kasalukuyan. Maraming regular na trabaho pero contractual yung mga manggagawa. At ang pangatlo ay palagay ko ay dapat tutukan din ng gobyerno yung speedy labor justice natin. Maraming mga panalo ang mga manggagawa sa National Labor Relations Commission. mabagal yung

0: execution, ano, yung pag-implementa ng mga panalo na ng mga manggagawa.
1: Sinagkaisa Labor Coalition Chairperson at Federation of Free Workers President Attorney Sunny Matula sa panayam ng DZXL RMN Manila. Malacañang umapilan sa mga kritiko ng planong pagulunsad ng space rocket na huwag maging balakid sa pag-unlad ng bansa. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Chanel Salazar. RMN Live
2: Report. Nanawagan ang Malacañang sa mga kumikwestiyon sa planong paglulunsad ng space rocket sa bansa na ibaba na ang kanilang mga kilay at huwag hadlangan ang mga programang makatutulong sa pagunlad ng bansa. Ito ang naging tugon ni Palace Press Officer Claire Castro matapos sabihin ni Senator Robin Padilla na bagamat suportado niya ang plano ay mas dapat munang unahin ang bullet train sa Bicol. Ayon kay Castro, sa halip na pagdudahan ng space program, mas makabubuting suportahan ang mga inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil bahagi anya mga ito ng pangmatagalang pag-unlad ng bansa. Iginit din ni Castro na tuloy-tuloy na tinutugunan ng pamahalaan ang iba pang problema kasabay ng pagpapatupad ng iba pang programang pangkaunlaran.
3: Yung mga tumataas ang kilay, ibabalo nila. Ang ingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa taumayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanakis ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa.
2: Samantala, tiniyak din ng Malacañang na dadaan sa masusing pag-aaral at mahigpit na pamantayan sa kaligtasan ang planong paggamit ng nuclear energy. Susunodan niya ang pamahalaan sa mga safety, security at safeguard standards ng International Atomic Energy Agency bago isulong ang naturang programa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
1: Department of Justice patuloy na makikipagtulungan sa Ombudsman para mabawi ang mga ninakaw na pera at mapanagot ang mga sangkot sa anomalya. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Jairus Peña, Florida. RMN
4: Live Report. Tiniyak ng Department of Justice na patuloy silang makikipagtulungan sa Office of the Ombudsman sa pagpapanagot ng mga nagnakaw sa kaba ng bayan. Sa isang payag, sinabi ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na nagpapasalamat sila kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tiwala nito na ibinigay sa National Prosecution Service. Malinawa nila ang mensahe ng Pangulo na ibalik ang ninakaw sa taong bayan at mapanagot sa mga korte ang sinumang nagkasala. Sa ngayon na nila ay nasa 841 million pesos na ang perang nabawi mula sa mga sangkot sa flood control anomaly at naibalik na sa National Treasury. Sa kabila nito, magpapatuloy nila ang kanilang pagbawi sa pera ng mga Pilipino. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Jairus Peña, Florida, Tatak RMN.
1: Hindi pinalampas ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang tila patutsada ni Senadora Aimee Marcos sa isang video kung saan sinabi nitong bukod sa International Criminal Court o ICC, meron ding ICC sa Malacañang. Hindi man direktang pinangalanan ng Senadora, sa Senadora si Castro ay pinahiwatig sa video na ang letrang I ay tumutukoy sa salitang impacta.
5: ICC is in serious trouble.
6: Pinapalusaw na sila ng USA.
5: Buti nga, ICU lang, hindi DOA.
7: Dead on arrival?
5: Anong dead on arrival? Denial of authority.
7: Kasi po tayo magkakampante.
5: At bakit?
7: Kasi kahit mawala ang ICC, meron pa rin IPC.
5: IPC? Ano yun?
7: International Free Coalition.
5: Eh, ganun ba?
7: Opo. Tapos meron pang ICC sa Malacañang.
5: Anong ICC sa Malacañang?
7: ICC Impact Conference. Uy!
1: Tugon naman ni Castro, hindi siya sanay gumamit ng mga salitang nang-insulto o ad hominem laban sa kapwa. Pero ginit niyang kung ang bansag na impakta ay dahil sa kanyang paglaban sa fake news, mas dapat umanong tanungin kung sino ang tunay na ilalarawan ng naturang salita.
3: Hindi ako sanay sa mga ganung salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang impacta. It takes one to know one.
1: Dagdag pa ni Castro, hindi niya inaagaw ang corona ng bansag na impacta sa senadora.
3: Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impacta? Yung gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag sila mag-alala, ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalintingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level.
1: Magkasama si Palace Bronze Officer Undersecretary Claire Castro.
8: RMS Network News.
1: 10 manggagawang nakita ng sintomas ng radiation sa paggawaan ng mga substandard na bakal sa Pampanga. Patuloy pa rin inoobserbahan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Gerald Ulep.
8: RMN Live Report.
9: Patuloy pa rin inoobserbahan itong 10 manggagawa matapos makitaan ang sintomas ng radiation mula sa pabrika ng substandard na bakal sa Pampanga. Ayon kay National Bureau of Investigation or NBI Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives and Foreign Malign Unit Head Attorney Zulika Pariponales, inirekomenda ng Department of Health o DOH sa obserbahan ang mga manggagawa matapos kumpirmahin ng Philippine Nuclear Research Institute na may natagpuan radioactive materials sa loob ng planta. Malalaman anya ang kalagayan ng mga manggagawa kapag ilalabas na ng DOH ang cytogenic examination ng mga manggagawa.
10: Sa na-assess nila, no, na available na mga empleyado at the time, may 10 po na nag-manifest ng symptoms ng radiological exposure. However, the confirmation would only come out once the cytogenetic examination has been concluded by the Department of Health and the Philippine Nuclear Research Institute. In so far as the Department of Health. Doon naman po sa DOLEM, ang ating mga empleyado ay binibigyan ng assistance ng Department of Labor and Employment at ng local government unit po.
9: Dahil ito pinagtutos na rin ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na ipatigil ang operasyon ng planta dahil sa panganib umano nito sa kalusugan ng mga manggagawa, publiko at kapaligiran. Kung narito natuklasan ng otoridad ang iba't ibang paglabag sa kaligtasan ng mga manggagawa, kabilang narito ang kakulangan sa beneficyo, safety program, personal protective equipment o PPE at ligtas na kagamitan sa trabaho. Kasama mo sa DZX and RMN Manila, Rajaman Gerald B. Ulek, Tataka, RMN.
1: Batang lalaki na 6 na araw nang nawawala, natagpo ang patay sa bundok sa Butuan City. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
8: RMN Live Report.
11: Patay na natagpuan ang 2 taong gulang na batang lalaki kaninang tanghali sa Purok 3, Barangay Kamayahan, Butuan City matapos ang 6 na araw na paghahanap mula nung ito ay nawala sa kanilang tahanan. Kung saan habang nagwawalis ang ina ng bata ay hindi nito namalayan na lumabas ng bahay ang kanyang anak noong Hulyo 23 nitong taon. Matapos ang ilang araw na paghahanap, namataan ang isang magsasaka ang bangkay na katawan ng bata sa malayong bahagi ng bundok sa naturang barangay. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng pagkamatay ng 2 taong gulang na batang lalaki. Kasama mo sa DXBC, Arvin Butuan, Rajaman Prince de las Marias, Tatak Arimen!
1: Lollapalooza, dadalhin ng Tourism Philippines sa Luneta bilang suporta sa SB19 na kinatawa ng Pinas sa international stage. Alamin natin yan mula kay Rajaman Alex Furake.
12: Ready na ba kayo 18? Dahil dadalhin ng Department of Tourism, DOT, ang Lollapalooza sa Luneta para masaksihan ang pagtatanghal ng first Filipino group ni SB19 sa isa sa pinakamalaking music festival sa Amerika. Sa Facebook page, inanunsyo ng Tourism Philippines ang magandang balita, caption sa page, The wait is over as B19 makes history as the first Filipino act to ever perform at Lollapalooza, and we're bringing the celebration home. Mapapanood ang live simulcast watch party sa Biyernes, July 31, 2026, alauna-imedya ng umaga hanggang alas 6 ng umaga sa Rizal Park Open Air Auditorium, Manila, at ito ay free admission. Yan ang ating entertainment news. Alex Foraki, The Top Carmen.
1: At sa inyo mga nangunang balita, ako si Radyo Ma, Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga-aklan, mayad nga gabi.
13: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
1: Ang oras, 6:01.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
13: RMN Network News.
16: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
17: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3, tunay, natural, at orihinal.
22: Yeah!

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Magabuti ka.
2: GTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: GTX 500.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Hala? Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang tao na may madubuo ka levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance na mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso din nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayo ng sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud users ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag kinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginom adlaw-adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
12: Ahoy! Kinikilig time!
13: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
14: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Sa Plus Gold.
16: Ko si Arlene, may aray dito problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani disingan nyo ang Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold.
14: Mamakan sa mga butika.
15: Santon Plus Gold.
14: Sampon Plus Gold.
17: Ako galing si Sherry.
18: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
17: Naghambal sa ako na inan ko kuno sang Sampon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
15: Sampon Plus Gold.
14: Mas pinalakas.
15: Pinagaling.
14: Pinahusay.
15: Sampon Plus Gold.
14: Sa mga butika. Sampon Plus Gold.
19: Ako galing si Val. Nirmilang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sampon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bo Mayalit Yugid. Salamat git sa Sampon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
15: Sampon Plus Gold. Mamakan sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tirawan na kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mabuti ka. Nance Corn Coffee.
3: Isandiin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
15: Ang Nance Corn Coffee.
3: Nagahatag sa imo sang mas maligon nga lawas, kag mas mabaskog nga.
15: Panghuna-una.
3: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee. Para magpabiling ka nga healthy.
15: Focus kag energized.
3: Nance Corn Coffee.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
20: Kag subong ka namin isa kong paminsari.
15: Mighty C, mabakas sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Kasi si C, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nataming. Salamat sa Mighty
15: C. Para sa matilong na dugo. GTX 500. Para sa healthy gatay. GTX 500. Ang GTX 500. Ang may mataas na antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. GTX 500. Masaligan. Epektibo. GTX 500.
7: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag Ferrex B araw-araw.
22: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
23: Charm and Fabricon, amoy tumatablog, tanggal amoy tulog, sa pangon ng Charm.
24: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangtong kumakablog sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS.
15: Santon Plus Gold.
25: Oo, si Mercy. Nara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod sa duwa kabulan noong pawan ko.
15: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Santon Plus Gold. Hindi sa mga butika. Santon Plus Gold.
26: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungaging naluwad-luwag man ang paginom, okay gid kay wala nagkatabi ang arthritis ko.
15: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangudyara na sa Santon Gold Coffee
15: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Giga

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsabo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Ang oras tatak alas 6:11 na sa gabi.
4: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
5: Mayong gabi mga karadyoman, welcome na sa pagbalita dari sa RMN Evening News.
6: Adlaw kita subong sang Merkules, Hulyo 29 to 2026.
5: Kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
6: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
5: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Jaylene Tamayo para on
6: the. Kag Radyoman Lanath Fernandez Silatrize.
7: Headline.
5: Sa mga balita subong adlaw, tatlo ka mga estudyante sang A. Bonifacio Integrated School nadakpan nga nagahit-hit sang marijuana. Duha ka iban pa na kuhaan sang kutsilyo.
6: Balita sa luwas sang pungsod, 13 ka mga tao sa Japan patay bangod sa mabaskog nga linog.
5: Kag sa showbiz, Olivia Rodrigo may bag-o na nga nobyo.

0: Sa detalye na sa atong mga balita lokal. Aktual nga nadakpan nga nagahit-hit sang marihuana sa sulod mismo sang A. Bonifacio Integrated School sa Iloilo City proper ang tatlo ka mga estudyante sa nagligad nga semana. Ang mga natumod nga estudyante nagkonlunsay grade 10 learners sa amuman nga eskolahan kag mga menor de edad. Magluwas sa mga ini, isa pa ka grade 8 ka grade 9 learner ang nakuhaan man sang kutsilyo o kung nakuhaan naman sang kutsilyo nga na-detect paagi sa metal detector sang tinalikdan lang nga adlaw. Sa interview sang RMN Iloilo kay Maria May Alminaza, ang principal sang A. Bonifacio Integrated School, ginpahayag sini nga gintugyan na nila sa City Social Welfare and Development Office o kung ang CSWDO ang paghatag sa nagakaigo nga intervention para sa mga nasambit nga kabataan nga iga-turnover sa Balay Dalayunan. Ginatag ni Alminaza nga wala nila gin na automatically drop ang mga estudyante. Kagatagan pa sang tsansa nga makabalik sa eskwelahan kung matapos na ang intervention sang CSWDO. Sa iban pa nga balita lokal, handa si Councilor Jose Maria Nene de la Liana nga baguhon ang mga tinaga sang iya ginaduso nga ordinansa sa sex education kon makabulig ini sa publiko nga mas maampan ang matuod nga katuyuan sini. Sa interview sang RMN Iloilo kay de la Liana, nagsiling ini nga madamo sang mga tawo nga wala nakahangop sa tinaga nga sex education. Sunod sa iya, hindi ini nahanungod sa pagtudlo kon paano makighilawas kundi nahanungod sa husto nga ihibalo agod maprotektahan ang kaugalingon gikan sa pag-abuso kag tempra ano nga pagbusong. Pagsaysay sa konsehal, katuyuan sang hagna nga tuduan ang mga pamatanon, ilabi na ang mga nagaedad sang 13 tubtub 14 anyos sa nagakaigo nga pag-atipan sa ilalawas kag pagrespeto sa ilang mga pribado nga parte sang lawas.
1: Pabata ng pabata ang nagaburusong tag-early as 14 years old eh. So nag-propose ako sang sex education program. Hindi para sa barangay level. Nakita ba lamang kagto sa mga barangay, tuduan ang kabataan tas early as 13 nga. Oh, kao indahid, this is your body part. Ikaw lang yung makakapot ni. Hindi yung maibang na tao makakapot da. Ikaw totoo, hindi mo na body part, may matabo na consequences kung gamitin mo ng body parts mo sa babae.
0: Ginatagan man niya sa importansya ang kinahanglanon nga tudloan ang mga pamatanon sang husto nga impormasyon gikan sa mga eksperto pareho sa mga social worker, guidance counselor, mga medical practitioners upod ang ilang mga ginikanan sa baylo nga magtuon lamang gikan sa social media ukon sa ilang mga abyan.
1: Kung ma-learn niya na sa mga barkada ya, kung ma-learn niya na sa internet, sa social media, wala sang ginatawag na guidance, masulod na dira ang ginatawag na peer pressure. I-try ko rin cool do sa diato ya. Nami to kaysa internet do ginog ganito nami man to try ta man di so may tawag na peer pressure kag and lack of guidance.
0: Ginsuggestyon man sang konsehal nga ipatuman ang programa hindi lamang sa mga buluthuan kundi mangin sa mga barangay agud malabot ang mga out of school youth. Ginatagan pagtamod sang konsehal nga bukas siya nga baguhon ang ngalan sang ordinansa kun amo ini ang pamaagi agud mabaton sa nagkalain-lain nga sektor lakip na ang mga relihiyoso nga grupo.
1: Yes, willing gid ko no nga first reading pa lang ni willing gid ko chakto kamo kay miara na for example may palapit sa kun nga mga sa religious sectors do na off sila. Actually, hindi taman may blame because ang title we can take it. We are open man na pwede tambutang comprehensive reproductive education or something like that nga. Kay makakita ta sex do kasi law dayon ni.
0: Ang kabahin sang pahayag ni Councilor Jose Maria Nene de la Liana, matandaan nga sang Abril 2026, ukon 2026 pa lang, giduso na ni de la Liana ang Sex Education Ordinance matapos nga may isa ka 16 anyos nga dalagita na ginhimuslan sang apat ka mga solterito sa molo. Ang ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang stress hindi gid malikawan samtang nagakabuhi kita. Pero kabalo-kabala nga ang pag-angkon sang stress gan anxiety makatugas sa madamo nga masakit. Gani para malikawan ng stress, ang pinaka-importante sa tanan, amo ang pag-mentenar sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy nag-oxygenate sa aton kaugatan, kag ginapapagsik ang aton lawas. May omega-3 man ini nga nagapabaskog sa korason, kag nagaproteher batok sa heart attack. Kag inilang ang nagaisahanon nga suplemento nga nagasilhig pagwa sa mga free radicals nga magadala sang balatian, kag nagapatubo sang bag-o kag mabaskog ang mga cells. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa mga butika.
2: Sa iban pa nga balita lokal,
0: Ginapaidalom sa maidid nga intervention sang CSWDO ang mga menor de edad nga naulamid sa krimen antes nga ipasulod sa rehabilitation center. Suno kay CSWDO Head Teresa Hilogo, kung may kabataan nga naulamid sa krimen nagapanaog sa barangay, ang social worker agud nga makigsugilanon sa ginikanan kag barangay official nga in charge sang barangay council for the protection of children o kon BCPC. Patag ni Hilogo nga una gyud dapat ang ginikanan bangod sila ang may dako nga katungdanan sa ilang nga kabataan. Magahimo sa nagakaigo nga intervention kag monitoring ang barangay sa sitwasyon sang bata samtang nyara sa iyang nga pamilya. Apang kung mag-abot ang tion nga ang bata nangin bayolente kag nagatuga na sang gamo sa komunidad, magahimo sa rekomendasyon ang BCPC nga isulod sa rehab ang minor. Subong man paatag ni Hilogo nga ini ang katapusan nga tikang nga himuon kun wala wala magdinalag-on ang una nga gitpatuman nga intervention sa pagpa-rehab sang bata, dapat ipasiguro nga maamligan ang dignidad sini. Sa pihak nga bahin, 8 kabagyo pa ang ginapaabot nga magsulod sa Pilipinas sa nabilin nga binulan subong nga tuig 2026 base sa forecast sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ukon Pag-asa Iloilo Field Station. Yan pahayag ni Engineer Rolly Cuenca, weather forecaster sa Pag-asa Iloilo, nga sa bilog nga tuig mayara na sang average nga 19-20 kabagyo nga nagasulod sa Pilipinas sa diin ika-11 na diri ang bagyo nga si Quiapo. Si Quiapo man ang nagkumpleto sa kota sang duha tub-tub 4 ka mga bagyo sa bulan sang Hulyo nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility sa bunga tuig. Sa masunod nga bulan sa Agosto, duha tub-tub 4 man ka bagyo ang ginalauman nga magasulod sa PAR. Pahayag pa ni Engineer Cuenca nga posible naman nga maggamay ang kadamuon sa mga bagyo nga magasulod sa Pilipinas bangod sang amat-amat nga pag-epekto sa ginapaabot nga Super El Nino.
2: Sa iban pa nga balita lokal, nagdangop sa RMN Iloilo ang magpamilya na gikan sa Banwasang Banate Iloilo agud nga ireklamo og ginaligar nga indi husto kag wala sa lugar nga pagpa-sheriff sang ila ginapanag-iyahan nga duta. Suno kay Doralyn Espinosa Baldonasa, isa sa mga tagreklamo nga katatlo na sila ka beses nga ginapakantuan sang sheriff ni Dalila Palencia ang nag-claim nga iya ang duta agud nga pahalinon. Payag ni Baldonasa nga wala man sang may ipakita sa ila nga dokumento ang sheriff nga makapamatuod nga indi sila ang nagapanag-iya sang duta. Pagpatpat niya nga ginpakasuhan man sila sang theft tag trespassing ni Palencia apang lunsay man nga ginpang dismiss sang korte bangod sa kakulang sang ebidensya. Bangod sini nagapanawagan sila sa otoridad nga ipaathag kung sino ang matuod nga nagapanag-iya sang duta agud nga maguntat o kon mauntatan na ang ila kakulba kada nga may magkadto nga sheriff sa ila nga lugar.
3: Pangayo ko gid ini para mahatag man sa amon ang hustisya bala nga bisan wala sa lugar nga pag-sheriff nga dapat ang ila ya sheriffan niya sir. Ang ila kundiin nga lat naka-point kay ang ila na bala nga order dapat amo na ila sundon kundin ang amo na ila sheriffan ginpangita namon ang ila documents wala man sila maipakita ikatatlo na nila ila sir.
4: Akatatlo na
3: oo nga sheriff ang una-una gid sa ex-sheriff Ma'am Mallory nagsilinga wala na sang sheriff nga matabo kag demolition kay nga ano pending case ning inyo ya sing nga lat no pending case inyo gid ni iya.
2: Ang kabahin sang pahayag sang tagreklamo nga si Doralyn Espinosa Baldonasa. Bukas naman ang talatapan sang RMN Iloilo kay Palencia agud nga mapaathag ang iya nga bahin.
0: Sa katapusan na nga balita lokal, mag-install ang Iloilo City Government sang solar panels sa mga critical government facilities ng syudad bilang kabahin sa inisyatibo sini para sa energy security kag disaster preparedness. Bangod sini, nag-allocate ang city government sang 25 million pesos na pondo para sa solar panels nga igabutang sa mga evacuation centers, eye care centers, kag iban pang importante nga government facilities. Sunod kay Iloilo City Mayor Isa Trenas, ginprioridad ang among mga pasilidad agud masiguro ang padayon nga supply sang kuryente ilabi na sa tion sang kalamidad kag emerhensya. Ginpayag man sa alkalde nga magahatag sang redundancy kag
2: makatibig sa kuryente ang paggamit sang solar energy sa mga pasilidad sang city government. Ang matipig sa mas manubo nga power bills mahimo man magamit para sa iban pang mga serbisyo kag programa sang lokal nga panguluhan. Kabahin ini sang long-term plan sang syudad sa pagatubang sang posible energy crisis, ilabi na sa nagataas nga presyo sang kuryente kag mga kabalaka sa seguridad sang energy supply.
4: Tatak RMN Balita sa Ibayong Dagat. Sa Ibayong Dagat.
2: Padayon na ginapangita sang rescuers ang posible survivors ang 7.1 magnitude nga linog nga nagtayog sa southern Japan kay nagpatay sa 13 ka mga tawo, nagutod sa supply sang kuryente sa linibo ka mga pamalay kag naguba sa mga daranon sa rehiyon. 8 ka mga tawo ang nakuha sa idalom sang narumpag nga shopping mall malapit sa syudad sang Kumamoto nga naguba bangod sa pagsigabong mga isa ka oras matapos ang linog. 3 sa 8 ka mga biktima ang napatay. Sunod kay Prime Minister Sanae Takaichi nga may mga tawo gihapon nga nagahulat sang rescue. Gani usaron nila ang tanan nga available resources agud nga maluwas ang tanan nga masarangan nila nga luwason. 7 naman ka mga tawo ang nagapabilin nga missing matapos nga marumpag ang isa ka chimney sa Nippon Paper Industries Factory. Samtang 4 ka iban pa ang seryoso nga napilasan, sunod sa local government official.
4: Balitang showbiz.
2: Matunog karon nga ginahuring-huring nga nag-date ang film singer-songwriter nga si Olivia Rodrigo kag ang finance executive nga si Julian Cronenberg. Ini matapos makit-an nga magkaupod ang duha sa New York City sa naghigad nga adlaw. Spotted sanday Olivia kag Julian nga nagalagaw sa isa ka park, nagakadol kag nagahalok sa kamot sang isa kag isa. Wala naman gin-address ang duha sa publiko kung may relasyon sila apang makapila na sila ka beses nga nakit-an nga magkaupod. Naghampang si Julian para sa United States Men's National Field Hockey Team kag nagtrabaho bilang investment banking analyst sa Goldman Sachs matapos ang iya internship. Samtang nagaprepara naman karon si Olivia para sa pag-umpisa sang iya Unraveled World Tour nga nagapromote sang iya ikatatlo nga panibag-o nga album nga You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Ang balita sa showbiz nga nadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mahuin kay partner ukon kay misis at unsang labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tested and proven ng iyong mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makagsupalmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung napabayan niya magdako o kung maghubag ang prostate, posible nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod hindi lang para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis, kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Medipharma Corporation ang taghimo man sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
4: Tatak RMN.
2: Ang oras 6:24 na sa gabi. Sa aton mga talamyawon, Radyo Mandanes.
5: Ginatamyaw lang naton sa maayong gabi si Mama Alod kay si Papa Bernardo, kay Auntie Mae kay Uncle Boy Nasho Fausto, kay Auntie Diday kay Uncle Juvie Villavicencio, kay Auntie Gingging kay Uncle Daniel, kay Auntie Luing kay 30, kay Yona kay Tuto Ford, kay Nini Nice, kay Uncle Rim kay Auntie Norma, kay Luri o kun Lulurito, maayong gabi man kay Nini Buni, kay Auntie Bibot kay Auntie Minadera sa Singapore, kag kay Tuto Hector sa Tatoy Manukan ng Seafoods, kag kay Tita Marichu, good evening.
2: Maayong gabi man kanday Francisca Balfin sang Leon Iloilo kay Tatay Manuel Malones Sr. kay sa iya pamilya maayong inyong pagpamati kanday Ronella Catalbas kay Rosalinda kag Edison Celibio kay Dominador Pati Galon maayong inyong pagpamati Lola Amalia Sumagaysay, Tita Edena Batayola, Tita Melinda Galas, Tita Zenya Pahayupan, kay Tita Lira Tumbukon, kay Tita Amora Reyes and family, happy, happy listening. Amuman, Kanday, Konevi Marie Molina Yamado and family, kay Nanay Diday Adelita Argelias Tamayo, Tita Maritas Tamayo Mandario, kay Tita Fibiana Maelin, kag Papa Johnny, Rebecca Beria Dalia Madrial, maayong gabi man kanday Lola Julie, Lola Wanit, kay Lolo Mayo, kay Lolo Dikong Madera and family, kag kay Abet Lastimoso. Siyempre amuman sa kay Nanay Ofelia Gabriel sang City Proper, maagin niya pagpamati. Mga karadyuman, inyo nabatian ang pagbalita dari sa RMN Evening News.
5: Sa liwat adlaw kita subong sang Merkules, Julio 29, Tuwidus Mil, 26.
2: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Jailin Tamayo para Onda.
5: Tag ako naman si Radyoman Lanath Fernandez Silatriz.
4: Tatak! RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN. Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apaw, nagakabuhi sa panunduman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Mighty-C, alkaline na vitamin C.
1: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty-C. Mukap sol 3 times a day. Sa sunod sang isa kabula, wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty-C.
0: Mighty-C, mabaka sa mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanugos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis po! TDX 500!
2: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.

0: all-in-one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya.
5: May cyst ko sa ovary. 3cm na gali.
4: Ini-try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
6: Sa mga butika.
3: Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
10: Char, fab, con, pamungkong makablu. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng char.
11: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy colub.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
12: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
3: Yung may D3.
6: Mga butika.
3: TTX 500.
13: Gina Cano. Ang ginibatya ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya baywang.
14: Sige, katlo ka pila ka maginom.
13: Sa
14: TTX 500.
13: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
14: Subong kamusta?
13: Oy na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
3: TTX 500.
15: Gina-improve ang gonadal hormones. Ang gunyong ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya. Kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamon.
3: Herbal capsule.
15: Wala side effects.
3: Wala palpitation.
15: Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason.
3: Yara lang.
15: Sa mga butika.
3: D3 Bio with Visio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
3: Yung may D3.
6: Mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Kung nagid ako makabatsyag sang sakit.
3: TC.
6: Mabaka sa mga butika.
3: Mahigpo bala ang imo dugo?
6: TTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-energy?
6: TTX 500.
3: Ang TTX 500.
6: Ang nagatindo sang imo mahigpo nga dugo.
3: Gasa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga energy?
6: TTX 500.
3: Masalika TTX 500.
18: Evergreen Herbal Capsule.
19: O galing siya, galing ka siya.
20: May blood ka ba sa una?
19: Oo, nga hara. Umatumba ko lang ngayon doon yung iya. Sagot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
18: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: pagkaroon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Ay na ako liwat sa tunga salasang. Kung tani sa kahigayunan ngayon eh, makita ko naliwat si Aliona. Kag mapamatud-an ko kay Miguelto, nga wala ako ginahampangan sang taglugar, kundi matuod na tao si Aliona.
2: Oh.
1: Ay mabatian naman ako nga hunis ang pispis nga doon nagkakanta. Doon nagkakadalagid ako. Kanami sa palamatinan. Sundan kong ginhalinan sa huni ngayon na. Dito ayun. Home. Ba? Wala nang huni? Nga nagkakanta?
2: Yun.
1: Sino? Ha? Hindi! Aliona? Ikaw? Sa katapusan! Nakita ko ginman ikaw liwat!
2: Malipayon ako nga makita kayo niyo.
1: Ako amo man. Nga nadugayan ka sa pagbalik dari. Sa din ka galing nag-aistar. Kag nga nagakadto ka dari sa lasang. Ha?
2: Kadamo sa imo sang pamangkot.
1: Aliona?
2: Sa malayo ako nag-aistar.
1: Home.
2: Kag nanamian ako dari sa lasang. Tungod matawhay dari. Kag nanamian ako mamati sa muni sa mga pispis.
1: Aliona!
2: Abi mo, akigid ako sa mga tao na nagapanggakop sa mga pispis.
1: Om!
2: Tungod may kabuhi man ang mga pispis, kag may kinamatarong sila nga mabuhi diri sa kalibutan.
1: Ha?
2: Maay lang kay hindi ka pareho nila.
1: Om!
2: Wala kayo nagapanggakop sa mga pispis, hindi bala?
1: Ha? Oh, Aliona. Wala ko yan nagapangdakop sa mga pispis. Wala gid. Kalawig man sang istoryahanan natin dari sa lasang samtang nagapungko sa idalom sang dako nga puno sang kahoy. Wala kita makamulalang sang oras, oh. Oho. Manog si Rom na. Basi kung ginapangita ka na sa inyo.
2: Hindi pa ako luyag nga maghalintiri. Luyag ko pa nga makaupod ka, yun.
1: Aliona? Kadasigsan ko ba kubas ang dugan ko? Pamatsyag ko. Naluyag man sa akon si Aliona. Kung amo, pareho gali kita? Luyag ko man nga makaupod ka pa sa malawig, Aliona.
2: Amo bala? Luyag mo, kantahan ko ikaw?
1: Ha? Matuod? Sige be. Pabati ako sa manami mga tingog?
2: Oo. Matuman.
1: Katahom sang tingog ni Aliona. Ani ka? Ang tingog niya, ginapangilala ko. Doon mo yun ang tingog na nabatian ko nga nagakanta diri sa lasang? Inali lang ako gintuyo. Dumatulogan ang

de tu lugar allá. Pasan shahane kita lelaki. Pero kinahanglan mo bayaran ang ginbuhat

Yun. Yun, sadiin ka. Yun. Oy, sadiin na pala siya man. Si Rome na, wala pa siya makabalik diri sa balay. Sugoon ko pa kung tani siya ang magdigamo kay nagapananakit ang kalawasan ko. Ngadaan niya ng labada ako sa ilan ni ng Rosang, pro. Ano ka? Hindi ayan. Nanakop naman siya sa pispis. Bow, yun. Umandam ka na sa akon, pero kung makapauli ka, andam kagit!

0: Sasalin mo lang ako. Ha! Hindi! Ginalibutan ako sa mga pispis na tao! Ang katungan nila tao! Kagang katungan pispis! Sino ka mo? Sadin ako! Ano ka? Gusto? Nadumduman ko na. Natulugan ako sa lasang samtang ginakantahan ni Aliona. Sadin si Aliona! Sadin ako! Sino ka mo?
1: Ari ka sa ginharian sa mga puti nga harpya.
0: Pareho man ka mo nila?
2: Oo! Ako ang hari sang harpya. Kag siya ang akon reyna. Kag ang mga nakapalibot sa imo, sila ang mga hangaway namon.
0: Ano? Anay ka, anong ginabuhat ko diri? Ngari ako diri!
2: Ari ka diri sa akong ginharian. Tungod ang isa sa mga ginbaligya mo nga pispis. Amo ang anak namon nga prinsipe.
0: Ano?
1: Kaga ang nagbakal sa iya. Amo ang kaaway namon nga hari isang pispis nga ituman nga nagapakuno-kuno lang nga tawo. Agud baklon ini sa imo.
0: Ano?

0: Sir Ramil Uy. GTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
2: 470.
1: Sansano ka nagsugod inom na GTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times at din.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160. The best get ang GTX 500 para sa
0: GTX 500.
3: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod naton sina diskusyon si Dr. Ramil Uy, masamin naton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero minti ginahambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses, mga innate na sila, meaning to say halimbawa pagkabata mo, ara na nayang adaan sa imong sinilalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sa specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ang kagaw. Dili na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JP, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kaon man sila bla. Di ba na discuss nato ang ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unaho niya kaon kung may tamis nga giyon una mo kaon.
3: Gusto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. Kay ma-oxidize na to mo. Imo lang lawas ga oxidize.

0: 120 over 90.
1: TTX 500.
2: What else? Ining aton nga microbiome sa aton silingatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics nga kalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
3: Correct.
2: Which is gaga
3: mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
4: Gakapatay sa Sir JP ang good bacteria naton.
3: Pero kung palainom ka ni TX 500, pala kaong ka prutas, pala kaong ka gulay, ah, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
2: So, ang advice gani nila, Doc, confirmi ko no processed food ang imong ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, gasosids ka, permi na lang amon, ang imong balik-balik, dapat high in antioxidant ka. No?
4: Correct.
2: Anong imuon? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
3: Dapat amon na tani, alam ka bla, we are sleep of our appetite. Sleep kita sa itong appetite. Once nga sleep ta sa aton appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anos pinaka mayo.
2: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Hindi ka mag-expect
3: healthy diet plus a healthy supplement.
2: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. See?
3: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo ginkaon doktor na.
1: DTX 500.
5: Katalina habagat.
2: Anong ginabatsag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tag duwa-duwa ka kapsol, morning, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alivio gate, so buong gimintinans ko, nag-exer ka namin, nag-exer ako nga mata.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Rhea. Ako na regla, nagalabot sang duwa ka simana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Supple Plus Gold.
7: Ko si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
8: Ako si Roy, tangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nabilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Supple Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Taas ikon madula man lang. Napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom. Wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
10: Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress na amon sa shift, grabe. Kapit akong graveyard, Permipula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Good thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan sini yung mabalik ang mga dulang na nutrients sa akon bangod sa stress. Ganit sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka! Stress tubs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
1: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Number 1.

0: Kamusta ka, Dere?
1: Aliona? Aliona, Aliona. Baligay ako. Ginpriso ako sa mga tao nga bispis. Sa mga harpya.
0: Wala ka bala matingala kung nga ari man ako, Dere?
1: Ha? Tungod luhason mo ako. Hindi bala?
0: Nagsala ka.

0: Himutari ako sang maayo, Union.
1: Nagtipaliw ka sa isa ka, Pispis na! Hindi! Pariho ka, Manila! Isa ka man, Kaherpia, Aliona!
0: Oo.
1: Aliona!
0: Ako ang prinsesa sa mga putian nga Harpia. Kag-utod ko ang ginbaligya mo sa amon kaaway.
1: Ano? Aliona, Aliona, patawara ako. Wala ako makahibalo. Abi ko kung ordinaryo lang siya nga pispis. Kung nakahibalo lang ako ng isa siya ka-prinsipe. Wala ko na kung tani ginbuhata to. Wala ko na kung tani siya ginbaligya.
0: Tungod mapintas ka sa mga pispis, amo nga na buhat mo ini.
1: Aliona!
0: Ang rason kung nga nagpakita ako sa imo sa lasang, para tentaron ka sa matahom kung ahuni. Nga among madalas sa imo diri sa ginharian sa mga harpya, agud nga ikaw mismo ang mangamot sa pagbawi sa mahal nga prinsipe.
1: Ano? Ako? Pero paano? Saan ako buhato ni na? Maluhoy ka, Aliona. Maluhoy ka mo sa akon. Luya ko na magpauli sa amon. Sigurado nga ginapangitan na ako ni nanay.
0: Hindi ka magkabalakan. Tungod sa inyo kalibutan, kaangay nagakatulog

Wow, kainap ang pangita ko sa imo. Ari ka managari din sa kwarto mo nagkakatulog? Wala gid ako makatalupangod, yan nakapauli ka na? Uy, abo, animal. Nagahuragok pa, ho? Kahamuok sang tulog mo samtang ako, kaina, among nagkakabalakas ang ugtas sa imo. Be, wala na mga pispis nga nagsulod sa hawla din sa kwarto na yun, yun, ah. Ari, ano? Gipangguyan niya mga ato? Ay, abo, salamat. Maayo naman kung magsubong sina. Ay, salamat! Hiluway na sila!

0: one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-dose ng Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, magidumadlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
5: Grabe, gid akong mata. Pirmi malabo akong panulog, sakit akong ulo. Tagdasi gid ka po yun akong mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
6: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akong mata tungod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akong panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akong mata.
6: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer upon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
7: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
7: Yung may D3.
9: Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Vivi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: D3 Bio!
13: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
9: Pabakal sa mga butika.
7: D3 Bio!
14: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Number 1.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C, babaka sa mga butika.
2: Maayong adlaw. Subong nga bulan sang Hulyo, ginasaulog naton ang National Disaster Resilience Month nga may tema Naghahanda at Kumikilos Tungo sa Panatag na Bagong Pilipinas. Ang matuod nga kabakod batok sa kalamidad nagasugod sa sulod sang aton panimalay kag sa tagsa ka komunidad. Pinaagi sa husto nga pagpanghanda, pagtatap sang palibot kag madasig nga pagbinuligay, masiguro naton ang kaluwasan sang aton kabuhi kag palangabuhian. Ini si Retired Police Colonel Cornelio R. Salinas, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer sa probinsya sang Iloilo. Kaupod ang bugos nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, padayon kita sa pagbinuligay para sa isa ka mas luwas, mas progresibo kag mas mapag-on nga Iloilo.
3: Nons Liniment Oil.
4: Kaspan?
3: Wala problema.
4: Nons Liniment Oil Partner.
3: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
0: Nons Liniment Oil. Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka, at gaganda ka pa.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Nuts Liniment Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuts Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
1: Nuts Liniment Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
1: Nuts Liniment Oil.
2: Feel better. Live better.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang Nans Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman nga mga balatian.
7: Nans Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako kasi si Capsule, isang batwa sang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
8: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Upo!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Ngayon naman, Gold Coffee Mix.
4: Partner!
3: Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Ngayon, Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maka, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Ngayon, Gold Coffee Mix.
4: Yara na.
3: Sa mga butika, Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight. Nons Corn Coffee, mabakal sa mga butika.
5: Evergreen Herbal Capsule kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
6: Kung nagaantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
5: Mabakal sa mga butika.
3: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton. Remind Herbal Capsule. Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule, also available. Remind Choco Mix.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Isiburan ninyo sinimorasan oras sa DYRI RMN Iloilo, the only AM station that is up and I serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time. 7 minutos sa kaligad sa tak na alas 7 sang gabi.
8: Palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo, may hinambalan. RMN, palabra de honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra de honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang kunan.

0: pabata ng pabata ang nagaburusong tag early as 14 years old eh. So nagpo-post ako sang sex education program, hindi para sa barangay level. Nakita ba lang makagto sa mga barangay, tuduan ng kabataan tas early as 13 nga, oh, kau indaid, this is your body part. Kau lang yung makakapot ni. Hindi una ibang nga tao makakapot da. Ikaw toto, imo na body part, may matabo na consequences kung gamitin mo ng body parts mo sa babae. Kung ma-learn niya na sa mga barkada, ya, kung ma-learn niya na sa internet, sa social media, wala sang ginatawag na guidance. Masulod na dira ang ginatawag na peer pressure. Mm. Oh, itry ko rito, cool doon sa diya. Ito yun namin. Ito kayo sa internet, ito ginugan na doon namin. Man to try taman di. So may tawag na peer pressure and lack of guidance.
1: Pangayo ko gidini para mahatag man sa amon ang hustisya bala nga bisan wala sa lugar nga pagi sheriff nga dapat ang ila ya sheriffan niya sir ang ila kundiin nga lat nakapoint kay ang ila na bala nga order dapat amo na ila sundon kundin ang duta nila amo na ila sheriffan ginpangita na amon ang ila documents wala man sila maipakita ikatatlo na nila ila sir
2: akatatlo na
1: oo nga sheriff ang una-una gid si ex-sheriff Ma'am Mallory nagsilinga wala na sang sheriff nga matabo kag demolition kay nga ano pending case ning inyo ya siya nga lat no pending case inyo gid ni iya.
3: Yin pasiguro sa ang Malacanang ang gilayon nga pagpasar sa mga nagapanguna nga mga hagna nga ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya sining State of the Nation address kalakip na ang pag-amyendar sa Electric Power Industry Reform Act o kon na IPIRA. Kalakip diri sa prioridad ang pagpataas sa tuigan nga income tax sa exemption threshold sa 350,000 pesos halin sa karon nga 250,000 pesos agod nga mabuhinan ang buwis nga ginabayran sa mga trabahador kag mga middle class. So kung maaprubahan ni kung ang imo sining income hindi maglapaw sa 350,000 pesos sa isa ka tuig. But silingon sini ang bulanan ni mo ni Rajuman Tupi ko nagasildo kasang 350,000 pesos kada tuig mga 30 mil ang bulanan mo. So kung maaprobahan ini exempted ikaw kay kon 250,000 pesos lang ang imo sining annual income ara lang sa 20,000 ang imo sining kuan no nga sweldo kada bulan sa mga problema ng ating bayan. Yang 20,000 subong gamay-gamay. Dugang pa nagtaas ang aton sining minimum wage, no? Ang minimum wage earner subong hindi magnubo sa 500 pesos ang ila sining daily mga kasama. Ti kon mag 26 days ang ila sining trabaho times mo sa 500 pesos mga 13,000 pesos ang kada bulan nila mga kasama. Bisan mag 30 mil ang imo sinibulan subong kon sa isa ka pamilya may duha ka mukbata isa lang nag-obra medyo kulang-kulang mga kasama tapos pa bayron ka pa buwis tapos magtinagtaganay ayuda wala ka kay may sildo ka mo. So no, kay pala sa Press Officer Attorney Claire Caso, ngay ga-certify isang presidente bilang urgent ang mga hagna sa tiyon yung ma-file na ang mga inay sa Kongreso. Oh, very good, amon yung ginahambal na ton. Tinutuyo sa presidente nga kakason ang dugang sining sukot sa mga consumers kag sa bylaw obligaron ang mga utility companies nga buhinan ang systems losses ilabi na ang dalas ang pagpangawat sa kuryente kag iban pang nga mga pilferage. Samtang yun pa siguro naman sa palasyo nga yara na sa listahan ang mga prioridad sa administrasyon yung pagpasar sa hagna ang anti-political dynasty. Pinahulat na lamang sunod sa iya ang pag-uyat diri sa Kongreso tub-tub ng makalabot sa Bicameral Conference Committee bangod nakapinding gihapon ang hagna sa Senado kag Kamara. Ito daw si Senador Erwin Tulfo pamala ang naka-file sang bill para sa pagdula sang system sa laws. Ang VAT exemption naman sa naga sa mga trabahador kag mga middle class nga nagasweldo sang hindi magnubo sa 29,000 pesos kada bulan. Daway pa sang nag-file Kayo, nagpagwaan na mani pangilinan sang statement. Kasi natin, hindi nyo na mo nakuhaon ang systems loss na. Kunwain na bat na, no? Tapos, kami mamayad sina, hindi na mo nakuhaon. Ay, iti sa bulsa mo eh. Alang-alang kuhaon mo sa bulsa na ni Lucio Tan kaya hindi ka mumigo. Galing, buot silingon sina, kung madula man da ang VAT mga kasama, kung wala na systems loss, tapos huay man sang VAT, buot silingon, buhin ina sa income sang gobyerno, mabuhin na ng income sang gobyerno, hindi ina kwaon sang gobyerno. Oh, alang-alang mag-tax ka na naman. Hindi pwede nga puro lang tax. So, negosyo dapat ang gobyerno. Pugaad ang mga GOCCs pareha sa land bank, no? Kadako sang buwis nga gina-remit sang or sang share nga gina-remit sang land bank sa national government. Last year, pila to ganun, nabalita natin doon, mga 50 billion ang na-remit sang land bank as a government-owned and controlled corporation sa National Treasury. Ang NNIC, NAIA, National Infrastructure Corporation. Diba? Kay privatized naman ina. Doon nakarimit man si Ramon Ang daw pila to, 30 billiones. Kaya makakon muna ako ng iban man yung mga government agencies or GOCCs. Nagarimit man sa tiga mo nakadlag ko or mas labaw pa na. Kunti dako tani ang income naton mga kasama bisan hindi nato magbuwis. Pero te problema na ni BBM ah. Problema hon talan diyan ay paano tayo katigang man bay idang iya ang problema da. Kundi niya nakwaon ang itabon das madula sa VAT sa systems law sa mga distribution utilities. Ilan na problema ni Kwan Real Precto? Ni DepDev, ni DOE. Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapangalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan RMN. Palabra di honor.
2: Palabra di honor.
3: Karon nga adlaw sa aton sining pagpangalagad mga kasama, adlaw na kita sining Miyerkules petsa 29 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Siyari na kita sa ikalima kagkatapusan nga Miyerkules nga adlaw sa ikapito nga bulan sa tuig sang mga kalayong nga kabayo santo sa Chinese calendar. Ikapulo man nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ikaduha pa lang, first witness pa lang sa ikaduhang article nga ilagin tackle sa apat sinika mga articles of impeachment kontra sa Vice President, no? Ikapulo pa lang kay man wala sang trial sang Lunes kag sang Martes bangod man sa Sona kag kontra Sona.
2: RMN, palabra di honor.
3: Live kita gyapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps, download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok, RMN Iloilo Official, syempre sa inyo tag sa mga radio. Yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
4: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN. Palabra de honor. Palabra
3: de honor. Mga topiko nga pag-istorya natong karong gabi diri sa atong pag-pangalagad mga kasama. Duha sini kamo official sang land bank na presentar sa prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para pamatudaan ang mga withdrawal sa land bank DepEd branch. No, kaya mga government agencies gali niyo, parehas ni dlagko nga mga insya, may kaugalingon sila nga land bank. Nga branch, no? Sa ilagid nga opisina mga kasama, no? Ti gin presentar ini to prove nga may mga withdrawal mangid, no? Kay paano makaroon masiling may mga anomalous transaction, may mga questionable nga transaction kung wala man withdrawal. So i-present mo anay nga may na-withdraw. Diri pa lang ta, na yung withdraw pa lang ni. Why pa rin na istoryahan di kon inanggin withdraw ngay na, questionable. Inang withdraw ngay na, di nagkadto. Inanggin withdraw ngay na, may kamalamalahan bala. Why pa? Withdraw pa lang. Sa next week pa ni, mabalaan, kay ang mangintistigo ngay ga-presentar sa ang prosecution, kuha na. Nandira na na kay ang kuha nag-hibalo sina kon may mga kamalamalahan bala sa mga dealings, sa mga transaksyones, sa mga opisina sa gobyerno.
2: RML, Palabra de Honor.
3: Samtang flood control project sa Talomo proper sa Davao City, sa distrito gini Congressman Pulong, mga kasama, paimbestigara ni DPW Secretary Vince Dizon matapos personal niya nga makita nga palpak ang proyekto to, flood control. Wow. Nagpabiling kay Dizon to, ganyan kantos BBM to sa Davao de Oro. Bano pakita man sa mga supporters ni BBM, pwede ka na mo damo tawo, nagawagayway plaglets. Tapos nagkanto pangit saya sa kwan, Davao City kid, no? Sa Kalinan District. Yung kantoan niya to ang housing sa gobyerno, no? Ti gawaras naman tong mga supporters ng former president. Kaya sila niya ginplanuhan na ni Tatay Diggs. Ginangkon mo naman BBM. Tigaling plano pala niya kay former president, mga kasama. Ang execution niya pagpatindog sa building nami, no? Panahon na yan ni Marcos eh, pagpatindog. 5-story nga residential complex, mga kasama. Tahong, no? Daw kondominium. Basi dito to ginbutang si Kwan, ang ginikana ni Rene Baterbo niya, tublang basketball player, tublang sa Ateneo, napatay, tublang.
2: RML, Palabra de Honor.
3: Dragan to si Marcos? Ha! Pagkantoan niya to mga tao to? Ha? Gawagayway man siya, damo man.
2: RML, Palabra de Honor.
3: Why man may nagpungkoy sa iyasang dunot nga kamatis? Di nagpabilin si Dizon to para o si Saon yung mga kaigindi, di ba, ginba itong Talomo, nagligad nga gab ito, nga may duha itong mag-utod nga bata nga lalaki kag babae nga nagsaka sila sa puno sang kahoy, gakupo sila sa kahoy, nga daw butkon lang kadako kay dalom ng baha, no? Nariskyo sila sang Coast Guard.
2: RML, Palabra de Honor.
3: Di nagpagwa dayon statement si Congressman Paolo Duterte, sila niya may master plan na nada sa Jaika, wala nyo man gin patuman. Ay, tapos lang tinudloan na inakamuda, no? Di kung may Jaika master plan, tanay gin sunod mo na eh, kaya kadako sang budget nga ginhatag si imo, 50 billiones. Di ngayon mo kakita, sino nga district di, research nyo abe, kung sino nga district congressman di abe, or congressman, o bisan senador pa. Nga isa lang katuig, ang iyaya nga allocation niya para sa flood control, iya 50 billiones. No? Ah, no. Sa tatlo katuig, 50 billiones. Di divide mo na sa 3 mga kasama, di ba? 3 years, 51 billion actually, no? Pero round up na lang 50, divided by 3. Sobra 16 billion pesos kada tuwing. Perti kina ko dako, mga kasama. Nga pundo. Amogan ni ambal ni Senador Lacson sa privilege speech niya, malunod ng isa ka distrito sina. Ang isa ka distrito diri sa Pilipinas, legislative district, ara malang sa 250,000 ang iya sila nga population, no? Pero sa Davao kay dako, mga 1.7 million ang population sini, tatlo ka congressional district. Ang Talomo district ni nga the first district of Davao do ara sa 700,000 ang iyang population. Pero bisan pa, bubuan mo sang 16 billion pesos nga flood control project sa isa ka tuig, din mo na ipang paslak. Tatlo pa na ka tuig nga sa Gunson.
2: Palabra de Honor.
3: Super tigad ako nga pundo, mga kasama. Wala ako sa may nabalaan ng isa ka distrito nga nakakuha sa isa ka tuig lang sang 16 billion, mawaras na naiyakag mawangal na ng ibang mga kongresista. Tigaling panahon ni former President Duterte, sino mawaras sinada mga kasama kay kwan, no? Kay administrasyon, bata sang presidente, base kung tinggaan agtang mo sang riding in tandem eh. Kagtanan man sila eh, mayara man, so sino mawaras da? Kay may mga party man sila, may mga lahab man sila.
2: Palabra di Honor.
3: So, pero tika dako-dako, mga kasama, no? Ti, kung may master plan, ang JICA, Japan International Cooperation Agency, ting wala, wala ina na-execute kay kadako sang pundo. Dito naman to, si Dison, mga kasama, hambal sa mga taga-Dabaw to, si Boy Turo, Turo diri, Turo dito.
2: RML, Palabra di Honor.
3: Timbisigaran nyo to, kag ipakayuman, mga kasama. Samtang Vice President Sara Duterte, ginklaro nga wala siya naghambal, nga makagwa na sa ICC, kag mapuli next week sa Pilipinas, si former President Rodrigo Duterte, matapos nga nag-celebrate ng pila ka mga DDS, nga makita na nila si Tatay Diggs kay makapauli na, no? Damo kita nakita nga nag-post sila nga, yehey! Mapuli na next week si Tatay!
2: RML, Palabra di Honor.
3: Crisis gid sa comprehension, mga kasama, eh. Medyo nag-play of words lang si VP Sara to appease man sa mga supporters nila kay Tito Amumala na ginahulat nila kung saan umakagwa. So to appease, ginag-play of words si VP Sara nga sila niya, next week mabisita ko to si iya kag we are hoping na makapauli na siya sa labing madali nga panahon, something to that effect. Ah, ang pag-insindi sa mga supporters sila, yes! Next week, makagwa na! Yehey!
2: Palabra di Honor.
3: Mahibay na si Marcos.
2: Palabra di Honor.
3: Ay susyo di puset amani in the bank, no? Sala ang ilang paghangop, mga kasama. Tigunti kinahanglan subong tadlongon ni BP Sara. Kikadamo-damo na sa naglaom. Siya ti hambal gito ni BP, mapuli na si Tatay. Makagwa na si Tatay. Paano kagwa tong YMAT decision tong ICC to?
2: RML, Palabra di Honor.
3: Para makagwa si former President Duterte, kinahanglan suportara nyo to si Marco Rubio kag si President Trump, no? Kag ang iban nga mga countries nga dasigo nila ang pagbungkag sa ICC. Tigaling daw, hindi lang amo nakahapos, mga kasama, no? Kay ang Europe daw, mamigar ang Europe kag iban nga mga countries. Di mintras hindi na mabungkag ang International Criminal Court, ah, dito ginanay na si former President Rodrigo Duterte. Tapos, ang Pax Silica man eh, no? Pax, ha? Hindi, Fax. Pax Silica. Latin word ini mga kasama, para sa isa ka na kong proyekto nga mag-create ang almost 200,000 jobs para sa Pilipinas. Yan pamangkot ang Vice President. Wala siya sang ideya, wala siya sang comment, kay wala pa siya sang ideya kung ano ining Pax Silica.
2: RML, Palabra di Honor.
3: Tekaron, istoryahan ta na what is Pax Silica kag anong benepisyo sini. Ako ya personally pabor ko sini, no? Amo ni kulang sa aton subong sa Pilipinas. Hindi lang ni actually mga para sa AI hub mo ang Pax Silica, kundi ma-manufacture pa sang semiconductors, no? Ano ba lang semiconductors? Dira na kilala ang Taiwan. Kunya nagtindog ang Taiwan, kag naging kilala sa bilog ng kalibutan, kag nagpago ng ekonomiya nila bangod sa semiconductor. No? Bangod sa pag-invest nila sa semiconductor manufacturing. Di kita aton diway ta manufacturing. Ang negosyo sa mga manggaranon ng mga tao diri sa Pilipinas, puro services and consumption, no? Pareha sa kay Gokongwei, kay C, no? Puro services, grocery, department store.
2: Palabra di Honor.
3: No? Mga kasama, wala sang manufacturing. No? Like mahimo kita mga salakyan, mahimo kita mga pusil, mahimo kita mga barko. No? Kag iban pa ng mga produkto nga dapat naton i-manufacture. Ti, medyo gaigo na aton ekonomiya eh. No? So, istoryahan tara karon, mga kasama diri sa atong pagpangalagad kay ini ang Pax Silica nga ini nga project, iya ini sang mga dalaguan nga mga pungsod upod ang Pilipinas, mga kasama, no, para pangbato nila sa China, pang counter sa China sa production sang rare earth metals, no, or minerals, rare earth minerals kag mga semiconductors nga ginagamit sa paghimo ni sa mga cellphone, sa mga computer, mga laptop.
2: RML, Palabra di Honor.
3: Na ti dirini ibutang sa Pilipinas dira sa Clark Field, Pampanga mga kasama. Iban gani naghambal ti amo na ni guro pag asinso sa Pilipinas pareha sa Taiwan. Lan taon tay?
2: Panglakra di honor.
3: Posible nga mangin daw Taiwan kita or basi mangin Tai 2 or Tai 3.
2: RML Panglakra di honor.
3: Bangkay sa nga lalaki nga na sapuan si Dalon sa nga taytay sa barangay Bantod Paprika Dumanga Siloilo wala pagyapon nakilala hasta subong. Mga patay naman nga manok nga nagalinapta sa suba matapos nga ginapahayag ginhaboy lang sang tag-iya dira sa barangay Magapa Haniway Iloilo mga kasama. No? Nagkalapatay gurong manok sa pultre wala nila gin-dispose. No? Base mga tao man bilang mga pobre espiritu pahapos lang masiling siya. Boss! Okay na boss! Na-dispose na namon, boss! Siling ang boss, nalubong nyo na? Oo, boss! No? Wala na! Okay ng mga manoktang nagkalamatay! Galibaw yung deposit, amani, indabang hinaboy nila sa suba!
2: RML, Palabra, di honor.
3: Bisan isa lang nakabilog ng manok, mga kasama, manimaho na, kag magapulyot sa aton siling suba. Tito mo damo ka mga manok! Nagko na nga mga manok, nagkalamatay siguro ba sige ginaratay sa poultry guro ni? Wala nila ginlubong, hinaboy lang sa suba.
2: RML, Palabra, di honor.
3: Now, sino may poultry handa sa Magapa, Haniway, Mayor Paul Parian? No? Sa aton sining, anong may concern sining sa province nga opisina? Mga kasama, kay magapulyot ni sa aton sining mga suba niyo? Magahatag ni sang air pollution pagit.
2: RML, Palabra, di honor.
3: Iti baho. Mabaho, mga kasama. No? Iti sinong may poultry na anamachan, hinabo niya lang sa suba, pinuhrabo niya lang sa suba ang mga patay ng mga manok.
2: RML, Palabra, di honor.
3: Sanggol ang palaluigan, nagpasar na sa resolusyon yung nag-request sa Kongreso o Senado nga magpasar man sang laye nga pataasan ang personal economic relief allowance or pera halin sa 2K pakadto sa 6K kada bulan. Tatlo ka mga estudyante sang A. Bonifacio Integrated School na dakpan nga nag-hit-hit sang marijuana, duha ka iban pa na kuhaan sang kutsilyo. Oh, mga bata.
2: RML Palabra di honor.
3: Minor de edad naman nga na-involved sa iskandalo sa May Esplanade 11, ginpedalo na sa medid nga intervention sang CSWDO anti-sirkomendar nga isulod sa rehabilitation center. Councilor Nini de la Liana bukas nga lainon ang title sang iasini or i-improve no ang title sang iya ginaduso nga sex education sa barangay ordinance. Agud mangin positibo ang pagbasa sang publiko kag pagbaton. Tapos may mga may Philippine Councilors League conference diri sa Iloilo. Mga 5,000 ka mga konsyal ari sa Iloilo. Tapos sa Agosto mga kasama daw mga opisyal naman sang COMELEC dito sa Cordillera, diri man sa Iloilo Malagaw, ma-island hopping sila sa Guimaras, Lagaw diri sa siyudad, Lagaw sa Higantes. Wow, dumayo.
2: RML, Palabra, di honor.
3: Grabe, nagit manabi ang paglapta subong sa social media, mga kasama. Kikadamo sa nag-vlog, nga nagkadto diri sa Iloilo, sila buka namin, gidiya sang Iloilo. Katahom, gidiya sang Iloilo. Katinlo, gidiya sang Iloilo.
2: RML, Palabra, di honor.
3: Sa bagay mga kasama, bisang kita nga adlaw-adlaw are di sa Iloilo, makasiling ka lain manggidiabi ang environment subong sa syudad mga kasama, no? Kung maglagaw-lagaw ka diri sa syudad, especially sa mga dala naton nga malapad, nga may mga tanom nga kahoy, magkadto ka sa aton esplanad, lain gin man, hindi mo na makita sa ibang nga mga lugar. Ang Bacolod City to, gawawaw itong mga pumuluyo nila, ginabira nila si Mayor Greg Sataya to, mga pader to sa Bacolod, no? Gin bandal sa mga tawo, no? Kagin sulatan, baha kulod! Kaya hindi Bacolod? Nagbinaha sila to mo? Nagligad perting binaha? Siya baha kulod!
2: Palabra di honor.
3: Tapos medyo mahigko pang syudad. Lain dire sa ato niya mga kasama nga matinlo. Ordo may mga iban man di, like sa mga thickly populated area, no, sa mga madamo residente, kag mga gagmay nga dalan, medyo magutok man, damo man sa lawayon, may mga buro basura man. Pero majority sang syudad naton iya mga kasama, especially sa mga bag-o naton nga mga dalan diri, kanami gid iya sa aton sini nga syudad. Apo gani na siling ko sang pag pamasyarta sa Singapore. Do ay nataya na bag-o net no sa Singapore. Ang tanong balaan parehas. Parehas. Aton isplanad din patong sa Singapore. Nami pa yung aton isplanad din sa Singapore. Ang aton nga Iloilo River, iya nami to ya sa Subasa. Mas nami pa to sa suba sa Singapore nga may esplanad sila mga kasama. Ma turutin aw yang aton sini nga tubig diri sa Iloilo River kumpara to Singapore. Tapos no medyo may baho pa ila suba. Tapos maturutin lo di ang aton way gawa sagbot dito yada mo kapag makita gani ang mga dagas nga dahon. Mga laya nga dagas ang dahon. Palabra, di ono. Tanom, parehas eh. Tapos mga bulak na diya, mas nami pa ito gawa, di ba? No? Amo na nga daw, hindi ka man mag-o. So that is why daw, kung kisa kung maglagaw ka, kung daw hindi man mas manami sa Iloilo ang lugar nga kadtuan ni mo, daw hindi ka man mag-enjoy. RNN, palabra, di ono. So, daw lain na ginman ang Iloilo mga kasama. Damo, nag-pinamashare di sa aton, di ang mga... conference diri, no? Diri sa Iloilo sila nagkakaradto. Iban yung mga LGUs, no? Nag-benchmarking diri sa aton, mga kasama. Palabra di honor. Samtang, matapos ang maestro itong ginpuhilan, ginpulihan sa mga estudyante niya tapungol dito sa may Davao, diri sa Aklan Galio, may-ari man di maestro gali, nagligad nga adlaw, sinumbag sa iya estudyante, samtang nagasakay sa motor, no? Mga 50 taon ng edad sa maestro, ang estudyante, mga 19, sinumbag niya ang iya maestro, tinatumba sa motor ng ospital na malubha ang sitwasyon. Sus, ang latest information sumungto sa DYKR RMN Kalibo, ginbawian kabuhi mga kasama maestro, napatay gid. RMN, palabra di honor. No, napatay gid mga kasama, grabe. Palabra di honor. Sige, istoryahan ito na karoon din sa aton sini nga pag pangalagad mga kasama.
5: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
3: Gendolo kagin boy lugar hindi kabahin sa aton nga palatuntunan mga kasama sang Klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imong kabugaton? Diabetes ko ka bala? Kag perme mataas ang blood pressure mo? Relax lang mga kasama. I-D3 Bio muna. May extra virgin coconut oil nga ginopdan pagid sang may extra virgin coconut oil nga puno sang HDL. Isa ini kamayo nga klase sa mantika nga nagahimo sang LDL or lain nga klase sa mantika para hindi magbara sa atong kaugatan. Agud malikawan ang high blood mga kasama. Payo ang pagdalagan sa dugo sa atong kaugatan para malikawan ang high blood. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man, DTX500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarang antap na o ng pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer, mag DTX500, kagmay tisi kada adlaw, puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX500, agud mapunga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kagmasaligan ang potency sang flavonoids kag polypinol, salin sa DSE sa DTX500, batok sa pagdevelop sang cancer, ang may tisi nga isa kalkalay ng vitamin C, kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patchon, ang mga guba ka selulas ang lawas pagi sa apoptosis antes maman ini magmutate kag mangin cancerous. Gani hindi na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon DTX500 kag Mighty C adlaw-adlaw ang inumon, mabakal sa mga butika. Ilabi na mga kasama sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Ganito pa masyari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Colase Antique, kag Sara Iloilo.
5: RNN, palabra di honor.
3: Yari anay, pinag-uli ka dalagan sang panahon.
6: RNN News, panahon.
3: Halin sa ato nga pag-a sa Iloilo kay Rajuman Charlie Depra. Rajuman Charlie, mayong gabi. Si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
7: Yes sir, mayong gabi sa tanong nga tagpalamat isang RMN. Yari pinakoring lakas ng panahon karon nga adlaw. Ang Hulyo 29, 2026. Alas 3 ka na sa hapon, orin na si Plata ng low pressure area. Ginabulo ba ang tabasis sa tanan ni available data? Sierra sa vicinity sa Macalelon, Quezon. Easterlies naman nag-apekto sa Northern Luzon. Samtang dali sa itong Western Visayas, magapag-ibabaw mag-alaman niya kalangitan. Expect natin may mga scattered yung mga pagulan pagpangilat pa nag-oob, dalas ng LPA. May hinatabtod makasarangan naman niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan pa na bagatnan, magadalas ang makanaitabtod makasarangan yung pagbalod sa karagatan. Ang tansa itong temperatura, nasa 24 to 29 degrees centigrado. Adlaw, nagatunod dala sa 15 sekundos ng hapon, magabutla, alas 5.38 sa buwan sa aga. Kaya kami pinakauling lakas ng panahon, hindi kandiri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
3: Karadyo man, Charles. Yes, kamusta nga itong sininga monitoring sa sining low pressure area? Chansa niya mag-develop bagyo, gamay gihapon?
7: Yes, sir. No, ang ining LPA, madabo man sa gihapon ang chansa mag-develop into tropical depression. Possible, malusotan niya, sir.
3: Ah, okay. Sige. With that, karadyo man, Charlie Debra, sa Pag-asa, Iloilo. Madamang salamat. Mayong gabi dira sa inyo, sir.
7: Welcome, sir. May gabi sa liwa.
6: RMN News, panahon!
3: Nabatyan pinakauling na dalagang sa panahon, alin sa itong Pag-asa, Iloilo, mga kasama. No, medyo malayo manabi ining low pressure area to dito sa may Quezon province, mga kasama. Sa vicinity sa Quezon province, kagtama kagamay sa iya sining chance na mag-develop ilang isa ka bagyo. Nag-apik to diriya sa aton karon nga weather condition, mga kasama. Tatlo ka bilog, no? May naapiktuhan sa LPA sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimarupa, Bicol, Region Western Visayas. O, dala pagilikita di sa LPA, no? Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Pangasinan. Ang Easterlies naman sa nabiling nga bahin sa Luzon nag-apikto, while ang localized thunderstorms sa nabiling nga bahin sa Pungsod, ilabi na dito sa Mindanao.
2: Palabra di Honor.
3: San ba isa nagalupad ang mga balita gindulong naman kaginboy lugan ini kabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed Vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Pataason ang Vitamin D3 level sa ato nga dugo para makabato sa anuman nga klase sang balatian ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Maginom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakasikat nga vitamin hormone basis sa service ng PopMed.gov, FDA USA approved, kag Philippine FDA approved. Ang numero uno, the super vitamin at miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan nga mga branches ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag mga butika malapit sa inyo lugar, ilabi na sa Davis Building, Puro 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix, may Reese Mushroom Extract, Mango Sin Fruit Extract, nga clinically proven as cancer protective, kagkilalaman nga mayara sa madamong immune boosting properties ang tag sa kasasay, sang Vita D Plus Coffee Mix, mayara pagid ini sang 200 ayo, nga puro, kag di kalidad nga vitamin D3, nga kilala da miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinagkamaramit kag pinagkauna nga kape, nga vitamin D3, mabakal sa tanan nga mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga West Western Visayas. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Yari na nagalupad ang mga balita. Upod kay Rajman, Joylin Tamayo para Onda sa aton nga Tokmo News.
8: Tokmo News.
9: Yari na aton talk mo news sa ginadulong sang super fiber. Dinoy yung colon tagi sa dadlo nga paginom sang super fiber. Super fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado sa ganado quality product sang Life Extension Philippines. Para sigurado kag aprobado nga resulta, maginom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag maginom sang super fiber ang dasmag panihapon. Ang Super Fiber bakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, nag-atubang sa Day 10 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang anay branch manager sang Land Bank Shaw Boulevard nga si Violeta Constantino para nga magtestigo sa Article 1 kung ang hindi husto nga paggamit sang 612.5 million pesos na confidential funds sang Office of the Vice President ukon OVP sang Secretary pa sang Department of Education o CONDEPED si Vice President Sara Duterte. Si Constantino ang nag-supervise sa cash withdrawal sang OVP sang DepEd Secretary pa si VP Sara sa diin ang Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta ang nag-withdraw sang apat ka beses sa rin sang December 2022 tugtog sa September 2023 nga nagadangat sa 125 million pesos kada transaksyon. Sa trial, ginpamangkot ni Senator Judge Erwin Tulfo si Constantino kung normal ba lang na mag-encash sang kaangay sa nikadako nga balor sang kwarta. Ginako ni Constantino nga sa iya masobra tatlo kadekada nga pagservisyo o kung 32 years nga pagservisyo, unusual o kung hindi kinaandan ang kaangay sa nga balor sang withdrawal apang wala na inigin na usisa bangod may abiso manhalin mismo sa opisina ni Vice President Sara Duterte sa paghimuon sa ni nga withdrawal. Dipayag sa anay branch manager nga antes magpatigayon sang encashment, nagkatawag anay si Queenie Masangkay. Queenie Masangkay sang cash department sang OVP para i-advise ang withdrawal. Sa pagpangusisa naman ni Senator Judge Dam Aquino, kortina report bala ang unusual withdrawal nga ini, nagsabat si Constantino nga ang anuman nga balor nga nagasobra sa 500,000 pesos, gina-report nila sa Anti-Money Laundering Council o kon AMLA, abang wala na niyag na detalye ang ang natumod nga impormasyon. Ipayag man sini nga wala naman sila magduda sa transaksyon, bangod lihiti mo ini bisan una nga tion niya nga mag-assister sang kaangay sini kadako nga withdrawal sang kwarta. Bangod masami nga ang dalago nga kwarta ang sa cheque ginapaagi o kon sa online kag wala gina in cash. Una na nga ipayag ni Constantino nga ginabutang sa tatlo o kon apat ka malagba nga gym bag ang mga na in cash na kwarta. Sa trial, ginpakita ang apat sa cash withdrawal sang OVP sa LVP Shaw Boulevard Branch na 125 million pesos o kon kabilugan na 500 million pesos sa diin prosecutor o kon si prosecutor kong Gressman Joel Chua ang nagpakita.

0: 1.5 million pesos kada transaksyon o kung kabilugan 112.5 million pesos. Ipamangkot sa Senator Judge Kiko Pangilinan kung normal bala ang kaangay silinga transaksyon sa diingin sa bat ni Juan Camposano nga unusual o kung hindi kinaandan ang kasubong silinga encashment sa idalom sang DepEd. Ipayag ni Camposano nga una nga tion ang ininga kadako nga encashment sa natupad kay branch bangod ang kinaandan lang nga cash withdrawal sa idalom sang DepEd nagladangat lamang sa average nga 10 million pesos. Mayra naman sunod sa iya sang kasubong sininga balor sa withdrawals apang sa iban nga land bank branch sang iban man nga government agencies apang nagpamaribad siya nga ihayag kung ano ini nga ahensya. Ipayag man ni Camposano nga wala ginhambal sa ila kung para sa ano o sa ron ang kwarta kag wala man nila gin o sisa bangod nag-agi naman ini sa Department of Budget and Management o kung DBM kag may authorization halin sa DepEd matapos nga mapamangkot natuhoy diri ni Senator Judge Risa Hontiveros. Bigang pa ni Camposano nga inina ang pinakadako nga withdrawal sa ila branch kag matapos ang tatlo ka beses sa encashment wala naman ini na sundan. Ikukurmar niya nga wala sa makaduluda kag wala sa illegal na transaksyon sa piyak sang pagka-unusual sa withdrawal. Ang tatlo ka withdrawal transaction sa idalong sang DepEd nakangalan kay Edward Fajarda nga Special Disbursing Officer sang ahensya. Sa dugang pagid nga balita, nag-file ang pila ka women's rights advocates, academics, and feminists sang ethics complaints bato kay Senator Pia Cayetano. Formal na ginhinyo sa mga tag-reklamo sa Senate Committee on Ethics and Privileges nga investigaran kag dagdagan sang disciplinary sanction si Cayetano bangod sa pag-post ni sang lies and misleading video ukon makapatalang nga video angot kay House Prosecutor Chel Jocno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Patag sa complainant nga hindi political act kundi isa ka seryoso nga ethical issue ang ginaligar nga deliberate editing sa official impeachment proceedings na tuyo nga palibugon ang ulo sang mga Pilipino. Kad sa atong panagdaon sa mga gabi-gari ang mga tinaga ni Nelson Mandela. As long as poverty, injustice, and growth and inequality persist in our world, none of us can truly rest. Kagamayad itong mga nagalupad na balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo. Radyo Man, Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Talk Mo News.
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Salamat kay Radyo Man, Jaylene Tamayo para Onda. Sa ato nagalupad ng mga balita sa Talk Mo News. Siyempre, ang usual mga kasama mo pa malantong daw kan ano daw medyo talalupang doon sa testimony sa duha ka mga opisyal sang Land Bank of the Philippines. I government bank mga kasama no, government owned bank no. That is why ang revenue sang Land Bank kada tuig ginarimit niya na sa National Treasury, may ginashare siya sa National Treasury, sa National Government, and that amounts to hundreds of or tens of billions of pesos, no? So kay gina-establish pa malang di ang pag-withdraw, no? Withdrawal pa malang i-prove anay nga may na-withdraw kay karon paano masilinga may nakurakot, may nawaldas nga kwarta kun wala man withdrawal, no? And usually sa mga hearing, sa mga trial, ang direct examination or ang pag-present sang testimony or sang witness, tama na ka-boring. Kaya gina-establish gina mga kasama, no, especially kung na nag-question, mahinay man maghambal, no, matulugan ikaw, boring na kayo. No? Amo na hambal si iba niyo mga abogado, takaan na sila, ginahambalan nila, ga-request sila, ga-move sila sa judge, sa Your Honor, can we manifest or can we move the ikaw na lang ni stipulate na lang ni, no? Stipulate na lang ini ang testimony ini, we have no more questions. Amo to ginang ini ni kuan no ni Puwa kay waay naman sa dapat dibatihan ang mga dokumento to, ang mga chike to. Gin admit na lang nila no kay karon kung sagan mo pa nakapresentar sa publiko karon madamo pa da makita. Amo na hindi siya gusto sa mga intra

0: introduction, no? Ang defense ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte, hindi gusto sa mga introductions sa mga prosecutors ng mga politiko kay Hampangan Manila ang introduction nga ginahatag sa ila, no? Nga mag-advance sa ila sining interest man sa prosecution eh, no? Kung sa diin, maka-state na sila da sa conclusion of law, no? Makasiling sila. At may nakurakot, get your honor, no? Nga ti ginhatagan sa confidential funds ang Vice President nga hindi man siya dapat kag nagkaladula. Oh, ti that is conclusion of law, no? Amo to ambal ni Attorney Pua, siling niya, your honor, ambal niya sa presiding officer, siling niya, the moment nga mahambal na nabalan, bisan pahambalon mo nga i-withdraw ina or i-strike off the record, ipanason sa minutes sang hing trial, nabatian na sang tawo, your honor mo. Conclusions of law na ina, no? Nag-conclude na baling prosecution, nati may salagi diyang Vice President. Bisan pa nga nag-lay down pa lang sila sang ebidensya, no? So, amo na nga go-opener dira ang defense, no? Kaya mo ni sa direct examination, boring kayo na. No? Iti, mamangkot. Sinabi mo na ikaw ang manager, no? Ng land bank. Maliban sa pagka-manager, ano pang iyong trabaho kung mayroon man? Mga mo na question. Kay kinanglan, i-lead down mo na isa-isa kung ikaw ang nag-direct examine mga kasama mo, kung ikaw ang abogado nga nag- present sang testimony sang witness, ilidaw mo na tanan-tanan para matag sa judge, no? So naka-specific na, bisan pa, nabalaan mo na ng sabat na. Okay, masiling siya. Ako ang nag-aproba ng mga withdrawals, your honor. Okay, dahil sinabi mo na ikaw nag-aaproba, ano itong inyong mga inaprubahan? Di medyo boring mga kasama. So why man gid sang dako pagid man to nga statement, no? Nga daw medyo ikabahala sang defense kundi adtong tinaga malang unusual, no? You know it, twas unusual, no? Because wala sila ka encounter sa land bank mga kasama, no? Nga si nga ang office of the vice president, no? Nagkuan, nagwithdraw sa confidential funds mga kasama, no? Wala sang ibang mga vice president ka may kasubong sinikadako nga confidential funds, no? So amo na ang unusual because during the time balik ta to sa panahon ni Gloria ang vice president niya pagka puka ni Irap si Chupisto Gingguna ang confidential fund sa Tony Gingguna kag intelligence fund confidential and intelligence fund CIF, no? Sa panahon ni Gingguna ara lang sa mga 3 to 6 million kada tuig. Sang si Noli Di Castro na nang vice president sang 2004 hasta 2010, ang iyang confidential fund, kada tuig, confidential and intelligence fund, CIF, ara lang sa mga 6 million sa isang tuig. Sang pagsulod sang Aquino administration na nagdaog nga vice president, Jeju Marbinay, ginpirdi niya si Marujas. I-mention niya diya bala na. Si Makati Mayor Jeju Marbinay, di rin nakilala mga Binay, that is why nakasenador ang mga Binay, ilabi na si Inday Nancy. Kagdo nagagawa man ang ala niya karon bilang senatorial candidate, sulod man sa top 12, mga kasama, siyempre, nagapangunang idol ninyo, si Tuto Rubin. Pero incumbent ka Mayor, subong sa Makati si Nancy. Makati Mayor kag senador, although powerful ang senador kay bilog nga Pilipinas, pero kung skwarta lang, di, kasi si Makati. Mga annual budget niya sa mga Makati mga kasama, tag 20 billion iya mo, billion iyang ginuyata nga budget sang Mayor iya sa Makati. No, amo man sa Pasig, no? Pero ti, galing lang, iyang national scope mo, no? Kaya ta kay Baloba si umag senador Mangid Sinansi, no? Ti panahon ni Binay, sang siyang vice president 2010 to 2016. Tama, 2016. Ang iyang confidential kag intelligence fund ara lamang sa 6 million man kada tuig. Na-retain niya lang, ginsunod niya lang ang kay Noli Di Castro. Pagsunod niya ni Vice President Lene Robredo sang 2016, no? Nagdaog si BP Lini kontra kay now President Marcos, no? Pila lang tong avance do mga 1 million or hundreds of thousands lang kabuto. Si Lene Robredo, wala iya sang confidential fund, no? Tama kun maanom ka tuig nga, no? 2016 to 2022. Itong mga managers ng bangko to, pila naman sila kadikada, pero hindi pa sila manager, no? Nag-manager sila do mga tag 3 years, 2 years pa lang mga kasama. Tibot silikon sa panahon ni Lene Robredo as vice president, wala iya sang confidential fund. No? Wala iya withdrawal sang confidential fund. Kay wala man confidential fund. So that is why, pagsulod ni Vice President Sara Duterte, masilingit sila nga unusual. Kay for the past 6 years, wala sang gina-withdraw ang opisina sang Vice President ka. Muna kadalag ko ang mga amount. Kay wala man siya sang withdrawon. Kay wala siya nang ayo. Sang confidential ka intelligence fund, kay naga-prepare sang budget ni Office of the President mo, Malacanang, the Executive Department. Wala man siya nang ayo. Or bisa nang ayo siguro, basi wala man ginhatagan. Di siyempre, wala man siya sang withdrawon, no? Di siyempre, tagalan bank dira nga amo ang ginabangkuhan sang Office of the Vice President, wala man sila sang dalagko ng mga withdrawals. That is why, pag-abot ni Vice President Sara Duterte, sa una nga tuig, 2022 kag 2023, galabot ang 500 million pesos, no? Could you imagine that? From zero confidential funds, no? Sa previous administration o sa previous vice president, pagsulod ni Vice President Sara Duterte sa 2022 kay Guti approve ng budget, zero CIF ang Office of the Vice President sa 2022, kahit yan nagpungko siya June 30, 2022, no? So wala CIF, ginatagan siya ni BBM, no? Pila to? 125 million. Pero igo gintao, inang dumanog takop naman ang tuig. So inubos nila. Ginwaswasan nila gasto. Kay kung hindi mo ubuson gasto, mabalik sa National Fund. Kahit yung manog close ng mga libro mo. Kag pagkasunod niya tuig, full year na, may sila na makaprepare sang budget, ang Marcos administration na, pagka 2023, 500 million ang confidential funds ang ni Vice President Sara Duterte, no? Hindi siya pwede mag 400 million, hindi siya pwede mag 300 million, kay mas manubo ina sang sa confidential fund niya bilang mayor siya sang Davao City antes siya nag-vice president. Kay gilabot niya tag 450 million, 400 million plus ang iya sininga confidential fund as mayor of Davao City. Amo na kadako sang kwarta man sang Davao.
1: Palabra di honor.
0: So that is why, gini mo nga 500 million, tigaling mo nang ginamit karon sa iya mga kasama. Di syempre, for the past 6 years, wala sang ginahimo sina nga pareya sina ang Office of the Vice President or balikanta pa in the past 12 years sa panahon ni Binay, ano ginabing withdrawon ni Binay nga tag 30 milyones, tag 20 milyones, kaya ang confidential and intelligence fund niya, 6 million malang. So very unusual, gid, no? Para sa Tagalan Bank nga makakita sang amo na kadalag ko ang mga withdrawals in tens of millions of pesos mga kasama.
1: RNN, palabra di honor.
0: Yari na resulta sa ISTL sa probinsya sang Iloilo, upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
2: Probinsya sang Iloilo, yari na ngatong sining resulta sang ISTL sa subong gabi, Hulyo 29, 2026, second row kita las utso sa gabi. At ang sining mga winning numbers sa subong iya nga draw, numero 34, number 34, numero 23, Number 23, kagang ikatatlo na doon, winning number, numero 13. Number 13, 34, 23, kag 13. 34, 23, 13. Atong sininga doon, pinets buong agabi, Mr. Antonio C. Law Operation Specialist, Jorlin Chris Sargilla, sa atong sininga FT Representative, Mr. Glenn Sunyo. Register personnel amaligad, upon sa nga sininga mga members, Ryan Melgar, Dave Danoy, kag Gina Vizcara. Congratulations sa atong sininga mga winners, sa mga tumalayan natin sa probinsya sa Angililo, kag sa wala pa. Padayon lang sa pagtaya para makabulig kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court, sa PCSO, kag sa Eagle Door Gaming Corporation, Radyo Manmon, Iales Kapalian, Tata Karemen.
1: RMN, Palabra, Di Honor.
0: Salamat kid, Radyo Manmon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 34, 23, kag 13. 34, 23, and 13. 34, 23, kag 13, te. Kamusta ka sa kasamang karigaba, Richard? May ego ang kilala ta? Or ba si Kibias na naman? Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige, taya lang kayang inyo taya. Nagakanto sa Kawanggawa. Gindolo naman kagin boy lugahan. Inigabahin sa ato ka pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinakabago kag epektibo sining produkto para sa irregular o normal nga pagpagwa sa aton sining higko ginhimo gikan sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalin pa sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits, invincible fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries sagot tagaan sa nagakaigo pag-amlig atong achan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract or gut para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa atong achan kag colon. Super Fiber epektibo ka garantisado nga proteksyon para sa matilo nga kolon kag regular nga pagpamuhin mabakal sa mga butika. Subong man Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo nagapabakod ka nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine kag iban pa ang kulang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, longkay, marguso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gari magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products ang Duke Hiko Alternative kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: RMN, Palabra, Di Honor.
0: Pagbalik ta mga kasama ng aton sining atingog hiligay nun. Kag-report ni Radyo Man Regan Arlos, no, sang gunyang panaluigan nagpasar na sang resolusyon nga nag-request sa Kongreso kag Senado nga magpasar man sang layi para pataasan ang personal economic relief allowance or pera halin sa 2,000 pesos to 6,000 pesos kada bulan. Lain pag ini sa uplift, no? Padamo nga mga workers ubo nag-apply sa uplift, no? Sila nila kay Bunggo kuno na. Ambot do kay Marcos.
1: Palabra, Di Honor.
0: Pagluwas sa uplift, mayara pa sang yakap. See? Pero ang middle class, wala.
1: Palabra, Di Honor.
0: Kamu pasaan sinitanan kay para may ipanghatag kita.
1: RMN, Palabra, Di Honor.
0: Sino ni nagpanghaboy da sang patay nga manok sa suba da sa haniway? No? Ang balikas ni Kulay Somis, ang may mga salabton sini or ang mga agencies mga concerns sini DNR sa National Government Provincial Veterinary Office. Sige bala, i-check na karon kag istoryahan mga kasama. 4 minuto sa kaligad sa tak ng alas 8 sang gabi.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
5: Ohoy! Kidney care time!
7: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi ikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
8: You care? We care! Kidney care!
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling si Yon Delta Tuyang.
3: May high blood ka ba sa una?
2: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon. Sabot ang nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Tunan sulhay ng tanan-tanan sa ako.
1: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
4: Sample Plus Gold.
6: Mas pinanakas.
4: Pinagaling.
6: Pinahusay.
4: Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Shout out sa mga call center agents dira kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress namon sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard. Permit pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung ito yung nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabulikan sini nga mabalik ang mga nadulang nga nutrients sa akon bang mood sa stress. Gani sa bong, fresh and focused with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
11: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
12: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee pero mayara na sang snacks and lunch.
11: Dalagko na mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli. VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
12: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and Orman 74th Founding Anniversary Celebration.
11: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo 3rd Floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorse ug nato ang Life Extension Vitamin D3. Matuod niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS!
21: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manamit pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyong mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nalaga-explain ako sa pasyente nga isa nagsaluot siya kayang badya doko. Amo nang ako niyo ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan ang dati.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. D3 Bio.
3: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang maghinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Pamakal, sumang buti ka.
4: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pwedyang na pagkasunduan.
5: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino may isang salita.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, dito ako, Dilib.
9: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 15 minutos sa kaligad sa tak na alas 8 sa gabi.
1: RMN, palabra ni Honor.
9: Sa Biyernes, ready ko no sa Iloilo si boxing champ Manny Pacquiao kag ang sikat nga talent manager nga si Anabel Rama, no? Ini sila mga kliyente ni attorney Kaiser Cordero sang Kaiser Cordero and Associates, no? Nga law firm sa Dueñas, no? Taga Dueñas ini si attorney Kaiser Cordero mga kasama, no? Nga na balita naton to nagligad yung mga binulan nga nagkwanto sa The Hague International Court Academy something mga kasama no nag-schooling, no? So kay inauguration eighth founding anniversary. Actually, may invitation kita diri sa Biyernes. Oh, wow. Big time nila itong mga bisita ta nito, no? Meeting man tabi sa 31 di para sa aton nga pamunito. So, imbitado ta actually to sa 8th founding anniversary kag ribbon cutting ceremony sang bago nga office building sang Cordero and Associates sa law firm sa poblasyon Dueñas Iloilo sa Biyernes July 31 mga kasama, no? So kwandri, no? Abogado kwandri mga pila sa mga dinapit niya nga bisita mga kasama si Anabel Rama kuno kag si former senator Manny Pacquiao base mabisita diri no kay si Anabel Rama ining veterano nga artista nga actress nanay ni Rofa Gutierrez kag ni Raymond Gutierrez sa nagshooting di sa Iloilo bla tong Iron Heart to bla. Si Raymond Gilea mo ng agi, no? Si Richard Gilea niya, no? Ang, nagbulagay sila sang nubya niya to, or asawa niya to, sino ganito, gin isla niya kay Barbie Imperial. Namo ni si Anabel Rama, no? Sino ganito, net, nung nalipat ko, bayda, hindi man to sikat. Si Sarah Labate, gali, no? Dinanay nila ni Anabel Rama, no? Si Anabel Rama ginkuha niya karon nga abogado mga kasama si attorney Kaiser Cordero sa Dueñas sa Iloilo, no? Bilang family lawyer. Bo grabe, tibot silikon pati kanday kwan guro ni day Rupa guro ni kag day Richard. Kagang bana niya si Edie Gutierrez, di ba do ginlupad nila to nagligad si Edie Gutierrez. Tama, si Edie Gutierrez ginman, no? Si Edie Gutierrez. Kaya may isa pa yung ka-artista nga do kay dad-idad mo ni Gutierrez nga si Edie Rodriguez naman. family lawyer sang mga Rama, si Attorney Kaiser Cordero. So dati, so ay gin-invitar diri nga magkadto sa Iloilo. Ti, aside sa kay Anabel Rama, may ginaabugaduhan man si Attorney Kaiser Cordero kagaya law firm sa pila ka mga negosyo ni former Senator Manny Pacquiao, no? That is why maabot diri, no, bilang mga kanya, no, mga pinalangga niya nga mga kliyente, ginimbitar niya para sa 8th founding anniversary kag ribbon cutting ceremony mga kasamas Biyernes, no, July 31 deras Duenas. Mo grabing Duenas ba, bisita niyo na si kuno si Anabel Rama kag si Manny Pacquiao. Natambong sila sa founding anniversary kag ribbon cutting ceremony, no, sa so founding anniversary sa law firm ni Attorney Kaiser Cordero, ang Cordero and Associates, no. Tapos ribbon cutting pa sa bago niyang building diragit sa may poblasyon Duenas sa Iloilo. Grabing taga Duenas.
10: Palabra di honor.
9: Congratulations, no, Attorney Kaiser Cordero.
10: Yung deposit na money na bank tutol kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
9: Yari anay, ato niya tingog hiligay noon upod kay Radyoman Fea May Otero.
11: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
12: Ining binalabay ginatiguluhan ido sa Plaza Libertad. Kulintas sa panulok ang kwelyo niya sa liog, apang upang sa tilaok. Lawig nga daw pasyonista, gaingat nga kadena ang gatabid sa kwelyo niya. Sungad nga natabunan, sang busal nga angay bulawan, gali salsalon nga ang taghol na himunggan. Samtang lawig ginauyatan, sing angay gaanta nga kamot, sang tao nga kunoabi mabuot. Mga tiil na himunggan, nga hindi makadalagan, saluyag nga padulungan. Bangon liog nga may kwelyo, nga naangutan sang kadena, ang nagagahom sa iya. Ang busal sa iya sungad, gapugong sa pagtaghol nga mapabutsyag. Ang kinamatarong, kaisipan, kagigbalatyag. Busal sa paginhawa, gaupang, huyup sang hangin, hindi mahakluan. Ang tunay kaghimpit nga kahilwayan. Niyan tubtob na lamang bala sa panulukan, sa pinanid sang kasaysayan, ang sakripisyo sa mga baganihan, unta indi pagtugtan nga malutos, sang busal kag kwelyo nga may higot, kag kamot nga gapamigos, agod ang kahilwayan nga tampad, padayon nga mahaklo sa Plaza Libertad. Ining binalaybay ginsulat ni ginang April Giliana Vasquez sa Bituon Haro Iloilo City PIO sa sumakwalan Iloilo Incorporated.
10: RNN Palabra di Honor.
9: Salamat gid Radyoman Fiamme Otero sa aton nga tingog hiligay noon. Gindulo naman kagaginbuylogan ini gabahin sa atong palatuntunan sa Nance Liniment Oil. Ang number one nga bala nyo sa bilog nga Panay Island kagagimaras, pinakapuro, kagpinakaepektibo pang haplas herbal. Nance Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan, ipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede mga pang haplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan ng mga bali, nagasurab ng surok-surok, kag sa mga nagadugo, kapila sa si ini patugunon, pauntaton, patuloy ilang sang Nance Liniment Oil. Produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kag subong man Dr. Pinoy Squalene Capsule, kung ang kakulangan sang vitamin D3 isa sa mga rason kung nga ang nagahina ang baga kag resistensya mga kasama, no, sa subong at chimpo kinahanglan nga magbakod ang aton nga resistensya. Ang ginarekomendar mga kasama nga isa sa makabulig para magbakod ang aton nga resistensya among pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makuhaan gid sa nagakaigo sini nga vitamin D3. Ang vitamin D3 nga yara sa Dr. Pinoy ang makabulig sa aton sini nga lawas sa pagdepensa batok sa mga virus kag bakterya, makapabakod man ini sa immune system kag nagaprotekta sa aton sini nga lawas. Nagahatag man ang vitamin D3 nga yara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makaangkon sang mapagros sini nga mga joints o kon lutalutahan. Kon vitamin D3 ang kinahanglan mo, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika sa CLG Pharmacy, ABC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika Kai, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marx Pharmacy Lapas, kag Zingo Pharmacy Lapas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag subong man, kubuta kagapay isang manguma para sa Masarag Agrikultura raffle promo nagapadayon sa gihapon. Sa wala pa nakahulog sa inyo sining mga raffle ticket kag mga raffle coupon mga kasama, ano pang inyo sining ginahulat? Pamasya rin na ang Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. And every 3,000 pesos worth of purchase sang kubuta products and genuine spare parts, may isa ikaw ka raffle ticket. Filapan ina kag ihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang mga premium na nagahulat mga kasama sa Grand Draw sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site, Barutak, Nuevo Iloilo, traktora, transplanter, power tillers, diesel engines, kag may mga consolation prizes pa nga oil and filter sets mga kasama. Gani, magpasakop na sa kubuta kagapa isang mangunguma para sa Masanag nga Agrikultura raffle promo. Sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0921-792-2941. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
10: RNN Palabra di Honor.
9: Ang kung karon istoryahan tanan dugang dang sa haniwa. Ang suba lang gali ang magapa, no? Pero ang barangay hindi iya, no? Do mga patong-patong kuno daambal ni Ken Palyasa Rote. Ang Magapa River tawag dira sakop ina sang patong-patong den ara manda mga barangay Madong, mga barangay Santo Tomas. At hindi dira guro nagali nga mga barangay. Sino may poultry handa lapet?
10: Palabra di Honor.
9: Alikanta na karon mga kasama, yari anay ang report check natong kay Rajman Regan Arlos sa ginaduso sang sanggunyang palawigan nga mapasaran man sang layi agod nga mapataasan ang personnel economic relief allowance or pera halin sa 2,000 pesos pakadto sa 6,000 pesos kada bulan. Rajman Regan Arlos,
10: TYRI Rajman Report.
13: Ginaaprubahan sa mayoriya sa sangguniang panalawigan ang isa ka resolusyon nga nagahingyo sa House of Representatives kasuman sa Senate of the Philippines nga makadihon sa layi agud maka pasar sa layi nga dugangan ang ining personal economic relief allowance kon pera nga ginabaton sa aton sining mga empleyado sa gobyerno. Rajman Henry, halin sa salary grade 1 hasta sa pinakamataas sining level sa imo sining salary nga ginabaton sa mga empleyado sang gobyerno nga madugangan man ini sang halin sa 2,000 tub-tub 6,000 matapos nga may ara subong sang nakita nga long overdue na ini kay last pa nga nadugangan ang pera sang aton sining mga government employees 2009 pa.
9: May mga amo-amo na gali pagid Rajman Regan, no? Magluwas ni sa mga tap, uplift ni, no? Mga yakap kung ano pagida mga
13: iniya ang pera Rajman Henry basta regular employees ka or plantilla or contract, I think contractual or contract of service magluwas sa Jabahira allowed ikaw sini nga makabaton sang pera kada bulan. Wala ini tax balikon 2,000 gid ang imo mabaton upod ini sa imo sining sweldo untap
9: sa kwan lang na iya sa LGU or national government employees.
13: Tala national government amo na nga may layi kita amo na ginahinyo nila nga may layi ang Senate and Congress para nga ang tanan sini makabenepisyo bilog niya nga basta empleyado ko sa gobyerno uniform personnel ka man or civilian employees ikaw Rajman Henry allowed ikaw nga makabaton sang pera kada bulan, pero subong across the board ini, bilog sa nga Pilipinas, 2,000 ang ginabaton sa atong sa nga mga empleyado sa gobyerno kada bulan nga pera. Tiyang ining pera nga ni 2009 pa, last nga gindugangan Rajuman Henry, and until now, wala na ini madugangan. Rason nga nagahingyo nga atong sa nga mga empleyado nga madugangan ang nasambit sa nga benepisyo sa atong sa nga mga government employees, kay ang tanan nagsalaka naman. Na interview natin diri si Mr. Jocel Mayor, ang hepe or ang presidente sa association sa mga empleyado sa Iloilo Provincial Capital o Provincial Government, nga sunod sa iya. Nagpasalamat sila sa pamunuan sa sanggunian palalawigan. Although ini Rajuman Henry, wala man ini isang kasayuran or wala man isang kasiguraduhan nga ini sila ang i-grant, no? Or makuan gidabi, madayon ini nga makapasar sa layi. Pero ini, at least magluwas diri sa aton sa Iloilo. I think may iban man sa mga lugar nga nag-ubraman sa ilang mga resolusyon nga ginapasa dito sa Kongreso kay subuman sa Senado. Ang hambal ni Mr. Jocel Mayor, ang presidente sa Association of Iloilo Provincial Government Employees, nga I think dumihara na sang bill si Senador Chis Escudero regarding diri Rajuman Henry. Pero tiko madamo sa mga LGUs sa mga probinsya, ka mga government agency nga magduso sini basi posible nga madugangan ang ila sini nga pera. Kung hindi man sa 6,000, at least madugangan lang para sa ato sini mga empleyado kada bulan na Rajuman Henry.
9: Kabalo ka kung paano madugangan ang pera nila Rajuman Regan?
13: Ano?
9: Nayo sila kay misis nila.
13: Di niya, si misis ning pangayo, si misis ang mga ayo sila. Kaya ti, na sila talaga ni, wala niya madala sa ila sila nga.
9: Pero yung pera yung gina, pera yung gina tumod, di acronym niya sang.
13: Acronym ni?
9: Hindi niya literal nga pera ng kwarta, no?
13: Acronym ni sang, kunta na ang mga government employees nato, mga maestra, tarang nga nagtrabaho sa gobyerno. Bala nila na, sayod nila Rajuman Henry ang personal economic relief allowance. Pagsunod mo sa gobyerno, pag regular ka or plantilla posisyon ka, matik na kada bulan. Kung nagasweldo ikaw abi 20,000, mahimo na sa nga 22,000. Tikon madugangan from 22,000, mahimo sa nga 26,000 if madugangan sang another 4,000 ang ila sining sweldo or ang ila sining pera Rajuman Henry. Si Mr. Jocel Mayor sa ato sa interview.
14: Sir, anong reaksyon ninyo? May ginpasar ang sanggunian panalawigan nga isa ka resolusyon nga ginapataas ang inyo sining pera nga ginabaton sa mga empleyado. Anong reaksyon mo sini, sir?
15: Rajuman Regan, dako gitang aton pagpasalamat sa aton nga sanggunian panalawigan sa pagpanguna ni Vice Governor Lee Andibuki sa pagpasar sa sining resolusyon, no, nga naghinyo sa aton nga Kongreso, that is the House of Representatives kagang Senate naton, nga madugangan mapataasan ang personal economic relief allowance na ginabaton sa aton mga government workers sa subong nga tiempo. Bakod man nga this is nalantaw naton na Rajuman Regan na this is long overdue na adugay na ini nga ginapangayo sa aton mga government workers nga pasakaan ang ining allowance na ginabaton apang sa subong duwa ay pagid sang konkreto, no, nga mga sabat makita nato sa Kongreso nga ginatalakay ang ining allowance. In fact, Rajuman Regan 2009 pa nga ginpasar ini nga gin-increase ang ining ginatawag naton nga pera. At it's more than 17 years na, no, nga wala gid sang may paghulag sa pagpagsaka. Nakita naman naton Rajuman Regan ang kapila na magpilo ang mga presyo sang Banaklon, presyo sang mga krudo naton kag mga busy commodities. Apang ang ining allowance na ni Rajuman Regan makabulig ini sa aton mga empleyado na makapahagan-hagan man sa mga ginabatyag subong nga mga pag-antos, no, nga pagpasaka sa mga presyo sa mga balaklon
14: Ining pera nga ni subong pila ang ginabato ninyo kag pila ang luyag nga ginaduso or sa resolusyon sang sanggunang panalawigan nga pataasan mga pilang amount.
15: As of this time, Radyo Manrega, na ginabato naton nga pera, that is 2,000 pesos, no?
14: 2,000.
15: Ini ang pera, Radyo Manrega, this is non-taxable, no?
14: Mm-hmm.
15: Wala inisiyaya sang tax nga ginahatag nga allowance sa aton gobyerno para sa government workers. Taginahin nyo, dari Radyo Manrega, sang aton nga sangguniang panlalawigan, nga mapasakaan tani up to 6,000 pesos, that is additional of 4,000 pesos nga saka sa aton nga pera. In fact, mm-hmm. Radyo Manrega, sa 2022 during the time nga nag-ibwal man ang kinagamo sa tunga sang Ukraine kag Russia, ang Association of Iloilo Provincial Government Employees nagpasarman sa resolusyon nga naginyo sa previous ang guniyang panlalawigan nga buligan nga maduso dito sa Kongreso nga mapasaka ang ining mga ang ining pera. So may mga nakapinding na subong Radyo Manrega nga bill sa Kongreso kag sa Senado naton. In fact, may bago diri si Senator Chis Escudero ipasar nga Senate Bill, aning Senate Bill number 233, no, nga nag-a-adjust ang personal economic relief allowance. At the same time, ang Congress naton Radyo Manrega may mga nag-line-line man nga bill nga gin pasar agud nga mapasaka ini ginalantaw naton tani Radyo Manrega kaya tiyan mga empleyado naton daw dismayado naging Radyo Manrega sa kadugay yun na sang simpo nga wala nagsaka ang ining niya pera wala gid sang konkreto bala Radyo Manrega na makita naton nga nag-ausad ang ining hagna dira sa both sa Congress naton sa House of Representatives kag sa Senado.
14: Mm. Pero
13: ang gabahin sa pagpahayag ni Mr. Jusel Mayor ang presidente sa Employees Association sa Iloilo Provincial Government. Take note lang ha sa mga pumuloy nato nga nagapamati. Provincial government lang ining initiative. Pero kung matigayon ini ang tanan Radyo Man Henry ang maka benefits. Hindi lang yang taga provincial government nga kun para sabi sila yang nag-request dito bilog na niya nga Pilipinas kun i-grant man nila bilog nga Pilipinas kaya pag-ubra sang layo hindi man lang niya intended for the Iloilo kundi bilog ini nga Pilipinas kapin pa kun pirmahan na ina sang ato sa nga presidente. Pero I doubt kung matigayon ina subong tikun wala ti at least nag-try lang ang aton sini nga provincial government pero ti basi pa man lang kagaruyan nga madugang-dugangan ina Radyo Man Henry ti happy ang aton
9: so dapat ning kwan iban nga mga ano tawag sina sang ilaga ni nga group no ng
13: association.
9: Employees union or association
13: employees union o association
9: employees union mag kwan sila magtipon sila nationwide
13: may actually do may amo nang
9: oh may ara sila and then mansig pasara sila to kada City Hall, Capitol. Oo.
13: May kuha na sila.
9: Do, kada Capitol na, mayara na sila employees union, mga City Halls Pilipinas.
13: Mayara na
9: pasar sila para may tingog. Tanong tayo, hindi mag-kururog ang mga senador, sina kang congressman.
13: Kapin pa kung panapit ang eleksyon.
9: O, teka, mga butante, ginaya mo? Kagbay, mga swildo? Mga swildo na mo. Ama, akon mo sa Capitol, pilang adaan kabilog na sila? Dusmel?
13: Mga 2,000?
9: Oo. Oh. Okay, sa City Hall, 2,000 man?
13: Sa City Hall, City Hall guro, mga buta mo lang wala abot sa bahay, ha? Kahit iwan na daya, hindi sila, allowed sina. Tamo sa City Hall, 2,000?
9: Oo. Oh. Di pila nga daan ng syudad sa Pilipinas, do mga 150 mo?
13: Oo. Oh, ti, wan mo lang ni Radyo Man Henry, ang wait pa na istorya ng mga banwa?
9: Ang mga banwa, dara man na, di?
13: Dala na da sila, all government agencies ni mo and the local government units.
9: Hmm.
13: Tanan niya? Tanan? Pati uniform personnel?
9: Di kung magkakuan nga daan, no? 150 LGUs, magtag-average lang 2,000 ka mga empleyado. 300,000 na nang adaan?
13: Sus, isa na naiyak sa distrito.
9: Ang kwa naman, ang sa provincial government, pilang adaan ng probinsya tadi, 81?
13: Oh, i-times mo lang nasa... Kuan ka
9: mga
13: lang,
9: lapit man 200,000, so mga half million gawa nga buto na, eh. Ti, mga banwa pa?
13: Ti ang banwa pa, ti ang mga maestra.
9: Adala man adama ang Estrada.
13: Dala ni Estrada nang Rajuman Henry pati government. Okay. Basta aga ubra kasi.
9: Yung maestra na to niya sa Pilipinas, milyon?
13: May pera na sila mo. Tanan nga nag-ubra sa gobyerno, may pera na sila nga ginabaton every month.
9: At ilaban-laban before 2028 maprubahan ni Guro?
13: Yung pulis, pila kabilog ang pulis ta, mga 300 mil.
9: Mga 120,000 plus.
13: 120 ang
9: military to
13: do the Philippines.
9: Do dira-dira man.
13: Ote. Tidra pala
9: pero ang ato niya nga teacher siya, mga milyon mo?
13: Siguro mga kusto milyon ko ng teachers kaya ti, namula mo, gaman niya iskulaan mo.
9: Oo, sa kuala na iya, no? Public schools lang na iya, no? Mga lapit 1 million, 900,000 ang public school teachers Pilipinas.
13: Ti, kuwani na.
9: So, mga dire palang guro ni, malapit 2 million ka mga empleyado bilog ng Pilipinas ning involved siya na. Dito, mga kung mo mag 2 million ka buto.
13: Ang kuwanabi, ang allowed under the law, ang allowed is qualified public sector workers, basta ara ka sa public sector nga nagatrabaho, like specifically civilian government personnel, military personnel, and uniform personnel. So, tanan na ini. Rajuman Henry.
9: Man sila yung ka-uniform personnel, dala na mga BGMP, da Bureau of Fire Protection?
13: Oo. Dala sila. Dala sila.
9: Ang aton pong biro, damo mga daan, no?
13: Di, damo mo na sila.
9: Oo. So, mayos na eh. Million,
13: di, imagine million. Mo kung madugangan, may 6,000 ka nga dugang niya sa imo, on top sa imo salary.
9: Wow.
13: Di ko nag-aswildo ka 20, hindi imo na 26.
9: Kinanglan ni advocate mo gini.
13: Gani.
9: Sige, para makakuro kadlaw ka man bala. Dito
13: panagin man eh. Kung kaluyan, at least ang province of Iloilo, nagubra sila yas ang lihok nila, Rajuman Henry. Kung ang iban man niya nga probinsa, way pa, siguro mas marami nga ubrawan niyo manina. Parang at least ang tanan makabinipisyo. Halin ini sa lingkuna, halin sa janitor, hasta sa gobernador, pariho. Ang ilan sining nga ginabaton nga pera. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital, Rajuman, Regan Arlos, Tata Carmen.
16: RNN, Palabra di Honor.
9: Mga kon mo mga benepisyo kung nag-obra ka sa gobyerno, no? Tapos sa mga government programs pagid, no? Parehas ning may mga uplift, may mga IX, ay mga dolitupad, may PhilHealth yakap. Pero teka damo, no? Pero damo gyapon nagangit hill nga mga pumuluyo ta kon maospital o kon may mga emerhensya.
16: RNN Palabra.
9: Pares ning isa ka kasi manwa ko to. Oh, sige buhas bala maka churochimpo interviewon ta ning bata to mga kasama nga na bali ang iya sining kwan paa. Ang tulan sa paa niya na bali na hulog sa katre. Ang bata, no? Tiwai gid ang mga pamilya, pigado gid. Tapos, ang kwan, ang nanay niya daw goobra pa, malayo sa iya, no? So, nagpinanawagan ang mga kasilingan niya, ang mga maestra niya, no? Nga nagpangayo sang bulig. No? So, kadamo-damo sa mga benepisyo ang ginahatag sa gobyerno, pero tanan-tanan, hindi man kalabot, kaya hindi kita matapudan sa gihapon mga kasama.
16: RNN Palabra di Honor.
9: Gito lang kagin boy Lugan, inigabahin sa ato ang palatuntunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule, ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island kag Guimaras. Nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik at nagapadugang resistensya sa isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, save katama kay purong herbal ang ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maka, kag horny goatweed, save katama sa heart kay wala sang side effects. Gani mag-inom sa Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula kada adlaw. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Dirisa Panay Island kag Guimaras. Mega Man Herbal Capsule, kag subong man, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape para sa matutuod ng mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdakor o maghubag. Kaya ang prostate kung mapawayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, para hindi mohian kay partner o kung kay misis sa tiyon sa labing-labing, bakod may ginseng, tongkat ali, maka, kag sopalmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapoyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
16: RNN, Palabra di Honor.
9: Pagbalik ta mga kasama, update sa sining lalaki nga na sa puan nga nagaluto-luto da kagway na sang kabuhi sa suba sa may Dumanga. Sa kwan ini actually, no? Halawo River panada. Kung hindi kita magsala mga kasama, subot silingon na ano da tuhalin sa babaw. Or halil lang dira siya na lumos. Sino ini siya? Kagano natabo siya? Pinatay bala ini? Or nalumos lang accident? Standby, pagbalik ta mga kasama. 43 minuto sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
17: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now! This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
18: Sampo Plus Gold.
19: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sampo Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
18: Sampo Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
20: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu Zi, Iloilo. May duha ka category.
21: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
20: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
21: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
20: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
16: Sanfon Gold Coffee Mix.
22: Konfiyansa sumag. Isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kag kapa-sharp sa mind, kag may collagen, kag glutathione.

0: Regalim, Pinakusay,
1: Sanfon Plus Gold
2: sa mga butika.
3: Kasos ang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
4: D3 Bio!
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto nga
4: pagsiklawan. D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sa
6: GTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Ilan itong score gani?
8: 470.
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
4: GTX 500.
9: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
10: Grabe, gid akong mata. Pirmi malabo akong panulog. Sakit akong ulo. Kagta si gid ka po yun akong mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
11: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akong mata tungod sa sige gamit sa computer.
9: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akong panulog. Nag-imbi na dasig ka po yun akong mata.
11: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sa mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o phone cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
12: Magkano kilo ng karne?
13: 500. Mm-hmm. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Mm-hmm. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.

0: may fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabden ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bakit RitePed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na,
11: tanan kinakaya.
10: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
11: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
13: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
14: Rest Time to the rescue.
12: Unilab quality yan.
9: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oras sa Riway Aray, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time. 50 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
16: RMN, palabra di honor.
15: Importante lang mga public service announcement, obituary mga kasama sa mga kilala kag kaabyanan kaparintihan. Ginapahibalogid nga si Lydia Consomo Carchal ang nagtaliwan sang July 24, 2026. Ang necrological service August 1, 2026 at 8 a.m. Udyungan Central Baptist Church, Udyungan, Badyangan, Iloilo. Ang interment sa Holy Spirit Cemetery, Haniway, Iloilo. Viewing schedule, July 29 to 31, 2026 sa Solania Funeral Chapel, Haniway, Iloilo.

0: ang pamilya ang nagapahibalo paagi kay nang Tonet Toledo, no? Our condolences gid.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Si Gas James Carpe nag-upod gid sa ato, nag-monitor subong gabi si kasama Joy fiscal car kag si nanay niya Nicknick nga nagapamati gid adlaw-adlaw. Good evening si Cas Nicolay Somes dira sa Land of Smiles sa Thailand. Si SB Boy Amantillo may dayon nga gabi kasama Elinita La Pastora. Good evening kay Tioy Fred Pacaco and Tioy Nanding Amora sa San Enrique. Brad Pitt Madira Bisto Air, good evening gid, no? Kagiban pa naton sini nga mga estudyante nga nagaupo.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Congratulations gili sa More Power, no? Gin kilala sila bilang importante nga community partners sa ika-31 nga PCR month sa nga Iloilo City Police Office kung sarin dinapit nga bisita si More Power President and CEO Mr. Roel Castro bilang speaker sa kahiwatan mga kasama, no? So congratulations sa More Power Iloilo.
1: RNN Palabra di Honor.
0: San bahay kay Rajaman Mon Kapalihan, gindulo naman kay Ginboy Lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa non-serbal capsule, may 30 ka vitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama, tanda-antang ang sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayon, gani halungan tagi na aton nga kaugalingon. Para likaw stroke kag balatian, maginom sa non-serbal capsule 3 times a day. Subong man, non-scorn coffee. Ang non-scorn coffee mga kasama, nag-boost sa aton immune system, nag-promote sa weight loss, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiate sa migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee kag non-serbal capsule, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Iban pa nato nga mga estudyante nga nag-upod karon kay nagalantaw live sa atong nga Facebook Live, si kasamang ni Sel Blancada, kas Lisel Kapada, Laura Sumagaysay, Flor Kahilig, si Ken Palyasa Rote, present man, si Casmel Gargaran, Laura Sumagaysay, Jessely Lauro, Carigaba Richard, Loxin Mary Rose, listening from Duenas, si Jess Pal, present man, Laila Nerbiol, si Doña Margarita Margie Cabillas, Biodo de Erdogan, good evening. Si Don Manuel Ventura, Biodo de Villanya Trump, dira sa Barutak Maybo, good evening. Sa Del Puerto Refilling Station, kay Ma'am Mian W, sa Happy Gallery, kay Ma'am Raquel Umawag Labrador sa Labrador Hardware, dira sa Barutak Maybo, good evening. Si Ma'am Ruby Herzabalino, no, maupod naton sa Sumakwelan na Iloilo. Amo ni silang nagadampig, nagatip sa aton sininga tumandok nga pulong ang hiligay nun. Si Jody Libuon, present man, si Cas Margie Cubilla Sara na, no? Si Cas Maritalia Mitsilina, good evening. Iban de Nuevo Sudario, Dolieta Diego, good evening gid ka. Si Rebecca Baranda, Mel Warren Loma Brabio, good evening. Pakita mo sa amon sininga BB Boy, si Prince Warren Brabio. Salamat gid. Okay, good evening. Si kasamang Flor Omilom, present man, JV Calad, good evening gid. Subong man, si Ma'am Jima Pindon, present man, si Cas Arnel Sonoy, kamusta ka na Cas? Si Maria Julina Canuno, good evening. Si Pilar Sardia, Santo Domingo, no, from Lawi. Si Ma'am Grace Evangelista, good evening. Kag si Sir Leo Evangelista, no, nga nagabakasyon dira sa Amerika, good evening gid, no. Si kasamang Berna Sochar, no, present man, husto gid man, no, kay ang mga laya nga dahon kuno to sa mga kahoy Singapore kung gisa hindi masilhig, no, kag wala man nila ginatutdan kay ginatipon ginahimo nga abuno.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Isa sa mga utan ta, di ba, mga nahilamon naton da nga mga hilamon sa garden ta. Ang iban ginautod-utod nila, ginatuktok nila, no, nagunting kay ginaburibo dira sa puno sang ila sining utan. Ang na ginatawag nga composting, no, kay sa pila ka adlaw mangin abuno pa ina. Si Ernest Subong, good evening man. Si kasamang Flor Kahilig, Adrian Gumape dira sa Hawayan, Silaya City, Negros Occidental, Sonico Vic Carmona, Good evening si Bimitat, si Bab, si Kasmarita Liam Chilinara, na Yunis Kimba, present man si Kaslaura Sumagaysay, kasamang Tilipi Fur, good evening. Bibian Dimson Alejandro, present man si Noemi Aquino Sanchez, no? Good evening si Emilio Alparas, present man, no? Kay iban pa gyud mga estudyante naton balikan ta karon, no, si Engineer Jan Chungko dira sa California USA, si Fritzio dira sa New York USA, no, Sir Arnel Hiliada dira sa Amerika, good evening. Sino pa gyud mga estudyante naton, no, si Cassie Elias Otacio Tabang, Juliet Villanueva dira sa Canada, ayad ayad nga gabi. Nakasan ba sa Radyo Manmon Kapilihan, ma-check tanay sa update, no, sining lalaki nga nasa puan nga wala sang kabuhi dira sa may suba sa Dumangas. Nakilala na bala ini siya, Radyo Manmon Kapilihan.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Radyo Man na Henry nagapabilin nga wala sang identity, no, kun wala pa makilala tutup subong ining nga bangkay sang isa iya ka lalaki nga nasa puan nga nagakulob alas alauna, Jess Kaina, no? Santo iya sa record sa natong sining nga kapulisan sa gitawag sa ila, pero according sa kay punong barangay Lulibert Pilais na alas 12:30 sang may nag-contact sa ila or nakakita ng motorsiklo rider na nagabay sa lugar, kagipahibalo ang mga residente. Nasa puan ni Rajuman Henry sa ining bag-o nga taytay, no? Sa madumduman natin ining taytay, gin guba ini sa una or nag-usmod ini sa to mga 2 years ago na, no? Kaya na-cover natin ining pag-usmod, padulong ini sa may sityo kalubihan sa nasabit yung barangay. Ining barangay Bantod na Pabrika, kundi ka mag-agi sa may coastal road, ini pagsulod, magibala sa Arcos ang Dumangas, Maliko, ikaw pa wala, padulong iya sa may area sang barangay Makina, lapos ka dito sa may area sang barangay Barabag, Dumangas, Rajuman Henry, no? Hmm. Mga, siguro mga sulusobra isa ka kilometro or 2 kilometro ang distansya sinihalin sa may highway, sa may coastal road, no?
0: So dira ang kwan, dira ang Bantod Fabrika, kay ginalakturan na kay nami naman ang dalan mo?
2: Yes, so kag damo ang accessible actually, no. Amo ning pinakamalapit abing alagyan kon gusto mo nga magbalik ka diri pa area sang Barutak Cuebo kon diri sa may coastal road, no. Maagir man Henry, Barutak Cuebo masaka ka na to sa may area iya sang Port Pacific District. Alam mo ning isa sa mga alagyan alternate na sumong ginagamit Radyo Man Henry, no. Nasa puan ini nga nagalutaw, nagakulob, tapos ang iya sining ginasuksok itong boxer shorts, no? Kag pinakalitas kaina sa gin usisa sang Soko team suro sa Dumangas sa Municipal Police Station, wala sang pilas na nakitaan, no, sa alawas, pero may lagob ini ang ginapatihan ng posible sa pag sub-hit ya Balara Juman Henry sa mga rurok dira, no? Kay man ginigtan na niya iya sini kaina nga lawas sa idalob sa taytay in dagdagan sa rogi patindugan sang ining puso or ining punta kawayan bra, no? Gin dagdag to sa dalom kagin ipit sa may haligisan taytay kagin butanganigot para nga hindi na maglutaw pa ang iya sini nga bangkay. So, no, sa kay punong barangay Lulibert Pilais, wala sang na-report sa ila na namising na residente kag hindi pamilyar ang mga taga barangay Bantod Pabrika sa sining identity sa nasapuan iya ng lalaki. Yari ba lang person sa interview naton kay punong barangay Lulibert Pilais sa barangay Bantod Pabrika, Dumangas. Okay, Arjuman.
3: Iban nga mga barangay, iban nga banwa, pwede direalos ang okay, tingin nga barangay, diri sa Bantog Publika, ang bayan, Balor, Makina, Balabag. Tapa naman to sa Barungtak eh. O Dingli, Tutan, Mina. Di ba ito ko balo kung din inagalinang nagsampay diri sa idalong sa Taytay. Kaya kagina, alas 12 media, may nakakita nga nagasinggol, nga nanugid diri sa residente ko, nga may nagtaw-taw nga bangkay, pagabot is Taytay nagsablay. Di mo to na tingkatuan nila, di mo to. Di, why to sila kailala sa naga single to kung dito yan nagaling kaya sa postal.
2: Wala to nag-report tapos oh. May nakita sa nga alas 12 pasado, no?
3: Alas 12 media.
2: Alas 12 media.
3: Oh.
2: Okay. Ano ganyang angot si Suba kani kung papalik kita dito? Ano nga mga banwa?
3: Di, Mina, Pututan, Dingli, mga Pase.
2: Anong tawag siya sa mga kaya sa pag-isang kalakor pa rin?
3: Oo, na. Parte ba ni? Kaya muna nga suba, isang una, hindi muna suba, hindi mo alam ni Mumpot, suba, at tungkol nga, hindi mag-i-sero, pag-i-sero ka ba? Hindi.
2: Isang time ni Mumpot?
3: Oo, kaya tungkol nga, hindi mag-i-sero, pag-i-sero ka ba?
2: Okay. Pero wala sa reported mga 1 week ago na namisig?
3: Wala.
2: Negative.
3: Hindi ba pamilyar ang mga tao? Hindi. Hindi pamilyar din sa mga residente sa
4: Bantog. Kabahin sa pagpahigil naman, Henry, ni Punong Barangay Lulibert, Pilais, no, sa Barangay Bantod Fabrica, Dumangas, sa Subong, gina-schedule, gina-plano sa kapulisan niya ipaidalo sa autopsy ang bangkay sining na sambit iyang biktima. Kay man medyo yara nang gidman sa advanced state of decomposition, no, ang bangkay kay ina
0: bali sa main river gid sa sang Halawara juman mon kay di ba daw pag incendi ko do may aside sa dako gid nga suba do may gamay pag inadda nga suba nga daw something like daw laktudan sang tubig wala do nagaserbi mga flood wave la.
4: Oo.
0: Dira siya
4: actually hindi ni siya main ang bali kapitan kay ina do inobra lang ni ako na
0: ako amo na daw bypass kon sa karsada pa daw bypass oh. Kay balaan mo naga do naga liter yo para da hapos pagbuslog sang tubig graduman mon.
4: Yes, okay, dugin butang man sa bala sa ginhimo nga karsada graduman Henry, no? Iningala post dito sa may Coastal Road.
0: So dira okay. May tulay na da pasulod to sa mga kabalayan, dira siya nagsangit.
4: Yeah, so sityo kalipihan ni eh. Ang ning taytay nga ginsangita niya.
0: Okay, balan mo ang diragin man mabuslo ang kan mo kay nagapaliko ng suba bla. So ang current sang tubig pagbuslog niya halin sa babaw hindi man sa dayon magliko so diragin siya mabuslog. So kung may mga ginaanod ang tubig dira siya masulod gid. Dira siya magi.
4: Nag-upod siya sa mga rurok pala dito radyo man Henry. Kaya sa dalong sa taytay nagina sa looyaning mga rurok bala.
0: So ba si magamon ha, kung halin siya sa babaw, kung naanod ma lang, kag hindi taga dira, laban-laban ba si taga Saraga? So mga barangay niya na sa babaw da, amuni ang...
4: Kuala, ang Pututan, Mina, Baltugina ni Kap?
0: Hindi, Kaputin mga barangay niya na sa babaw sa Bantod Pabrika, mga kumpayan, no, mga balod oh. Liluan sa Saraga, no, mga balod... Balod 2, Balod 1, mga makina na. Pakadto na to sa may Bangga Bante.
4: Ma Bangga Bante.
0: Saka pa ito sa babaw sa Nangas Pututan
4: o.
0: Na
4: ano oh, amo na tong
0: amo nang ginagiyan gid sang kwan sang suba.
4: Oo, ang Halawar gid no nga dako ka suba ro Juan Henry.
0: Or pwede man gani nga haling gid sa to sa babaw-babaw, no? Kay lapad ang suba da, pwede man nga wa gid sang may masangitan iya mo. Dali usually ni kon mga amo ni kay damo ginaliko-liko anang suba masangit gina kon may mga ginaanod siya rajuman mon no.
4: Yes.
0: So most likely hindi man gid siya guro maglayo basi dira lang guro halin sa Saraga guro da ang mga kabarangayan.
4: Oo, posible man nga Saraga kay ang apal sa pulis sa bahin iya sang Dumangas sa recorded mo nga missing missing person rajuman Henry no.
0: Ti-check mo abi sa kwan sa Saraga Pututan na
4: no.
0: Pwede okay, ka pa yung kasaka to sa kung wala Saraga kag Pututan, pwede pa yung kasaka dito sa Dingli, Duenas, Pase. Kalinog. So, base alin pa ni sa dam? Hindi naman, guro?
4: Layo-layo naman, no? Pero, iiwan nga may baluan, kundi ininagalin, kasi diri abi sa may Dumangas, hindi sila familiar, Rajuman Henry, no? Hmm. So, update nga ito, sila yung mga tagpalamati, no? Kung nayara, naging bansang...
0: Pero ang mga edad niya, pila ganito?
4: Ang edad niya, matiterminar, o medyo ara na sa mga 60 plus, Rajuman Henry.
0: Kaya man, na.
4: Na-decompose na abi mo.
0: So ang bayo niya wala na?
4: Wala na bayo. Baka shorts na gitang itom ang iya siningin na suksok Rajuman Henry.
0: Dito hindi taka conclude kung boxer shorts lang, no? Kay kung siling ko basi bala manguma, bala nga nagpatubog garbaw niya kag something like amo na bala naligo-ligo ora naman.
4: May posibilidad.
0: Oro no? Nagtabok, no? Tigaling yung siling manguma iya nakasambra, nakapantalon. Oh. No?
4: Pantalon gilaban, no?
0: So, yun yung isang bayo. So, basit naligo-ligo lang bala Rajuman Mon nga residente?
4: Oo, or posible man, basit kung nahubog bala ini ka nadagdag, islas siya, no? May mga mamatang natanaw. Pero, ibaroon tani, kung sino kita ng identity niya, Rajuman Henry, basit kung may harap man sa mga magpatulong, no, sa...
0: So panawagan tada pa ni sa mga taga Saraga, mga taga Pututan, no, base na dulaan kamo sang mga himata nyo, kindly check lang, no, diri sa may Banwasan Dumangas, Rajuman Mon.
4: Yes, Rajuman Henry, no. So pagpatentering update, no, sa sining nasabit iyang biktima, kag ibanon ta kun sino kag ano nagtabo sini sa iya, Rajuman Henry. Amo ni madulog naton nga information para sa pagpangalagad sang programa Palabra de Honor. Kasama mo sa DYRI, Armen Elilo, Radyo Manmon, Iales Caparian, Tata Carmen.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Salamat gid kay Rajuman Mon Kapalihan, no? Basi bala kay may edad-edad na gulang na mga kasama, basi bala nakadalin as kung ano to, no? Ti hindi pa naton mabalang kung ano gid natabo sa iya. Kag kun taga diinggit siya, no? So kung may mga na listeners kita da halin sa mga kaiping mga kabarangayan da sa Dumangas or sa Babaw sa Saraga or sa Pututan, basi may himata kamo nga wala nakapuli, no? Nga posible bala nagasayo sa suba, no? Basi nagapamunit, nagapanguma, nagpatubog karbaw, o kung ano man nga, or nagaagi sa suba, or permis sa suba, no? I-check ninyo sa Dumangas, basi inyo inihimata kung wala na siya nakapauli.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Gindulong kaginboy Lugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang pagpalangga nga ginatawag, haplos na mula sa puso, ara na sa inyo sa mga butika, Soft Touch Wonder Oil, may lima inik, hindi basta-basta nga mga ingrediente, nga gin paidalom gid sa maid-id nga pagtuon mga kasama, may aloe vera, nga nagabulig pabanaag sang panit, nagapakupos ang singaw, kang nagapatubo sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas pa sang collagen, may eucalyptus, no, nga nagapahilayo sa kutot sang lamok, mga maayo man sa mga arikis katol-katol dala sang fungus kag skin infection, nagapahalog man sang pungot, no, kung ginapungtan ikaw daw si punon ka, makapapali man sang pilas. Then may virgin coconut oil man siya nga nagapanami sa kutis naton, kag rosemary oil nga nagapanami sang aton nga tulog, nagaparelax, nagapahamuok sang tulog ta, nabuligan man nga hindi magkurinot ang aton nga panit, no? Daw skin moisturizer man siya. Testingin ninyo, Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Kape Henyo, 14-in-1 herbal coffee, 14 kabilog ang iyang ingrediente, sa barato lang ang presyo, sa persasye niya, 25 pesos ang SRP, suggested retail price, no? Pero sulit na sulit ka, kay 14 kabilog ang iyang ingredient yung mga kasama, healthy gid, no, madamo sa mga benepisyo nga madala sa aton, ining collagen, mangosteen, balunggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gutukula, makarot, ginseng, kag iban pa, no, non-dairy creamer ang ginpananam sa iya tag stevia ang ginpatami siya gani hindi ka mag diabetison mga kasama. Ini nga mga ingrediente, kilala man nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatia, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparilaks ang una-una, nagapautay isang pulao, kag nagapapagros pa sang pag-anggaanay. Kapihin nyo, 14-in-1 herbal coffee, mga kasama, pangabuhi nyo, kapihin nyo, problema sang pungsod ta, kapihin nyo. Mga istorya sa inyo, barangay, kapihin nyo. Bugtong nga panglawason, aktibo nga paminsaron, kapehen nyo kag Soft Touch Wonder Oil.
1: RMN, Panlabra, di Honor.
0: Ang bakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Subong man sa mga kabanwahanan mga kasama, no? Mabakal man ang Soft Touch Wonder Oil sa Alimudyan, dira sa MFD Pharmacy, Kabatbat Pharmacy, VGM's Pharmacy, B&B Pharmacy sa Maasin, SEM Pharmacy, Prim Pharmacy sa Top Street Maasin, sa Kabatuan, Nyerbo Pharmacy, SSG Pharmacy sa Haniway, Farmacia Loberiza, A&E Pharmacy, RG Pharmacy sa Mina, Pro Drug Pharmacy. No? Sa New Lucena, Panisa Pharmacy, HL Corner Pharmacy, Malosa Pharmacy, sa Haro, HQ Cure Center Corporation, sa La Paz, Herbas Care Pharmacy, sa Isnar Street, Iloilo City proper, sa CPT Pharmacy, sa Central Market, Mayara Manda, New Mesa Drug Store, no? Mabakal Manda, ang Soft Touch Wonder Oil, kagkapihin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Sa Jordan Guimaras, GTM Business Ventures Incorporated, formerly Merns Pharmacy, kag Budget Mart Pharmacy, and Grocery. Sa Jorge Pharmacy, dira sa Anilaw Kagbanate, mabakal man ang Soft Touch Wonder Oil kag kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
1: RMN, Panlabra, di Honor.
0: Ang CEO sa Nick's Chicken and Asal Seafood Restaurant at La Paz Batsoy nagapamatigid sa aton. May dayad nga gabi parinig Pinyasales, no? Sa Nick's Chicken and Asal Seafood and Restaurant mga kasama nga dugay-dugay mabukas na dira sa Banwa sang Pututan.
1: RMN, Panlabra, di Honor.
0: Pila pa ka mga estudyante nato nga nag-upod karong gabi si John Pirozzo Sumagaysay kag ang pamilya Pirozzo and Sumagaysay family sa Barangay Paho Pututan, si Ricky Gallego Itzaliar, no, nagapatamyaw man pamilya niya sa Guimaras sa family Gallego and Itzaliar kay Nanay Kusing Itzaliar kag sa asawa niya nga si Rosalie Itzaliar nga nagapamatigid subong dira sa may Buena Vista Guimaras, no. Sa Bugnay, Barangay Bugnay, Jordan Guimaras, no? Pagpanamyo haling kay Ricky dira sa Barotac Viejo, no? Sinang Tony Toledo, good evening gid, always present man, no? Si Kas Allende San Paraico, present man, si kasamang Rosie Amaho Manihar, si Jerry Paharillo, si Bingbing, Karigaba Richard, Iban din Nuevo Sudario, no? Good evening. Si Lore Alahiro Goliseta, si Casfi Capada, Sonico Vicby Carmona, present man, no? Cas Lizel Capada, good evening. Si Cas Mary Ricabar, dira sa Florida, USA. Si Cas Mayla Hagukoy Gansha, si Ma'am Nat Sornadal, present man. Si sino pang iban? Randy Hagorin, Rosal Ninita, Kunihar Mamon Helen, Shelet Perez Nabael, Elma Tamagos, good evening ma'am, no? Kag si iban pa, no? Ng mga estudyante naton nga nag-upod. Noemi Aquino Sanchez, Ronald B. Pinosa, Joanna Calvo Bordan, no? Good evening, kid, no? Si Digna Kadao Sobre Todo, oh. Subong man, mga ibang paginaton nga mga estudyante, si Don Manuel Ventura, ara na, good evening. Si Cas Arnel Saunoy, ara naman. Si Major Charles Sustento, good evening gid, no? Si Dalin Hermohino Samora, Dalin Hermohino Samora, Haberli, no? Good evening. Mga kasama, no? Si Parerex Galiardo dira sa Roa City, good evening gid. Si Ma Eric Margo Nidloid, no? kung mga shipmate ka kuno mga 75 to 8000 US dollar sa bulk carrier, no? 8000 US dollar times 150 pesos lang subong, no? Mga kasama, that's 400 5 times 8, no? 40 mga 400,000, so pwede ka na ko nga sweldo mga kasama, no? Ang mga kwanto bala, no? Ang mga na-stranded itong mga kasimanoan naton sa Ukraine, no? Ngara sila karon sa Romania. Si attorney kay Cordero, good evening ito. Ari ng imbitasyon naton mga kasama ba sa kwan galing, no? Biyernes niyo, alang-alang kayo maprograma kita sinyo. 8th founding anniversary sang the law firm of attorney Kaiser T. Cordero and Associates, July 31 at 4 p.m. no? Cordero and Associates, Domus Juris Building, 001 Lago Street, Poblacion de Dueñas, Iloilo. Good evening, good attorney, no? Si kasamang Stephen Paniga, good evening man. Happy 37th birthday kay Mayang Solinap de Asis, listener ginaton from New Lucena. Kay Priscel Vianesa Sidorio, good evening, no? Si Ma'am Luz Torntorn, kamusta ikaw, ma'am? Kamusta na kamo ni Colonel Torntorn? Bernadette Caba, present man. Siyempre, si Pare Motok, Aray Cars Display, may dayad gid nga gabi. Si Kap Noel Kapalya, kagawad Arniel Kasipe, sang Kotse Romulo. Kap Ising Villanueva, sang San Jose. Si sang Kap Ising Pansit Mulo, eh, no? Good evening, gid, no? Kagiban pa natin yung mga estudyante, mga kasama, no? Thank you, thank you, thank you. Parimaing Alba Pagalay, no? Good evening, oti. Anong naman ni kami, meeting kami ni Parimaing Alba, nakaschedule ni Star 1. Manginaon to tutani sa anibersaryo ni Atty. Kaiser Cordero tos Duenas to. Bisita niya tos Pacman kag si Annabel Rama mo.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Mga kon mo na magkanto dispakyaw, alang-alang hindi na maglagaw man di mga kasama kag mamalaklon, mangumpra gina di. Ito yung hulag naman ekonomiya tay, ano ma, amo man siya, Nabil Rama, alang-alang hindi na magbakal sang pansit molo ni Kap Ising na.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Kumpraho niya na, kay Pakao niya na, kay Mister niya, kay Ide Gutierrez, kay, di ba, daw, luya-luya na para magbakod tuhon.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Si Bikri Asong, no? Present man. Nagapamatigid permigin na tamiyaw man si Armando and ng Carla Asombra nga nagamonitor man kadagabi sa RMN Iloilo dira sa barangay Pili Ahoy, no? Mga taga Pili Ahoy naman ini, no? Tingmusta da sa Pili Ahoy, kas damo man da Pili? Ibang Pili Nat, no? Amo na nga yung tawag Pili Ahoy kay damo siguro da Pili Nat sang una. Subunto ay kung may nakita ang perte kabakod-bakod sang shell niya. Hindi mo mabuka lang na kanton mo, kinanglan lampusan mo bato. Ano man ang sa Pili Camarinesor, no? Kilala man ang Pili Nat sa Camarines, no? Damo sila Pili. Mga kasama kay Pertika Nanam.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Jesse Noy, 20 minuto sa kaligad sa tak na alas 9 isang gabi. Kasamang Rob Dazalontao, no? Gahipo subong si Nonoy Lebron. Shahil Jose Alexander, duma Philadelphia, 76 years ka naman. Sa mga ibantang mga estudyante, ngayon nato na mentionar mga kasama. Pod ko lang yun na ato nga chimpo, hindi na mag-igo sa atong oras. May utang lang ako sa inyo. Pero thank you again, kag may dayad nga gabi sa inyo tanan. Sa field, upod na, Rajuman Mon Kapalihan, Rajuman Ronald Sanchez. Sa New Center, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz, Rajuman Joylin Tamayo para Onda. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Chief Atoy Alia. Kamusta da, Chief? May gasaboy-saboy pa na ka bangros kag limango? Puro ban tayo da ba? Puro panikop lang da bala sila. Lain ba lang ginasikop nila da, Chief? Kasi ang regials mo da bala? Ano na? Grounding? Kudlay na matabo. Itong matabo man sa piyak to. Why na may kasulod pe? Mga bangros to or mga alimango. Do, hindi kami manugid. Hindi kami mangayo ah. Ibataka na dang lambat mo, Bichep. Dire naman sa studio, Rajoman Christopher Mondihar. Ako raman ay inyong sinialaga na imo, Angkorman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajoman, Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN.
5: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Milagro, may ara ko all, sir. Hindi ko makakaon sang sakto.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa yung akong ulo. Di inom ko Mighty C, alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
5: Mighty C, labaka sa mga butika.

0: 300.
1: Kilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Kailan nalang subong imo sugar?
1: Pagpigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
0: DTX 500!
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Narito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung solusyon ng kitap na kong isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ang nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yaka buhay na ko. Subong yan, nagawa. Sato ko to sa ilagalay sa mata ko. Takladon. Ito yung bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
7: Ang diskarte sa inong gudira.
8: Masasig banat sa abat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang nangyong.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
12: Ako si Arlene. May aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sa Samsung Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Samsung Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Samsung Plus Gold.
0: Samsung Plus Gold. Gold. Mamakal sa mga butika. Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold.
13: Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Samsung Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samsung Plus Gold. Sa mga butika.
14: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
15: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise!
14: Let's do this!
15: Mag-Enervon Z Plus ka na!
10: Unilab quality yan.
16: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: D3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka at dit. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal, sumanguti ka.
18: Maayo ang lawas ang bata mo.
19: Sus, masakitan man ino.
18: At ang bata nga mapagsiklon taon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
10: Unilab quality yan.
16: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Life Extension Vitamin D3.
21: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
0: Gig

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Nuts Lemon Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuts Lemon Oil partner ang solusyon para sa imo.
1: Nuts Lemon Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
1: Nuts Lemon Oil.
2: Feel better, live better.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Van, nirmilang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabakian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hinitistingan ko eh. Oh, may aligyugid. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga polset.
3: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
5: Oras tatak alas 9:30.
6: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
7: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
6: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: The Secrets of Health.
10: Kalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulok.
9: Programa nga magahatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
11: Kumbayan ang santon tag vitamin D3 ang resulta sina may anti-cancer protection.
9: The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupo ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadina, kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
12: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati sa liwat? Welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa rin, padayon kita sa rin nga magatalakay, magadulong sa inyo sa natural nga mga pamagi sa pagpabakod sa aton lawas. Pabulong sa balatian, dagon mahimo kung paano naton nanima likawan. Siyempre mga health info, dugang sa rin nga pag-edukar may angot sa rin sa mga kinahanglanon naton. Tokibon, padayonon, kaglikawan para ma-maintain naton ng aton sa rin nga ikaayong lawas. Ayan, may maginahimo kita nga para sa aton. Husto, pero kakatingala kita, nga adamo kita sa balatian, nga adamo kita sa rin sa nabatsagan, nga hindi amo, mga discomforts, hindi kita mapahamtang sa piyak nga abi naton, ginahimo na naton ang husto kag makapaayo sa aton tugalingon. Gali ko ni base naton sa husto iya nga talaksan sa ikaing lawas, may mga punto gali nga sa aton nagali pensar naton husto pero hindi gali amo. Amo na rason nga dali kita no sa paghatag kag padayon nga pagtukib sa ni sa mga sekreto sa likod sa ni sang mga dapat naton buhaton. Dapat gin naton tukibon bisan pa ganin no sa mga kapasidad sang tanom sini sa pagbulig pagpaayo sa aton sini mga ginabatyag sa lawas, mga pamaagi sa pagpreparar sini, method of preparation syempre husto sini nga kadamuon sa paginom pila ka beses sini tumaron akong gamiton para nga mapabilin ang kabakod sang aton sini nga lawas kag kung may ginabatyag kita mabuligan kita nga madasig maumpawan. Pero syempre kung kinahanglanon magahatag makita sini sa pila ka mga suggestion pinaagi sa mga a food supplement nga aprobado sa aton sa FDA o kon Food and Drug Administration. Kag basi may mga concern kamo sa ikaayong lawas, pwede nyo lang i-send sa aton text line 0928-287-4637. 0928-287-4637.
13: The secret of health.
12: Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod na magkita sa inyong edisyon sa aton siringa pagpangalaga. Isa na naman katupik ko ang aton siringa pag-estrehan. Kagamumanggiling na welcome na aton ng aton siring mga Facebook viewers. Live kita ang mabatian kagmakitaan sa Facebook page sang RMN Iloilo DYRI. Sa nagpamati address sa inyo sa mga radio sets nag-monitor sa aton through Facebook Live. Welcome gid kag kun nagatanaw kamo sa ni sa Facebook, ayan may mga gusto makamo sa ni pangutana, may angot sa inyo sa mga ikaing lawas, pwede nyo lang isendra o kung ipadala-dira sa aton sa mga comment section o kung sa aton sa mga comment box. May tiyempo ba karoon before kita mag-end aton nina pag-basahon.
13: The secret of health.
12: Sa nang edisyon na aton pag-atunaan o kung magahatag na mag-share naman kita sa inyo sa pila sinika mga nakagawian naton. Adlaw-adlaw naton na ginahimo pero amat-amat galing nga nagabuhin sa mga inadlaw sa aton sa mga kabuhi. Butang balon, may mga pangginawi gali kita nga matsiling naton na kun maayo gaamat-amat kita kun nabuligan naton nga aton to galingon ginabutang naton sa paborable nga sitwasyon da kondisyon nga makabulig-bulig palawig-lawig sa aton kabuhi. Pero may magiginahimo magali kita mga gawi makita nga ginaamat-amat naton palipot ang aton sininga kabuhi. Hambal sang kilala ko amat-amat naton ginapatay dok ang aton to galingon sa mga butang nga ginahimo naton na lawadlaw kun hindi naton ni mabantayan kung hindi bala husto o kung hindi husto. Which, may punto man, ano? Ganit siya ng edisyon sa atong pangalagad, atong siya ng pagkatunaan, ang mga silent health killers na ginahimo naton adlaw-adlaw. Kadamo sa mga balatian, kadamo sa mga sakit, nga hindi dalagko ang kabangdanan o kung mga rason sini. Sa kalabanan, ini nag-aamat-amat, ginatawag, develop tungod sa aton maggagmay nga mga nakagawian, ha? Ti magambal kita nakagawian, ginahimo naton adlaw-adlaw. Kagining mga resulta sang ginagmay naton sini nga gawi nga indi gali paborable sa aton sini nga lawas, nagaamat-amat siya, no? Increase ang inflammation. Nagaamat-amat pahina sa aton immune system. Nagaamat-amat gali guba sa aton kurason. Nagaamat-amat pahina sa aton sini nga brain. Nagaamat-amat resulta sa pag-imbalance dira sa aton sininga friendly bacteria, nagaamat-amat paluya sa aton sininga mga kaunuran, and even sa panggabilugan kung natingaw ba dito nan, gapalipot sa aton sininga kabuhi. Gani pinakamanami healthy lifestyle kita, muna pinaka-goal gin aton permi, dari kita sa side sang prevention. Inabalang maintain na ron mong mayong mga pamatsyag kaysa sa mag-maintain ka sa balatian mo kung hindi mo siya mabantayan samtang temprano. Pano kini healthy lifestyle ang aton sa ni dapat nga pinaka puntarya. Madumduman ko bala. May isa kita ka listener. Dira sa kwan na. Dira sa mulo. Healthy lifestyle na siya. Dumduman ko na. Si Sir Norbing. May lang ang pagpamati. No nga. Sa aton sa nga pag pangalagad siya, Doc, pwede mo man na mention pero hayo ko lang ha kay basi karon. So nga man siya, balan mo ako healthy lifestyle nako, naguntat na ko sa pag-inom, naguntat na ko sa pag-sigarilyo. Tagibatian niya man sa aton sa nga programo nga ina kung mapabayaan nami man tuod, pero ang posibleng resulta magabot sa panahon sa naguntat na ko sa inom, naguntat na ko sa sigarilyo, naguntat na ko sugal, untat gani pati babae. Very good gani. Kaya sinya kung may babae, dog, kaka-stress ka man, dog, pero may kanakibang, basi madakpan ka. Diba latihan, resultas lawas, no? Pero may nakapunto dire, abi mo kung nano, ang iya siniginahimo adlaw-adlaw siya nga nagatumar sang Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule lag Sunthone Vitamin C. Subong kanami na sang iya siniga health condition. Of course, kabahin lang ina sa iya siniga healthy lifestyle. More sa utan ng iya siniga nakaon, tulog sa temprano, kag nagapasilak siya sa adlaw. Basta may silak lang sa adlaw, aga pagid na nagapasilak na siya. At good news, no? Sa aton sa mga tagpanamati, ang healthy lifestyle, actually, nagresulta ini sa pagpabakod sa aton sa lawas, kag makapalawig-lawig sa aton sa nga kabuhi. Kabalis ka rin si ganahimo, no? Sa ginatawag mga silent health killers, nga ganahimo na to, nag-enjoy kita subong, pero, manibalang, masami na to nabatian sa mga pasyente or mga makapangayo bala sang laygay ang kaisa o kung opinion bala sa ato na, no? Nga sudo kung mapabalik ko palang tani sang huna, tani naghalong na lang ko. Dito na napaghulaton na, no? Ano bala mga gawi na ton? Parang hindi bala magkadto sa punto nga kung magdangat ito sa punto nga maguna-una na lang kita bawa tani kung nabalaan ko lang nalikawan to nga daan. Pero may ibang bisan balaan nila nga daan, tinaga enjoy pa sa sumong bali wala. Dito pa na sila maguna-una ako nagabatsyag na. Pero kung tani, aton baguhon ng aton tugalingon, kag may gamay kita sa ninga mga dapat tadlungon. Tadlungon gid naton para hindi kita madalman na, no? Number one sini, nya kadamo gid, sang nakasaho sini. Kung amo na yung pag-aistoryahan na ito, sino ba lang kasaho, sino ba lang makauyon yung magsige pang budlay, ano? Magpahasol-hasol ka dira. Pero ang isa gali, number one sini, nga ginasaring na ito, nga dako ng factor sa pagpalipot sa aton kabuhi, silent health killers, amo ang 2 months sini nga pagpungko. kulang sa hulag, kulang sa exercise, mas laban pang pungko. Ha? At siyempre, upod na lang nato ng paghigda. Pungko, higda, idagdira. Kung ang imong sining lifestyle, nag-aara, nag-kadang, malabot mo, kung may ara, kabla sa ginatawag, mga 8 ka oras nga, daw halos nagapungko ka lang. Ibang ganyan, labutan pa siyang tag 12 oras. Pero hindi nila na mabatsagan, o kung hindi nila mabatsagan, mabantayan nila. Tungod may mga ginakalingawan sila, nga nagaka-divert ang ilan sining focus. Kung kulang kita sa hulag, laban kita sini sa pungko, ang aton sininga dugo, nagahina man ang blood circulation. Ang aton sininga kaunuran, nagahina man ang sininga pag-function. Mahina man sini ang pagsunog o kung ang pag-burn sa calories sa aton sininga lawas. Ang blood sugar na aton sini, posible, no? Nga magtimbuok pagtapos kaon. Kati uway ka hulag mo. Ha? Tapos mo kaon, nagpungko ka o kung nag-idag ka dira. Ang ibang ganyan, nagahigda, ginatuyo. Kaga ang pagsunog sa tambok sini, nagahinay, kaga, manimplastada eh. Nagresulta sa weight gain, nagresulta sa obesity, nagresulta sa type 2 diabetes, high blood pressure, heart disease, sakit sa likod, sakit tuhod, sakit hawak, maluya ang muscles, kag posible sini no, nga ginatawag blood clots sa ibang sini nga mga sitwasyon. Amo na nagkakatabo galing sa aton kung kulang kita sa hulag. So may mga nasambit ka bala sini nga mga kondisyon subong, so na-mention na kon bala may mga sakit bala ka mga amo ni. O si saan nyo inyo ko galingon, basi kulang ka mo sinisa hulag. Kagdira po bala no, nga samtang kita siningway sing obra, mawili ka mag-scroll sa imo sininga cellphone. Kagang iban sini, samtang nag-scroll, nagasigi pangima-kima, nagasigi panimo-timo, sang hindi healthy. Di dalman di kita mag-amo na nga ton sininga lifestyle. Pero may suggest ko sa inyo bala no, sa ton sininga mga tagparamati. Kung narimbawa, kulang ka mo sini sa ginatawag nagakaigo sini nga paghulag. Kulang ka mo sini sa exercise. Updan yung pagid sini karon sa ginatawag unhealthy. Ng mga ginainom ninyo, masadyas ko na lang. Amat-amata nyo na bag-o ang inyo sini nga lifestyle. Kung nagapangafay ka mo, pwede ka mo sini mag-inom sang Sunthorn Gold Coffee Mix. Nga man, Sunthorn Gold Coffee Mix may mga utanon, may prutas nga sangkap pa dira, kag isa pa dira, no? Ang ginatawag collagen and glutathione. Nagapahuben, nagabulig ni pahuben sa aton, nagabulig siya para nga aton sini mga lutalutahan, mga joints na aton, mga kondisyon, bisan paano. Teka kung kulang ka sa hulag sini, pala nakit imo sini nga kalawasan. Actually, no, kun tuman ng imo sini nga kakapon yung ginabatsyag tungod wa ka sang obra, try balay exercise, mabuligan niya madula imo sini nga kakapoy. Di ko magpangafegin man lang ka mo, kahit ikalabanan, sini ang balsang kilala ko, sino ka nami, gino kay higop sang kape ko nagapungko, away o brabla. Try mo na lang, Sunthorn Gold Coffee Mix. Kagtingo ha, agad ninyo, may goal ka mo sini. Kung may mo palang 150 minutes a week nga maka-exercise ka mo. O kung hindi gani, ang kalabanan sa tao, balaan nga nagapungko, kulang sa pag-exercise, kulang sa hulag, kalabanan sa sila, kulang man sa pagpasilak sa adlaw. Tamaran gani maghulag, o maghulag, pasilak pa sa adlaw. So, pwede mo kung makainom sa isang premium D3 coffee mix. Kaya nga man, kung nagpasilak ka mo sa adlaw, ginaproseso ang vitamin D sa aton sa ringa, lawas kung matupan o kung maigo sang silak sang adlaw ang aton sa ringa panit. Di kung waay ka mo sina, sang amo na nga tiyempo o kung tamaran di ka mo iya magpasilak sa adlaw, kahit kung naanad na ka mo dira sang sigil lang kapamyungko, kagpabukot dira o kung nang inyo sa ringa trabaho, abi halimbawa, kinanglan sang malawig ng pagpungko, kung mga pekape ka mo, try nyo. Sa mga wife pa makatilawa, damo na sinay nakauyon, pero sa mga wife pa makatilaw, pwede makamo mag-try sa premium D3 coffee mix. Kaya nga man, nagapataas ang risk sa insulin resistance, kag type 2 diabetes, kung kulang kita sa exercise, more kita sa pungko. Ang kombinasyon sang vitamin D3 kag Sunthorns sa premium D3 coffee mix, yupon na padra ang balunggay, yupon na padra ang iban pagin niya mga sangkap, nagabulig para nga maamat-amat sinibalik kung medyo naghina ng aton insulin sensitivity, kag mapa-improve pagin, no? Ang aton sa insulin sensitivity, na makalikaw na kita nga daan sa insulin resistance and full-blown type 2 diabetes. Ang manami nga balita, kaya nga aton nga Sunthorn Gold Coffee Mix with collagen and glutathione, ang aton nga premium D3 coffee mix, ang pampatami sa gingamit sa isa amo ang stevia. Gani sa aton sa mga tagpalamati. Kung hindi nyo gamamang tatanang yun sa pagkafe, sige, magyapon kami inom sinisang kafe, kulang pa kamo sinisa hulag, try nyo na lang ang healthier version na bi sang aton sa nga coffee ang ginarekomendar sa inyo. Try lang ah. Why magtanaga pamilya ta? Pero masalihin ko lang sa inyo, damo na mga nakatilaw sa nga sa primero, try man lang. Pero nanutaran nila nga kanami isang blending, kanami isang kananam, ara ang coffee aroma and real coffee taste pero healthy sa atuan sa nga lawas tungod sa yasri nga mga sangkap. Number two, nga amat-amat gali nagkapatay sa aton, nagabuhin sang inadlaw sa aton kabuhi. Amo ang kung kakulang ah, I mean, kung kakulang sa hulag, kag sobra-sobrang pagpungko, ari kakulang maniya sa tulog. Kinahanglan naton ang 7-8 ka oras ng pagtulog, bisan pa nagaedad kita. Kaya man, kung hindi nagakaigo ang aton sa nga pagtulog, hindi makarepair maayo ang aton sa nga brain. Ang hormones naton sa nga nagakadula sa balanse, ang stress hormone naton nagasaka, like ang cortisol naton, ang hunger hormone naton nagasaka man. Manutaran nyo kung kulang ka mo sa tulog, pero may ka mo ginagutom, gusto nyo mangima-kima, gusto nyo magtimo-timo, because of hunger hormone nga nag-increase. Kaya ang craving mo pa sina is sugary, fast food, junk food, nga nagapahina sa aton sa nga immune system. Kagabi niyo kung nano, maobserba rin niyo bala mga bata, bala, kung kulang sa tulog, ah, nagaputot, dugay magdako, kulang sa tulog, ha? Ah. Umana sa aton, kinanglan mag-repair ang lawas na aton sari sa panahon nga nagatulog kita sa niya, aton sa niya brain. Pero anong matabo kung kulang kita sa tulog, hindi mahatagan sang aton sa niya lawas sa ginatawag sa niya time nga mag-reset siya. Amo ng iba na budlayan magpaniwang, budlayan mag-control sa blood sugar, ang iba nag-resulta sa memory problems, heart disease, stroke, ang iba na, ang iba sa depression tungod sa kakulang sinisa tulog. Probin akong nano, damo ang nakatilaw, damo na nakatry, na kung mag-inom galing sila sa Santhong Plus Coffee Mix, dugay sila gutmon. Anong rason? Kung gutmon gani kita, nagahilabila ba itong sulok-sulok tungod na nagataas ang aton sa nga hunger hormones, ang aton sa nag-crave sugar, fast food, junk food. Why kita halos ang kabulusgan sina? Probin akong nano, ang isang nga makahatag sa aton sa kabusog, ang magluwas na crave na aton sa nga carbohydrates, amang protina. Ang protina ara sini sa Santhone Plus Coffee Mix. Kaya nga man, ang isang cup na sini soya, may complete protein, may balunggay, may protein, may spirulina, may protein, dugang pagdiban sini nga pruta sa gutanon, ngayon sini nga sangkap. Sige, sa kombinasyon sini mga protina, makahatag sa aton sa satiety o kun kabulusgan. That's why ang iban sini, kung makainom gani, ang

paghanhagan sa gidabat dyan, mga sintomas, siri, sang hormonal imbalances. At maniman nami, no? Kaya kulang kita sa tulog, katintar kita sinimang ima-kima, makabulig, para nga makabatsag kita sa nagkakaigo sa niya kabusog, among paginom sa isang Sunthone plus coffee mix. Kag pinakaman nami, gina, sa mga tao, bala nga, ginatawag kulang sa tulog, tingo haon yung ganyan may target, tingo mo sa oras sa pagtulog kada gabi. Magluwas siya sa mga nagatrabaho kung gabi, mga, sa mga may graveyard shift. Depende na lang na sa inyo, kasi tindihon to man ang sitwasyon na, no? And as much as possible, kung may ka malang lingaw o kung makatulog ka man niya sa gabi, kung tani, mas piliyo na ton, ang pinakagabi na ton nga panyapon is 7 PM. Pinakagabi, nagidina. Pero kung may mo na ton, 5 or 6 PM, mas manami gid ha, para mahulungan ng aton sa nga insulin sensitivity and aton sa nga blood sugar mabudlay, kung hindi mabudlay sa nga i-manage ka makalikaw kita sa diabetes. And then number 3 sa nga ginahimo na aton, kundi number 1 sobrang pagpungko, number 2 kulang sa sa tulog, number 3 drinking too little water, tuman kagamay ginainom na aton sa nga tubi. Ang tubi nagabulig sa tanan nga selula sa aton sa nga lawas. Kung kulang kita sa tubi, ang aton sinidugo nagalapuyot man. Ang aton sa nga korason, pwerte nga sa nga pagpangabudlay sa pagbumba sa dugo. Ang kidneys na to nagakonserve manisang water. Ang digestion na to nagahinay. Kag iba nagaresulta ini sa ginatawag constipation. Tigbisan pa, mild ang aton sa nga dehydration, pero kung nagasigi-sigi, nagaresulta sa tuman nga kakapoy, pagsakit sang ulo, poor concentration, dizziness, dry skin, kag iban pa. Amo ni nga, i-assertain na ton nung kaysa pabalik-balik ang pagsakit sa ulo, pagbalik-balik ang pagpananakit sa aton sa kalawasan, ang iban sa ni, ang pamangkot, dok, pwede ko ni matumaran sa insist the pain? Actually, kung tuman ka sakit ang imo ginabatsyag sa ni, pwede ka makatumarya sa insist the pain, pabalik-balik ang migraine, or dysmenorrhea, or arthritis, kag iban pag hindi ka nabatsyag, no? Nga pananakit sa lawas, di, and cease the pain, sa pangalan pala nga daan, cease the pain. Pauntaton, buligan pauntaton sa rin sakit. Pero ganyan recommend ko as always, kung makaya, palang ang pananakit, malipas mo lang na, no? Pero kung daw, alang-alang kag hindi gid kaya, tumaran sa cease the pain. Pero Ario, pwede man nabanyusan sang Sunthone plus herbal oil, ang nag-umpisa nga pananakit sa lawas, damo na nakatry siya ni. Nagasugod na palanakit sa lawas, banyusan sang Sunthone plus herbal oil, madala pa ha, ang palanakit na palamaol sa kalawasan. Pero syempre, kung daw hindi nagid kaya, arises the pain. That's why iban, kung nagabakal sila sa nisang ses the pain, ginupdan gin nila sa Sunthone plus herbal oil. Kati na idukar na sila dari sa aton programa, yung kung makaya pa lang sa Balanyos, well and good. Pero kung daw hindi gid, pwede matumaran sang ses the pain. Ang manami, pagid kaya ang aton nga Sunthone plus herbal oil, pwede gid siya pang tabog sa mga lamok kag sapat-sapat. Hindi ka mapalapitan sa lamok, hindi ka magka-dengue infection o kung dengue fever, hindi ka makadance ni isang sapat-sapat, hindi ma-eritar imo panit, hindi maghalabal imo panit, kag may para pa sa palang-alay, palamaol, palamuypoy sang kalawasan. Amo ni manami, no? Sa sining produkto bala ko sining Sunthone plus herbal oil katigin tunan gid no ang iya sining purpose hindi lamang basta mamanyos ka lang kagari pag diri ha bisan sa sagwa ka dalon mo niya pwede mo pamanyos bisan sa sagwa kay mahumot ang iya sining scent hindi bala para sang typical nga balanyos sinablang pakot mo na bla nga kon makapanimaho ka sa nga mo na makasiling ka o ari naman ari na stiyayo kay pakot ko nang iya sining balanyos typical ah, nga andantab lang ang balanyos, pero ariya, mahumot ang yasari nga scent. Kag mabalaan mo, balik kita sa kakulang sa tubi, balaan mo kung kulang ka sa tubi, kay tuman kasiri ang kolor sa emosyon nga ihi. Pero isa ka tip nga matag ko sa inyo, makabulig. Kung maginom ka mo sa tubi, pwede man nga salutan nyo na, salut-salutan nyo sa pag-inom sa isang Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya nga man, ang Sunthone Gold Herbal Tea, magluwas nga makabulig padugang sa fluid sa aton sa nga lawas, mabuligan man nga magnami aton sa nga digestion, mabuligan nga magnami nga aton sa nga nutrient absorption, mabuligan nga makalikaw kita sa nga constipation. Kag mabuligan, especially kung damo kaon mga carbohydrates sa nga, kag imnon mo sa tapos kaon, makabulig para nga mapagar, kag mapahaganhagan ng tuman nga pagta as sa aton sini nga blood sugar. Tungod ang Sunthone Gold Herbal Tea, sang kapsini kombinasyon sa balungay,

0: kombinasyon sa turmeric kang kombinasyon sang cinnamon. Kag kung makadamiel ka mo sa isang matulutamis, di magkabalaka. Katigin gamit sa nga pampatamis is stevia.
1: The secret of health.
0: Sunod si Nino nga ginahimo naton nga nagaamat-amat patay sa aton, secretly killing our health, shorten our life kung matingob adlaw-adlaw naton ginahimo. Ang hindi bastante nga pagkaon naton sang utan kag prutas. Ginarekomendar gid naton nga nagakaigo sini nga pagkaon sang prutas kag sa mga utanon. Sa nagapamati sa aton, sino sa inyo sini ang nagakaon sang utan adlaw-adlaw? May ginakaon nga prutas sini adlaw-adlaw. Pero kung mamangkot ko sa inyo, sino ang masami nagakaon sang junk foods? Sino ang masami nagakaon sang instant noodles? Sino nagakaon sini sang pizza, fast food? Kag iban pa gid sini, sodas. Powder juice. Siguro damo, no? Mas damo, siguro ang ma-race sa ngilasan niya kamot. Pero kung mamangkot ka, sino nagkakaon sa inyo dari sang daon sang tangkong, daon sang balunggay, bunga, kag daon sa niya sang amargoso. Siguro pila lang, kag iban sa niya may edad-edad pa. Pero mga akin ang lanon, gina ton. Ang pagkaon sang nagkakaigaw sa niya prutas kag mga utanon, tungod ang prutas kag utanon naghahatag sa aton sang fiber, naghahatag sa aton sang vitamins, naghahatag sang minerals, naghahatag sang antioxidant, ining nutrients or mga nutrients adin sa prutas kag utanon nagabulig para nga maprotehiran ang aton sang cellula, masuportahan ang aton sang immunity, mapakaon ang aton sang friendly bacteria, mareduce ni ang inflammation, nga kun waay kita kung kulang kita sa prutas kag mga utanon, mahimo maka-experyensya kita sa constipation, kakulang sini sa bitamina kag minerals, matamat niya paghina sa aton immune system, kag mataas nga risgo sini sa chronic diseases. That's why, no, kadamo sang manutaran aton subong mabatian nga mga nagabalatian o kung nagasakit, no? Ang isa sang factor dira kung may labot dira, ang kakulang sini sa nutrisyon. That's why ginarecommend gin nato, nalawadlaw bi, ugalian nyo, kaon ka mo sa mga utanon, ti aram lang balunggay, aram lang ang palaya, aram lang ugbos kamote, aram lang tangkong, alugbate, etc., etc. Pero, kung sa inyo sini nga pagkaon, daw nanotaran nyo nga di nyo gimana kumpleto, magluwas pa nga gahambal ng iban ba, o dok, ultimo, pinutok sang kwan subong sang logbate, pinutok sang balunggay subong, pila man lang ng 10 ka pesos or 20 pesos kamahal para sa inyo sa convenience kag practicality, para mapunaan ang kakulangan sini halin sa mga utanon, suppose kag prutas nga kauno naton, pwede kita makatumar sini sang supplement like Santhon plus gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon vitamin C nga. Santhon plus gold capsule, premium D3 capsule, kag Santhon vitamin C. Amunin nga aton sining ultimate trio. Sa Santhon plus gold, dira naton makuha ang pila sini ka mga vitamina, minerals, bioactive compounds, phytochemicals nga makabulig para nga mapunaan ang kakulangan naton sini sa lawas. Mga sustansya naton, vitamina, minerals, calcium, potassium, iron, magnesium, kag iban pa gid sini no, vitamins na to na bi nga kinahanglan nun sa lawas, nga dira sa mga sangkap sang Santhon plus gold herbal capsule tungod sa balunggay, spirulina, natural antibiotics sini nga garlic, may ara sang panit sini sa magustin nirgaangkon sang Santhons, kag iban pa gid sini nga mga sangkap. Kag ang vitamin C tuman gid ka importante, kay indi nagaproduce nga aton sini nga lawas sang vitamin C, gani kwaon naton sa mga sources halin sa aton sini ginakaon ukon para man sa inyo sini kahapusan, upod gid ang aton sini nga Santhon vitamin C sa aton sini nga ultimate trio. Kag kung hindi man aton makumpleto pagin tungod kulang kita sini sa pagpasilak sa adlaw, kag may mga time kung kaisa nga daw nagasagunson sini do lain tiempo indi man magsilak sini nga adlaw tungod nga maulanon o kon magalumon, ari gid dapat ang aton sini nga premium D3 soft gel capsule. Ang manami pagin sini kati ang premium D3 capsule may VCO, makabulig para nga magbakod pagin ang aton sini nga immune system, ang mga kagaw dira, bacteria, virus, mabuligan pagin nila no nga matap na sa paghalit diri sa sini sa aton kun nagainom kita sini regularly, kag adlaw adlaw.
1: The secret of health.
0: Last na ton diri no nga igahatag sa inyo, iga-share sa inyo. Do kadamo pa sang mga hindi naton na among nga pangginawi nga nagaamat-amat patay sa aton. Pero ang isa last na lang din no sa aton sa diskusyon, spending too much on screens. Sinyo o sinyo dari sa nagpamati sa aton, nga wai pa cellphone, o kundi touchscreen nga sa nga cellphone. In fact, sa nagmonitor sa aton sa nga Facebook Live, iban ganit sa nga sa cellphone, kung smartphone sa nga tanaw. Ang sobra-sobra nga screen time, ang nag-aafekto sa aton sa nga ikaayong lawas sa nagkarilain sa nga mga pamaagi. Physically, nagapakapoy sa aton sa nga mata. Nagapamala sa aton sa nga mata. Nagapasakit sa aton liog. Nagapasakit sa aton sa nga abaga. Nagapadula sa aton sa husto sa nga posture o kung nagakalipat kita kasi nagakuko, nagali kita, hindi naton sa nga mabantayan. Wili lang kita ka tutok sa aton sa nga cellphone. And eventually, hindi ganunin maayong resulta kung nagasigi-sigi, adlaw-adlaw na itong ginahimo. Mental effect. Ang paghina sang tulog, isa sa resulta, sinikon sa gabi, nagasigi-giapon kita bilid sa aton sa nga cellphone. Especially, kung tuman kasanag ang cellphone na ton. Affectado ang melatonin na ton, hindi kita makatulog sa isang maayo. Difficulty concentrating. Increased stress, kag-reduced physical activity. Amo ning problema na ton kung kulang kita sini sa tulog. Ani masadya so sa inyo no? Kun may ara kamo sini sang gadget ta, dapat pahuwayan gininyo ang inyo sini nga mata. Every 30 minutes man lang kisap-kisap kamo dira kun tulog sini sa malayo para makapahuwayang mata. Kag abi pa kanon na ton kun suportahan na ton ng aton sini nga mata abi. Kapin ba kun di kita palakaon utan? Especially sa nagaedad dira 30 katuig o kung 30 anyos pataas, nagabatsag na nga na video, nagaburon ang panulok, nagado nagamala o kung nagaluha-luha. Ang ibang ganis niya, nagreklamo na sa ato niya may double vision. Pero, o kung naga-double vision na bala. Pero sa pagtumar nila sa Vision X Plus soft gel capsule, nabuligan nga, amat-amat, nagbalik ang matinaw nga panulukan, kag klaro nga pagtanaw sila sa detalye sa mga image. Nga ila sila ginatanaw, mga letra nga ila sila ginabasa. In fact, may arang 30-year-old nag-message sa aton, magbasa sa nagagamit sa magnifier o kung magnifying glass. Hindi mo sa gusto maganti para mo. Para sa sige-sige, tumar niya, Vision X Plus soft gel capsule ba? So niya, Dok, abi ko doon, hindi naman pa one mo. Pero naka 2 months ko, sige-sige ko inom 2 times a day, subong ka nami na sa akon sa nga panulok. Nanotaran ko, Dok, makapag-6 sa akon sa nga lawas. Inatungod sa kombinasyon sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E nga makahatag suporta sa atan sa nga mata.
1: The secret of health.
0: Kaga sa mga nagapamangkot dali sa aton, kung anong mayong ma-recommend na aton sa body odor, isa lang ang ma-recommend ko sa inyo, no? Sanglit nga isa sa aton, dali ginapakilala, ang mga aton sa nga Santhone plus herbal soap. Santhone plus herbal soap, may bayabas din siya nga makabulig para nga ang aton sining gapangalisngaw nga baho, balakon balason kita, ang maamat-amat remedyuhan tumtum masolusyonan. Tungod nga may pampatay sa kagaw, ang isa kasangkap sining amo ang bayabas. Kagmanami pa sa aton sining panit, tungod may balunggay, kagiban pagid sining mga sangkap, may papayaman, nga nagabulig man, pahamis ang aton sining panit. May katol ka nga nagpabalik-balik, dira makabulig man ang paggamit sa nisang Santhone Plus Herbal Soap. Kagmanami, kikong sa guya naton gamitan naton sa Claire Skin Herbal Soap. Ari may glutathione, kaya may kojic na makabulig pahamis sa guya. Ginarecommend ko, nami kung magamit atong sa guya, updo-updo na lang nato ng aton sa nga liog. Kati kalaw ay manakuron kung guya lang naton puti, liog ta itom. Pero no, hindi guro bagayan pagid, no? Kung na ang guya mo itom, tapos liog mo lang ka puti. Gani, ginarecommend ko, kung magamit ka mo sa Claire Skin Herbal Soap, gamiton sa guya, gamiton sa liog, pati butkon, gani, pwede nyo magamitan sa Claire Skin Herbal Soap para sa lalama ang aton sininga pagputi o kon paghamis o kon ang aton sininga kapution.
1: The secret of health.
0: Well, sa aton sini mga tagpalamati, sir or sir or ma'am Alien para iko watching live from Barangay Divina Gracia, La Paz, Iloilo City. Good evening. Okay, good evening, Doc. Si Doc Erwin Lapos, gina-shout out ka rin, Doc. good evening, pati si Doc Ray Empinano, gina-tamyaw mandiri. Si Ma'am Mary Recabar, nag-upod mag-ri sa aton. Kumusta dira, ma'am, no? Kabay pa nga, always healthy ka dira sa Florida, USA. Kag-tigog pang apikapi ka dira. Iti, kumusta man na nga ton? Sari nga, Santhon na Gold Coffee Mix. Kaga ba? Nadumduman ko ba? Last na lang, wala nga, lang na nga ton. Sari nga, tiyempo sa ton pagpanganagan. Madumduman ko sa isa na ton, iba na ton, sari nga mga programs, may nag-message sa ton. Ginahayuan lang na ton, ni kay John, kati amo nangyay sari nga hayo. Ang problema ni John, amo nangyay sari nga John. Kung ano ko nang ma-recommend na ton, kada nagahina na ang yasa nga performance. Kadamo sa mga factors ano, sa paghina sa nga aton, sa nga sexual performance, isa diri, among pagnubo sa libido. Tuman nakakapoy yung stress, ang yakadulaan kita sa nisang gana. Ang kombinasyon sa maka, kagklavo, huwas ka, makabulig para amat-amat mapabalik sa ni pataas ang libido, sex drive, amat-amat pabalik ang gana, amat-amat balik sa ni ang kapagsik. Garino, ginarecommend na aton sa ni, kapin pa kunwai ka man sa diabetes, makainom ka sang turbo dietary food supplement like 30 minutes before sining loving kay Mrs. Kag pwede ni imnon bisan twice a week lang. Kami nagapamangkot sa tondok mag-inom sang turbo daily. Actually, twice a week lang pwede ka mo sining maka inom. Kaya 3 days ang iya sining effect ara pa sa ton sining ha. Lawas. Kag sa nagapamangkot dali sang free check-up, pwede ka mo makakadto dira, no? Ara gyapon sa niyang Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, opens Sundays through Fridays, 9 a.m. to 5 p.m. Kag sa mga taga Bacolod dira, pwede ka mo makabakal sa tanan yung products sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok lang gid sa Marayo Bank.
1: The secret of health.
0: Kag sa aton sini, no, mga viewers, sa aton sini, mga listeners, mga texters na aton nga ang iban, way na aton madangatan sa pagbasa, puno pasensya gid, kaya lang alang na aton sini nga oras sa aton sini nga pagpangalagan. Subaybayan ang masunod na aton sini nga talakayan para sa dugang paginsini nga kaayuhan. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner, Doc Layo Amos, nga nagabilin sa pag-ayo asang balatian, disiplina ang kinahanglan. Tumtum sa liwat, mayong gabi.
1: The secret of health.

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tirawan na kape. Inigidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: GTX 500 Chun Vietnol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
5: GTX 500 para sa matino nga dugo.
6: GTX 500
5: para sa healthy gatay.
6: GTX 500
5: ang GTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay.
6: GTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: GTX 500
7: ari naman kita kag subong istorya naton ang parte naman sa high sodium intake, ang sobra nga pagkonsumo sa asin ukon sa pagkaon naton bala sobrang asin. So mayong adlaw na naman sa tanan, gina-welcome ko naman kamo sa balatuntunan
8: edukasyon
7: para sa igayong lawas, programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang evergreen herbal capsule kag ang evergreen coffee mix. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
8: Edukasyon
7: para sa igayong lawas. Ang sobragali nga asin sa aton sini nga pagkaon, no, kung ano man ang ginakaon aton nga sobra nga asin, makadulot gali ini sang malain sa ikayong lawas naton. Para sa bisang high blood pressure, nagadugang ang risgo sa imo sini nga heart disease, stroke, kidney trouble. Pero ang kabalis karan sini kay kinanglanon taman. Ang asin bala para nga mabalanse man ang fluid sa aton sini nga lawas, mga nerve functions, ang mga muscle functions naton, inasuno sa pagtuon, increased blood pressure kung hypertension na amo na madulot sa kung sobra, water retention, mga cardiovascular risk kag iban pa na mga risgo sa aton sini kayong lawas. Sorry lang to tell you this, pero ang mga ginalinan sining sodium o kung asin sa aton diet, amo na mga processed kag mga packaged foods, mga restaurant meals, mga table salt.
8: Edukasyon para sa igayong lawas.
7: Ang World Health Organization may rekomendasyon gali, agud ma-prevent ang cardiovascular diseases, kinahanglan less than 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day lang ang dapat nga makonsumo naton. Ang iba na abidira kung hindi magklorinot ng guya nila sang usap sa mga maslong kag sa mga masin, doon hindi maglulunpak. Nga rin na kita sa pag-istorya kung paano naton makontrol kag kung paano naton likawan ining sobrang asin sa aton pagkaon. Siyempre, kung hindi ka magkaon sa sobrang asin, kasa bad man nga
8: edukasyon para sa igayong lawas.
7: O ari na ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may ito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, and mangustin nga makabuligid, agod nga makahatag sang healthy body sa tagsa-tag sa aton. Sa turmeric, palang bastante na nga makapanubo sa mataas nga presyon sang dugo. Hindi lamang nabiasin ang halinan sang mataas nga presyon o ang kulang sa ehersisyo, panigarilyo, bisyo, pulaw sa pamilya nyo man ay sulundo. Doon, Kung gainom ka mo sinis ang produkto ni Doc Hicko, do parehos lang ang nagkakaon, kamuutan o ang balunggay, makabulig, manit panubos ang kolesterol at presyon, ang saluyot o kung tukabang, gabulig control sa presyon sa dugo, o ang ampalaya o kung ang amarguso, nagabulig panubos ang bad kolesterol. Nga nagabulig, agud malikawan ang atake sa tagipusoon.
8: Edukasyon!
6: Edukasyon!
8: Para sa igayong lawas!
7: Wheatgrass, nagatinlo sa dugo, ang antimicrobial kag antioxidant nga kinaiya sa barley grass, makabulig bulong sa mga balatian sa dugo. Ang wheatgrass ni ginbansagan ini nga ang katapusan nga manugtinlo sa dugo. Isang una nga tiyempo yung tawag pagani niya nga nectar of the gods. Masaligbat ang barley grass suno sa pagtuon na wala ini wala lang ini nagapanubo sang level sang sugar o kun blood sugar kundi nagapanubo man ini sang cholesterol. Dugangan ta pa ang vitamin C. Di naton makita ang vitamin C. Halos tanan nga mga sangkap sang produkto ni Doc Hicko, ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Ah, manggaranon ini sa vitamin C. Kung kaisa do mas pakamaayuhon ko pa nga mas manggaranon ako sa vitamin C sa samang garanon ako sa kwarta. Pero nami, ija kong damo ka kwarta, ino. Pero dali ilagit, ang vitamin C, nagapanami ina sa presyon sa dugo, ang blood circulation, ginapanami ina sa vitamin C. Sulo sa pagtuon, ini nagapanubo sa systolic at diastolic blood pressure. Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee, mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hicko sa 0926-555-4150.
8: Edukasyon!
6: Edukasyon!
8: Para sa igayong lawas!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Mahig ko pala ang imo dugo.
2: DTX 500.
1: Masami ka pala gina allergy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sang akon nga arthritis sa kamot ug sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
3: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay, happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan,
2: epektibo.
1: DTX 500.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Para sa matinong na dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatindo sa imo atay.
3: Mas tatindo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500,
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500.
5: Happy
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
9: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026, sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
10: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sa snacks and lunch.
9: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
10: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
9: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
11: DTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500.
12: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
13: May tapang na rinig sa isip ko. May aking discard.

0: siya sang kanginan. Emergency hotline, sang punulgan.
1: Operator.
0: RRQN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang kagkakinanglanon. RRQN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabiwan, sang kagabiwan. RRQN Patrol 774.
2: Mayong gabi mga karadyuman, hello mga kasama! Welcome, welcome na sa programa Patrol 774. Adlaw kita sa Miyerkules. Petsa 29, hi! Kadugay pa sa sweldo. Petsa 29, Miyerkules, katapusan na ining Miyerkules para sa bulan sang Hulyo. May sweldo pa kamo! Mga dalagkuan ng mga balita kay impormasyon, inyong mabatian diri sa aton nga pagpangalagad sa Patrol 774. Ang inyong alagad, yours truly, ang pinakagwapo at pinakamacho, Rajman Michael Marquez Lumakad, T.O.Y. Pancho for short. Temporaryo kita nga mga talos, magatalos kay Rajman Rodel Fulio Nagado, kay may way pa matapos, Rajman Tope ang iyang prenup. Pero hopefully, before the weekend, makabalik na. Eh, medyo pagtsaga-tsagaan nilang anay si Tio Inyo Panso. Mayadayad niya gabi sa itong mga pinalangga ka mga suki diri sa syudad kay probinsya sa Iloilo. Ilonggo, Luzon, Visayas, and Mindanao, kamusta? Good morning, good afternoon, and good evening sa itong mga pinalangga ka mga OFWs working and living abroad. Kaming bahala sa mga balita. Basta kayo bahala sa aming mga tiyan! Welcome sa aton mga suke nga mga driver nagapamati antes maggarahe naga one bat one bat. Ari mga balita nga inyo nakaligtaan na miss nyo kay tungod sa inyong biyahe kag nalipatan na mga balita tungod sa kataa sa produktong petrolyo. Sa aton mga kapulisan nga nagarubing sa bilog na syudad kag probinsya sang Iloilo, mayad-ayad gid nga gabi sa inyo. Sa aton mga mangingisda, aton mga mangunguma karon masinadya kita karon na isugid kay tiyo. Pero sumong Patrol 774 anay. Mga balita kag mga impormasyon na dapat nyo malaman, tutukan sa Radyo 774. Sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Sa aton mga viewers, sa aton mga netizens, labi na gid ang mga fans ni Alex Yala. Parayog ba i-like, share, and i-follow ang programa Patrol 774. Sa YouTube, yara kita, pakita lang sa at RMN Iloilo Official and ang radyo mo sa cellphone mo. Ara lang sa inyong mga mobile phones, i-search sa inyong iTunes o Play Store ang RMN Iloilo. Tanan nga mga live programs. Ato na idulong sa inyo. Kag sa ato mga suke, nga mga PWDs, senior citizens, I miss you. Karon mapahampang si Tiyo, managtag naman kita sa cellphone load. Ang first batch ang cellphone load kagapon, lima man lang to sila. Lima man lang to ah. Natagtagan ta na sang cellphone load. So kung gusto mo mamati sa mga balita kag masinadya, kag magdaog sang cellphone loads, mati lang diri sa 774. Patrol 774 ang aton kaupod sa news center, Rajman Linette Fernandez Yulatriz, ang aking technical partner, Rajman Christopher Tope Mondihar. Sino sa transmitter? Rajman Chief Atoy Alia. Kami ang iyong mga karadyuman. Mga balantayan, kag-istoryahan natin karon. Freelance na masahista. Rehas na ang iya ginamasahe. Takpan sa baybaso. And akron, may recap kita, no? Sa mga naka... mga sasako kagina, may recap kita sa aton nga impeachment. Dugay-dugay, pati ning update sa 7.1 nga linog nga nagtayog sa pungsod Japan. Milyones nga mga kwarta nga nabawi gikan sa mga personalidad naangot sa flood control scandal. Pila na kaga sa din ini nga makadto mga kasama, mga bag-o naton nga mga committee chairmanship. Si Alan Peter kaya tano wala. Pero ang duhangan mga napriso may dyan. Oh my gulay, what is happening? May sports balita kag may update man kita karon, showbiz balita. And nakadamo ni trending na inisubong ang paksilika. Yan pamangkot si Vice President Sara Duterte dito sa May Danedra. Sa what? I will not comment on that. Ano gid man iniblabis yan ako gani? Dapat makatuon-tuon kita. Ano ning ginatawag na paksilika? Hindi ni X-rated, ha? Paksilika. Spelled as P as in Papa, A as in Alpha, and X as in xylophone. No, paksilika. Ano ining paksilika? Kag-iban pagid naton ng mga matipon ng mga balita kag-impormasyon. Lalo na ining mainit-init nga ginhain nga ethics complaint. Bato kay Senator Pia Cayetano sa Senado. Tungod sa gin-share niya ng mga sliced video ni Representative Shell Jokno.
1: Tatak! RMA.
2: Nakasama mga balitang yan, tutukan diri sa aton nga pagpangalagad Patrol 774. Tamang oras, alas G's 25, pagbaliktar, recap sa aton nga impeachment trial.
3: Ito po siya ng inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Biofood Supplement. Mga kabiyan, isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan, gamit kay kita ka epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio, ang mga virus nga nagapatrangkaso kag subuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato siningalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsup sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato siningalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sandugang enerhiya ang D3 Bio sa aton siningalawas para sa pagkayo sa mga silyula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa atong siningalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa atong siningalawas. Nagatap naman sang malaking epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilimnon sa atong siningalawas pagi sa pagprotekta sa atong atay kagpa-alerto sa atong paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa aton siningalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamakalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initarang nga benepisyo para sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3 Bio Food Supplement.
2: Tamang oras, alas 10:27, nasiling na naton kagina sa mga wala nakasunod sa impeachment o paglilitis ng aton nga Vice Presidente nga may ara kita sa special coverage ang RMN. Mga kasama, standby, kagtunog-tunogan ng inyong mga radyo for the impeachment recap.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
5: TYRI Radyo Man Report!
2: Makakasama, kaupod natin sa linya live from the news center para maghatag sa ato sang recap ang ibang pagid ng mga updates nga ginahulat-hulat ninyo. Kaupod natin sa news center, Rajman Lynette Fernandez Yulatris. Good evening, mayang gabi sa imo, Rajman Lynette.
6: Mayang gabi, Rajman Tioy Pancho, di sa mga wala naka lantaw kainaya sang live.
2: Parehas ako. Sana
6: ko da. Mga tulog pa kaina, mm-hmm. Di may mga kauturan kita mga ka-Rajuman kita ng mga call center agents.
2: Rajuman Lynette, hindi lang katulog. Ang mga call center agents, ang mga security guards, ang mga graveyard, ang mga yara sa merkado publiko, nga subong palang ginagamat-amat bugtaw, uhaw, imbis sa magbasa sila, at least diri mabatian sa RMN ang aton nga impeachment recap. Go ahead, Rajuman Lynette.
6: Kag sa mga dalaw na lang nato ng mga kauturan man naton nga ara man tuod sa ubra pero hindi bala maka gamit sa ila cellphone din makapamati sang coverage sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anyways, para sa recap sang ikapulo ng adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naglaina ang schedule kun sa nagligad nga semana hapon ang impeachment trial subong nga semana gin-adopt na sang Senate Impeachment Court ang panibagong schedule. Nag-start kaina last Jess sang aga kag natapos early pa. Nangin matawhay, malinong, wala gawas ang mga objection, Your Honor, nga natabo. Kag nangin madasig ang impeachment trial subong adlaw. Wala gani 3 p.m. Supposed to be ang ginalat nga time ang bagong schedule 10 a.m. to 3 p.m. Pero 2 p.m. pa lang natapos na. Kag sa time slot nga na duha na ka mga testigo ang napresentar sa House Prosecution Panel para naman niya sa Article 1 sa nagligad yung simana Article 4.
2: Ano galing Article 1, Rajuman Lynette?
6: Ang Article 1 nagatutok ni sa ginapahayag hindi husto nga paggamit sa 612.5 million pesos nga confidential funds sang Office of the Vice President, okay, kag Department of Education sang si VP Sara pa ang nagapungko nga secretary sang nasambit nga ahensya. So sa nagligad ya Article 4 grave threats to ya subong Article 1, so pagsugod ni sang Article 1 pero kadasig kay subong palang adlaw duha na ka witness ang napresentar sa nagligad tuyo nga semana. Kung matandaan sa aton mga karazuman, ang isa gani ka witness gakaduhan pakadlaw subong niya madasig ang flow sang impeachment trial. So kaina gin presentar ang duha ka mga witnesses iyan isang House Prosecution Panel, lunsay mga former branch manager sang Land Bank of the Philippines. Una nga nagpungko, nagtindog sa witness stand, si Violeta Constantina o kun Constantino, ang former branch manager sang Land Bank Shaw Boulevard. Nga ginsunda naman ni Ninita Camposano sang Land Bank manager man siya nga nag-handle sang pareho nga financial transaction. So duha ni sila ang mga gin-present sang aton nga House Prosecution Panel. Wala gawa gani sang cross-examination, wala nagawa na mangkot ya ang defense team. Ang naglawig lang to kay ang mga senator judges do halos tanan sila nag-interpolate. Ti amulan to medyo naglawig pero ang gist lang ang daw nag-focus lang man to ang testimonies ang duha ka mga nasambit nga former branch managers ng Land Bank sa unusual para sa ila unusual ang pag-withdraw kay
2: unusual hindi kinaandan.
6: Oo, na hindi kinaandan kay ina daw na confuse pa to sa word nga unusual kag ano to isa ka term maging gamit kay ina kay ginpanindugan ni si isa sa mga nag-interpolate, si Senator Judge Alan Peter Cayetano nga hambalya, hindi man makabig nga illegal. Maghambal ka nga unusual, hindi man illegal. Pero para sa mga testigo ya, unusual para sa isa ka opisina, especially ang Office of the, Department of Education, kay sa 32 years si Ma'am Violeta ni Constantino, 32 years na ni siya nga nag-ubra sa Land Bank, pero hambal niya, subong lang siya nakasulapo, naka-agi nga may nag-withdraw sang amuna kadako nga kantidad nga
5: 612 million.
6: Wow, 612 million nga hambal pa niya gani pagpa-incash sang apat ka cheque, apat ni kuno ka cheque nga pa-incash nga nagabalor sang 125 million kada isa. Ang nagpa-incash ni ang special disbursing officers sang OVP ginsulod pa sa mga gym bags,
5: duffel bags.
6: Oo, duffel bags, gym bags. Amuna ti para sa ilaya, unusual ang pag-withdraw gin na sigunduhan mana gin paboran mana sang ikaduha nga testigo nga amo na gani hambal sa iyang hambal niya nga unusual, pero wala man sila naghambal nga it doesn't mean nga unusual, illegal na, pero para lang sa ila unusual kag wala na sila gin pamangkot sila kon nakapamangkot sila sa opisina sa nagpa-incash kon para sa diin kay ti hindi naman nasakop,
5: wala man sila right nga pamangkot.
6: Oo, wala sila right nga magpamangkot.
5: Ang tabo is legit ang pag-withdraw.
6: Ang na ang importante hambal gani isang House Prosecution Panel para sa ila ya na establish sa mga testigo nga ang goal malang nila is mapamatud-an nga nakapagwa ang Office of the Vice President sang amuna kadako nga kantidad.
5: Kaya ang obra man lang sa teller o sa branch manager is one is to verify kung ang checkable is legit, no, ang signature or ang signatories are legit, and then kung ma-confirm na nila is then to disburse the money. Amo man lang ang obra nila eh. Amo naguro ang balbo nga wala gawa objection. Kay paano mo siya kay na-obra nila, na-verify nilang pirma. Pakitang ID. So, i-disburse nila ang kwarta. Wala na sila right. Hambal mo ganing. Wala sila right. Ipamangkot nga. Uy, para sa diindi. Kay karon hambal, chismis naman ina.
6: Oh, wala nagawas ang mga cross-examination nga natabo. Wala na yasang pagbailuan na isang objection ng prosecution kag defense. Kay ti pamatuod lang nga legit gid man niya ang cheque. So, basically, amo malang na ang natabo sa day 10 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Madasi gid ang flow. Kag ang ginhatag ni nga trials, base sa trial schedule, 31 days ni ang gintigana para sa Article 1. Pero though madasig, mabase hindi naman ni malabutan sa 31 days, kay kung madumduman sa aton mga karadyuman, ang Article 4 gani 11 days ang ginatalana sa trial schedule nga day, nga itigana sa amon ang article. Pero wala na consume, 9 days pa lang natapos na. Kaya bangod man sa pag-withdraw sang iban ng mga witnesses. So hopefully, ang aring article of impeachment, mangin madasig man siya. Sa magapadayon ang masunod nga trial ni Vice President Sara Duterte sa next week.
5: August. So wala buwas, wala buwas.
6: Wala.
5: Ay, talinga, Radyo Malinet, before you proceed. Kagi na, sambal mo, Article 1 ina, no, ang ginigin. Wala naka-ano, wala naka-kambal si Senator Robin Hood Padilla.
6: Nakambal sa kaina.
5: Nakambal. Okay. Ang ginabantayan sa madlang people, sabog mo.
6: Oo, nakambal sa kaina. Pero do, same, halos tanan sila ng mga senator judges. Pareho malang ang focus sa ilang pamangkot. Kung makabig ba lang unusual, makabig ba lang normal lang ang pag-withdraw o kung pag-withdraw sang amuna kadako ng kantidad. Do, ang questions nila, do lain-lain, syempre, pag ang phrasing, pero do amuna ang point. Amuna. So amuna nga wala man naglawig.
5: Kag-aba, I guess, ang sa prosecutor, sa panig sa prosecutor, amo mo lang na gusto lang establish ang word nga unusual na hindi kinaandan. I think madwell na sila da, pero ang gusto lang na establish is halos tanan nga naghambal is unusual.
6: So napagani kay House Prosecutor ang aton nga 3rd District Congressman Lawrence Defensor nga maayo para sa ilang umpisa ang nanging testimonya sang duha ka mga former branch managers na para sa ila yan na ano ana pamatud-an nila. Kaya mo malang na ang goals ang prosecution mapamatud-an nga nag-exister o kung nag withdraw gid man ang Office of the Vice President sang amuna kadako nga kwarta.
5: Pero sa aton Radyo Malinet, bisikan withdrawon niya man na kaya sa DepEd ina siya, Secretary of DepEd, Vice President, Confidential Funds, why man natin ni problema kung nagasto sang husto, kung nakadtogid man bala sa mga ginaalat nga kalatuan ng inang kwarta. Pamangkot is, diin nagkadto ang ina nga 612 million. Amo lang gusto nato mabalaan, no? Ang halos tanan-tanan, ganyan pa mati. Tingkong withdraw niya na, biskan billion pa na. May mga problema. Kay budget, ina. Dapat ang budget ginagastos, gina, ina. Pero kung mahambal kita na dula, wala na laan sa dapat laanan ang ina nga kwarta, minilyon nga kwarta, kaperdihan ina sa nga taong bayan, Radyo Manlinet.
6: Kaigti, bantayan na naton sa mga masunod nga trial, impeachment trial, pagpadayon sa impeachment trial.
5: Sa no?
6: Sa masunod nga semana, August 3, ma-start Monday.
5: So, amo ni Article 1 man gyapon ay tackle nila?
6: Mm-mm.
5: Okay.
6: Padayon pa. 33...
5: Pero defense na ini. Iya ka defense o iya ka mag-yapon ka prosecution?
6: Iya mag-yapon ka prosecution. Okay. May i-present silang, wala pa ginmensyonar kung sino ang dugang i-presentar nilang witnesses. Diri naman siguro ang, pero na-mention to kay Ina nga daw mga COA representatives naman.
5: Kay diri... May present nila si Mary Grace Piatto, si Chucky Dreypus, si Chucky Dreypus, ara na mo. Pero si Mary Grace Piatto, ayan, ma-present. Ama na ginahulat ko at base tuod-tuod, may aras ang Mary Grace Piatos.
6: Kaya kay na establish na nga may napagwa nga muna kadako nga kantidad sa kwarta, ang mga masunod nga trial maga-focus naman ni siguro kung paano gingasto sang opisina ang Kira nasambit nga kwarta. So magapadayon ang impeachment trial sa August 3, that is Monday, sa masunod nga semana, 10 a.m. na sa gihapon.
5: So 10 na sa, hindi na sa kinanda naton nga alas 4, alas 10 na sang aga.
6: Oh, alas 10 na sang aga. Kay ti na amo ni ang nahisugtan sa ginpatigayon nga caucus sa mga senator judges kay nagani sa trial, naghirit pa si Senator Alan nga kung pwede ko no i-silo sa 10:30 kay gaka-late siya, gaka-traffic siya ko no, pero ti ambalya ni Senator Lacson nga ang inaiyang concern, diskusyon na naman nila sa caucus kay ti after daan sang impeachment trial, pag-end na alas 3, mayara pa sang regular session naman ang Senado.
5: Wala man sa may kagina sa defense, wala man may nag-walk out.
6: Wala man.
5: Okay. At least na mati tanan, no?
6: Anyway, sa muna ang sub part na yasang impeachment trial. Pagka alas 4, supposed to be alas 4 pa ang pagbalik sang sesyon sang Senado. Paapang kay ti early gani natapos ang impeachment trial, early man nagsugod ang sesyon sang Senado. So, ang sesyon kay Ina, wala man gid gawas sa may diskusyonan. Nag-focus lang dito kay nagbisita kay Ina dito sa arato sa plenary hall. Nagkatog ito sa gallery sang Senado ang Japan, nagkatugid dito sa Senado ang Japanese ambassador to the Philippines nga si Endo Cayuza, nagbisita to siya kaina ready sa Pilipinas. So kaina gin nagpabutsyag man sang ilang pagpakigunong ang Senado para sa mga napatay sa linog, mga naapektuhan sa linog dito ya sa may bahin sang Japan. So as of now, nagsaka na sa 18 ka mga tao ang kumpirmado nga napatay bangod sa linog, apang hambal gani sa mga otoridad sa Japan, posible pagid ini nga magsaka bangod madamo pagyapon sa missing kay kadamo sa mga imprastruktura kapinpaltong mall ang pinaka naapektuhan gito, pinaka dako ang damage ang isa to ka mall dito gid ang sa Aeon Mall Shopping Center sa Kashima City, narumpag ang sa 18 nga to nga numbers ang manapatay, apat gidto ang naghalin sa mall pero nagapadayon pasubong ang search and retrieval operation sa mga otoridad. So ginalauman nga magasaka man ang numero kag magluwas sa mga napatay, may 62 pa 62 ka mga pilason kag sa diin anom diri ang yara sa critical nga kondisyon. So nagpalabot sang ila pagpakigunong ang Pilipinas ang aton nga mga senator judges kay na naghambal si Senator Raffy Tulfo, Senator Joel Villanueva, kadungan man sang ika-70 nga anniversary sang aton nga relationship sa Japan. So,
5: sa mga nasamaran to, Radyo Manlinet, tambal na may isa ka foreign national. Wala pa matumod to kung anong nationality sang amot nga foreigner.
6: Wala pa, oh. May isa ka sa 18 nga to na napatay, may isa ka foreigner, pero wala pa nahambal kung anong nationality. Pero sa bahay niya sa Pilipinas, wala pa man nakapagwas ang report ng DFA o kung ng OWA nga may Pilipino nga na ulamid sa Linog. Pero kadamo, mga 300,000 na ang mga naapektuhan na puwersa nga mag-evacuate sa mga evacuation centers bangod sa Linog. Kay Mabaskog, manamo, 7.1. Hindi man basta-basta.
5: Kaya yung problema sa linog, hindi para sa bagyo, mapreparahan mo. Ining linog, gulpi na lang ni Matabo. Pero like Japan, kita man natin sa mga nag-agi sa ila, sa ilang pag-unungay, dali sila naka-recover, kag naka-prepare ng ilang mga establishment. So ang ako nga pamakot ni Gane, ining i-mall. Kung bago ini, base investigaran na sa inyo, pagkatapos ang pila kasimana ni, base investigaran kung nga gulpi lang ini narumpag Radyo Manlinet.
6: Kapintang mall.
5: Basi kontaktor na bla, taga din rin sa aton bla.
6: Kapintang mall nga to, so, sino man lang maglaom, nag-shopping-shopping, kamalang tapos gulpi, kaya ma-rumpagan to sa mall. Nga
5: dako. Kaya mga mall, mga high-rise sa Japan, is mga prepared inaya, kumbaga sa linog, it can withstand. Amo na mga kabaskogon yung mga magnitudes sa linog. So that's the question, like Japan, first world country, ang ina nga mall, narumpag, inang, amo na may pinakadako nga damage dira sa asang ina nga area, Radyo Manlinet, di ba?
6: Ati ang mga investigation siguro magasunod na lang na, pero ang priority subong sa mga authorities sa Japan amo nga siguro nga ma-rescue, ma-recover ang mga missing, ang mga natungrumpagan sa to, kay kadamo pa sang hindi man basta-basta kung ikaw marumpagan, boyawan pa na, pila pa na ka mga heavy equipments ang gamiton para lang ma-recover man ang mga bangkay sa mga missing. Di pa ta sure kung buhi pa to, kung pila na kainadlaw. For sure, kalabanan sa mga nabiktima to, mga wala naging siguro sang kabuhi. Pero nagpasalamat man si Japanese Ambassador to the Philippines and Okazura sa mga Pilipino nga nagpalabot gid sa ilang pagpakigunong sa mga naapektuhan sa magnitude 7.1 nga linog sa Japan. Kadungan man isang 70th anniversary sang Philippines kag Japan friendship subong nga adlaw. So, amo na ang natabo kaina sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kag sa sesyon sang Senado mania. Pero buwas ya may sesyon niya ang Senado last 3 sa gihapon sa hapon. Pero ang impeachment trial, bantayan naman niya sa masunod nga semana. Ari interesting gid ni. So, dapat ang aton nga mga karadyoman mag-monitor gid sila sa aton nga live coverage para hindi sila mag-salig lang sa social media kay kadamo na gid sa mga splice videos nga ginapangkat lang ang mga hambal sang prosecution panel, mga hambal sang defense. Magsanto ilang niya sa ila kaugalingon nga narrative. So mas manami gid kon mapamatian naton halin puno asa punta para balanta ya kon nga agin hambal ya ni ang amo ni nga tinaga, mabalanta ang konteksto sa mga makita naton sa social media.
5: And so para malikawan naton ang fake news. Sa liwat sa Lunes, August 3, bantayan ang pagbabalik sang impeachment alas 10, and ang itakel dire paano gingastos ang inang kwarta nga gin withdraw.

0: DYRI, RMN, Iloilo, Rajzuman, Lenneth Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Makasama niyo, batian ang recap sa impeachment. Tutok lang diri sa Patrol 774. Tamang oras, alas 10:48.
3: Tatak RMN.
4: Para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, mga taga-pulao, mga kabiyanan, hari na mga para sa inyo mga kabiyanan, Magmigaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilugan Panay Island kag Gimaras. Kaya ang Migaman Herbal Capsule nagahatag mga abyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man ni mga kabiyanan sa mga pagpulao kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Migaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abyan sang side effects. Mag-inom sa Migaman 2 ka kapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-amigaman, hindi ka gin mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Migaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kun ang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag Megaman Herbal Capsule na. Now na! Kag siyempre mag Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakog, ka nagabalansi sa mga sistema sang ato sinigalawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule sa ato sinigalawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? Sobra mga kabiyanan sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats o kung tambok, creatinine kag acid mga kabiyanan kag subuman constipation. Kay ginasiling, constipation is a mother of all diseases. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa mga nakalalain ng mga balatian? Siyempre, kakulang nato mga kabiyan sa vitamins kag mineral. Kulang kita sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, kag zinc. Anong balancing effects yan eh? Nagabalansi sa acid kag alkaline. Sugar, cholesterol nga hindi mag-sobra kanubo kag hindi man mag-sobra kataas. Kaya ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric ng mga makabulig pakupos sa mga nagulubag kag nakabulig man mga kabiyan ng tunaw sang bukol o kung tumor, benign man o kung malignant. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingom ng pwersa sa pito para sa ikayong lawas, kumplito ang benepisyo. Ang mga sangkap sa mga kabiyanan na maayong epekto para sa atong siling lawas, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magtumara sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang akasyuran, mag-text lang kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
3: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Nuns Liniment Oil.
6: Kaspan?
5: Wala problema.
6: Nuns Liniment Oil Partner.
5: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
6: Nuns Liniment Oil.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXR capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXR capsule is a winner for me. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala ang

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Magkano kilo ng karne?
2: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel-S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ko nung phone, baluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Kaya nung paninisis ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang ako ang galingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makatas, magabuti ka!
8: Kung mainom ka ordinary nga doon yung D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang
9: probiotics.
8: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga play.
9: Ay, wala.
8: Wala
9: siya. X siya. Check si D3 Bio, X ang ordinary nga vitamin.
8: Hindi so, napadamo niya ang imo nga probiotics. Tika balo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
9: Benefits. Sa probiotics. Ano pagkit kung D3 Bio kadamo ka medium chain triglycerides.
8: Amo gina ang pinaka superstar
9: sa ano superstar?
8: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka superstar is the monolaurin.
9: Monolaurin.
8: Ang lauric acid nga MCT i-convert niya into monolaurin. Amo tumagwardya sa imong selula against bacteria and virus.
6: D3 Bio.
9: Diin ka mo kita gwardya nga gabantay sa imong selula. Gatag pa kuryente sa imo, no?
8: Grabe, no?
9: Say,
8: no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
9: Siniko pa siya.
8: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
9: More power pa siya. Amo na ang D3 Bio.
8: Sana all. Ang imo nga pin D3 may amo na.
9: Amo na.
8: Wala, sir boy. Imagine na. Atin sa imo, pakapahinihimo siya probiotics. Gada mo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan.
9: Immune system.
8: Immune system. Kablo ka anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3 Bio. The question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
9: Ah, wala.
8: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3 Bio lang na. So meaning pa, kung ga-inom ka D3 Bio sa boy, na pariho man ka nga gadidi sa imong nanay.
9: Correct.
8: Wala untat nga didi sa imong nanay tungod kay naka D3 Bio ka.
6: D3 Bio.
10: Kagina-enhance ang aton nga alpha lipoic acid.
9: Ay, napagin.
10: Oh, sang, may kuan sa may capric acid sa'yo. No, kaangay sa'yo discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
9: Ang nasuluyan talang pero may lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May capric.
6: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memory ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Kag na, may ara siya nami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy, nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka bang antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3 Bio?
9: Wala.
8: Wala. Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So, if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
9: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals ni siya. Ang D3 Bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy kayang-kaya na iya kwaon ni D3 Bio ang iya natak kayang-kaya ni D3 Bio pagid ano pagid si D3 Bio nga paalam sa aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain nami ang energy sa imo brain 2 to 3 times better compared to glucose
8: is... ang keton sir boy the best ginang pagkaon sa imong brain especially wala na glucose
9: may na glucose
8: hindi pagot mi ang imo nga brain labi na kung lawig na sir boy travel ka sobra na 8 hours wala ka kaon kinanglan may ara gika D3 Bio
9: okay so,
8: kaya ang purpose ato ang ketones nga ara sa D3 Bio amo na tong ma-feed kaunon sa imo nga utok
10: food for the brain no?
9: Food for the brain
8: food for the brain amo na gani permi na mo ginasuggest sa amon nga programa if you do the fasting tapos nalanganin ka kinang may balon ka mga nuts Pero subong ay may ditribayo na, may ditribayo ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa no, sa aeroplano, sir.
9: Correct.
8: High octane.
9: High octane, no?
8: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones, wala. Ditribayo lang ang may ketones, ditribayo lang ang bakas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang vitamin D3. Time to upgrade.
9: In life, amo man gina.
6: D3 Bio!
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makagas, magabuti ka. D3 Bio! Health News!
12: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sa aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
13: Hotline ng mamamayan, tagabantay ng taong bayan, tagapagsalita ng sambayanan. RMN Patrol 774.
14: Mayang gabi mga karatsuman, tamang oras, Tataka RMN Time, alas 11 sang gabi.
13: Tatak RMN.
14: Mga may init ka mga balita, te hindi man kahambalang mga angit defense team no, diri sa aton nga impeachment. Kung hindi ginapa cross-examine galing way ka man pugaon diri sa duwa ka witness nga gin present. Pila ka na mga dekada ini ang ilang nga serbisyo sa Land Bank of the Philippines. So anong ipuga mo da? Gin verify nila no ara gin tawga nila kag hindi man na pwede i-release kung hindi ibungalan ng nakabuhin butang sa chiki not unless may ara ka sang spa o special power of attorney or may ara ka sang excuse letter sang authorization letter tedre wala kung sino nakabutang sa chiki amo nang withdrawan amo man lang na pero hambalya grabe yun sa duffel bag niya ginbutang makita na to ng mga gina-withdraw sa duffel bag amo niya mga nagadali-dali mga manug heist. Wala man gin pamakoto kung kinaandan gid man. Unusual gid man lang nga ibutang sa duffel bag. Eh kung ibutang naman sa malita base mahambal para sa mga congressman ina. Pero duffel bag no. So bantayan niyo mga kasama sa Lunes, Agosto 3. Mga kasama diri na mapamangkoto no, diri na i-cross may mga presentar sila nga mga bag-o nga mga witnesses aparte ni sa legalidad no kung diin gid man gin gastos ang kwarta. Wala problema sila nagani ni sang ibang mga senador. It doesn't mean kung unusual siya, illegal siya.
13: Tatak! RM
14: base legal si dapat i-present man diri ang mga sa mga wit sa mga defense kung sino kay sino no ano opisina ano mga agency ang gin panagtagan sa nga minilyon nga kwarta 612 million sa isa 612 million niya. Tas mahambal sila nga pigado Pilipinas. Hoy, bantayan niyo mga karadsuman. Dugay-dugay, bantayan ninyo. Labinagid sa mga damo amigo. Damo sang notebook. Wala niyo man, basta maghampag kita sa notebook, no? Ang amigo, ining mga ginautangan. May Bombay, may Pinoy. Pero siling nila, kung ba ikaw nagapangutang, kung hindi ka sustener ang imong nga negosyo, sarurot ang negosyo mo sa interest pa lang. Ulo bantayan nyo karon mga kasama, kayang Iloilo City Government maghahatag sang loan sa MSE or Micro, Small and Medium Enterprises in yung mga sari-sari stores ara sa aton mga nakalain-lain ng mga merkado publiko no ang mga barbero noong aton ng mga construction worker ining nagapangutang talaga masakit ni sa utang pag abot sang sweldo mo daw ano ni hambal ni Radyo Matupi daw Angelina ang imo nga wallet amo kumok namit wala nagidya. So maghahatag sang loan no ang Iloilo City Government naturalmente para ini sa mga syudad kag uy take note ha, zero interest.
13: RRQN Patrol
14: 3 minutos makalipas ang alas 11, kuwao naton ana yung report sa aton nga patrol diri sa syudad Kagina. Naginaulan-ulan pero sa Kabatuan, Santa Barbara kaina sang hapon munog ang ulan. Check naton ana yung lagay na panlagay ng syudad kag probinsya kag mga headlines mga kasama ni Radyoman Monyales Kapalihan. Mga kasama, lalaki nga nasapuan sa idalom sang Taytay sa Dumangas, Iloilo, wala sang pilas sa lawas sa pagapangusisa sang Soko Team. Gagang isa naton nga masahista sa rehas na siya, Mang Himas.
15: TYRI Radyoman Report.
14: Naka-standby sa linya live sa Atot Patrol, Radyoman Mon Yales Kapalihan. Radyoman Mon, maayong gabi.
16: Maayong gabi, Tiyoy, sa aton siling mga kauturan.
14: Kamusta, Chimputa?
16: Maayo ng Chimpo na itong subong, no? Tauhay, wala sang nagatupa ng nga ulan. Mundo nga tikay na, daw medyo nag-turotaritik, nabasa man ang pinagka mga dalanong naton. Pero as of this time, Tiyoy Pancho, wala sang pagtupaya sang ulan, no?
14: Pero base karon Radyoman Mon, base mataugan mo, may update kita dire halin kay John Michael Dunesa sa may airport Mandurriao, old airport ko, no? Isa ka motor, motorsiklo na takluban sang multicab.
16: Sibalaw naton karon, no? Sa aton sining pagpangalagad kay isa subong, no? Naga lantaw kita sa kalangitan. Mayo nga aton sining paningtaysing kay sa aton sining mga kauturan, nagaginuwa man ang aton sining mga kauturan sa sining mga tinion, no, para iya sa pagpatigayon sang pila ka makibidad pag nagawlagaw, no,
14: jogging eh damo damo nga jogging subong sa maning oras.
16: Yes, so damo si mo to daton nga naga jogging sa sining mga tinion diri sa palibot iya sang sudad ya sang Iloilo.
14: Nami ang mga nami mga nagajigging-jogging pero may mga maghigugma nagajigi-jigi.
16: Ati subong iban hawak kamay.
14: Hawak kamay kay wala na sang tigbaw. Nahawana na ang tigbaw ay nakamutaguan.
16: Kwan sa mga kung sa Chimpo pa naton HHWW?
14: No? HHWW. Ano nang HHWW?
16: Holding hands while walking.
14: Aba! Manamit mo! Namin lang holding hands kung opposite sex, pero may same sex ba?
16: Tito, okay man ton daw, hindi man harta.
14: Ang pogi mo tol, pakis nga. Sige, Radyoman Mon.
16: Nambal nga, pre, mang check sa, no? Kung wala, ti, kita-kita.
14: Holding hands while walking. Bago HHWW. Ano mo na yamon? Pisan mga baby boomers na, ay, pakita nga nag-adapta.
16: May mga termino magkayas ang aton nga chimpo mo.
14: kay sa bata mo muna nakuha.
16: Lainan actually, lainan na ilasubong yung mga termino yan.
14: No? Wow, ato na yan, HHW. Inyo na, HHW.
16: Medyo daan na gani eh.
14: Wala sa anyway, ano? Wala sa BLK?
16: Ano na siya?
14: Balak ka dyan. Ang sarsing nation letter. Balak ka dyan. BLK. Ka dyan.
16: May kwa na, may LQ na. Kaya na, sa may Plaza Haro, may ari nga ang babae, ginatapi ang kamot sang laking gagbay sa iya.
14: Ba, may away-away ni. Oh, may salak ni.
16: Galakat sila sa karsada, ginatapi sang
14: either,
16: babae.
14: Either ginuna na, yung iyang bisyo o barkada, o nadakpan ang sel, nadakpan nga may nadakpan, o may nalipatan siyang espesyal nga okasyon.
16: Posible.
14: O kung tapos ubos na ang unod sang ATM niya.
16: Rupod mo sila gapon rakat, no? Galing ito yung malalang video.
14: Pero nami ganin na Radyoman Mon. Kung gisa namin ang away-away mo. Ama nag-patambok sa atong tagipuson, medyo away-away. Tapos paano mo na makarinyo kag mabalik ang ipaghigugma, di ba?
16: Amo gani.
14: Ang resulta, lapsag.
16: ng mga chimpo sa muna ti Usanay, no?
14: Oo, basta palaway, ah, palaway, ah, damo bata na.
16: Usanay gani.
14: Kat-kat lang si Rajiman Tupi. Pero si nanay yung tatay, hindi man palaway kay kabut-buot, kay ipusod si nanay kag tatay, amot kung naman damo-damo ni sila yaho. Amo na yan, di ba? Basta palaaway sang una. Ah, oh, ang pamilya na. Bawa, pirmi. Wala, wala adlaw nga wala ga-away. Pinabata, dusi man lang, ha?
16: O, it's na kabalo nga, ti. Pagkatapos ang away, mayo man ang...
14: Scream ito, high.
16: Ti, sa subong regiman, ati Ify Pancho, no? Taway aton siling nga syudad, no? May... pila ka mga insidente. Polis na ito, medyo masako-sako. Ano, pinaka-latest ni sa distrito sa ngaro, naglabay malang kami kayo na. Nga alam namun nga may gapungko kung may nag-aisip sa ano, inventory. Wala, no? Scaled karsada. Kaya may nagakpan nga freelance nga sa ista, no?
14: Nagamal kita freelance sa masaista, mo nila makita natin sa Facebook na wala sila sang spa. So magina-post sila sa ilang mga Facebook, no? Yes. Wala makita-discriminate sa mga masaysa kay kadamo man sa mga masaysa nga legal man ang ilang pangabuyan, ano? Amo ni freelance na nag-post sa Facebook na accept massage, gina-post niya da kung ano klase massage, shitsu, Swedish, Hilot, tapos pwede sa hotel, pwede sa condo or pwede sa motel or sa bahay, di ba? Amo na? Amo na freelance.
16: Kung sa doktor pa, maning doktor nga wala clinic.
14: Correct. Mayo pang manog, mayo pang manog hilot kay may pisto.
16: Si freelance, taga Banwa sa Santa Barbara, kalabot rin sa may sudan. Yan, kitigin transaksyon ini sa isang pulis. Rajon na Titi Pancho, no? Nagkwa pa sa sangyang supply kuno sa may bagka before sa di mag meet up sa iya sini nga customer
14: sa diin niya kuno ginkwa ang meet lang niya ano to ginkwa ang supply sa
16: kau manduriyaw naman ang ginatudlo nga ginkwaan sa supply ay way sa maglaaw pagabot diri sa distrito sang Haro nadakpan, no?
14: So hindi masahe gali ang gap gina front niya lang pagka freelance siya pero lain gali ang negosyo ya
16: lain nga klase masahe ni no kung masahe ka man dala tunghol sang ano ni sang sase kasi ko na mo mga dulo diskarte nila no dagligad niya tuig na dakpan man ni siya kapareho man nga kaso pero dito na dismiss no kay daw kakulang sang ebidensya or wala ma-process maayo ang kaso sa iya nakagwa tisubong balik siya balik naman siya sa sulod regiman sa TA Pancho, no? Pagkag karunti, Bantayan, Manila.
14: Ano ni sa, anong, ano niya, ang lalaki ni sa, o babae?
16: Lalaki.
14: Oh, okay.
16: 31 anyos, no? Taga Santa Barbara kay. Sili nakapurma, ini no? Tapos may mga pika sa iya sininga kamot.
14: Pero may dalaman sa sampang masahe niya?
16: Ating kamot niya malang ning mahiwagang
14: hindi pero diba di ba kung makamasahe ka naka ano gani tawag na naga pan doktor nga ma-outfit ano gani
16: wala, wala. Wala siya sang dala
14: oh di, tapos may mga balanyos ini may pangbintosa ini di ba dapat ang managmasahe may ready ka na ini di ba may balanyos ka da nga non-sliniment oil oh
16: ang iya nga tinutuyo abiya hindi magmasahe kundi magbaligya druga tingnan recover sa iya ining bypass money ang anong kasasya isang ining magagbay nga suspected plastic transparent sasya no isang shabu at arestado ini regiman ate Ipacho para karon detained sa may police station number 9 patapos kagin aresto sang police station number 9 diri sa may image del Pilar sa distrito sang Haro, no? Ang bangkay ni sa may Pantod Pabrika Dumangas na nasa Puan Kaina, no? Gin-investigarin ni Kaginusisa sang Socotin, pero wala sang may nakita niya sila sa inisin ng lawas.
14: So, so wala sang foul play?
16: Wala sang foul play, no? Pero ang Dumangas Municipal Station, nag-plano silang ipailalong sa autopsy para may baluhan kung balado kitang rason saan kamatay yun, no? Sining biktima. Wala ka tumtum subong makilala. Gin, actually, ginlibot natin ang police station sa kalapit ng mga kabanwahanan alindri sa may Saraga, no? At yung Gumangas, wala reported, no? Mm-hmm. No reported missing. Gin, nagsaka kita sa Saraga, Pututan, Ina, Aniway, hasta sa Dingle. Pero negative, no? Kaya ining mga banwangan, eh, among isang nag-inagyan, bala sa Ngalaur River, no?
17: Yes.
16: Arduman Nati Pancho, among yung rason kung naging check na to, pero negative, no? Mm. So, sa mga pamilya dira, no? Na nadulaan sa ila sining himata, pwede nyo mag-check sa may banwa, iya sang Dumangas Iloilo, kasi kung inyo inimata nga, ati wala man na-record, nga nadula ay Rajuman na tiyo pa.
14: Pero Rajuman Mon, may Arab la sang lalaki ini, di ba lalaki? May mga distinguishing mark sa bala, like
16: wala
14: tattoo.
16: Wala distinguishing mark. Mm. Kay, ang actually panit niya, ara na sa advanced state of decomposition. No?
14: Pero mga ang bayo na lang, recap natin, base may nadulaan na, ang bayo niya ang mga, ang delargo o short o ano mga makita nga pagka-recover siya,
16: makadis-identify. Tulong ginasuksok niya, na boxer shorts na itom na lang.
14: O boxer ba, shorts
16: lang yes kiningilawas wala na siya sa bayo.
14: So wala may angulo daguro nga ginhalid sa dai kay kung boxer short kung hindi ka na maligo ya tulog ka na niya.
16: May posibilidad mga nagpaligo ini sa suba or basi inahulog sa suba nga hubog nagpaligo no.
14: Isa na pe kung sa balay ka te basi nang akig si Mrs. niya naka boxer ginhalid man to sa. Diba kay Wayman, ano? Wayman na wala man hambal mo, wala man sang may foul play, wala pilas, wala agi buno, way agi isang tiro, pero hindi natin madula da, ba sige lampusan, naman na nalipo.
16: Ang lagob lang ito, agi ko no sang pagkasangit, yan pala sa tagalutaw-lutaw siya, no?
14: Mm. Basi man, may posibilidad, ayan, Rajuman Mon, nga hindi taga-syudad sang Iloilo ina? Nga in, negros, nga nakasampay da?
16: Banwa Goroni, kaya banwa sa Dumangas, eh, no?
14: Ah, oh, okay.
16: Dumangas, ininakitaan sa barangay Bantod Pabrika.
17: Mm-hmm.
16: Inidirito sa Coastal Road ng malapit, ng barangay Bantod Pabrika, lagyan ini siya pakantos sa maerya sa barangay Makinalapos, kito sa may barangay Balabag, Dumangas, mm-hmm. No? Pabalik sa National Highway, Dumangas, Pabarutak, Ganuebo, Regiman na Tipancho, mm-hmm. No? So, maling status subong, ginagapanawagan ng Dumangas sa Municipal Police Station sa mga nadulaan ni check nila kay verify no ay ning bangkay basi pamlangkon ila ini imata at pension no dugang karon yung mga balita kag information i-check ta sa aton sini nga pagkalagad sa pagbalik naton tayo sini nga pagpangalagad opo dire kay Juan Ronald Sanchez kasama mo sa DYRI RM Iloilo. Rajuman Monialis, Katarian, Tata Karimen.
18: DYRI Rajuman Report.
14: Tamang oras, mga kasama, alas 11:17.
19: Hindi nga porsyon ginatulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamu magbakal sa DTX 500. Ianyo gid ang original. No? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500, naka-blister ini mga kabiyanan ng kapsula, no? Hindi kay battle o kon soft gel, no? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. Nga kon imnon mo ni ning ila sini mga kabiyanan nga soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan, gamit kay kamo sang original ang DTX 500 blister kapsula iniya ang original. So, bala mataas bala ang presyon sa imusin dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo, kag basi may diabetes ka na wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls, kag nagapalapuyot sa imusin ni dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sa aton sa kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sa pilas, pag-utod sa TL, kagbisan, pag-ani mga bayan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon, mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa Margoso nga raga develop sa isa ka insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sang aton sininga tulog, nagatap na sang hyperacidity, jed, pati liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang ibang. Gani mag-DTX sa 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag-updan yun na lang sa may TC, na kung nag-problema ka mga kabiyan nga dugay na bang nag-antos ang imo sininga mga katol-katol sa imo nga panit, problema mo bala ang pilas nga dugay mag-ayo, mag-Mighty C na. Kaya ang Mighty C, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
17: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
20: Bakit RitePed ang binibili mo?
21: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
20: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
21: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan right medicines, kailangan right med.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
26: Upo!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Mabakal sa mga butika.
2: Oras tatak alas 11:25.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molia Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu, Iloilo. May duha ka category.
5: Ang kids category sa Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open category sa Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
4: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
5: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
4: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Tamang oras, alas 11:26.
4: RR Japan, control, 774.
3: Ay gabi mga karajman, welcome sa ating pagpakalagad sa mga palautang o sa may tuyo mangutang. Pero nakulbaan sa dako nga interest, bantayan karon ang report ni Rajman Joel Franco. Sa ato mga kauturan, na parte ini na tuho ini sa barangay and SK election, lapit na lang ini. Makasama hingyoon sang COMELEC or Commission on Election, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ideklarar nga ang suspensyon sang klase kag-ubra no himuon holiday ang November 3. Suno kay COMELEC Chairman George Garcia nga ini agud mahatagan sang tiyon nga makabalik ka mga botante nga magapauli sa ila tagsa ka lugar para sa November 2 barangay and sanggunian kabataan election. Alam nato na nga November 1 no All Saints Day or All Souls All Saints Day, ang November 2 is All Souls Day. So amat-amat ni pag November 2 kinanda nang ginasil celebrar nato ng araw ng patay is November 1. November 2, amat-amat na ni pauli. Kung himuon nga wala klase o holiday ang November 3, makatinir pa ini magapauli kag may chance agid nga dako ang output sa mga botante. Mahimo na makapasa sang ila certificate of candidacy ang mga magapadalagan no sa may matuyo, pero kung wala hindi ka na mapuslan, hindi ka na magpadalagan. Mahimo na makapasa sang ila certificate of candidacy ang mga magapadalagan sa barangay and SK positions umpisa September 28 tubtob October 5. Natalana naman ang election period sa October 3 tubtob November 9 nga magasugod ang campaign period October 22 tubtob October 31. Nakasama, bantayan nyo karon. Ang aton nga programa isugid kay Tiyo alas 12 ina. Pero karon tulo tempranuhan ta pa. So sa aton mga tagpalamat no nga pwede pagid ka mo ka-extend. O galing ba ma-off air kita alas 12, pero padayon ang programa isugid kay Tiyo ay diri sa aton nga Facebook page DYRI RMN Iloilo, sa YouTube and syempre sa RMN application. Alas 11:28, Iloilo City Government maghahatag sang loan sa MSMEs nga wala sang interest.
2: DYRI Rajuman Report.
5: Gabayan gidalas kalawan sang Santo Blas Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kagahi sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating lawas. Kaini ang Santo Blas Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang atong nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa atong dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, pinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa kinapungkan ang pagkina sang aton memorya. Gani sa tagsagadlaw, mag Santo Blas Gold na kita.
6: Maghatag sang loan ng Iloilo City Government sa micro, small, and medium enterprises o MSMEs na wala sang interest. Suno kay Mayor Raisa Trenas, kinmaduan na niya ang Local Economic Development and Investment Promotion Office sa Conlidipo agad maghimo sang pagsulundan para sa pagpatuman sang pagpautang. Ginpahig naman ni Councilor Rodolph Jeffrey Ganson na nakahatagin siya sang progress report angot sa sining ordinansa. Pag ni Trenas, pagi sa loan makalikaw sa 5-6 ang mga entrepreneurs kag masustain ang ilang negosyo. Ginkilalaman ni Trenas ang dakong kontribusyon sang MSMEs sa ekonomiya sa syudad kapag hatag sang trabaho sa Mailonggo. Hinimonitra niya sang pahig sa opening program sa pinakauna na Iloilo City MSME Summit Subong Adlaw. Malapit sa 110 ka MSME sa nagtambong sa tatlo ka adlaw nga summit nga may tema From Idea to Enterprise, How, When, and Why to Start a Business. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
5: Pinigabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang atong panagang sa balatian, kagdagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
2: DYRI Rajuman Report.
3: Mga kasama, good news, ano? Mayo ining balita, wala sang interes. Diin ka mo makakita sining wala sang interes. Ang aton lang ang matugyan sa inyo sa mga damo ginautangan, amat-amato nyo ni samtang nag-file ka mo to kung okay na ini ang loan. no, sa aton nga Iloilo City Government, amat-amato nyo na untat, no? Amat-amato nyo na nga untat ang inyong ginalunan. Kaya kinandan sa iba, no? Wala pa gani makatapos, wala pa makaimpa sa ilang loan, tabunan. Tabunan para makautang. Sa amo man gyapon ang interest, may mga tag 10, 12, may mga tag 15% nga interest. Ang iban, tag 4, tag 5, tag 7, tag 8 ang ginautangan. Amo na ginatawag nila nga rolling. Imbis nga ang negosyo nila ang ila ginarolling, ang ginarolling nilang utang. Utangan sa isa para itabon sa isa. Utangan sa isa, itabon sa isa. Abi nila o abi nyo naka-minus-minus kamo. Pero kung itotal nyo tanan-tanan ina, ang interest daw isa nyo ka-loan. Pero kung madayon ini, I know, madayon ini, no, ang pa-loan, no, sa nga, ang aton nga Iloilo City Government para sa micro, small, and medium enterprise, no, makatulot, ibawas ini sa inyo. Taga, palihog lang gid, kung maka-loan na kamodira, nga wala sang interest, hindi nyo nagid pagpangitaan pagid sang tiil ang kwarta. Basilonan nyo na naman sa iban. Ang iba nabi na anad gusto damo kwarta. Pero ang ginabakal hindi man ang mga kinahanglan. Kundi ang ginabakal ang mga gusto. Pero ang iban mabatsagan man naton ining ginakamang gid nila ni utangan nga utangan para sa ilang mga para sa mga estudyante nila, pang eskwela, pang tuition, pambaon sa tig-adlaw-adlaw. Imo negosyo. Pero kung dira na naton isalig ang aton nga kabuhi sa utang, wala gid ka modang tanga. Alas 11:32, quick break kita. Pagbalik naton mga kasama, isugid kay Tiyoy na. Alas 11:32.
2: Tatak, RMN.
7: Ini nga porsyon na ginadulong man sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso ng vitamin D3 level sa aton silinga dugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian, ilibinagin ang makamamatay nga kanser. Mag-inom at ita 2 kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang. Kada soft gel kag pangitaagid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki. Sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hinanda yung mga ili. Basi kung lain nga ili. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kaga hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sa Vincent sa Mall, G. Dillon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbakaro, Irias Avenue sa may Poblacion Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo bringa medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
8: You're the best, Tiyoy!
9: Isugid kay Tiyoy!
10: Happy birthday kay Tiyoy!
8: Aragoy, Choy!
3: Welcome na sa part 2 sa ating programa. Welcome na sa programa, Isugid kay Tiyoy! Makasama, tulog tempranuhan tapan eh. Basi pwede kami ka-request, Radyo Mantope, ma-play ko sang drama karon. Basi pwede, tis na mag-off-air, patapusun ta ang drama. Siyam kami no, tumalanin drama para tis bisyan off-air. Makalaygay ang iban. Okay, very good, very good, very good. Sige, dugay-dugay. Makasama, ma-play kita sang drama, pero mapahampang ko anay. Amun yung ginasiling naton. Basta nagapamati ka sa RMN, na ikaw nakatutok sa programa Isugid kay Tiyoy. Winner ka dito. Ano pang ginuhulat-hulat ninyo? Ambala na, ingna ng inyong mga kauturan, mga pinalanggang, mga suke. Dere sa Bugos nga syudad, kagprovinsya sang Iloilo, ang aton mga OFWs, nakatutok na. Ang aton nga pahampang, kung sabihin, managtag kita sang cellphone load. Pero kinala, namion nyo anay. No, namion nyo anay. Namion nyo anay ang inyong mga entry. Sa mga gusto mag-intra, tawagin lang ko sa 0933-879-0931. Liwaton ko ha, 0933-879-0931. Pagkatapos sa aton pahampang, ma-play na ko sa Papa J. Para biskan off-air na kita, alas 12, pero paayunta ni Chip Atoy Alya, mga 12:01. Once mag-off-air na kita, mapabatian ang aton nga off-air kita sa radyo, pero mabatian kita kagpadayo ng programa Isugit kay Tiyoy sa YouTube, RMN Apps, and syempre, sa Facebook Live, no, sa DYRI RMN Iloilo. Ang programa, Isugit kay Tiyoy, live na live! Ang aton nga pahampang, namion nyo gida sa liwat sa mga gusto mag-intra, 0933-879-0931.
11: Nahubsan ka naman sa lorry parar na ang imo jokes nga ginakadlawan, ginasuyaan, pero ginakadlawan sang iban. Itawag kay Chuy Pancho kag i-share ang imo joke. It's joke time! Kung mapakadlaw mo kami, may cellphone ka na. Hala, sige tawag nga kang magsinadya. Diri lang sa Morning Talk Show ng Bayan. Isugid kay Tiyoy.
3: So aton pahampang subong, it's joke time. No, pakadlaw lang kami. Kung mapakadlaw mo kami, may cellphone load ka na. Ang dali-dali, di ba? Tawagin lang ko, subong, 0933-879-0931. Baki-baki, sa mga gusto magkanta, buwas naman ina. Subong, joke time!
2: Tatak! RMM!
3: Ngayon nga, gabi, anay, kay Ma'am Sir Jess Pal, Ma'am Mary Recabar, Alina Alerta. Kalilanggit, Len, may gabi, sibo. Sige, ari na, joke time, entry number one. Hello, good morning, sino ni?
12: Good morning, Tiyoy. Si Anok, Tiyoy.
3: Anok! Duwid lang! Nagipakiss ko, pakiss ko, kiss ko,
12: be! Naglam ka sa imo, Tiyoy.
3: Kiss be, kiss be! Pakiss ko, be! Pakiss ko, be! Kisa ko, be! Kisa ko, be! Why ko kiss? Hambal ko, kiss, hindi... Hambal ko, Anok, kiss, hindi lotgot.
12: Kiss na!
3: Sige. Oh, ready na. Hidlaw mo ko si mo, Anok ba? Sige, ready ka na, Anok. Joke time. Oh, okay, ready. Pamati, mga judges, ha? Kay kamo, mga nagpamati, kamo ang judge kung sino ang aton nga inyo padag-on, amo ng inyong kubutuhon. Are contestant number one. Banat!
12: Sa tutagad niyo ay nagkakaon si Jojo sa Ilabagay. Hmm. Ay, sige kitang niya mukal.
3: Hmm.
12: Dugay-dugay, nag-abot niya nanay.
3: Hmm.
12: Nakik niya nanay, sinisang niya nanay. Jojo, tama niya nakakaon. Samok si imo ba? Wow, pagsamok si imo. Halina ba, halina ba? Naagag sinisiling si Jojo. Ba, nanay, nanay, nga aging nakigan mo. Wow. Ah, may ihambala ko si imo, nanay. O nga ay nga, Jojo, nanay, nanay, nga ginakigal mo ko. Kung ang baboy gani, kung magkaon ang baboy, tudog ang kasadya-sadya mo. Pero ako ya, ginakigal mo ko, ginamulay mo pa ko. Ang sabaki, ang ya...
3: Nanay.
12: Nanay. Ari nga da, ari nga da, ari nga da. Nanay, may pamangkot ako sa imo, nanay. Ano na? Sino gibala ang matuod mga anak? Ako bala ako ng baboy?
3: Like, sungod siya. Kaya ikaw, yaka ako kakao, hindi ka makwartahan. Ang baboy, makwartahan. Entry number one, kasamang Anok! Mayo si Anok present. Sir Jess Pal, mayang aga, John Martizano. Anagalyo Anelia, mayong gabi kay ELN Alerta, Tristan Abonado de Asis, kay Jake Donesa, John Michael Donesa, salamat pare ko sa update. Ah. Dina-verify na ni Radyo Manmon. Si Tristan Wyatt Gulay, Edna Mohal, Odi Candelario, Spencer Marlon, Franco Supremo, Mama Maria Ruby Canonicato, JB Ministros, si Mary June Hapitana. Salamat man kay Ma'am Mary Ricabar. Hello, Ma'am Mary. Hello ko no kay Lynette Fernandez Yulatriz. Amba ni Ma'am Mary Ricabar. Kagawad Rodrigo Montaño, Roque Erespe. Si Dalingida, si Good Sheep. Kay sino makita ang Eleno Matiling pala? Ah, okay. Kung sino nakakita kay Eleno Matiling Paliog pahibalo sa pamilya na dula ini siya kahapon naabot sang pagkabuang niya. Si Mama Susan P. Sescar, mayong aga. Ari may contestant number 2. Hello, mayong gabi.
13: Mayong gabi, Tiyay. Kamusta?
3: Uy, si Tiyay! Mayong aga si Tiyay. Okay pa. Buhi pa. Buhi pa, pero binaga-programa, eh, galing mo pa sa radyo, ah. Subong pa lang ta, umuligin timplano ta ang isugid kay Tiyo, eh.
13: Yan, may o Tiyo, ito ka tabi, wag ito yung entra, kaya nahuupan ko tulog.
3: Ate, subong amat-amat na bukaw, ah. Oh, may entra ka, joke time. May entra ka, kasiga.
13: Try ko lang, Tiyo, ah.
3: Oo, sige, balat.
13: May isa ko na kadlaw si Yoy, may nagkakaon na mag-sweetheart sa isa ka-restaurant, mamaya yung kaedad na. Hanggang sa nag-atapas. Kasi kay Lola, kay Lolo ba? Hinahungitan din ni Lolo. Si Lolo, wala din din nagkakaon. Nagkakapit siya, Lolo! Makasihit din kayo, wala nga nangangitan. Lungin si Lola, tapos wala ka ba nagkakaon? Oo, ginapulat ko para maubos ang iya parte sa pagkaon, guys. Ang wag pagkaon ko. Huwag ka lang ang isa'yo, Lolo. Huwag ka lang ga, no? Kinaanid, Lolo. Tawang ko si Lola. Huwag ka lang ga. Yeah. Tapos, nakaroon kaon ko. Haon kong pastiso. Kag-anwang magkaon ko. Kay hulamon ko.
3: Hindi lang pagkaon ang ginasalawan, kundi pati ang pastiso. Good job, good job. Mayang aga kay Ma'am Margie Cubillas, Ma'am Nelia Cordova. Mayang aga Jespal, Joram Perez. Sa Ma'am Susan Misahon Sikad. Thank you sa inyo. Sa inyong pag like, share, and follow. Oh, last contestant kay Ma'am Papa Gina kita. Hello, mayong gabi.
14: Mayong gabi, Tiyoy.
3: Uy, si Nora. Mayong gabi si Ma'am Nora. We miss you also.
14: Mayong gabi, Tiyoy.
3: Sige, may
14: intra. Ama, try man ako siya yung joke, ah.
3: May intra, pero karon mamati ka mo sa ano, mati ka mo sa drama, ha? Tapos malaygay ka mo. Biskan off-air na kita, alas 12, padayon ng aton programa para makalaygay ka mo nga wala sa, kung ma-off-air sa radyo. Sige, last contestant okay, sa joke time, kasamang Nora.
14: Isa si Matadlaw, tinay mo mag-amigo nga nag-a-istorya. Si Mila, di na mas mabas ko pa rin ang bagyo nga Frank o kung bagyo nga Yolanda o ano, bagyo nga Juan.
3: Ano mas baskog, Yolanda, Frank o Juan? Di
14: na mabaskog nga bagyo. Isa na bagyo nga Frank eh, kay Gabaha, tanang-tanang, dam na patay mo. Isiling sa isa, mas baskog ang Yolanda kay babayi. Isiling ka din sa isa. Siling na mas baskog pa na ang uwan. Iling kay lalaki man siya mo. Siling sa isa. Hindi ako na. Mas mabaskog yung utod mo. Eh, kay tita na niya palid mo. Ay, kaya yun.
3: And yan, mga kasama ating, it's joke time! Sa atong mga judges, sino pa dagunta? Number 1, Anok. Number 2, Tiyay. O number 3, si Nora.
15: Tatak! RMN.
3: Ilatag na ang inyong mga results no diri sa ating Facebook page. Hi kay Amoroso Glenn. Si Bench Paranpando, hidlaw makukita ngalan mo ba? Kay Mayo Cartersang Candado Cabana. kay Justine Claro mayong gabi. Kaya sa mga taga-barangay Tagsing Leon, Kagsityo Pagas Leon. Thank you, John Magtanong. Thank you, thank you. Si Romero Argel. Mayong aga, lingaw-lingaw naman si Imo. Mayong aga lang sa familia, especially sa your family. Ay, kay Nonoy Argel ng Barangay Takas Haro. Madam Aliza Friedrich, mayad-ayad gid nga gabi sa inyo.
16: Tatak! RMN.
3: Standby sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton sa radyo, sa YouTube, Facebook, RMN application sa liwat. Radyo Man Chip, atoy Alyay, hindi anay pag off-air patapusa drama ko. Para makalaygay ang aton nga mga kauturan sa aton programa Papa G.
17: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
18: May lima ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ginatawgan, o wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, atong pamatian. Diri sa numero uno nga programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
19: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

Dear Papa G, ako si Francis, 30 years old, sa Coronadal City, South Cotabato. Wala ako makagraduate sa high school, gani ari, isa ako katambay.

0: Naman? Wala ka nakapoy sige, Tambay Frances? Maayo ba natari kung ginaswilduhan ka sa tambay mo nga ina?
1: Nanay, blo mo. Ako naman yung nakita, mao.
0: Kag sino man abi, kay ikaw man na ding aras sa tubang ko. Ay, sus Frances, nangita ka siguro sang kobra malipay pa ako mo. 30 ka na, pero ang pasagod dya among imo.
1: Talaka. Ay, kagawa siyang bakbak mo na yan. Dira, kami gani.
0: Ay, gabastos na bata, ho? Hoy, nagumakal pa ako, naglakad ka na!
1: Talaka.
0: Tumatap ka na sa ako, nagpauli ka
1: na, ha? Ay, bahala ka na na yan! Makadong sa animigo Marvin, ha? Matambay lang ko to, ha? Matambay lang ko to sa buwan na palay!
2: Papa G, permi ko ginaugtasan sa nakong niya Iloy. Ambot ha? Tamarangi ko yabi. Mabulig-bulig na kuya sa balay sa mga hilumuson. Pero, ang mga mabugat ng obra pareho sa pag-agwada, pamisak, kag kung ano pa dira Papa G, hindi ko gid mahimo. Kag labi sa tanan, tamaran ako, mangita obra.
3: Oh, kapayan na amigo.
1: Ay, Bao, salamat din, Mega. Uy, nano, wala ganito tinapay. Sausaw tos kape.
3: Ay, Bao, ma-request pa ganyan?
1: Pati, joke lang, joke lang.
3: Mm.
1: Ay, bebe, talaga, bebe.
3: Mm.
1: Ah, namit siyang kape mo, Meg. Ah. Ah, ay, mano ito naman, kapigado.
3: Ah, natural nga pigado. Eh, wala ka manubra.
1: Aking buwang mo eh. Kabalo ka naman sa akin.
3: Ah, kapila. Ako na nabatian. Mega. Kung ako si Imo, nangita ka guro, bra.
1: Hindi. Ikaw gani, Aw. Mayo ka lang magpansakon. Wala ka man gani, obra, bro.
3: Discardidor lang gini ang migo mo, ya, Meg. Oo nga, ah. Masulod ka sa trabaho ko, Aw.
1: Ano na, migaw? Dasig ng kwarta, Aw.
3: Dasig, eh. Pigawan ka sa akon, Aw. Upod ka karon sa akon sa gabi.
1: Kaya, Bam. Ha? Din ta makatuhaw.
3: Ah, basta nang bala. Upod lang sa akon.
1: Meg?
2: Naganyat gid ako sang amigo ko, Papa G. Dasig ko no ang kwarta dira. Gani, daw excited man ako kung ano ina, Papa G. Kag nagupod ako sa iya ginaobrahan, Papa G. Kag.
3: Woo! Meg, umulog si Madam Laida. Ah, Madam Laida, si Francis, amigo ko.
4: Kagwapo sa imo, Francis.
1: Oh. Wow. Ginalokal mo ko sa guguya.
3: Oh, tayo, Meg. Ikaw na bala kay Madam Laida. Huh? Ma-out na kami ni Sherilyn. Huh? Let's go.
4: Ah, yes, please. Dumaan na lagi ako sa imo.
3: Oh.
4: Ah.
3: Sige, let's go.
4: Ay, Francis.
1: Oh?
4: Luwag mo ga mag-enjoy kita sa bongga gabi.
1: Kailain. Ha? Ano luwag mo nga i-enjoy, madam?
4: Ay, basta ah. Pero auntie, sina, paim nun takaanay para nga magsaka ang libido mo.

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

Don hamot man ako papaji kay ginhatagan ako sa migo ko sa tigulang nga customer. Kag siya tigulang man ang gin take out niya. Naginom-inom man ay kami papaji sa bar ni Madam Laida. Kag sang medyo naigo na kami, siya na nag-drive sa sarakyan niya kag nagsulod kami sa

0: Nagbagasang bayo? Jesus! Ay, kilalala, ini. Nagkakulo rin, not lang eh.
1: Ay, bisan ko rin, not na ina. Namit pa ko yung Francis.
0: Oh.
1: Ah, sige na, palipayan na ako. Mm. Dasing!
0: Hindi na mabundigid mabaton.
1: Oh.
0: Sige lang, sige lang. Para sa kwarta, sige na lang.
1: Oh, shit, Francis. Kahuahal sa inyo sa kaba. Ah, sige. Palipay ako.
0: Sige ah.
1: May padya kagit sa akon kung madala mo ako sa langit. Agay, mga katunanan ko. Agay, kitignan mo ko sa katre. Ah, inaminamihan ko ang sadista sa kaba.
0: Tod, bika kayhan sa kantra.
1: Ara na.
0: Loh, may uban na. Ay. Dabong ba? Pero sige lang, kaya ko niya.
1: Arong, ay, be, sige.
0: Do ka malahaw. Bita lang idabot ang talawa.
1: Ay.
0: Nanala, be.
1: Eh, sige na, idasok na. Agay, nasaglot, agay!
0: Aguyo.
1: Anay, ay, idalapi, bala, dasika.
0: Ay, hindi mag-ilang bala, anay.
1: Ay, idali na bala kay Jackson kong kusiso ko. Para nga kalam, ha? Kay umumon kong imo.
0: Ah, sige, anay. Mayo pa niya. Mayo pa niya para sa
1: iyo talaga.
0: Agoy!
2: Grabe, Papa Jing, ang dugmal namon mo. May edad na siya, pero doto ba lang ginlampos man ang lawas ko sa pwesyo namon nga duwa sa pagyugyuganay namon sa kama. Kag sa pagkamatuod lang, Papa J, naka 6 rounds pa kami. Eh, grabe ka dyan, Papa J mo. Kagsang tapos na mong sex, ginhataga niya ako 5K.
0: Oh, Nay. Aliyo ba? Pang-grocery mo na.
3: 3K?
0: Oo.
3: Himala ba? Din mo yung naging kuha?
0: Ay, basta lang bala. Batuna na lang na bala.
3: Wow, daw himala nga may kwarta ka.
0: Oo,
3: do makatilingala.
0: Nanay, dapat na pasalamat ka sa akon. Nay, kaya nga, aging tagaan, takakwarta.
3: Siyempre, natingala lang ako nga nakahatag ka sa akon sa amos ni kadako nga kwarta. Ano nga raket ang insudlan mo, ha?
0: Nanay, akadamo, istorya. Basta lang bala, batuna na bala. Pang-grocery mo dahil yun, ha? Talakata, lakata to, ha?
3: Francis?
2: Pwerte man ang usisa sa akon sang iloy ko, Papa J, pero... At least, nakita ko nga nalipay man siya sa akong ginduhol nga kwarta sa iya. Pero, wala sa kaybalo nga halin ina sa akong binigaan. Masami ko na ako nga ginapangita ni Laida, Papa J. Kagsang nakikita ako liwat sa iya.
0: Anong siling mo? Ma-live-in kita nga do, ha?
1: Oo. Amo na sinangluya ko nga matabo, Francis.
0: Loh?
1: Wala ka naman sa problema ako, Kitie. Ako man yung magasto. May pension ako. Kag may bata ako nga nurse sa Canada. Nga nagapadala sang allowance ko nga 40K kada bulan.
0: Hala, ano?
1: O ti ano? Sugot ka, ha? Updan mo lang ako sa pangabuhi ko. Hindi ka gid maginulsol sa akon, Francis.
0: May... Laida?
2: Amo sina ang offer niya sa akong Papa J. Updan ko lang kuno siya sa pangabuhi. Kag hindi na ako mang problema. Galing 30 years gidya ang antad namon, Papa J. Mapatol ako sa 60 anyos? Ha? Pero ginapamensal ko man, Papa J, nga tambay lang ako. Basi kung diri pa yung magdilantong pangabuhi ko. O galing kay ang pamangkot kung mapasugot sining iloy ko? Nga kaedad niya ang nobya ko, Papa G. Ano blang maayo kong buhaton sa deal nga ini? Palihog laygayin mo ninyo ako, kung si Francis, sang Coronadal City, South Cotabato, Papa G. Madamuging salamat and more power to your program, Papa G.
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga producing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
5: Lumalabas ang aming pagkalat.
6: Maing gabi mga karadyo man, tamang oras, alas 11:59, basi makibot ka mo ma, off-air ta ha. Pero tayo sa mag-off-air, at sa batian nyo na. Ang drama, kag pwede na kamo, kalaygay sa dili madugay. Mga kasama, tamang oras, 11:59. Welcome sa programa, Isugit kay Tiyoy. Problema ni Francis, may pera na, pero kurinot pa. Ang may pera na, pero kurinot siya. Mga gusto maglaygay, sige, taga nato na rin chimpo ha. Eh, bala ko idlaw na ako maglaygay kay Francis. Are may caller. Hello, mayong aga.
7: Hello, Tiyoy.
6: Oh, Nora, mayong gabi. Aga, aga na, alas 12 na.
7: Mayong aga na, Tiyoy, ah. Maana na ako kay Francis, Tiyoy.
6: Sige.
7: Kuna ko kay Francis, kung wala ka man lang sa pagpalangga, kag-kwarta man lang mo, ano, sa tigulang, hindi ka na lang mag, ano, kag magtangabuhi ka lang sa matakong, hindi na pagkamita ang ang tigulang. Ang may edad lang,
6: hindi ng tigulang. Yo, so, gani. Aba na may nag-react sobra ka magambal tigulang. May edad na, gani.
7: May edad lang, ah. Kaya magpakatarong ka na, pangita ka sa ubra para nga hindi mo mabuhay ang iloy sa hindi man na nagaid, pero ano, basta pangita ka lang sa trabaho, basi kung magkapamilya ka pa sa
6: uwi. Gani ng mga lalaki nga, pares nga kay Francis, nga tamaran sila. Kung nga matamaran ka kung mag-ubra ka, may kwarta ka para sa imo ng kwarta. Kaya natamaran sila mag-ubra, may gusto tambay. May damo kita mga kilala nga ang ubra lang maisip sa jeep. Mapungko man lang daw, wala ubrahon, mapungko sila daw, may suistorya, mainom-inom. Nalipay na sila sa pangabuhay nila ng tambay.
7: Kung kabalo ka mga construction o kung biyahe, damo sila ang mga tambay na hindi nga ano, damo sila ang makuna yung mga trabaho kung gusto mo bigya. Yan ipinuha sa aking damo pa na babae maluyar sa imo kung may ubra ka kung gano'n nagpakasarong ka lang.
6: Silingganis ang isa, hoy, Tiyoy, awala ka kabalo, ang ubra namon nga tambay, budlay-budlay niya. Budlay tambay, pungko ka lang na yan, isip kang jeep.
7: Mayo kung may sweldo ka, kung pungko ka, mayo na, kung ako ba ito, kantumang Tiyoy.
6: Kung nagtambay ka, kung nagtanod ka, di ba lama, at isang napuslan ka, nilig-nilig ka na sa barangay, napuslan ka pa, pila ka pag-abot November, October, padlagan ka sang kagawad.
7: Ano ni Tiyo, bisan lugar kung mag-ano imo sila, at least nagtrabaho kang mamatarong.
6: Gani. Pero para sa imo, dapat hindi niya pa, hindi niya lang pag-updan.
7: Oo, hindi ka lang siya mag-ano Tiyo, at ay maluoy ka man siya may edad nga to, kung wala ka man lang sa pagpalangga. Ano na Tiyo, at ang bilhete, happy birthday kay Ma'am Dina sa advance, happy birthday kay Ma'am Dina. Thank you, Tiyo.
6: Saan ang ma-birthday ni Ma'am Dina?
7: Sa Domingo.
6: Ah, August, anong, dos? Augusto?
7: Augusto, oo. Kaya Ma'am Delsa, belated, birthday man. At sa imo pamilya, Tiyoy, thank you, Tiyoy.
6: Salamat man kay kasamang Nora. Kadamo, no? Kadamo sang amuning mga oportunidad. Amo na gani, kung wala ka sang ubra, amo na siling nila daw kapit ka sa patalim para makaremedyo, para makakwarta ka. Biskan, ano nilang sudlan mo? Correction, hindi tigula ka, may edad lang. Hello, mayong gabi. Mayong aga, sorry.
8: Hello pa.
6: Uy, nagtawagan tigula, nagtawagan may edad. Hinaya radyo nyo, doon na maguhan man tanga, may radyo na pamati sa radyo.
8: Yan eh. Maguhan sa radyo.
6: Gani man, namanol-manol. Hindi na maguan. Namanol-manol sa radyo.
8: Kailan mo ito, sir? Puna na mamarihan mo.
6: Gani, sabang medyo damot-damot na ta. Kahit temprano pa papadyan, nakabati na sila sa drama. At isa, biskan mag-off-air ta. Makalaygay sila kay batian na papadyan. Salamat, Radyo Man Chief Atoy Alia. Thank you. Sige, laygay, banat.
8: Kede, may dad nun to, si Shin. Tapos mo lang to. Si Pide, Franz, si nanda ganyan, pakyaw. Mulang na niyo, gaman sinta.
6: Oo, no. Eh, gano'n milyonarya to. Yeah, bisa sin, oguro to, mahuo na lang to, milyonarya to mo.
8: Kaya, may gato nga, di ito milyonarya. Kaya mo ito magkasagot niya to.
6: Di, pension, 40. Magduha sila. Galing, ti.
8: Di, magkasali, Manu negosyo saya ngayon sa kapitan yan. Manu negosyo ka, Nora. Ano mo yan negosyon, bata may kapital.
6: Sige, kung magbabayo, kung magpasugot si nanay niya, kido kay daro ni nanay niyang migaya.
8: Sugot na sa'yo mo, mga nanayan mo ulit, guys.
6: Ay, ma. Why ka malo, basi mag-okay pa sila ni nanay mo.
8: Ano yan eh.
6: At least siya, kung magbakal sa maintenance ang migaya, masakop si nanay niya. Maintenance na mo. May maintenance, may ga-maintenance sa naguro ya.
8: What nuro? What machine tablang? What pa yun maintenance ya? Tentay otso na ba?
6: Gani no, mapag-uumigin ya.
8: Nang tanggol lang ito ko. Ay, bakal ko siyang kapinyo, bla.
6: Te!
8: Nami ko, te.
6: Nami, gindi kapihin nyo. 14-in-1 herbal coffee na, bla.
8: Galing, mahal-mahal. Tag-bensin kong bilog.
6: Te, ano gusto mo? Barato, nga puros balatian. Mago mo, maigoon ka pa sang acid mo.
8: Bisan ko yung atong, ano to? Ang tag-bensin ba to?
6: Oo. Oh.
8: May gold ba ito?
6: Di rin ka sa kapehin nyo, na aming kapehin nyo. Tilawan mo, why naman taton ka mo ginapilit. Tilawan nyo kung anong masahuan nyo. Pero sigurado masahuan nyo ng 14-in-1. Pasaw-saho man
8: na. Nagbakal ko. Nagbakal ko ito isa ka puro kumilog. Dosinda, suminta. Okay man.
6: Tilawi ah.
8: Oo. Tilawan tayo ito gulang.
6: Basi mag. Tilawan yan, itigulang, kape pa. Tilawan gani malam.
8: Tiflor gani, ito yung matiis mong ba eh.
6: Ah, laban eh, kaya radyo mo. Laban eh.
8: Masi, minumagsi mo.
6: Laban, pagtapos mo, manawag sa anayflor, biraho niya ka to.
8: Oh, sige nga pa, patagwan lang.
6: Sige. Op, dalilingit mga kasama, ma-off-air na kita sa radyo, pero tuloy-tuloy ang programa sa Facebook. Sa mga gusto maglaygay, padayo niya lang tawag sa ako na. Okay, Papang Miling? Ayos, ha. Salamat gid kay Papang Miling. Ma-off-air kita, ha? Pero mong laygay, ha? All the way na. Hasta, kita mag-ala sa las-las-las, ha? Ari Pagid, oh, may caller ta. Hello, good morning.
9: Good morning,
6: Tiyay. Oh, Tiyay, nagbalik na sa...
9: Advice ko kay Francis. Kung gusto kay Chotal, Tiyay, kung kanilang ginawa sila, kung magsiyan, Tiyay, mag-ubla mo. Kaya nila na lawas, tiga na niya lang pag-umalis na, Tiyay. Sige pa. Parang wala lang kayo nalagas mo siyang ino, ito, hindi magbiyaga kamita, mag-ubla siya sa pangabuhi. Kasi, mabayag yan siya, Tiyay, sa unang butang.
6: Kaga sino ba may maluyag? Sa luyag may maluyag, pero sa amo ni nga klase nga tao, nga tamaran, sino ayan ang babae nga matiner sa iyan nga wala ubra sa laguron sa mo?
9: Ang potinyo, siya ang kalang vitiyoy, may mga luyag dapat ako, ang wala nga tasan, ay ang mayo, kapabilin ako sa isa kang pagkalaon.
6: Ikaw masagot? Ikaw masagot sa lalaki? Ubra sa lalaki? Ang responsibilidad sa lalaki, amo ni ang maghatag sa pinansyal, mga buhi, pa-iskulaho ng kabataan, na isagodo ng iyang asawa ka mga kabataan. Paano ka makasagot? Ikatamaran ka.
9: Thế là mẹ tiên có bao nhiêu năm anh hình thịnh em đã vô nghiệp qua. Anh nghĩ là tiên là hình thịnh. Bao nhiêu năm anh mới ít giật, anh nghĩ là tiên ngọc tôn. Và là không phải đủ lại năm anh ít giật. Mới lại đúng là tạo cái thế thì mới lại mà sẽ bắt ta.
6: At least sa bisan sa palo. At least bisan sa palo. Ano yan, mali nga bisan pa, bisan sa paano, maapos lang ka ni nanay mo.
9: Oo, ang isa sa sila lang katuwi, kapag upo, di ka siyang siguro, kasi kung base makakita, ito ang mga edad-edad sa isa pag-ed, may mahilig mo sa samunang amuta. Kasi mayaan na pagpalayasun, sa saya pa ni malay mo, na saya siyang mahimo. Kaya sa man siya.
6: Bagay, may mga lalaki, gidman niya paborito ang ugay. Mas uyo nila ang uga. Hindi sila sa priska. Hindi sila gusto sa priska. Gusto nila uga.
9: Awa na lang tiyo. Gaway-lawayan. Yan lang yung tiyo. Yung saktot. Awa na. Iyon ka na yun doon, sabi mo nabitin ka, kasi ang tiyoy mo, wala kang kapagitaong na 30 anos na may siya tiyoy. Ano pa ang dumon niya tiyoy, mag-apply siya sa obra kayong 30, halos mabulubudlay na lang ang ita sa wala experience tiyoy. Ngayon lang na iya tiyoy, ang mga edad-edad niya, experience niya doon kayo kasi kung na mag-apply obra.
6: Kaya ang punto da, at least siya, ang bining tigula, ang may edad, plangga siya.
9: Oo. Ang sabi niya na lang sa pag-rumba, ah, kasi kung ma-develop mo na sa dalaga niya, kaya inoras niya, inadlaw, maupod niya, na-develop siya. Ang walang na.
6: Grabe ni si Jespal, hambal ko, uga, grabe si Jespal. Ano na, ilada?
9: Ang ilada niya. Ang ilada niya, duga-duga pa na, iya kay lubo.
6: Ang ilada niya, makatol na yan.
9: Lubo, mali niya, siya lubo.
6: Ang ilada niya, katulad na yan.
9: Ako na kinayang mo, hanggal ka sa iya. Patayo na, ngayon nga, no, pero amo na, kada hata sa imo ni, ano, si Ali, ay siya sa kwarta, si Puron mo, ay matamad, gabi niya katang katay mo na kamaran. Kasi muna ka sa mga uman niya, maayo makamabuhit sa uli niya. Dahil serve ka lang katamaran, ang ginairal mo, bisan panapit, salig mo lang sa amigo mo. Ito huliya ng tumatasan, pati kinapay mga ayok ko pa, wala ka ni Krisya, sabi ko katinaman.
6: Sige, tiyaya.
9: Ako na tiyaya. Ako na, related na pumatay kay Ma'am Jerusa sa 21 kagad ba sa tumatay kay Ma'am Tina sa Domingo. Thank you, tiyo. Thank you, mga pamilya. Thank you, sa kitab sa mga binatang mo sa Amon.
6: Ayos ah. Thank you, man. Grabe, si Francis, kada halok niya ko noga dahil gaupod ang panit mo. Kada look ka, kada romance ka, kadala ko ng panit mo. Sobra-sobra ka, Francis. Ang lakas ng tinay mo. Ano mga basko ka mga tinay? Hello, good morning.
10: Good morning, Tiyoy.
6: Oh, Anok.
10: Anok.
6: Tatlo ka mo daw, galing nalipat ko. Tatlo ka mo daw. Gambal ni San Judge, tatlo ka mo. Anok, Tiyay, Nora, daw ka mo.
10: Salamat si Tiyoy. Ang masiling ko lang...
6: Ano? Anong masiling mo? Ito siya!
10: Ang masiling ko lang, Tiyoy... Palangga atong tigulang kay... Ima, mag-praktikal ka, kag magpalanggaanay ka mo.
6: Praktikal, imo praktikal.
10: Samtang wala ka obra, oo. Kung wala ka obra, ikaw na nga ngayayo sa iya.
6: Amat-amat ka na, oh. Samtang wala ka obra, amat-amat ka. Amat-amat ka pa obra lapida.
10: Oo. Kag nami kay man tiyo yang ang siling makina tiyo nga uga mo. Kay medyo laway-laway yun na anay pala kay tayo. Luwa sa uga tiyo.
6: Oh.
10: May dala man na nga uga yung.
6: Oh, abi ko gasip.
10: Uga. Salamat,
6: Tiyoy.
10: Salamat.
6: Sige. Daw, ang ba sa mga wife na aray na mga soki. Te, hit daw mga ba sa mga soki, tay. Ako na yan. Karoon ko lang basaw ng mga laigay nyo, ha? Una akong tanan sila, anay. Eh, namuhit daw ni sila, eh. Uy, may ambot yung mga taga Metro Manila. May balita kita nga may linog ko, no? Sa may Manila and much of Central Luzon. May umigo ko na nga 5.6 magnitude nga linog. Try nato ni verify nato dugay-dugay ini. Kung nga tuod, pero sa mga taga NCR, mga taga Manila, tuod ini bilang nga balita. Nga may nag-igo ko nga may nabatsagan ko doon nga linog. No, sa may Luzon area. Tamang oras, alas 12:13. Quick break muna tayo, mga kasama. Tapos balik kita sa aton ng paglaigay. Ini nga time check, builog na ginadulong sa aton mga, sa mga produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy.
11: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remelito Uy. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, Zantones and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kagmasustansya ng kape. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, madiling dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga sukinyong butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
12: Tatak, RMN.
6: Adlaw-adlaw, aton imnon, Santona plus coffee mix. Kanami ni nga klase nga kape kay samtang naga-inom ka ni, naga-kibot ka, naga-bata ka. Biskay may ulo edad-edad ka na, baw, naga-hube ng imo itsura. Naga-nami pang imo nga pamatsyag, silingganin nila, may kape ka na, may bulong ka pa. Eh hindi pagkalipatan ng pag-inom sang Santon plus Gold. Mas pinahusay, mas pinabisa, mas pinagaling. Ang Santon plus Gold makabulig din eh sa inyong diabetes, hypertension, and ang inyong mataas nga kolesterol, adlaw-adlaw nyo ni. Kung nagka-problema ka sa tulog, try mo mag-inom sang Santon plus Gold. Makabulig din eh na panami pamuok sang imo nga, pahamuok sang imo nga tulog. Tanan ini nga mga produkto ni Dr. Melito Uy, mabakal nyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Pwede makamukabisita sa Yes to Health Clinic sa mga gusto magpa-check up sa mga doctors of alternative medicine. Kagdira nyo man makakita ang tanan-tanan yung mga produkto de kalidad ni Dr. Remelito Uy. Ara sila sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper. Atubang lang mga kasama sa Midtown Hotel. Alas 12:16, mga kasama. Antes naton basahon ini mga laygay ninyo, paliog bi i-like, share and i-follow ang programa Isugit kay Tiyoy sa DYRI RMN Iloilo. Isugit kay Tiyoy, paliog lang. Oy, mayong aga na kay Mama Marilu Villalobos dala sa may Lubin Store. Mga kasama, sa iba naton nga natipon nga mga balita samtang nagahulat kita sa mga callers. Nagdangat sa 841 million. Dako-dako ni, no? 841 million ang na-recover sa Department of Justice gikan sa mga personalidad na may kaangtanan sa flood control scandal. Na-remit na ang nasambit nga mga balor sang kwarta sa National Treasury. Lakip sa mga nagbalik sang kwarta sa Dayanay Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, District Engineer Henry Alcantara, Regional Director Gerardo Opulencia, kag mga kontratista nga si Sally Santos. Sulod na sa sulod ng apat sa Witness Protection Program sang DOJ.
12: Tatak! RMN.
6: Pero nga agin sulod din sa nangawat sila kwarta gin balik dapat nang hindi ibalik. Pero dapat kasuhan na sila yan. Paano madudlang iban yung mga kontratista? Paano madudla ini mga kawatan? No, kung amo man lang nagalik, kung ma-witness kay, balik mo ang kwarta sa hilway ka na. Dapat ini sila kasuhan man gyapon. Hindi ang ba niya, kasing tabi lang natun. Sige, balik yung kwarta para hindi ka mamapriso. Kung inaano ni ato. Amo na siguro, na-delay ang aton nga flood control. Kaya nagagamay. Pero sa ilang nga pag-witness ini, no, sino ang mas guilty? Ari na, mahibalo naton sino di ang mga kong traktor?
12: Tatak! RMN.
6: Ang iban pagid ng mga politiko, no, mga politiko nga nakapulos, no, sa pagkasa kwarta sang gobyerno, sa kwarta dira sa mga proyekto.
13: damo ni minilyo ni balik lang kag hindi mapreso preso ha. Mahingaga kay Mama Nelia Cordova. Shout out kay Abmar Guerrera. Ambal ni Mary June Hapitana. Tingin ka sa mong Mary June Hapitana. Daw sa ano ka, UAE ni Guro. Kay may ano ka, may pang Arabiana. Joram Perez, mahingaga. Ma'am Nelia, kay Ma'am Margie, mahingaga ko no kay Ma'am Nelia. Nako, Frances, sambal ni Ma'am Alice Friedrich. Wala manaasim, mahiya ka sa nanay mo. Amo na gani Ma'am Alice, nahuya sa gani kay nanay niya. No, nahuya git sa kay nanay niya, kay wala sa obra, te pinatulan niya, pinatos niya to ang oper sa iya. Naging baligyang iyang lawas. Pinatos niya. Amo niya masiling naton sa mga tamad bla, sa mga hindi gusto mangitas ang obra, nagasalig na lang sa hulog ng langit. No, biskan ano, easy money. Kita nyo, kalabanan sa mga nadakpan bla nga nagabaligya sang illegal nga droga. Ang pirmi nila ginarason. No, pirmi nila ginarason. So, sa interview sa mga media, no nga, nahimo mo ini. Dalas ang kapigaduhon, sir. Why ko abi obra? No, why ko abi obra? Why ko pangitanan? May pamilya ko, may asawa ko, may bata ko, di why gig kami kwarta, sir. Amo na nagabaligya ko droga at kundi inungo. Kung san o ka pa nagpamilya, digto ka pa nagtinamad. Kaya mo ipakaon sa pamilya mo, sa bata mo, halin sa illegal, halin sa kinawatan, halin sa pagbaligya sa illegal nga droga, pakaon mo sa bata mo ng illegal. Uy, matmaptauhan ka man tani. Mayong aga sa imo, te Pancho, si Tatay Boy ini, isang East Baluarte Molo. Tatay Boy, hidlaw na ko ta si imo, Tatay Boy. Sige, basa kita kay, uy, John Boards Abordahe, may nga aga si imo. Kay Francis, tiyo, yung balima Margie Cubillas, kapit sa patalim. Amugid ni, mga, mambal kita nga, wala ubra, mga pigado. Amo niyang ginapalapitan. No, amo niyang ginapalapitan. Kay dali ini sila maganyat. Maganyat sa giring. Dali lang sila maganyat sa kwarta. Sa gamay nga kantidad, no? Himuon li ang tanan ini. Sa gamay na kantidad. Imbis na magbanat sila ng buto, dire sila mag ginahini mo sa mga ginago. Si Jess Pal. Francis, ara na na sa imo ang desisyon na 30 anyos ka na. Pero makpangita ka man bisang insakto nga obra para wala ka sang problema sa ulihi. Ako, amo ni Tani Isiling ko eh. Kung nga nagapasagod ka da, no, sa inang may edad, hindi man na balang ipaisalig mo ang bilog mo nga kabuhi sa iya. Hindi dapat may huya-huya ka man. Nung ginasagod ka, okay nang ginasagod ka kaysa nag-offer. Pero in return, ano ni? Panggastos mo dahil salig mo lang sa pagpangayo-pangayo. Nothing is forever. Paano kung madula, ina iyang may edad na, mauntat ang pensyon niya o may matabo ang malain siya? Kung ma-ospital, ina, palayo lang be. Updan mo na sa kung aras sa ospital. Updan mo sa kung ginadialysis na sa. Unungan mo sa ihan. Ma'am Lori Alihero Goriseta. Mayong gab-aga kay Ma'am Nanay Lorna Vasquez. Thank you. Grabe ang may edad tiyo, you know? May asim pa na. May ara ganisang cougar. Kung may milf, mainit-init pa na. Pero ang cougar, na kung ang lalaki, way kakataka, may mga babae nga after menopausal tiyo, no? Mas nag-aagresibo pa ina sila. Ay, tuod ka? John Boards Abordahe, patay, mapatay, kukadlaw tiyo, ya. Insakto na, tilawan gani ang kape sa may edad ba? Kape gani nga lasay, batuan mo. Kape gani nga bahaw, tilawan mo. Daw alak na tiyo eh. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Alak lang na yan. Pag amo na klase lalaki, di bali di na lang kung mag-asawa, malao na lang kung amo na klase ang pares kay Francis. Tamaran klase nga tao. Ay, nano. Sige, may mga nagalaygay pa gid. Sa mga gusto magtawag, ilabigin sa dyan ni ato na, ilabigin sa aton mga OFWs working and living abroad. Pwede gid ka mo katawag sa Facebook, Tiyoy Punch. Okay, tawag ilang ko sa Facebook, Tiyoy Punch. Alas 12:23, karon, balitaan taman ka mo parte sa next round, no? Kay abi ko kagapon, lantaw ko sampang ni Alex Yala. No? Nga daw, amo ko daw alanganin, no? Napirdi sa perset. Pero sa mga believers, sa mga hapaw, nga mga baw, perdi na si Alex Yala. Hindi ka mo matutuod nga fan. No, hindi ka mo matutuod nga fan sang isa ka player o isa ka team kung amo nang inyong mindset na bansihan lang first set perdi si Alex Yala. Ambag ka mo baw, perdi na niya. Ang mga true fans, nagapati, no nga machansa o madaogid. Nagdaogid si Alex Yala. Grabe ni nga challenge yan, no? Underrated kay rank number 123 ang babae, ang from China. No, tagas, kagamayo ang serving niya to. Pamatay to ang serve niya. Hindi sa ranking, kung hindi, Olympic gold medalist. Olympic gold medalist itong si King Shai. King Shai ba? King Shai. Olympic gold medalist, Linampaso, mga kasama ni Alex Yala.
14: Tatak, RMN.
13: Sa pagbabalik lang yan, ng programa ay sugid kay Tiyoy, dulong na sa aton, sa produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
11: Ang ininga porsyon, dulong sa inyo, sang Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral, kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil, kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat, kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkato lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa Ciudad Sampasi, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
14: Tatak! RMN.
13: Makakasama ang Klinika D3 Bio, damo ini sa mga health benefits. Lalo sa mong nag-experiensya ka mo, nga pag-abot mo sa balay, gulpi lang matulong imo nga sipon, no, ubuhon ka, hila natun ka, kadugay bilang mag-ayo ang inyong nga trangkaso. Makakasama kung nga nakulbaan ka, nga dugay mag-ayo ang trangkaso or ang hilanat mo. Wala ka kabalo kung virus ini o bakterya ang nagatugas ang trangkaso mo. Kung may upod ini nga ubo, sipon, kaghilanat, try mo mag-inom adlaw-adlaw sang Klinika D3 Bio. May sangkap ini nga MCT, amo niyang superstar nga wala sa iban eh. A medium chain triglyceride sa D3 Bio. Halin ini sa extra virgin coconut oil. Nga ingrediente sini kag may vitamin D3. Ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio, ginaproseso ina sang aton atay para mangin monolaurine. Ini ang pinaka-epektibo kag natural nga paagi sa pagpatay sang virus kag bakterya nga nagatugas ang pagtrangkaso kag hilanat nga may upod nga ubo, sipon. Protektahan ang imong lawas kontra sa virus kag bakterya. Subong pa lang, suguri na ang pag-inom sang D3 Bio para proteksyon sigurado.
14: Tatak! RMN.
13: Bumisita man sa Yes to Health Clinic sa mga kauturan naton. Adlaw-adlaw, may libre na check-up na kaupod ang mga alternative doctors. So, libre ang pagpakonsulta. So, kung may nabatsyagan ka subong, nanay, tatay, bisitahin na ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Tatak! RMN.
13: Alas 12:27, good morning kay Tia isang haniway, kay Nora, ba long time no hear ba? Ingat kayo palagi, ang ba ni Ma'am Mary Recabar. Daw, ang bahay to, Tiyoy, daw ay ilada nga isda yun. O may mga ilada man nga hindi makatol. Ang iba, no, hindi katol pero daw kasapra na. Pang mayo kay sa radyo, damo damo galaygay man ni ma'am ni tatang papangmiling. Aray ko, laway, tiyan mo git man normal, di ba? Kaya ang babae, nagakamalhan, inakita nga mga lalaki, pirmi man lang mala. Kung isa may gatubod. Pero ang babae, amo na kung matamaan, bla, nagakamalhan, amo na masakit sa mga babae, sa mga partners nyo, bla. Ambalaw nyo nga, sige-sige, pero pang hindi ang babae, nagakamalhan sila. Dapat may lubricant. And isa sa mga lubricant, laway. Apo! Francis, strike while the iron is hot. Si ang partner ni Francis to, hindi na to hot, yung melting na to yan. kumbaga kay Ma'am Marjam niya ang makunat, pero kung kisa nami man tiyoy ang makunat, daw chokonat. Abda niyo pang nogat. Nogat nga dulce, di ba? Tristan Abonado de Aces, mayangaga. Francis, painom mo Mega Man. Mega Man Coffee Mix. Amo nang painom sa babae. Si Francis, siya dapat mag-inom sang Mega Man. Ay kung kisa mawadaan ka man gana, dapat ini ang mga tirada mo di patay ang suga. Kag medyo naka-uloinom, inom ka na bala. Kaya kung press ka ka, normal kami. Oh, wow! I want to go home. Hingga pamati man sa aton, si Mama Melanie Harjulin. Wala, tedyo, tema Melanie. Good evening, Simo. Si Buds Junior, mahingaga, Simo. Francis, okay lang na ang, okay lang na, stock ka lang ah. Supply. Stock ka lang, supply sa petroleum jelly. Tuloy-tuloy yan. Sir Marlon Franco Supremo, good morning sa imo. Kaya Sir Gilfred Dionio kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn na mga Pilyora and Pudena family sa Canada. Sir Noel Jimenea, Romeo Manay Jr., si Bots Gorilla, Reynard Aljo, mayong aga. Bats si Vicray Pelicoy, Vicray Asong. Ngayon, tamiyaw ko lang partner in life ko, Jonah Maglayan ng Utik Bolinas. Ambo Bolinas, si Alan Ray Bolinas, Neneng Herna, Asong, si Gonzales, at Asong Gonzales, Benny Ringo, Toto, Kayo Asumbra, Edrol Barber, Manong Amboy, and Marlene Atad, mga CVO, kag BHW. Sa barangay Pili Ahoy, ang nagatamyaw si Kagawad Vicray Pelicoy Asong, salamat gid sa inyo. Next year, oy, mayong agad, lawig-lawig yung bakasyon mo di, Sir Marlon Franco Supremo, next year pa. Kita ay kita sa August 15 and August 16, sa aton nga fishing tournament.
15: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor
16: Fishing Tournament Agosto 15 kag 16 2026 sa Molia Deli and Restaurant Rizal Street, Lapu-Luz, Iloilo. May duha ka category.
17: Ang kids category sa Agosto 15 wala sang registration fee, samtang ang open category sa Agosto 16 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
16: Dalagko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Count Malabor Fishing Tournament.
17: Kabahin ini sa 89th Iloilo City Charter Day and Orman 74th Founding Anniversary Celebration.
15: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN.
13: Alas 12.32 sa aton liwat ka mo ginaagda sa Abril, Agosto 15 kag 16 sa aton nga fishing tournament. Namin nga pastime, namin nga hobby, no, namin nga family day. Bring the family, ang mga kabataan sa 15. I-guide nyo na lang sila, labi na ginang gusto magtuon. And let's try to introduce ang fishing, ang angling, no? Ka namin nga hobby sa aton mga kabataan. At least kung nga, maglagaw-lagaw sila bisnya sa mall arat sa Iloilo River. Nature trip, ma-appreciate gid nila, no? Appreciate gala nature, ang ating kadag, ang aton niya suba, ang aton kadagatan, and makabuli gid din niyang fishing kay with the fishing tournaments, mga kasama, being an angler. Isa sa mga ginatinatuyo nila di is to preserve halungan ng aton nga mga kadagatan. No, amo ni makita mo na nga akig na sila sa mga nagapanghaboy sa basura, no, nagatudlo na sila kung proper waste management, no, kadamo ini sa mga benepisyo labinigit sa aton nga kabataan. And sa August 16, open category ina, open for all ages, for all adults. A 200 pesos registration fee. Pero may libre na dala na ang imong snacks pamahaw kag imong lunch.
12: Tatak! RMN.
13: Mayong aga kay Sir Burns, kay Ma'am Avec Paez Esmeralda, kay Kagawad Dina Hermano, advance happy birthday, and Ma'am Delsa Hermano, kay Nanay Lorna Vasquez, Lynn Landoy, Rodrigo Montaño, sa amon nga number one kagawad, and condolence, no? Ang amon nga former Tanod Commander Suson, no, nagtaliwan, ara na ang ara na iyang bangkay, yung haya, ara sa may Zone 11 Kalaparan. Condolence get sa Suson family. Si Nonoy Silubrico, Sir Kim, and Ma'am Yvonne Ferrares, kamusta ka mo? Sir Kim, kamusta na? Edna Mohal, Florencia Sakolito Kalimpay, Warren Candame, si Gloria Abada, kay Ma'am Adele, and kay Ma'am Lani sa South Korea, Belinda Gadalanga, Ronel Sonio, Melinda Balbastro, Jo Marie Espora, kag kay Babe Lee. Damos ang nag-monitor sa aton sumo. Si Ma'am Nelia Cordova, Langa Liz, Ma'am Gladys Estorque Orbe, Mama Maria, Ruby Canonicato, si Vanti Cheng, Rosalie Belotendos, Alma Agenga, Yoli Ocante, Tribunalo Villanueva, Benji Rosal, kag kay Marlene Gailan. Papangmiling, Kaberting, and Tatay Enshong, mayong agaman sa inyong tatlo. Nanay Rod, are, balik ta sa laygay. Hambal ni Percival, tiyo, good evening, good morning. Mati ko, anay, kaprograma mo while ga, shot ko, ah. Kakabayo nga pula. Shout out from Dubai. Ayo, Sir Percival, halo paghalong-halong da. Francisco Batugan ka. Kung hindi ka magbago, asta hindi ka gan magdilanto. Asta din na lang ang pangabuhi mo. Update kita gani, ambal ni... Ambal sa nga aton nga correspondent dito sa may Tabukan, Mandurriao. No, ang aksidente to, verify, tuod to.
12: Tatak! RM.
13: May nabungguan na linapakan sa multicab ang nagamotorsiklo. Galing wala reklamo kay pareha sila kagawad. Amo na daw ipos-ipos ang aton mga kapulisan kay kagawad, duha sila kagawad ang nagadrive sa multicab na doon nabungguan niya motorsiklo na ginamaneho man sang isa kakagawad sa Tabukan, Mandurriao.
12: Tatak! RMN.
13: Nalapakan ko no sang multicab ang nagamotor. No, nalapakan sa dugan ba o tiyan? Galing ang magtimbang abahin. Tungod niya kagawad niya, regloon talaga yung duwa. Halong lang yun. Damay nga gaman sa aton mga driver. Aton Radio Manibela Drivers and Grab Car Drivers, mga kasama. Bulubantayan man aton ini. Kaya ginpakigbahin sang isa sa mga complainant kung nga nag-file siya sang ethics complaint. No? Bato kay Senator Pia Cayetano sa Senado. Ang nasambit nga reklamo, ginpasaka sa nagkalain-lain nga progresibo nga grupo. Angot sa pag-upload sang senadora sang spliced video no gin-share niya, no gin-upload, no gin-share niya sa iyang Facebook page ang spliced or edited. Basta once kitang sa una splice, ay sang unang ini mga commercial nga ini, oh, nga batian nyo, nga subong digital na. Sang una, kita nakakilala pa kamo sang cassette tape, no, cassette tape. Ang mga commercial sang una, sa amon nga chimpo, no, manumano ina iya. Ang usar na sa cassette tape, kita mo na yung itob na daw light brown nga tape ina, oh. Amo na ang sa recording, ang ginausar sang una, 8-track 8 track ina ginasaksak pag plug mo. Ang ma-play na commercial pag tapos automatic rewind na. Sang una, mag-ubra kami sang commercial, daw perte ka kapoy. Pwerte ka kapoy ni mag-ubra commercial kay ang imo nga sound. Maubra ka, may mga CD ka di. Maubra ka bed. Eh, manumaano na, tumuk-tumukon mo na si record. Tapos dugay-dugay, pagtapos na, kating may ginabutangan na, may ginasaangan inang tape. Kuha mo ng tape, kuha butang mo na, splicean mo mo na. Tapos isugpon mo naman ang kung din mo gusto masugpon. Katingon mo ang tape, ituon mo siya, horizontal lang splice na, ituon mo da, tapos butangan mo sang tape sa dalom. So, amo nang ginatawag na spliced, no? Amo nang term na spliced. Gin, kiyad-kiyad siya, hindi full na context na tuloy-tuloy, kundi ginkwa lang ang porsyon kung nga din ang gusto niya ay pabati sa tao. So, bilang isa ka senadora, bilang isa ka government employee, ara ka sa isang pinakamataas nga state sa gobyerno, being a senator, batanan kita, batok, no? We are all against fake news. So, sharing, pag-share sa mga spliced, unverified nga mga video, common sense nilang inaayos. Kaya karon gin-upload sang senadora ang splice video ni House Prosecutor Representative Chel Jocno sa impeachment trial ni Vice President Duterte.
12: Tatak! RMN!
13: Suno sa isa katagreklamo nga ang nangin akto ni Cayetano ang wala nagakaangay para sa isa ka senator judge. Nakita nyo man si Senator Chel Jocno, mga very soft-spoken, very humble, no? Grabe yung pag-respeto niya sa mga pihak nga sa opposition. No, grabe yung respeto niya, pero ang unod sang utok niya di hamak. Hindi ni maghambal nga alang-alang. Hindi na magambal alang-alang. Kisa gani, maminsar kita nga naging congressman pa si Chel Jocno. Tani siya na lang ang naging senador. Ay sang una, nagpadalagan senador, perde, kaya aton ginapili ang mga sikat. Telantawa ang mga sikat. May mga kaso, may iba na preso. So sa eleksyon, no, abi, butuhon nyo man ang may kapasidad, ang may kaalam, na may kasarang. Para sa mga impeachment, oh, ang may kasarang bala. Hindi naman nga daw, kores bala. Eh, oy, mayo nga aga, bali ma'am Telly P. First, sa tanan-tanan ng mga listeners ng RMN. Thank you. At oy, ayaw nila tumayo sa sariling paa. Paga tao nga tamad, wala asenso klase tao. Tapos, basulon pa nila, sakto kagid, Sir Percival. Ang mga tamad nga tao, wala nag-asenso. Tapos, ang mga tamad nga klase nga mga tao, ang himuon pa nila, basulon pa nila ang gobyerno. Nga wala sila obra. Why sila kwarta, pigado, sila gobyerno, tanan, ang ginabasol nila. Namin ginang punto mo, sir. Damo nang reklamo sa gobyerno. Kaya daw sa gobyerno nila ginasalig ang pangabuhi nila. Tira sila gasalig sa gobyerno. Sa mga ayuda. Wala man natin ginasalig. Yung mga aras sa mga porpis. Tira nila ginasag... Amo nang ginahulat nila para sa ilang panggalastuson. Ginautangan na gani ang ilang mga porpis. Tamad kasi ng mga tao. Ay, tiyo, ilipat ko ang malimam Alice Fried Rich, no? Good morning kay Inday Bea. Bea Nava, nagapamati sa subong. Salamat, Gil. Sa Friday, kulang kuwaunti yung t-shirt. Wala problema, Ma'am Melanie. Ari na ang t-shirt mo dire. May ngalan na. Dako-dako na nangagabarakang ang ngalan. Melanie Harjuline. Mayo nga gaman kay sino? Ricardo Hablero Senior. Tiyoy, mayo nga aga, tamiyo ko lang kay David Sukaldito, Edna Perwalila, kay Cap Melvin Cubar, sang Dungzol Pototan, ambal ni Florencia Sukaldito Kalimpay. Ang nagdaog sa aton kagina, tatlo to sila, may cellphone load, ha? Si Anok, kay Tiyay, kay Nora. Congratulations! Buwas, mapahampang naman kita. No problema, managtag kita sa mga pa-premium sa aton ng mga kauturan. And update gali na to, no, parte ni sa mga menor de edad. No, grabe ni sila, no? Ang ini nga tatlo ka menor de edad nga sa isang eskwelahan, nadakpan sila nga tatlo, nag-hit-hit sila sang marijuana. Napaping sila ya. Antes siguro mag-eskwela, hit-hit sila marijuana. Wala git sila kabalo. No, ang herbs. No, tawag na marijuana, downers ina ya. Hindi na uppers, downers. In layman's term, pampakalma, pampatuyo. Paano katuod kay eskwela, kay nagpaping-paping, kaya at lagas ko na tripping-tripping, ya. Medyo sikat mo, grabe ba? O, pula-pula, mataan lang tatlo ba? Namian sila guro, hambala na muna, grabe, pula-pula, mataan nila, oh, grabe nga, bangag sila, oh. They take praises. They take praise sa mga negatibo nga ginhambal sila. Wala na mahangpan anong tawag na bangag. Ano ginatawag na addict? Namian sila guro, tawagun sila addict. Daw ara na sa rehab center. Ipidalo minin sa rehab center ining tatlo kabataan. Bawa mga ginikanan kasakit-sakit iniblang ha. Babatian ang imong kabataan. Lagi na lauman mo nga yara sa eskwelahan. Maga naga naga ul eskwela pero kay gali sus naga pabangag.
18: Tatak RMN.
13: And iwaton ko lang ha sa mga micro, small and medium enterprise. Again, report ni Radyoman Joel Franco, dako gid ini nga bulig para sa inyo. Kung pwede nyo na untatan, no, pwede nyo na matapos, ibaydan nyo anay. Hindi ba nyo ginautangan nyo, labi nagit sa mga Bombay, napawalaan nyo na lang, hindi nyo na pagbaydan. Baydi nyo anay. No, sakripisyoan nyo anay, baydi nyo anay. Kagtapusan na ina, tapos apply ka mo dira, no, sa aton nga City Hall, no, kung din ka mo maka-apply sang MSME o micro, small and medium enterprise, wala pautangon ka mo loan. Kung pigado kita ti utangin. Kung pigado kita utang pero mga manggaranon loan. Pero parehas wala bot silingon sinala, loan kag utang isa la na. Ay, diyan may mga sari-sari stores ka mo, karinderya ka mo, may mga bakery ka mo, no, may mga bakeries, may mga pharmacy, may mga eatery. Pwede ka mo ka-loan na wala sang interest. So, no, kay Mayor Raisa Treñas, ginmanduan niya na ang Local Economic Development and Investment Promotions Office agad magdihon sang pagsulundan kung paano ipatuman ang pautang para malikawan ang 5-6, no? Nga mga entrepreneurs kaga masustain ang ila nga negosyo. So, may posibilidad nga magdilanto ka mo sa inyong nga negosyo. Tungod sini, no, kung wala sang interes, sino hindi maganyat sini man? Wala interes, daw lawas nga lawas ang imo nga baydan. Biskan na simasimana pa, bulan-bulan pa inayang imo nga ang imong utang, wala gid sang problema. Radyo man Jason.
18: Tatak.
13: Dugay-dugay ko aw nato nang pag-asa ha, dugay-dugay. Alas 12:48 pagbaligta mga kasama weather update. At tamang oras 12:46 kamo ni pamati sa programa Isugid kay Tiyoy.
18: Evergreen Herbal Capsule. Kang sumong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
19: Po si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
18: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Ang inihibahin dulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar and cholesterol nga hindi magtaman kataas kag hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule,
11: hintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang binipisyo, ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of the Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butiga malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Dr. Crispin Hico sa 0910-126-4595.
14: Tatak! RMN.
13: Makasama Evergreen Herbal Capsule para malikawan nato narisaring ang mga balatian. Inom kita 2 to 3 capsules sang Evergreen Herbal Capsule para malikawan nato, no, ang mga balatian, mga makamama.

0: Salamat sa mga RMN. Pero kinakauling na kasi parang ang turmi at daw. Ang trend nila sila BBR size. History is part of it to sa Northern Luzon. Samtang din naman itong low pressure area. Kauling na sila na alas. So, aray na sa may coastal waters sa mga pag-ilaw Quezon. Samtang din naman sa atong sa may western na Visayas. Right, sa maka-experience siya. Sa magalabang niya kalangitan. So, sa ato ni mga scattered mga pagulad at pagpilat na ako kala sa ang ipi. May inatagdob makasarangan naman niyang hangin, magaling na bagat na nakasunggat sa nagkatatnan. Magadala sa mga makanay at ito na makasarangan sa pagpilat sa karagata. At ito sa ato temperatura na sa 24 to 29 degrees centigrado. Ito ang daw magkabagsakwa sa alas 5 to 30 sa sana. Kamunikin ako rin ang lakas ng panahon, dito ang Teresa, Iloilo, Pag-asa,
1: Engineer Charlie, good morning.
0: Yes.
1: Ining LPA, wala pa man ni direktang apekto sa aton, ano?
0: Dili sa aton, possible na apekto sa isang LPA yan. Bago tayo na inis, wala sa preliminary ang response of DPS. Kagad A, inis sa may pastel water, nasa may pag-ilaw kesa.
1: Pero wala man ni chance sa mga mag-build job or maging isa ka bagyo, Engineer Charlie?
0: Sir, no, ang hindi nga NPA, unlikely man na ako naman nabipan na siya sa mag-develop ito, tropical depression, possible naman yun ni Malusa.
1: Malusa, so saan no, kita maka-experience ang generally fair weather diri sa aton sa Western Visayas? Kaya kagayin na hapon, diri sa syudad, daw puwerte ang init, pero dito sa may Santa Barbara, going to Kabatuan, munog ito ang ulan, nakibot man ko to, Engineer Charlie.
0: Yes, sir, ano, tama, ano, hindi ma-impa pa ito, kasi pag-abot sa hapon, mag-asit ang mga chance. Sabi sa mga isolated ng mga pag-run sa diagrisator sa may Western Visayas sa Pampanay Island.
1: Pero kamusta yan ang aton maging weekend and next 2 to 3 days, Engineer Charlie?
0: Yes, 2 to 3 days natin. Sige, hapon, ano, partly cloudy to cloudy set. Apart from this, ano, may mga isolated lang sa hapon yung mga pag-run patapos ng hapon kami natin.
1: Sige, with that, Engineer Charlie, madamog yun nga, salamat and good morning sa inyo da sa Pag-asa.
0: Atang sir, may nga ako sa liyo.
2: RMN News, Panahon!
1: Kasama ang Ulat Panahon, builog nga ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa batag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
4: And Dr. Suzette
5: C. Ito po si Dr. Bernian.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fartich.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
8: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
9: Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga sukinyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panindot sa aton colon kontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga sukin yung mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.

0: RMN.
1: Isugid kay Tihoy.
2: Sa mga gusto mag-avail sa libre na medical consultation, magbisita lang sa Life Extension Medical Clinic na namtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall at J. De Leon area, Tagbakharo, Barangay Poblacion, Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street sa Siyudad ng Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangga, Dama, Santa Barbara sa Santos Arcade, JC Zulueta Uto, natubang naman sa Iglesia ni Cristo, kagang pinakabago naton nga branch sa San Miguel, Jordan, Guimaras.
0: Tatak, RMN.
3: RMN News Sports.
2: Sa ato nga sports balita, mga kasama, kagapon, pinerde ni Alex Yala. Ang iyang kasumpong, actually subong, may hampang si Alex Yala. Pero antes na, kagapon, nadaog si Alex Yala. Sa tatlo kaset, dua ang dinagaan noon ni Alex Yala. Pero naging mahawat-hawat ang hampang sa first set, kung sa diin nalutos. Doon na perde si Alex Yala, doon na overpower si Alex Yala sa serve and sang kadasigon sang iyang kontra. Pero si Alex Yala nakabawi sa second and third set ang composure ni Alex Yala. Doon nagbalik ang iyang kumpiyansa, nagbalik na nagkakibot dito ang iyang kontra sa iyang serve. Kung sa kontra niya pang pamatay ang serve si Alex Yala, galik tinunaan niya gali ang iyang ginatawag na slow serve. No, slow serve, may kurba ang iyang serve, kung sa diin na nagasalasalaman no ang kontra niya. Ang engine kontra ni Alex Yala, ang Olympic gold medalist na si Zheng Qinwen sang China, sa iyang debut sa Mubadala DC Open sa Washington, ang set 4-6 daog si Qinwen. Sa second set 6-4 and nakibot ining ang Chinese ning incheck nga Olympic gold medalist sa ikatatlo nga set 6-1. Magamban nga 6-1 daw, mambal ka na, kahuluya ka.
3: MN News Sport.
2: Sa anom ka frame, isa lang ang imong dinagaan. So amo ning pagadaog ni Alex Yala, yara sa iya ang momentum. Pero isa pa sa pinakadako, no, isa ini ka sa isa pinakadako ko nung kadalagan sa iya professional career, bangod ginlutos niya ang isa pa ka mayo nga humalampang sa women's tennis, kung sa diin, no, kung sa diin, mga kasama, bao Olympic gold medalist.
3: RMN News Sports.
2: Sa dili na madugay, mga kasama, hampang ni Alex Yala kontra niya ng former champion na si Leila Fernandez. Sa unang set, daog si Alex Yala. No, first set, daog si Alex Yala, 6-2. Ang si Leila Fernandez, no, rank number 7 ini siya. So ang set is 6-2, daog si Alex Yala. Nagabantay sumong si Sir Stephen Fanega. Sa second set, no, abanse kagina si Leila Fernandez, 5-4. Pero sumong, ang set ni nakagwale si Alex Yala, 6-6 sumong.
3: RMN News Sport.
2: So tiebreaker, ha, kung dumaog si Alex Yala sumong sa ilang set, no, love ini 6-6, so may mga at least 2 points to win or 3 points to win. Kung magdaog si Alex Yala sa ining second set, tapos na ang boxing.
3: RMN.
2: Mag-aabante na si Alex Yala, so pakamuyuan ta laban Pilipinas.
3: MN News Sports.
2: Silingganis ang commentator kay Alex Yala. How do you feel being this famous sa world sang tennis, no, famous. Amo niya base pwede naton i-rephrase, no, hindi ang famous, kung hindi, how does it feel to be a Filipino?
3: RMN News Sports.
2: Kahit biskan dito sa Amerika, mga kasama, kadamo, no, kadamo sa mga nagasuporta kay Alex Yala. Hindi lang ang Filipino fan base ang nagasuporta kay Alex Yala, kung hindi pati iban nga mga nationalities. makikita man nila sa the age of 21, may puturo, may ikasarang, may kalalagyan gid, mga kasama. Ining si Alex Yala, we are now witnessing, no? A new champion, silingasang isa ka commentator. No, dawagi na advance yan na ini. We are now looking, witnessing the birth of a new champion. Ah, 6-6, oh, advance si Yala. So, 6-6, Guales. 6-6, no, sa second set, 6-6. So, buong tatlo kaset, daog ni Alex Yala, 3-0.
3: RMN News.
2: Oh. Kapit, Alex, isang daog pa. Sila pa kapuntos ni Sir, Stephen Fanega, 2 more points, ano? Mag-atatlo ka pa kapuntos, makatatlo ka puntos pag hindi, si Alex Yala, daog na!
3: RMN News Sports.
2: Ginkulbaan man si Leila Fernandez, te former champion ini, former world champion ng Mubdala DC Open. So, grabe ang challenge kay Alex Yala, Sir Stephen Fanega. Salamat gid, abi sundan naton. Sir Stephen, inang hampang ni Alex Yala. Sa iban, pagid naton nga sports balita.
3: RMN News Sports.
2: Ginda yun na ni Draymond Green ang pagpirma sa isa katuig nga deal sa Golden State Warriors sa balor nga $28 million. Isa katuig, $28 million. LeBron James, duwa ka season, $8 million, ha? Ini matapos nga ginbalibaran niya ang kontrata sa nagligid nga bulan, agud mahatagan sang ligwa ang salary cap sang Warriors para makuha si LeBron James nga sang ulihi nagpirma sa Philadelphia 76ers. Ang 36 anyos nga four-time All-Star kag four-time champion ang naging kabayan sang Warriors halin napilian siya sang 2012 NBA draft. Si Green ang mayara career average ng 8.7 points, 6.8 rebounds kag 5.6 assists sa 942 tanan ka mga hampang. These might not be big numbers, pero the leadership, ang leadership that Damon Green could offer sa court, lain yan. Ang leadership, siya ni ang alpha eh. Pagsulod sa court, no, ining mga sakitanay, ining mga birahanay.
3: RMN News.
2: So, Draymond Green. Sa Pilipinas, Gilas Pilipinas, sa liwat, aton gusto liwaton, si Dwight Ramos kag si AG Edu, hindi makahampang sa isa ka Gilas Pilipinas sa Asian Games tungod sa ila commitment mga kasama sa ilang mga mother teams.
3: RMN News Sports.
2: And sa iba ng mga balita, pirma na lang kuno ang kulang. Sa Senado na ni, pirma na lang ang kulang, lalarga na. Ang kay Bongbong na natural pirma na lang ni Presidente Bongbong Marcos ang kinahanglan para sa naturalization, no, ni boat right para makaintra sa Gilas, Pilipinas.
3: RMN News Sports.
2: Si Manny Pacquiao naman, sige-sige ang iyang training. Pero sige-sige man ang pagpatukod ni Manny Pacquiao sa nakalain-lain ng mga boxing gym, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa iban ng pungsod. Amo na ang ginhambal niya ng retirement na gusto niya man mag-build sa mga world champion, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi pati pa sa iban ng pungsod. I think it's wild card gym gyapon.
3: And News Sports.
2: Sa aton nga showbiz balita naman, mga kasama, si Raisa kag si Bimby. Ang Bimby, bata ni Chris Aquino. Grabe, grabe ang pakilig mga kasama. May international fans club na si Raisa kag si Bimby.
3: RMN News Sports.
2: And yan mga kasama ang ating latest sports and entertainment balita. Pero antes yan, mayara kita sang
0: DYRI Breaking News.
2: Mga kasama, sa hampang ni Alex Yala kay Leila Fernandez, tinapos na ang laban, na daog si Alex Yala. Abante na sa third round si ang pambansang pambato natin, Alex Yala. Go, go, go. Daw wala ka paligo si Alex Yala. Daw amo man gapo ng sulubi, ang green man gapo. Daog kita, tiyoy. Daog si Alex Yala. Ang sa first set, 6-2. sa nagpata sila sa 6-6. And in yung tiebreaker 6-6, first to make 5 points, no? 5-1, abante na si Alex Yala. Congratulations, baby! Puwerte. Grabe si Alex Yala. Sabong! Hindi na mabang-bang! So, anong matabo dire, no? Ah, pagkatapos ang set ni Alex Yala kag ni Leila Fernandez, nagdaog, no? Nagdaog si Alex Yala sa second round. So, matungtong na kita sa quarter finals. So, ang kontrahon niya, kung sino ang magdaog kay Kudermetova, Kudermetova kag si Svitolina, amo na ang kontrahon ni Alex Yala sa quarter finals. Ginabantayan man din si Pigula kag si French, si Jen kag si Kalin Sakaya, ang mga big names pa dire, si Osaka, o si Osaka number rank number 3 ni Osaka kag si Kruger. Ang number 4 si Schneider kag si Patova. Si Pigula ang number 1, no, rank number 1 inya sumong si Pigula kontra niya si French. Ang rank number 8 si Navarro kontra niya si Cosciaretto. Ang ginkontra ni Alex Yala is rank number 7, WTA rank number 7 ina. Kag si Kudermetova, may hampang si Kudermetova subong kag si Svitolina. Si Svitolina ang rank number 2. So kung si Svitolina ang magdaog, kabay lang hindi sa magdaog, siya ang kontrahon ni Alex Yala.
0: DYRI Flash Report.
2: And yan mga kasama ang ating Flash Report. Congratulations kay Alex Yala. Ang ating sports balita, dulong na sa aton sang Kapehenyo.
4: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabi Optica, sa sulod sa Mary Mart Mall Activity Center. Kapi mo, kapihin nyo.
2: Alauna, 7. Good morning sa aton mga OFWs working and living abroad, no kondisyon. Kaya nagdaog si Alex Yala, come from behind, no? Ang pagdaog ni Alex Yala. Congratulations! So, bantayan sa abdasun nga adlaw. Nagbantayan man, buwas nga adlaw, Biyernes, ang aton nga kwentong kababalaghan. Sadya naman ini. Ah, dugay-dugay, basahon nato ng aton nga mga laygay-laygay. Ah, poster. Eh, salamat gid, Radyo Manlinet, no? Basahan nyo nga ang kadalagan ni Alex Yala with sa aton nga Facebook page. Amo na gani, biskan kaagahon, patuloy na mag-check sa Facebook page sang RMN Iloilo kay tuloy-tuloy daw busay la na mo. Busay ng mga balita. Mainit-init galing nga klase nga busay. And ni mainit-init subong topic ko subong amo nang ginaistoryahan, amo ni ang speech ni Vice President Sara Duterte sa the Netherlands, sa The Hague, Netherlands, ha? Patuloy ang iyang speech. Hambal ni Vice President Sara Duterte, nakapost ini sa Facebook, so this is not fake news. This is not spliced news. Hamban ni ginako ni Vice President Sara Duterte sa Free Duterte Now Rally sa atubang sang ICC sa The Hague, Netherlands, kung ano kahapos ko no nga mag-hire o kung mag-arkila sang gunman sa Pilipinas sa balor namang sang 5,000 pesos.
5: Atak! RMR.
2: Ginhalimbawa ni VP Sara nga kung may kabit o kung iban nga babae ang iabana nga si Attorney Mans Carpio, sarang niya nga may i-hire nga gunman agod ipapatay ining kerida. Gini mo sini ang pahayag agod pamatud-an nga common ang gun violence sa Pilipinas.
5: Tatak! RMN.
2: Nagingyo na gani si matigalang galing ang ulo sang aton vice presidente. Abi ko mayo sa nga klase nga bata. Di ba naghingyo na gani si former President Rodrigo Duterte nga untatin nyo na ang rally da sa gwa sang ICC? Hindi na kamusagay rally da. Kaya hindi man nagapaayo sa kaso ko kag uyang lang sang chimpo ninyo. Si Presidente Duterte na gani ang ginagahambal sina. Pero besides na ginahambali na sang presidente sa iya nga bata, nagpadayon pagin sila sa rally. Imbes nga ang Defense Council, no, ang Defense Council Subo, daw naglibog pa ning ulo sa mga statement na ginabuyan ni Vice President Sara Duterte. Ay nako, balikan talang ang laygay din sa aton, be. Laygay init ang ulo ko sa alamak ang gun violence, ibiskan diin man. No, kita mo to sa Estados Unidos, sa parts of Europe, sa France, no, damo man mga, hindi man lang diri, ah. Talamak ang gun violence. Kilala ya gali ang mga gun for hire, tanik, may pangsugid ya. Diba, kung ako isa kapolitiko, gusto ko limpyuhan. Limpyuhan ang pungsod Pilipinas sa mga kriminal. Kung may kilala man ko, may kilala man ako galing, may kilala ko nga gun for hire, amo na yung mga halangang kaluluwa na mamatay isang tao sa balor, isang kwarta. Pares kay Francis, no? Mabangbang siya. Ready sa mang bangbang sa iban nga babae sa kabaylo sa kwarta. Kung may nakilala ko mga gun for hire, pinanugid ko na sa mga polis na ginpahapos mo pang ubras ang atong mga kapulisan nga madakpan ini mga kriminal kag naglimpyo pa ang pungsod Pilipinas. Pero beside on this matter, on this point, ito ginatolerar pag-alis ang aton vice presidente ang mga gun for hire. Kay mga may mga kilala sa gali. Mayong nga nga, William Cepeda, gapamati, tiyoy, diri sa may sarapan pasi. Sarapan ba o sarapan? Mas mayo kung sarapan. Sarapan mo pa. Balikan nato ng problema ni Francis. Nga problema niya, kung nga padayunon niya ang offer sa nga may edad. No, may edad nga partner niya, Miga na siguro eh. Kay partner niya, kinatanyagan sa nga mag-upod sa iya, malibin sila. Pero si Francis, sagudon sa nga may edad. Wala gid sa'yo na minsar bago siya mag-post ang sliced video. Dapat gani, pirmi na gato yung ginahambal nga, think before you click. Iya, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click. William Cepeda, tiyoy, padalagan na lang ko kagawad, tiyoy. Kumayo man lang Sir William Cepeda, ang performance nga hindi, be. Ambal ni Sir Kim Yvonne Ferrares, ayod lang sila nga ayod. Kag naghulat sang ayuda, sana all amo na tiyoy, no? Kanamit sa pangabuhi, no? Nga maubra ka bata, kag mahulat ka ayuda sa gobyerno, kanamit sa pangabuhi. Do sobra pa ka sa pensyonado. Ambal ni Ma'am Melanie Arjunin, morning until afternoon duty ko tiyoy sa WIT. Teacher o ganun sa accounting, Ma'am Melanie. Okay lang ah. One of my favorite subjects in ang accounting. Gonzales Nuki Galon, Sir Stephen Fanega, salamat sa imo nga update. Kay Buds Jr., kay Sir Ruter Infante, salamat sa update. Let's go! Nagalantaw man kamuda sa Frankfurt Hall, Sir Ruter, nasang tennis naman, mayo no? Elizer Felarca, mayong aga, tiyo'y pancho, kag sa tanan-tanan niya nagpamati. May palayog tamyaw kay Nanay Bebot and Nanay Rod Tiyoy Punch. Okay. Lon Rojo, bugtaw na. Yala, daog na Tiyoy. Ang bali Ma'am Telly Pifer, nagasunod mang kamugali. Kay Alex Yala. Sino ba yung hindi? Pero, nami to ang picture, no? Nami to ang picture kay King Jen. Ang in Chinese nga kontra niya, Olympic gold medalist bala. Pagkatapos ang hampang, di ba, ma-shake hands niya sila, mga mustahanay sa center court. Pangamusta sa Chinese, no? Daw kalasay, no? Daw hindi niya mabato ng kaperdihan. Hindi niya mabato ng kaperdihan o kunahuya sa sang resulta sang ilang hampang. Kay silingganin nila, no, when the scorer pens down your name, it's not whether you win or lose, but it's how you play the game. Si Alex Yala, kung naperdi, grabe ang pasalamat niya. At least, hamay niya kung maperdi siya. She is much better. Mas mayo ang kontra ko. Pero on this, nakakuha ko sa mas madamo nga eksperyensya. No, and I will come back stronger. In ang Chinese national, siguro, dito lang sa nagpungko sa trono yung ama, Olympic gold medalist ko. Olympic gold medalist before. E paano man ang now?
5: Tatak! RMM!
2: Open management ko, wala pa GM ko. Op ko lang na pag alas 2:50 PM kay maabot sila ba? Mayo. At least yan, nakalantaw-lantaw. Solo flight kadagali, ha? Si Ken Wente, former number 4 na siya sang ranking. Hindi na sa tagaan na sa chansani. Sa pagkalasay niya mag-shake hands. Sumong, naglawlaw na si Ken Wente yun. Siguro, kay basta nagdaog ka sang Olympic, basically, din man, ga, ara nag-aabot sa, nag-aabot, gitin ha, nga nagadako ang ulo sa isa ka-player. Once magdako ang ulo sa isa ka-player, goodbye, bunok. Ang malaygay naton sa mga player, keep your feet on the ground, but keep reaching for the stars. 15 minutos makalipas ang alauna. 1:15, kamusta? A morning tea punch, shoutout lang ko sa hinablos ko sa Thailand. Kay Kenji, kay Toto, thank you. And advance, happy birthday gali. Sa akon pinalangga, nga pakaisa, buhas nga adlaw, Jerry Dalmino. Jerry Boy. Advance, happy birthday. Nanay Edna Dalmino, kay Gino, kay JC. Mayad-ayad lang aga sa inyo dala sa may malagit, Pontevedra, Capiz. Pasensya, hindi ko kakanto kay sus, ako gani nagbulos kay Nuro din. Advance, happy birthday. Akas, Jerry Boy Dalmino. Ma'am Rona Mahandukon, mayong aga. Morning, Tiyoy Punch, Shambal ni Neryo Aklarasyon. Si Ma'am Telly P. Fur, grabe naman si VP Sara sa rally, no, in front sang ICC. Talamak na gid kuno ang krimen sa Pilipinas. Kaya mo na yung gusto nyo nga mga Pilipino nga maging presidente sang Pilipinas. Siya nagambal nga talamak. Talamak, mas talamak tugurong patsanay sang drug war. No, amo to mas talamak. Abis ka na diri sa aton sa Iloilo. Damo ang nagakalatulumba. Wala, patay nga pa. Lang ng famous, no? Daw wala na iba. Sa tennis daw si Alex Yala naging famous, no? And then may Christine Jacobs pakita before sa tennis, ano? Lain. Pero subong, yes, Alex Yala. After Manny Pacquiao, one of the biggest names, subong, rising names, ang ngalan ni Alex Yala.
5: Tatak! RMN!
2: Kin, papika, naganis ang iba na ang ngalan nga Alex Yala sa buli nila. Alauna 17 sa aton mga pinalinggang mga suke, no? Nagpamati sa isugid kay Tiyo. Uy, kay Sir Johnny Figuro. Laban naman, bugtaw na ni si Sir Johnny Figuro. Dala sa may Figuro Meat Shop sa may Iloilo Terminal Market. Sa mga gusto ng press kang karning baboy, karning baka, bisitahin nyo kay karon makatuto bata ko. Kay mabakal kami ito pandinuguan. Dala na hidlaw, naging ko sa dinuguan. Kaya ni magluto kami dinuguan, abi. Wala sang kasudlan. It's more on pork belly. Kaya kadamos ang klase nga dinuguan, pero all mga dinuguan, mat masama tilaw ako namit, paborito ko gid na. Ang nga mon nga klase paglutos ang dinuguan, abi, ning apuro dugo, nag-oil-oil na bla. Nag-oil-oil ang lechon belly bla, belly o liempo, nag-oil-oil na. Medyo malapot siya gamay, hindi sambal nga daw masabaw. Okay.
5: Tatak! RMN.
2: Tapos masagamsaman mo ang sabor sang garlic. Pero kanamis ano, kanamis sa Cebu. Ang pagluto nila to sa dinuguan sa Cebu, tanan no, karne ang baboy niya kung kasudlan, ginagaling no, ginagaling, ginagrind nila, ginagaling nila. Amo na pagluto nila sa dinuguan. So tanan dira mga amo, hindi ka na mapili, hindi ko kauyon ini, hindi ko kayon sang ini. Kung ginaling na nila, daw isa ka timo, wala na usang-usang mo. Ay, nagalantaw sang hampang sumunggali. Phillies versus Marlins. Abansi ang Phillies sa Marlins. Law-law sumungang Marlins. No, kagapon lang tumayo ang hampang sang Marlins. No, naka-home run to si Cal Riley. Ang isa pag ito, Italiano to. Ang isa to ka center fielder to nila. Wait, ito kagawa. Abi, kilala sa Marlins. Si Rosarina, kag si Riley lang kilala ko. Phyllis, may ang pirmi ko ginasulob nga kalo subong si Router. Amo na, Philadelphia Phyllis kay next Philadelphia 76ers. Ang kalo ko da, sir, ha? Shani Hinogaling kay William Cepeda. Mayong agaman kay Mama Marilu Villalobos ng Luben Store. And syempre, mayad-ayad man nga aga kay Marijonella Servando and Ruben de Palubos. And tanan, nga nagapamati sa aton. And sa liwat, ginapanawagan galing naton ang tanan-tanan ng mga kaparintihan, himata, kag nakakilala kay Tanod Commander Charlie Suson. Ang ginapahibalo sa iya pamilya nga ng iyang bangkay nag-abot na sa may Zone 11 Kalaparan. No, ara na da, nahaya na si Commander Suson. And our deepest condolences kay Commander Suson. Magpuli lang ko da. Nice, sir. So excited na gayon ko si Router. Excited na gayon ko yan. Makita si LeBron James sa hampang, no? So, sa hampang sang Miami. Sana masugod ang NBA, man. Dugay pa, di ba? Magtapos ang Major League Baseball. Dira masugod ang NBA, di ba? Kadugay pa. Doon na excite na, grabe ng excitement ko makita si LeBron James. No, paano nilang teamwork nila ni Embiid? Kag si, si Brown! Brown nga, former Boston Celtics, duwari sila. Pa, grabe, gano yun. Kag si Edgecombe. Sige, ako daw, excited na ko. Nanay Rod, bago lang bugtaw si Nanay Rod. Nami pagintiyoy sa dinuguan, may langka kagkalabasa.
6: Ha?
2: May aragi mang langka kalabasa? Ay, oo. Sa antike, natilawan ko na ang dinuguan nga may kadyos, may langka. Lain-lain ang pagaluto eh. Sa nga dinuguan. Bagay, namit-namit man na. First week October, tiyo, mapuli ka na naman si Router.
5: Tata!
2: Daw nagdigad na nga binula na, Rick, hindi mapuli ka na naman. In time ba? Sige, namin na. And mga kasama, mayara kita sa nga power update. May mga brownout nga matabo, subong nga adlaw. So para updated ka, tutok lang diri sa programa Isugid kay Tiyoy. Ang atong power update, mga kasama, builog na sa ginadulong sa mga produkto ni kalidad ni Tita Arlene.
7: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Nans Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. Nans Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Masgin pa ipiktibo, masgin pa baskog, ginting ubang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog na resistensya. Dugang nga enerhiya, kag mapagsik ng lawas, adlaw-adlaw. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig, kontra kapoy, kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno na kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Sa mga mahilig sa pamunit, yari na ang the RMN and Counselor Malabor Fishing Tournament. Agosto 15, kag 16, 2026 sa Molye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu-Lapu, Iloilo. May duha ka category.
8: Ang kids categories Agosto 15, wala sang registration fee. Samtang ang open categories Agosto 16, 200 pesos ang registration fee, pero mayara na sang snacks and lunch.
4: Dalag ko ng mga cash prizes ang nagahulat sa may pinakamabugat nga huli, VRMN and Counselor Malabor Fishing Tournament.
8: Kabahin ini sang 89th Iloilo City Charter Day and RMN 74th Founding Anniversary Celebration.
4: Magparegister na sa DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Tatak RMN!
2: Alauna 25, mayo nga aga anay galis sa mga taga New Zealand. Kadamo sa ato nagapamati sa New Zealand si Brad Felix, si Sir Magic. Wala, hindi niya pag-iambal ang ngalan niya, basta Magic ah. Si Sir Magic kag si Ma'am Lore, mga taga Kabatuan ini sila, Kabatuan anon. Sir Magic kag kay Ma'am Lore sa New Zealand, mayad-ayad gid nga aga.
5: Tatak!
2: Tamyaw ko ni mo ni pare Raymond Reyes ha, si Monski kag si pare LL ha. Salamat sa inyo. Ang aton nga fishing tournament open gidini, no? Pwede ka mo kakuha sa inyong registration forms diri sa istasyon. Kanaming gidini, kung medyo luya lawas mo, inom, try mo mag-inom Mega Man. Isa lang ka Mega Man. Imo imnon para medyo magpulo pagsik ang lawas mo. Samtang nagapamunit ka. Pero pagpuli mo sa balay, imni pagit isa. Ah, laban-laban. Say nanay, nene ang boniton mo. Nagapapagsik man sa lawas, nagadugang sa aton nga resistensya ang Mega Man. Pero sa mga nagaluya na gid, nubo ng libido, nagakawadan, hindi gana eh, na nagakawadan na hilig, eh nubo ng libido, try nyo mag-inom sa Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula. Sigurado, mabuligan ka muna tatay, nga magbalik man ang imong enerhiya, kag mabalik man ang imong paladugsing kay nanay. Sa mga ma-fishing, manyos ka mo Nance Liniment Oil. Ilabinigid ko maghapon-hapon na or early mornings. Kay dira ang guwa sa mga lamok eh. Manamin eh, mamanyos ka sa Nance Liniment Oil kay hindi lang ipagpalanakit sang kalawasan ang kaya niya. No, kung magsakit ang lawas, hindi ka mo anay sagay inom sang pain reliever. Delikado ina sa inyong kidney. No, kung adaw-adaw magsakit lang ang gamay, inanyo sang pain reliever. Kulang na nasa stretching, kulang na nasa exercise. Or base, nasobrahan sa exercise. Try nyo manyos ang Nance Liniment Oil. Kaya sigurado mahagan-hagan ang panakit sang kalawasan. Kung kaya lang sa mga balanyos, balanyos na lang kita. Pati ang inyong mga paso, pilas, manabaw, man o madalom, kaya ni payuhon. Kag may neem tree extract ang Nance Liniment Oil. Sigurado samtang naga-fishing ka, wala kasang kagat sa mga sapat-sapat. Palayuan kagid sa mga sapat. Sapat-sapat, hindi sapat. Palayuan kapagid sang lamok. Naturalmente, kung wala kang kagat sa lamok, walang dengue. na-enjoy-enjoy mo ang fishing. Sa mga nag-uloaded edad, kung may history ka mo, no? Namin dapat hibaloon yung may history ko bla sang diabetes. So, kung may history ka mo sang diabetes in the family, may posibilidad, umataas ang posibilidad na maka-diabetes ka. May history ka mo bla sang cancer. Kung may ara, dako ang posibilidad na base may magka-cancer ka man. Para hindi ka mapraning, inom ka sang NANS Super Plus adlaw-adlaw. Aside sa mga vitamins and minerals na mahatag sa atong lawas, anti-cancer food supplement man ang NANS Super Plus. Amo na nga numero uno ina siya sa bahin sa Mindanao. Halin sang una pero subong makaambit na kita sa mga produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mega Man, NANS Liniment Oil, and NANS Herbal Capsule mga kasama. Pre Magic, mayong aga lang si Muda. Ay, Sir Magic, pre do. Do, piling ko do, kumpari man kita. And good luck sa Angel's Touch Softball League Season 2. Mga kasamang Angel's Touch Softball League at dira sa may bahin sang Kadagmayan Norte, no, may mga teams na ina masugod sila sa August 9, no, Agosto 9 na inyang sugod nila. May mga teams dira, dalang ginapangita ko eh. August 9 ang opening, ha. Dalingit si Raymart na. Si Raymart Cabrera, di gina-post na ito yun. Basta mga taga Santa Barbara, naka-post na ito. Good luck. Ay, kay wala kay Raymart, kay Renz B. Dalingit. Lawagon ta ang mga teams. Mayo pa ini sila, makahampang-hampang. Oh. Renz Gerald kasama. Ayan, mga taga Tabay. No, kayo naka-ready na ang ilang mga participating teams sa Angel's Touch Softball League. Sa mga mahilig sa softball, ano? Ari na ang Season 2. Magasugod din ni opening day, April 9. Next Sunday sa may Kadagmayan. Kung makadto pamilya, kung hindi ka mo pamilyar sa Kadagmayan, makadto ka mo sa Iloilo International Airport. Masulod ka gito sa may wala. Patuo, pa Santa Barbara, Kabatuan, di ba? Kabatuan, crossing Santa Barbara, patuo ina. Sa wala ka masulod, kagit sa gate na, no? Apaka to sa airport. Antes magta, antes o pagkatap, antes o pag, after Tatoy's Manukan sa right side, may U-turn ka da, may U-turn. Tapos masulod ka da, makita mo ang field sa kilid lang sang hampangan. So, sa kilid lang ina sang hampangan, makita nyo na ang field. So, good luck. Ari na mga teams nila. Ilang 2, 4, 6, 8 ka team. Team Strikers, Team Tabay, Team Pepong, Team Bypass, Team Cali, Biaong, Team Payao Abs Lines, kag Team Otso Banters. Walo ini. Walo ka mga team ang mapartisipar nila sa Softball League. Angel's Touch Softball League. Magasugod din eh, Agosto all the way November sa kapiestahan sang Kadagmayan.
9: Tatak! RMN.
2: Good luck ha. Good luck sa mga teams dira. And mga kasama, mayara kita sang update o naman ni Hambal ni Rajuman Mon Kagina. May driver sang motorsiklo na sumuhot sa multicab, dalom sang multicab sa Armapa Street dira sa may Tabukan Mandurayaw. Wala man ini nga gin wala gan nagsetelay laman ini sila, kaya puros ini sila mga kagawad. Ang driver sa multicab kag ang motorsiklo nga sumuhot sa dalom. Daw downline guro sang kagawad ining sumuhot. Sige mga kasama, para sa ating power update. Subong adlaw, Webes na kita, petsa 30. Isang araw na lang, kapit! Isang araw na lang, sweldo na kapit! Kapit na mahigpit! Huwebes, Hulyo 30, kanto kita sa Quinto Distrito sa Banate. No, may power update ka, may power outage ka mo dyan, no? Power interruption, sorry. Brownout in short. Siyam ka oras, alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Ang apektado, Sitio Albina, De La Paz, Banate. Alas 8 sang aga masugod, mga mothers. Sa Lemery, petsa 30, mayaraman sang siyam ka oras ang kalawigon sang brownout, alas 8, tubtob alas 5. Sa Lemery, apektado ang Sitio Duga, Alcantara, Greg Secker Village, sa may Kapinyahan, kag Sitio Talaytay, Poblasyon, SE Zone. Amo na ang may scheduled brownout no Lemery. Kadto kita sa may New Lucena and Zaraga. Alas 9 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Ang bilog na munisipalidad sang New Lucena.
10: Aragoy, Choy!
2: Kung taga New Lucena ka, alas 9, brownout na. Alas 5, masigaw. Not unless i-cancel, no? Not unless i-cancel ini sang electric company, no? Electric cooperative. So sa liwat, subong nga Huwebes, alas 9, tubtob alas 5, ang bilog na New Lucena, whole municipality of New Lucena, brownout ka mo. Sa porsyon naman sang Zaraga, 9 a.m. to 5 p.m. an, ang Inagdangan Sur, Centro and Norte. Lakip na dira ang Happy Homes and Mutual Homes. Dawis Sur, Centro and Norte, Halaud Sur including Zaraga National High School and Halaud Sur Elementary School, pati na ang Talibong 1, Talibong 2, kaga Talibong 3, pati ang porsyon sang Pototan, 9 a.m. to 5 p.m. Brownout, Dungzol, Pototan, kag Hamabalud 3. Brownout. Sa Maya Santa Barbara, subong man nga Huwebes, alas 9 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon, 8 ka oras, apektado ang municipality of Santa Barbara. So ang Santa Barbara, puwera lang or except, no? Ang mga lawagon ko, amuni sila ang may kuryente. Ang hindi malawagan, wish kuryente. Ang Santa Barbara, ang Masigalanda, ang Agusipan, Balabag, Kabugao Norte, Kabugao Sur, Calabua Weste, porsyon sang Calabua Este, porsyon sang Calabua Este, Kunaynay, Hibawan, Magansina, ang porsyon sang lupa sa may circumferential road, pakadto sa Bulong Weste may ara, kag may kurinti man ang tuburan. Sa wala malawagan na barangay sa Santa Barbara, wish kamo kuryente. Alauna 36, mayang aga tiyo ay from Sofia. Hindi Ladja, Sofia, Bulgaria. Ay, nakabakasyon naman kamo da. Mama Donna Aguayon Feldman. Siya mayong aga man kay Alden Sueta, kay May Pagkapiolo. Good morning, Mama Grace Soberano Durem de Sudusta Mayora, Ma'am Sisi, Ma'am Lorena Rabi, Ma'am Jode Taragon Jocades, Ma'am Fe Capada, Ma'am Cher Samudal. Good morning man kay... sino ni? Ah, okay, kay Ma'am Gemma Pendon and Ma'am Jenny Halyurina, kay Ma'am Moni Hoffner. Mayong aga. Mama Nelia Cordova, si Ma'am Susan na si Sir Jespal. Ang natilawan ko lang adinuguan, may munggo kag may langka. Natilawan ko ni munggo lang kag sitaw. Ang kay Jespal may kalabasa. Bagay kay may langka na gani, pwede mang kalabasa. Si Bench Paranpan, tuod ni Sir Bench, ang nami sa dinuguan tiyoy, nami pagitiyoy, may miswa. Uy, pa ako katilaw ni. Curious. Curious, iti lain-lain. Siling naton, lain-lain ang lain-lain ang pagluto sang dinuguan. Ti miswa. Medyo malapot pa sa kaga daw noodle soup na black noodle soup. Eh. Black noodle. sa sardinas gani kag patula nami ang miswa sa baboy pa. Di ba? Try ko ni babe, Sir Bench, no? Na-intriga lang ako. Curious, no? Curious to taste it, ang texture. Pero namit man na. At siya ni hinogaling salamat, gil. Alam na 37, study na natin nga pagpakalagad. Kita ay naman kita karon. Karon, alas 10. And bantayan, malawig-lawig ang aton istoryahan na ibuwas. Karon sa abuwas. Biyernes, malawig-lawig ang aton istoryahan ay kay man may Papa G kita, may kwentong kababalaghan pa. So bantayan ang programa Patrol 774 Buwas. Kaga syempre ang isugid kay Tiyoy. Amo nang aton nga bulu bantayan. Asa diri lang aton nga pagpakalagad. Kita kits kita mga karadyoman later tonight sa Patrol 774. Sa ngalan sa aking technical partner na si Radyoman Jason Renzi Cabatania and kay Radyoman Christopher Tope Mondihar, kay Chief Atoy Alias sa Transmitter and si Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz sa News Center. Ini ang inyong alagad, Tiyoy Pancho. Ciao, baby.

0: ARB beneficiary ni Tatay Tony ang matagaan gid igtalupangod sa aton departamento sa masunod nga mga binula, no, kag gina we look forward, no, nga makita naton kag maistorya naton si Tatay Tony, no. Sa sining tinion, no, aton nga pamatian ang aton nga agribit reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Christine Laurista. Ma'am Christine, sa imong report, subong nga aga.
1: Balita sa Department of Agriculture Western Visayas, pinapadasig sang FTI ang pagpatukod sa mga food hubs sa bugos na pungsod agod mapanubo ang presyo sa pagkaon. Ang Food Terminal Incorporated, ginapanag-iyas ng gobyerno na gapaspas ang pagpatukod sa mga mega food hub kag-regional nga food terminal sa bugos nga pungsod. Iniisa kadakong inisyatibo sa logistics, ginagatuyo ang mapadasig ang pagdala sa mga pagkaon, halin sa umapakadto sa merkado, mapanubo ang pag-usik sa mga produkto, kag mapanubo ang presyo sa pagkaon para sa mga konsumidor. Suno sa FTI, isa ka-attach agency sa Department of Agriculture, ang ininga nagkalinlain ng food hub kag terminal mangin importante nga bahin sa programa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa seguridad sa pagkaon. Paagi sa pagmodernisa sa sistema sa distribusyon sa pagkaon sa pungsod, mas mapalapad ang merkado para sa mga mangungumakag mangingisda. Ginpatpat ni FTI President Joseph Law, ginapatukod nato ng pundasyon sa moderno nga sistema sa distribusyon sa pagkaon. Paagi sa direktang pagdugtong sa mga lugar, nagaproduce ang pagkaon sa mga merkado pinaagi sa integrated food hubs, kag cold chain facilities, mapanubo ang gasto sa logistics, ang post-harvest losses, kag makahatag sa mas presko kag mas barato nga pagkaon sa mga pamilyang Pilipino. Sa Subong, ginadevelop sang FTI ang 5 ka-mega food hubs sa Clark, Pampanga, Quezon, Manolo Fortich, Bukidnon, Camarines Sur, kag Cebu. Dugang pa sini, may 16 ka regional food terminals na ipatukod sa nagkalinlain nga bayan sa pungsod, lakip man ang Commonwealth Market sa sininga network, agud makahimo sa isa ka nag-iisa nga sistema sa logistics nga may cold storage, trading facilities, kag moderno nga mga sentro sa distribution. Suno kay Law, nagakinanglan ang sining mga proyekto sang 20 billion pesos kag pila ka tuig ang tisini makompleto tanan. Apang madamo sa sining mga proyekto ang ginapaabot nga makasugod sa operasyon antes matapos ang termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang mega kadiwa food hub sa Taguig kinapaabot nga matapos sa Oktubre 2026 samtang ang regional food hub sa Cebu kag Lingayen ginapaandar na agud suportahan ng programa sa gobyerno nga 20 pesos kada kilo nga bugas paagi sa pagpaayo sa sistema sa pagtipig kag distribution sa bugas. Padayon man ang preparasyon para sa Clark Mega Food Hub, antes magsugod ang konstruksyon, paghimuan aray sang soil testing, kag safety inspection ang lugar agud masiguro nga wala inis ang wala pa naglupok ng mga bomba o kung eksplosibo nga nabilin halin sa nagligag yung mga inaway, isa ka-importante nga tikang antes ang bugos nga pagpatuman sa proyekto. Ang padayon nga pagpalapad sa infrastruktura, nagasuporta man sa programa sang FTI nga kadiwa ng Pangulo, Benteng Bigas, meron na. Nga may 807 kabaligyaan sa bugos nga pungsod, pinaagi sa kadiwa na kabaligyaan sang kapin sa 120,992 metric tons sa mga produktong agrikultural nga nagahatag sa mas dako nga merkado para sa mga mangunguma, mangingisda kag mga nagaproseso sang pagkaon samtang nagahatag man sa mas barato nga pagpilian sa mga konsumidor. Suno kay Agriculture Secretary Francisco P. Cholara Jr., ang mga food hub among importante nga mapahuman nga magapauswag kag magapalapad sa benepisyo sa sistema sa pagkaon sa pungsod. Ginpatpat ni Secretary Francisco P. Cholara Jr., ang sining mga proyekto na gatuyo ang mapataas ang kita sa mga mangunguma kag mangingisda samtang mapanubo ang presyo sa pagkaon para sa mga Pilipino. Paagi sa pagpalibon, ang logistics kag direkta nga pagdugtong sa mga producers sa merkado nagapatukod kita sa sistema sa pagkaon makabenepisyo sa tanan.

0: alin sa umatugtog sa lamisa. Samtang nagapadayon ang pagpalapad sa network, kinapahamtang sa FTI ang kaugalingon bilang nagapanguna nga haligi sang logistics sa estratehiya sa Department of Agriculture para sa food security nga nagabulig sa pagtukod sa mas madasig, mas epesyente, kag mas malig-on yung supply chain, agod masiguro ang hapsay nga pagdalagan sang distribusyon sang pagkaon sa bugos nga pungsod. Ini si Christine Lauresta nagabalita.
1: Thank you gid Christine Lauresta sa imong balita. Subong aga padayon ang pagpangagda naton sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Ang pagpanikasog, katutom, kagkapisan sa mangunguma kang mangisda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sa bungsod. Apang masami, sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sa husto kagpatas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ilang ginastos, kundi makahatag sa matarong at kita para sa ilang pamilya kagsapadayon ng pagpanguma at pagpangisda. Agod masabat ini nga problema, ginpasangkad sa gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321.
3: Ginpatuman sa 2019 ang sagip sa ka-act, nagahatag gayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sang gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mga instrumento ini sa pang-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya ag nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agun masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321.
4: Sa micro, small, or medium enterprise, basta nagagamit o nagabakal sa lokal na produkto halin sa aton mga ngumak at mga isla, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginulat mo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
1: Yes, amoy ito ang padayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs. Magkadto lamang sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division diri sa Department of Agriculture, Western Visayas. Kagpangitaon si Ma'am Maria Cristina Rizal o kon si Ma'am Maricar Tumbocon. Willigit sila nga mag-assist sa inyo. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagahan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis ang nagatsiling nga sa tag sa katabak sang aton dapadapa sa aton talamnan. Amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research-based ka teknolohiya ang manging gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyon silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahandang buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isa puso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito.

0: Cellphone Plus Gold.
1: Puyos and Mercy, Arak po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinabakas. Pinagabi. Pinahusan. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
2: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa DYRI RMN Iloilo, alas 4:07 na sa aga.
5: Mga kasama, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
3: Radyo man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. At radyo man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
6: RMN.
4: Mayong aga, Banwa, mayong aga, Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa programa Unang Radyo, Unang Balita sa DYRI RMN Iloilo 774 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Adlaw na kita sang Webes, Pizza 30 na. Second to the last nga adlaw sa bulan sang Hulyo, 2026. Dalawang tulog na lang ka. Matapos ng Hulyo, Agosto na kita. Bulan sang tigakriwi, tigulutom ang bal nila. Pakadto na kita sa bulan sang tigulutom. Kamusta ang aton sini nga mga pinananga nga mga karadyuman diri sa 180 ka mga kabarangayan nga nagabugo sa palibot sang syudad, sa 42 man ka mga kabanuanan sa palibot sang probinsya, mga KP nga kaprovinsyanan sa bilog ng Western Visayas. Ang tubtob sa malabutan sang aton sini nga pagwaragwag, maayong aga, good morning gid sa aton tanan. Sa mga overseas Filipino workers working abroad din kaman nga bahin sa kalibutan, ano man nga oras sa inyo, kabay pangayara kamo sa mayong kahimtangan. Transpar kay kami ang bahala sa mga balita. Sa wala pa magka-follow sa aton sining official Facebook page, please i-follow ninyo ang DYRI RMN Iloilo at RMN Iloilo 774. Subong aga, ininginyo alagad si Radyuman Benroy Bernal.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
4: Sa aton mga talalupang doon nga mga balita, kaapon ginsuguran ang second article of impeachment against Vice President Sara Duterte. Tanan sa confidential funds. Diri na nato ni may baluan sa pag along the way, no? Sa sining second article of impeachment, ang katauhan ni Mary Grace Piatos. Una bing pinakasikat nga ginapayag, gingamit nga dummy name, no? Sa kampo ni Vice President Sara Duterte during her stint as OVP or Vice President and Vice President and DepEd Secretary. Andi na gluntad ang ginapayag mga anomalous transaction on confidential funds nga ginhatag kay kung kay sinulang in pangalanan, may ginbutangan lang sa mga fictitious name so that ma-justify ang paglustay sining confidential fans sa sulod sang 11 kadlaw. Amuning pinaka core no sang akusasyon ato kay Vice President Sara Duterte. Kahapon gin nagtestify ang duha ka mga land bank official, incumbent active and retired land bank official agod nga ti pamatud-an nga mayara gid man sang withdrawal no sang certain amount ang Department of Education sa among bangko kag ginakabig sang ikaduhang testigo sang prosecution nga unusual ang 37.5 million encashment nga ginimo ni Vice President Sara Duterte sang siya ang sekretaryo pa sang DepEd ginapayag ni Anay Branch Manager sang Land Bank Show Boulevard nga si Violeta Constantino nga unusual apang litimo ang transaksyon sang pag-withdraw sang iya opisina ni Duterte sang 125 million nga confidential funds sa impeachment proceedings. Nagpungko sa witness stand siya ni Land Bank DepEd Branch Manager ni Nita Camposano. Sa din gintumod sini ang tatlo ka cash withdrawals sa nga Vice Presidente sa idalom sa nga DepEd sa nga 2023 ngayara sa 37 million kada transaction o kon kabilugan nga 112.5 million pesos. Ipayag naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan nga norkunbala normal lang ang kangay sini nga transaksyon. Jadi ngin sabat ni Camposano nga unusual o kon hindi kinaandan ang among nga encashment or pag withdraw sang kwarta. Ngin bayag ni Camposano nga sa unang nga tion ang inikadako or nga unang nga tion ang inikadako nga encashment sa natumod nga branch bangod ang kinaandan lang nga mga cash withdrawals nagalabot lang sa average nga 10 million. Yara man suno siya sang kasubong sini nga balor sa withdrawal sa iban nga land bank branch sang iban man nga government agencies apang nagpamalibad nga ngadlan ang mga agencies galing material naman eh no. Kaya dayon to ni Kiko Pangilinan pamangkot ko ano ni mga government agencies kaya hindi pa sila under investigation. At importante nga may ara no sang mga transaksyon pero hindi amo ni kadako ginpaanggid lang to ah. Ano mabal antalang bala kung bala ano ang disparity bala sa ibang nga agencies ang sa DepEd kung bala usual or unusual o laing ginman niya ang kadakoon sang amount nga ina-withdraw kumpara mo sa other agencies. Ginpayag diri ni Camposano nga wala ginambal sa ila kun para sa ano paano usaron or din usaron ang kwarta natural. Imo malaria gin testifyan sa nga mga witnesses nga ti nagwithdraw sila sang amo ning certain sang amo ning amount total of 112 million sa tatlo ni ka series of withdrawals nga nag-amount sa nga 37 point something million. No, nga ginapayag kabahin ni isang intelligence fund pero nga balsang anay branch manager nga tisiling nga wala naman kuya kabalo kung ano kaya ang purpose ni of course langan man nga ibaloon yung patuya kag maghala pa sa katistigo nga tiyo tsakto na ang gin-withdraw nila confidential fund bisan pa nagambal sabi nga ang nag-withdraw ang representative sa DepEd nga tiga kung ini intelligence fund ini confidential funds ini ni Vice President Sara Duterte sa ato DepEd Secretary o di do wala naman niya sense kay di man niya imo within sa ambit sang imo siniya nga kwan nga teritoryo why naman niya sa ugsaran mo ya no why naman niya sakop sang imo siniya testifyan so wala that's why nga ambalsang testigo siniya mo lang ya nga ti pabatud-an in that indeed may ara sa nga withdrawal sang amo sining amount pero whether it is it was an unusual withdrawal or makaduluda no suspicious silinya not suspicious but unusual when you say unusual wala bala na kaandan kaya ang baligan ni sila sining branch silinya may mga withdrawals but commonly no tega 1 million 2 million oh mga mula na pero ining 37 million at a time no this is no longer normal sa amon hindi niya bago tipos normal magkuhan ka bala nga ang mga bagay nga wala man ginahimo makita mo kag mabatian mo nga nagakatabo di ba oh ti pros na si Rajuman Jason singer ni Sayabi luwas nga technician siya singer kada agad kakanta siya tapos isa ka aga makita ko siya nagasinaot isa sa may kristal. Di sa lalo ano nang balon ko ano ni nagbuang ni si Jason. sige lang, bawa. Sabagay, ikaw lang makita. Kusun mo, pasensya, ilang kwanan. Ang mo lang ginahambal nga, unusual, no?
7: Unusual mo tang balon? Nga wala mo balay na, but it doesn't follow nga may something, dira. Diba si kung gusto niya ni Jason, nga, nga maiba naman, para maiba naman tayo. Bes ka magkanta ta, masao ta, pero wala mo niya sang kiling-kiling si Jason sa ulo. That is unusual. Amo na nga limbawa, sang unusual nga, ang nandan mo bala, amo ina, pero nakibot ka, nga wala ya ginahimo, ang wala ya ginahimo ina. So that is unusual. Pero ang unusual naman niya tinaga is entirely different from suspicious. Oh, makaduluday nga withdrawal galigeti pa paano mo mahambal nga suspicious ina. Kay regular man ang withdraw nila sa kwarta. Pero gin klaro ini nga hindi suspicious kundi unusual. Galing too early to conclude and to theorize whether gain gamit ini ang kwarta sa husto o kung hindi. Yan ba tagani? Kuan pala ni pusog-pusugan pala ni nagwa. Wala pa rin ang lawas. Kumbaga sa unboxing bala. Kung mag-unbox ka sa padala. Ti mga kuan pa lang ara pa lang mga 30 pa mga 20% pa lang. Sang unod sang box ang imo sininga nabukad. Wala pa ang 50% kag wala pa ta 100%. Malayo pa. Kung sa Tagalog, malayo pa ang umaga. Hindi pa ni, way pa ni. That's why nga wala na malang ganito kapon sang cross examination, no, may mga point of clarification, may mga gamay nga objection, point of clarification on the part naman niya sa prosecution, wala naman sang redirect examination sa testigo kasi pagkatapos sa presentation nila sang direct examination ipasa na to sa defense mambal nga ti o mambal ang presiding officer ang si senator judge sa secretary kumayara sa cross-examine sila. Tingnan ngayon, wave ini sang defense sa bailo wala na, no? Wala na sila nag-cross ang kuha naman niya ang prosecution, wala naman nag-redirect, no? May mga interjection ang mga senator judges nato as to sa sinisudo hindi masandukot kapon na. Kaya yung baltaga ni, wala pa man na sa maysan, kaya kung ikaw ang sa depensa, tiyo, let it be, no? Kung may cash withdrawals na, okay, wala problema. Ako unta na, nga may aras ang cash withdrawals. Pero, sa uli, istoryahan tagaling, no? Pag abot sang panahon, istoryahan ta, kung bala, diin inigin gamit ang cash withdrawals. So, ang next round, sinibalantayan, ay duha to ka witnesses from COA, no? I think from COA. And gin request for sabina testificandum and duces take-home sang impeachment court. So sila mag-appear sa first day next week. That is August 2, 3, 4. August 4, 5, and 6. So, dira na, medyo masandukot na niya. Kaya, why na tayo baysan? Hindi niya magbais niya ang depensa kaya hindi man nilaguro makounter kaya bank documents na paano mo nabibalion sa taga-bangko kaya sila nagkakapot sa dokumento kaya indeed, may aragin man sa amount of may transaction kiban ang Department of Education kaya may mga withdrawals. So, why na? Kung sa perfect science ni math 1 plus 1 equals 2 gina, no? Mambal nga ti, basi 3 na, basi 4 na, hindi, no? 1 plus 1 equals 2, ginakay ti. Ilagani niya papilis, ilan niya ebidensya, unless nga ti, gintaya nilang ilang moralidad nila, pero I don't think iti, tagabangko niya mo. Mataas ang moral sa tagabangko. So, amuni, ambal ta, istoryahan na ni next week amat-amat, kay nagwa ng kwarta, wala na sa baisan, no? Ang ambal sa depensa, okay, kay, amun na gintestifyan nyo, nga nakapagwa sang kwarta ang DepEd, okay, no problem, mo ito na question, nakapagwa ako, una mo nga, ti, oo, nakapagwa, aminado kami dahil. Ang pamangkot karon kay nakagwa ang kwarta, di inagkadto. Na, amo na iyang ambalta. Kumbaga sa unboxing, ari na ara nakita sina sa tunga-tunga, nagagwa na ang kadaigan sina sang padala sa imo. Sang surprise sa imo. Sang imong kuluwaon sa box kumbaga. Makita mo na na matamat. Kung paano ina gin di ini na dayon nagkadto, no? After nga nagwa ining amount nga ini sa bangko, din dayon naging dala. Din kin deliver sa kay Sara Duterte or sa Tresureria sa kay Sino, no? After sa to, paano ini gin disburse ang kwarta? Paano gin pangpahat-pahat din ini nagkalalan to ni kay Tarpulano 1, kay Tarpulano 2? O pagkatapos kay Piatos, kay sino pag itong mga kay Nuba, kay sino pag itong mga tawo to? Sanggin ko na balagin pang pahat-pahat ng kwarta? Halin sa bangko, kadto sa DepEd, sa DepEd, paano tungin pang tunga? Paano tungin pang hatag? O, di ba din na to nagkilala to? Kay sino na to nagkanto? Pilang kay Piatos dito? Na, sa uli eh, pamangkuto na dayon da, sino na ni si Piatos? O, tawo bala ini siya o kung garhom? kay kung tawo ni i-provide yo ang one body sini kun buhi ini. Oh, si Mary Grace Piatos kay pamangkuton ta ni sa korte, no? Kun bala nagay sister siya kay nakakuha siya sang certain amount, no? Tiga mo na dira na sa madugo, dira na masibod kag dira na masandukot ang nasambit nga impeachment trial. Layo-layo ah. Long way pa niya. Sa aton sini nga mga kauturan, that's why nga subong daw naga kuan gani. Daw naga ano ni, daw ang tao, daw naga daw dragging katama. Ang tao daw hindi na muna ka interesado, pero pag-abot ni sa tunga-tunga, on maglapot na ni sa kay Piatos ni. Kag sa ibang pagito nga mga recipient ni sa intelligence fund, mabalik naman yung interest sa pumuluyo. Sa piyat na bahin, may bagong chairmanship, no, sa Senado. Si Marcolita kag si Estrada, si Jingo Estrada, may arap man sa chairmanship. Pero ti, ano pa ding service ni kayo, hindi mo man ni ma-perform ang duty mo kaya hindi ka man kagawa sa prisuan. Sa committee chairmanship, si Loren Ligarda, Committee on Culture and Arts, Committee on Civil Service, Governmentary Organization, and Professional Regulation. Si Bam Aquino, Committee on Basic Education, nagbalik na ni siya eh, no? Kay Loren, so, na, diba? Committee on Science and Technology, Committee on Trade, Commerce, and Entrepreneurship. Si Senator Pia Cayetano, Committee on Sustainable Development Goals, Innovation, and Futures Thinking. Senator Chase Escudero, Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement. Javier Sito, Committee on Finance and Local Government. Si Ontiveros, Health and Demography, Economic Affairs, Committee on Women, Children, Family Relations. Si Lacson, Committee on Accounts, Public Order, and Dangerous Drugs and Ways and Means. Lito Lapid, Games and Amusement. Si Marcos, Cooperatives. Si Padilla, Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, Committee on Public Information and Mass Media. Kiko Pangilinan, Committee on Agriculture, Amendments and Revision of Codes, Justice and Human Rights. Si Tito Soto, Ethics and Privilege, National Defense. Erwin Tulfo, Committee on Accountability and Public Officers and Investigation or Amoning Blue Ribbon. Sorry, Tay, no? Sa ang Blue Ribbon kay Erwin Tulfo, lakip ng Energy, Social Justice, Welfare, and Rural Development. Rafi Tulfo, Environment, Migrant Workers, and Public Services. Joel Villanueva, Committee on Higher Technical and Vocational Education. Ang kay Villar Camille, Government Corporation, Public Enterprises, Mark Villar, Banks, Finance, Financial Institution, and Currencies. Kay Subiri, Foreign Relations and Rules. Ang kay Bunggo, Committee on Sports and Youth, at least, no? Kay si Bunggo, abe daw, 40, ano yung youth, ang kwan, yung sports, especially, kay sports enthusiast, no? Kay, at least, wala bala personal, live lang, pati ini, kwaon pa sa iya bisan kontra partido siya ngati amon yang iya sini nga forte kag wala man sama issues da. Si Senator Jinggo Estrada din tagaan man Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Si Rodante Marcolita Committee on Tourism tingaling kay andua mambalang dua tiyo okay na may committee ano na muna Johnson eh hindi ba kami di makagawa sa prisuan kay si Ate Amy Marcos gani sumong nagahin nyo nagapangabay nga ko na may mo no ko na may mo nga pasugtan man tagapagsan sa kay tama kay importante sila nga makaparticipate sa sining nasambit nga impeachment trial. Unfortunately, wara. Sa black nga bahin, i-preparar ganit na Jace ang statement bala latest ni Kwan, ni Vice President Sara Duterte. May ang tanan ni bala sa ano ni gun issue bala. Basi makita mo da Jace. Ari bala Jace oh. Araw na. Yung okay, pabatita dugay-dugay ang ambalya kung ano kalala, no? Sa Pilipinas ang pag-hire sang gunman para magpatay. Oh. Kanya bisan kirida gani hire ka lang sang gunman patyon mo patay itip dayon. Sabagay tindi ta naman madinay kay si Jimpo gani ni tatay niya bisan wala kalabot-labot, no? Ah, nagakadalaig patay. Oh, ti ara na for the record ara na, no? Patay during the time amo na gani ka simple why niya guns why niya hire pa ya otoridad na gani ang nagpatay amen yung tanakag ang barangay and iske elections may nagambal nga madayon sa 2028. May mga chismis abi mo na no dito sa Bacolod ang bal ni Congressman Benitez Javi Benitez nga mo na kuno amo na gani istoryahan to nga may nabatian siya nga madayon. Pero, madayon ini sa 2028. Butang balon, ti may postponement ng Japan eh, kiti. Madayon gani. Pero sa 2028. Pero tingambal, di bala, dayon gin ini ang barangay and iske election. Ti, kung nagambal ang presidente nga madayon ini, dayon gin ini. Kagisa pa, nakaprepara ng Commission on Elections July, August, September, October, November, 3 months na lang. November, di ba? First week of November, pati ngayon na ng barangay and SK elections. Nangyambal diri si si Chairman George Garcia nga inyoon niya sa presidente nga ideklarar nga suspended ang klase. No, sa November 3, ang election day. Para nga ti matagaan chance butong balon ti kuan na gimana guro. Preparar na giman kamuda, no? Sa mga barangay officials kun ako ima prepare na ko kay ti magamo nga tunos ang istorya nga pating suspension of classes inyoon butong balon ma dayon ang barangay and iske elections unless nga ti may mga rasang supervening reasons para nga i-postpone ang barangay and iske elections. Pero I don't think may mga makapasa na sang certificate of candidacy or COC ang mga magpadlagan sa barangay and iske elections umpisa sa September 28, no? Hasta sa October 5, August, September. O, lapit na lang! Bow! Nakusako ang tinambakana sa dalan sa mga barangay. Yambali, sang ginakuno-kuno nga hindi madayon? Daw wala na naglibot ang mga naga-plano nga magpadlagan? Oh, kundi, di ba before, nangambal nga dayon gig. Okay, ting request ng pumuluyo, urada mo. Pag-request mo nga, bitambaki, di sang kwan, gamay na nga dakal-dakal ang dala namon kay Pertikirig na. Ah, ara na yun mo. Nag-aasombuli ka top-down sang barangay kag nag-dulong sang sinakong inog-tambak. Grabe mo. Sang uli, isang may kuno-kuno, may istorya ba o hindi maada yun? Balila kay damo sang ginasakuan gobyerno ta, damo gastuan ga gobyerno ta, may krisis pa ta. Daw hindi maada yun. Isos! No, namilag-pilag ang mga barangay officials nga magapadlagan. Oh, do hindi na nakita. Malilaguro, pinsan na. Ito, do, hindi man madayon. Kaya pa, why ta? Plastar ta sa dating tambayan. Oh, kaya do hindi man madayon. Sagad ka to, kinadto sa ba, purok ta? Yan, nalik karoon pangayuan. Kapag nakaroon ka, kuhan karoon ka, nagbakalipid. Kaya, inyoon ka naman karoon kung ano-ano da. Mga street light nga guba da. Mga grass katiran da nga dalan da. Talabakan nga dalan, kakapoy. Oh, pauway ta. Ito lang, hindi madayon leksyon. Hindi pa wayway naman eh. Sang uli, kaya daw madayon, gid. Ah, tiara naman. Matamat naman. Kaya naman sa purok assign, sa purok nga saliin sila din assign, kaga mag, restorya naman to, pro pangapi naman sa pumuluyo eh. Magpaparang mangkot eh. Di kamusta ka mo di? Oh, nakalabot ayuda di sinyo? Nalista ka mo di? Oh. Bullshit ka pangabuwi. Ay, oo. Pero, mayo man ang madayon. Para nga, ang mga concern sa barangay, makuan man eh, masolusyonan. No? Amo na sa mga butante, subong pa lang, kahit madayon ang eleksyon ko, no? No? Kahit wala pa man mo. Huwag patakabalo sa mga next month, na next month, huwag patakabalo ko na, no, mga tabo, sini. Kasi bala may gulpi, bala nga suspension, may matakabalo. Pero, as of today, ang bansang COMELEC, madayon. Madayon ang eleksyon. So, kay madayon, hingaliti yun na ni. Oh. Ang balay na si Kagawad, ang balay na si Kapitan, at yung Kapitan, ang amuli nga pustiliyo, nagahilay na ho. Amon din ang hilamon sa dalan ta di barangay road ta di ho kinakla na gini nga limpyo ano ang atong din nga dalan marurig na di ho patambaki ning dalan abi pati la kundi magpatambak si kapitan da pero muna sang wala eleksyon wala gid kita si kapitan kag si kagawan eh grab yun ng oportunidad mapamud na yiman sila gamaya alibog-libuga manulo nila sa problema da no kering kisa pati problema sa panimalay inuol pa to kay kagawan. Amol sa kagawad, wala gig kubuga sa bunga. Paula mata rin, paula mata rin, isa gantang lang, kumayara ka na. Kagawad ba, wala gig panudaan sa bunga, mayara ka na, 50 pesos po, lama ko anay, hulam, dala pa ngayo. Ayun, laka mo lang ng eleksyon, i-grab yung ina ng oportunidad para makapangayo, bulig. Hindi sila magbulig, mano sila, hindi sila mapirde sila karon. Alas 4:33 na sa aga diri sa aton sining pagpangalagad i-playback na bala no si Vice Presidenta Sara Duterte ginambal yan dito sa The Hague, Netherlands sa isa ka pamulong-pulong dito ti siyempre mga hatred niya sa against sa gobyerno ngini mo na pirmi nag pangibabaw no tigin ang balya diri, siling niya, I can hire a gunman for 5,000. Amo niya sining pag-ako, ginalimbawa ni Vice President Duterte, ang kabit, o kung iba niya ba sang isa ka ba na, nga sarangan niya mag-hire sang gunman, agod nga ini ang ipapatay. Ini mo ini ni Duterte, agod pamatud-an nga common ang gun violence diri sa Pilipinas. Atake sa kon sa gobyerno sa Pilipinas. What do you expect from Vice President Sara Duterte nga dayawon niya si Marcos sa amon nga kalatabo subong? Ngari na kita sa lapit na lang kita sa exciting part sa impeachment kundi waswasan niya itong waswasan si BBM niya. Sa una, I love BBM. I love you BBM. But I hate you BBM. Kaya ginabirada sila ni BBM nila. Kontro man yung BBM nga ni. Ano ba lang pamatita si Vice President Sara Duterte?
8: Gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is.
7: There you are! Ang kabahin sang payag ni Vice President Sara Duterte na kailangan niya mo ni kalala dito sa Pilipinas. amo ni kalala sang gun by violence dito sa Pilipinas nga pwede ka maka-hire sang 5,000 para nga ipapatay ang tao. This niya por sa akon may bana ko. Kon may ara siya sang kabit. Oh. Produway managuron tabo sa totoong buhay no, ambot lang. Nga sa kadamo-damo nga ang kabit ganyang ihalimbawa ni Inday Sara. Base kon may dala hugot man eh, way man takbalo. May matong kinambal lang, may hambal ya to ko, matuod na. Halimbawa lang, kumbaga do, general example ah. Pero sa kadamo, banagin no, kagkabit. Tisiling niya may bana ko, may kabit. Tisiling niya, pwede ko maka hire sang gunman. Amo nang kinambal ya, guns for hire sa 5,000. Tisiling niya, pwede ko na sanayon nga ipapatay. Sa ulado ni Inday Sara, no? Nga mo ni kalala sang gun violence. Nga di, pwede kaya makabit-bit ya pusil. Pwede kaya makapangontrata, pamatay sang tao, bit-bit kaya sang pusil. Tapos naman eh. Laban-laban eh. May mga reaksyon naman eh ang PNP. Reaksyon naman ng Malacanang. Kagkong sino-sino naman itong aras sa upusing nga ba... position, tilaman-laman may mga reaksyon naman eh sa statement ni Sara Duterte kay violence ang ginaistoryahan. So, kalagit eh, di blalin sa una mo mana, no? Chimpon, digong sa una, eh, wala man to ganit kalabot-labot ang iban. Pwira ya sa may labot ya, eh, basi bumato, giman to ya. Sa mga wala iya labot-labot, gijab lang zero, gijab la, no? Sa illegal nga buluhaton, during the time, ti, patay man gani, kamula na kasimple, otoridad pa gani, di blalin. Di, aran na sa record. Di ka naman tuod mamago? Mamago ka pa? Sino yung mga guns for hire ngayon eh? Ang tugan niya wala niya guns for hire. Otoridad niya nagatira. So wala pialabot. Di subong, ambal ya, may mga guns for hire. Di, nagkakatabok yung manabi mo. Ha? Lately ganito, sabara anilaw to. Di, di ba? Ambalila, daw binayaran to. Para patyon tong pobreng malam to. Di, hindi mo lang sa ibang nga lugar, dire gani sa ato, nagkakatabo mo na. Pero ang pamangkot, ano katalamak ini? Alas 4:38 na sa aga, ara si Lico J, si Radyo Man Flo, no? Kay Dagundagunon ta. Check ta ang sitwasyon sa palibot sa syudad. Dire sa ato sining pag-pangalagad. Samtang, nagapati si DOA Secretary Sharon Garin nga madamo man sang pamagi agud atagan sang power source ang Paksilika. Suno sa Tiglicom pwede nga magtukod ang mga ini sang kugalingon nila nga power plant agud magkuha sang power ang Paksilika, isa ka pinakdako nga ginplano nga proyekto sang gobyerno, may kaangtanan sa artificial intelligence semiconductors kaga data center. Suno sa opisyales tinutuyo sini nga makadala sa dako nga investment sa pungso. Muling ina istoryahan subong kon ano ining Paksilika. Pinamang ko si Inday Sara. Why si Dia kun ano ang Paksilika? Ano? Paksilika? Ano? Mario Josep. Wala na naka-research, guro ah. Masikon, first time nga na-encounter ya ining Paksilika. Hindi na siya, guro, updated ah. Kaya, wala lang sa ka-research kung ano ang Paksilika. Pero ini, isa ka industrial hub, tukuron dito sa may Tarlac. Ang kanya sining Kalaparon, daw isa ka-distrito sang syudad, Roman Duriaw, no? Ang dako pa, ang Kalaparon niya 1,600 hectares, no? Could you imagine? 1,600 hectares, ang Manduria 1,300 hectares na nabla mo. Ti mga sursubra kadakuon pa sa district of Manduria. Imagine mo bilog ang Manduria, doon imuon mo na iyang bagong nga syudad. Tapanon mo kag patindugan sa industrial company, mga AI center ini. Semiconductors company sa Cebu, damo naman ano. Wala kita bala isang isaya ka lugar lang ni eh. Ikuan nila tipunon sa isa ka lugar kag amo ining mangin data center sang tanan-tanan. So it requires ang dako nga kinanglanon sang energy, no, power, no, kuryente. Kay matukod kay na industrial hub mo sa amon kalapad-lapad nga ti isipon mo lapad pa sa District of Mandurriao. Patindugan mo ina sang kwanda tanan sang ano ni sang mga istruktura. So amo ning invest dire kag ama generate sini nga tawag sini Amerikano ning matindog di no? Ang ma generate sini nga trabaho perti kada ko libo-libo. That's why nga ti oportunidad ini galing kay madamo man sa mga issues, environmental issues, and ang labi na gid ang power kay base ko nang palibot mapiktuhan ti amo nang ambal sa nga DOE nga pwede gid siya magpatindog baka patindog sa power plant. Check ta sitwasyon sa palibot sa syudad.
9: TYRI Radyoman Report.
7: Good morning, Toto Flo Espinosa.
10: Buenos dias sa Radyoman Bindroy Buenos... Kuntumo Navarrete.
7: Oh, buenos dias amigos, amigas.
10: Piatos Nova.
7: Puita, oh.
10: Nami mo, ano? Pamatiin ako sa komentaryo mo. Oh. Pilit ko.
7: Do, wala man galain komentaryo na mo, hindi?
10: Why, eh?
7: Basta ikaw maghambal. Do, wagi galain niya, puro nami mo.
10: Nami gani. Nami matian. Kalingaw ko mo, kakalaula, kape ko.
7: Nalipat ako, tani nag-upod, galit kita sa bungaga. Kaya wala si Tito Eric.
10: Hindi lang anay. Kaya, why natin itawo sa patrol?
7: Di ba ilo tayo eh? Ako na sa patrol, ikaw di.
10: Ah, hindi na. Ikaw lang din yung bagay. Why Tito Eric, ako? Pamati ko tayo, timing tani yung upod ko mo po.
7: Musta na siya nagta?
10: Di okay lang nang nami simpo galing ang mga merkado sa Subongdo malaka ang tawo guro guro ga pa lawad lawmes ka guro maninday ibis sa Subong mo
7: timaga mo ni ang di nang tinda Subong hao
10: Haro Big Market
7: Haro ay base ara sa Haro Big Market guro eh
10: gani wala di sa kuan kay kapon di ang market day mo sa super. Eh, Subong sa may Haro. That is why nga tiga may tawo di Subong sa may Iloilo Terminal Market Tarjuman na Bindroy.
7: Ang iba na, abi, request abi kami ang mga manog isda. Abi, driman ka mo abi, pwisto sa may kuano, sa may lapas. Sa may mga pwisto. Naka nami panindahan ang lapas public market. Market do, kulang galing ang ilang isda. Isdaan na muna mo sa bakante. Abi, fill in niyo na ni sa mga may pwisto na. Abi, baligay na ni. Ika nami.
10: May mga plano, wala magnegosyo.
7: Awo.
10: Kung ninyo daw lang lapas, okay, para nami, pagidla.
7: Gani ka nami isang lapas panindahan, ha?
10: Oo, para sa una, bala. Nga, wala pa magkuba ang lapas public market. Daumdamo, nagnegosyo, isda mo.
7: Galing kay, marigna, ganito dat ang santo nga chimpo. Ay, go, kagkarig na. Ari nga katinlo sa mong sa merkado. Tanga, kagamay sa nagabaligya nga kanamo sa gusto magbakal na.
10: Gani, no? Maling problema, magulan. Magulan, baha.
7: Floating seed, floating market of Iloilo, lapas ah.
10: Gani, no? Samtang, sa atong sining nga mga presyo subong sa balak laundry sa may Iloilo Terminal Market, sa presyo kita sang manok, no? Ang manok subong tag 175 pesos ang kada kilo, paas ang manok 185 pesos ang kada kilo. Pitso, pitso sang manok 185, pakpak sang manok 180 pesos kada kilo, ang drumstick 185 pesos ang kada kilo. Chicken thigh, breast tag 185 pesos ang kada kilo. Ang batikulon, tag 150 pesos ang kada kilo. At ay isang manok, di medyo mahal pag iman eh. 230 ang kada kilo. Ang tinoktok na manok, 130 pesos ang kada kilo. Kag adidas o kontiil isang manok, tag 100 pesos ang kada kilo. Ang chorizo, nagnubo-nubo ng presyo niya, 105 kada dosina. Ang medium, 50 pesos ang kada dosina. Kag chorizo, 28, chorizo nga small, ang 28 pesos ang isa ka dosina. Amo ni nga mga presyo subong ang nakuha na tondri sa Iloilo Terminal Market. So may pagnubo sa presyo sang manok, gamay lang gid no. Ang ginakanubo niya Radyo Man Bindroy no. Sa atong sini nga madulong sini nga mga balita kag impormasyon no, nagkalamata ito ang manok kag gintang haboy sa suba. no, nasa Puandra sa may barangay Magapa, Aniway, Iloilo. So, no, kay po nung barangay Julian Maganti Carmelita Senior, sa nasambit niya barangay, nasang Lunes, Hulyo 27, nakita ang mga manok sa suba, taglunsay, wala nasang kabuhi. Payag pa sa opisyal nga posible halin ini sa kaiping nga mga barangay, na among barangay Madong, Abangay, Haniway, Iloilo. Hindi ang panipurong barangay Carmelita nga may mga poultry farm sa nasambit niya barangay. No, kagilayon, yung ginda palubong, ang mga manok, no, bangod tuman na kabaho, kag hindi na makahalit pa sa ikayong lawas sang mga pumuloyo.
7: Okay, sino ni manok?
10: Okay, sa kaiping lang barangay, sa Madong, kag barangay barangay Madong, barangay Abangay.
7: No? Hindi sila magambal ni nga na ano ni kabaha.
10: Hmm.
7: Kay, okay man sa poultry nga ara sa dalom suba.
10: Namagid, kay do iban yan ito, doon panghaboy lang din panghulog to sa may
7: laban-laban pinanghulog nila ni, no?
10: Mm.
7: Tapos, ti nanod na yun, muna ito kag nanod. Unless ka ting poultry nila, ra sa may suba gintindog.
10: Ti, paano magka-poultry sa suba kay suba na da?
7: Oo, oh, mga ni, oh. May responsable ng mga tao. Ti, kung maggarok, ini karon radyoman flow, ano yun da yun? Di ba?
10: Laban-laban ni, may mga sakit ni gurong manok, no? Kag ipanghulog
7: ang ilada. Kasi kung may bird flu pa na, kung ano na mga flu-flu na, nagkalamatay na, ginaratay na, kung ano na ang klasik nga kamatayon. Pero pag garok kasi na, kung taminar ka rin ng palibot, da? Isus Mariusip nga kadamat ng mga tao niyo.
10: Tingin,
7: maayo sila maghakbot ka ginan siya, pero kung disgrasya, gani, atag nila sa palibot.
10: Sa ibang barangay.
7: Oo.
10: No? Tingin palubong na lang nila ni Nantay Kapitan Carmelita, para hindi na makalit sa ikayong lawas ang iyang mga pumuloyo. Samtang gimbisitaan ta ka po ng A. Bonifacio Elementary School, matapos nga aktual nga nadakpan nga nagahit-hit sang marihuana sa sulod mismo sang sabit niya eskwelahan sa may A. Bonifacio Integrated School sa Iloilo City proper, no? Ang tatlo ka mga estudyante sang nagigad nga simana. Ang mga natumod niya mga estudyante lunsay grade 10 learners sa among eskwelahan, kag mga minor de edad. Magluwas sa mga ini, isa pa kay grade 8 kag grade 9 learner ang nakuhaan naman sang kutsilyo nga na-detect paagi sa metal detector sang tinilikdan niya adlaw. Ang din payag rin ni Maria May Alminasa, principal sang A. Bonifacio Integrated School, ang din payag sining nga gintugyan na nila sa City Social Welfare and Development Office o Constable DO ang pagatag sa nagakaigong intervention, no, sa mga nasambit ng mga kabataan kaliga turnover sa Balay Dalayunan. Kung matapos ng intervention, Radyoman Menroy, kung luyag nila mabalik sa among integrated school, welcome ang Yapon. Pero kung maka-offense pa rin sila, kung makasala naman sila liwat, that is why nga ma-action ang eskwelahan na i-drop sila, no, ang ining mga estudyante.
7: Oh, tiyo yari, mga ginikana nila, ginpatawag man eh.
10: Ara man. Yung patawag man, kaya abin mo din ang problema. May mga problema, abin inipila sa ila, ang ilang mga ginikanan. No?
7: Ay, oo, amo gina. Nga ko nung ginikanan nila, how?
10: May mga problema sa ilang pagpangabuhi. Ang iban nakuha nila sang during summer, no? Kahit ang mga kabataan, abin, kung summer, galatambay, grupo-grupo, ti dira na nag-umpisa, no? Ang pagkulot.
7: Bala mo amo gid maning root cause ni isang tanan. Luwas nga mambal na bangod sa advent of technology nga ti lain na subong tama na ka kwan sang technology, accessible na ka tama ang tanan sa kabataan. Di kay magpati ah. Ang baltaganik pwede kita kabalik siya sa half traditional nga nanda naton sang una kun hindi man full nga traditional bala nga sang una bala nga pro arrangement flow nga typical nga pag pulit mo sa panimalay, alasays, iya, arak ka na sa balay mo. Di ba? Wala kaya sa balay mo sa una, mabiti na yun, bulit mo yan kung alasinko, alasinko, alasays, huwag ka pa sa balay mo pag cool time na niya, pag panihol na ni tatay mo yan, lagan ka na dayon, nag-ob ka na tubig, no? Tapos tuon ka na alas 7, hasta alas 8, pag abot siya na, tulog ka na dayon. Tapos, okay. Bawal ka magnubya, magnubyo, kung na-school ka, ginabantayan ka, although nga ti, may kawat-kawat manada sa una, mga muna pala nga mga bagay, balta hindi ta naman na mabalik ang muna nga panahon. Pero at least pwede kita ka backtrack bisan tunga lang sina bala tani bala. Nga hindi man aton pag i-liberate kita, i-liberate gid ang aton sini nga mga pamatanon nga pabayan talan dati per sini. Oh, di bala? Pinabayaan man, ginapabayaan man sa ginikanan. Amo ning ambal ta, classic example na tigi ginapabayaan man sa ginikanan. Tigo ni nag tuona ni hit ka marijuana. Pag dako inalaban-laban siya bona nang niya sinang upason.
10: Pero pa, no? Ini na paglaton niya maglabot ini sa amo na nga punto ra man din Roy, no? Pamatian tabla si Ma'am Aliminasa, porsyon lang, no?
7: Yes, yes.
10: Siya sining pagpahayan.
11: Sa iba namon nga mga interview sila sa ila barangay pa lang adan nag-start na. So may ara nga grupo sang parents nila nga may mga conflict na bala sa ilang barangay parents to parents na conflict. Then do ginahan down na lang sa mga kabataan nga ang kabataan do affected na sila dahil nag-join man niya sila sa kung ano tong conflict sa ila parents. Do sa sila do nag-join man sa muna nga conflict sa ila parents.

0: Ina balang nagtimakas bala ang pamilya, ang isa ka pamilya nga ti nangin professional ang iya sa ang amay, ang Iloy. Ti laban-laban na kay nangin professional sila kay naghimakas man sila iya, no? Ang ilang mga kabataan lang ang magpaimu o nila na pabayaan lang ang magpariwara sa bata para gayaanan nila. Kag astagig nga magdako nga mag-ayong pinamatasan kag makatapos sa pagyatoon para pilakan lang mga profesional. Ti, at least ang cycle manami. Pero ari ya, dapat i-break naton tani ning cycle regimen flow nga ti kay kumong ginikanan failure, hindi na naton tani ni pagipasa sa kabataan. Kay kumong failure ka, dapat bawi ka sa kabataan mo, padakuon mo sang maayo, giyaan mo sang maayo, tuituyan mo sang maayo para ma-break ang cycle ngayon na para ang kabataan, ang bata mo sa uli, mga professional, ay yung mga kabataan, mga professional man, tingwaan niya man, tingalan kayo wala ma-break ang cycle kay pinabayaan sa ginikanan.
1: Kaya mo gid, so kinara nyo man, Benroy.
0: Hindi na tiya kinanglan, Andrea, mag-case study, kaya nga titunan natin, anong pa, nga anong mga factor. Sino hindi ara na kita mo na balaan, tanan ako na anong mga factor na, kadto ka lang sa panimalay, amo na yung pinakadako ng factor.
1: Kaga ara na sa mga ginikanan na ang pagdisiplina sa mga kabataan ni ini Radyo Man Benroy mo kun nga na nagaamoni sila no so para nga mauntat na ti sa itugyan sa ginikanan no hindi na way na kinandan concert council ah kun ako maglantaw
0: ti pers bala sa mga kabataan nga naghalin sa kapigaduhon kita puro man kita mga imol di ba la nagyan mo nagyan ko hindi man hamak pareho ah. Grabe nagyan ta sang una panrabaho sa talamnan imo amo man di ba la
1: pangargador di supero
0: oh kaya ton sang una pangunduksyon mata sa talamnan nagapakarado man kita tigali kay gusto ta i-break inang cycle ti kundi pros na kabata bata mo bata ko kabataan ta ti padakuon nato na sang mayo para pilakadlaw mangin professional kundi tapos atong cycle sang kapigaduhon
1: inyo man ang Japon inyo man ang Japon kamo makapulos na isina kung professional ng bata
0: niyo oo tiya mo man na sa barangay ang cycle sang katuntuan ut don ta na pagi sa mga young mga parents subong tani amo nang ginasuggest nato nga sa syudad ang aton unahon de tunan mayo kag i-orient sang mayo ang ginikanan gid.
1: Ti amo ni subong nagkatahap ang mga manunodlo subong mo.
0: Ano ano lang abi ni ka may ka maestro ka mistra Radyo Man Flow. Mang ginasakit ka nitong maestro ka mistra sa Davao to?
1: Ti napatay na to?
0: Un bosos amo pagina?
1: Sus amo to.
0: Sa may gimbal to wala gina respeto gina anong tawag sini gani?
1: Ha? Ritual.
0: Gina ritualan gina ihawan manok ka estudyante buisit. Bayolente na nang utok sina.
1: Ti amak mo kay ti mo yara Radyo Man Benroy ang mga kutsilyo na kuha sa Montes Integrated School sa bag hindi gani sulod ni Las Medias nila daw no ginasipit sang tiyan kaga ginapadibutan sang Medias
0: ti may lang ti ano nila na ikihad ka dyan mang do
1: ti why man sila kontra eskulahan mga mayo man record ni no ba ni ma'am
0: mayong record kay wala pa man mo
1: ti
0: ang record ya mayo kay wala pa pero ang utok ano ayan.
1: No, tayo mo gid, no? Kilalahay man isla ang mga nadakpan ni kasi nagaitit sa marijuana kag may dala ko silyo. Kilalahay man sila, hindi man sila grupo ha, pero tikilalahay isla. Pero randawan tani karon na kay bisitahan tang isa ka isa sa mga barangay sa nga sining nadakpan nga nagahit-hit sang marijuana dira sa may
0: Mangkuton ba si magkamasyar ka sa barangay mangkutagi ng Iloyan naton tin anong problema panimalay mo naton pinabayaan mo ning bata mo ni? Nga pinabayaan mo ni di blada tani bawi ka sa bata mo kung nagka problema ka sa pamilya mo.
1: Pamangkot na karon Radyo Man Benroy no sa sining mga isa sa mga ginikanan sa nadakpan sa nagahitit sa marijuana talagang isa estudyante sa Amontes Integrated School. Amo ni matulong natong information ang iningabay ni natulong sinyo sa kaluan sa non-slenement oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo ka pangatla serbal non-slenement oil may sa tritis rayuma varicose palamuhipoy palamanol palanakit sa kalawasan na ipit kag maparalisar ng mga kaugatan. Pwede man ipanghaplas sa mga gaubo, palanakit sa liog, daundan ng mga balikag sa mga nagadugo ng pilas, yan ipatugunon, pauntaton, buboy lang, sang non-slenement oil. Ang non-slenement oil ang produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, kang mabakal sa mga bilog na isla sang Panay, kag sa probinsya sang Guimaras, kag Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas kitingog ng pwersa sa pito para ikayong lawas kompletong benepisyo aprobado sa FDA kag mabakal man sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City proper kag sa may Green Food Supplement no kag ang sobra ang

0: sobra, ginabuhilan ng kulang ginadugangan, Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Doc Crispin Hico. Nagtatoys Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kapatuan, Atria Park, o San Rafael sa distrito sang Mandruyao, ang Irasining Main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Owned and managed by Nayang Consejo Consing Espinosa, Kanitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy Manukan and Seafoods. Kay Toto Victor, kay Tamaricho, kay Isia, kay Linya, kay Max, kay Arlene, mayong aga, salamat sa pagpamati kay Jerry Banyes sa Mandruyao Public Market. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Madamugid nga salamat kay Radyo Man Flow Navarrete. Parang kaya balita, standby kay check tadugang pang mga balita. Alas 4.58.
2: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, damog isang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghinig akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Tawagal, sumang butika.

0: tayo.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber.

0: adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan termikulang ang tulog ko.
1: Mamtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Gikan sa number 1.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Shampoo Plus Gold.
3: Oh, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Ipacheck up po. Gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Shampoo Plus Gold. So, gudyan duwa kabulan. Noong pawan
2: ko. Shampoo Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagabi. Pinahusa. Shampoo Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Tay, gising pa po kayo?
6: Sa gabi, tuloy lang ang pagtulong ni tatay habang nagpapabreastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At sa pagpapabreastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
5: Tulog na po ako, tay.
6: Suportahan ang first 1,000 days ng paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
2: Supple Plus Gold.
7: O si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Pakatudasyon sa butika sa Santong Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo git ang Santong Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santong Plus Gold. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Rodde, ramong ipamangkot sa akon kung ano kagnaan ang hubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang po. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
2: Samphone Gold Coffee Mix.

0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makatas mga butika.
1: May GC.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabuli si Bibi. Masami ko din na allergies. Kaya magwala ko kag mga hinanda. Mabuli yung pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa May GC, grabe ng epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: May GC.
0: Mabaka sa mga butika.
1: D3 Bio with Visio.
3: Ako si Jay. Nasa kong sugar. Pilas ko, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nilang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butik.
1: D3 Bio.
4: Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
5: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
6: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
7: Pamilin Max ina da siya. May mga nutritional facts nda nga arad na nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kun wala nang kaagi laboratory, hindi ba doc?
8: Correct Sir Gerard. Yes. So may BC siya ginatawag. So very happy gid ako no nga may ari kita sa amo sining Dr. Pinoy Squalin Capsule. Every day okay na kung hindi ka pa kumpirmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako ya 1 capsule okay na ko.
6: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
9: Para di madaling masira ang

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pa nga balatian?
2: Nance Herbal Capsule,
4: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Supple Plus Gold.
11: Ako gali sa Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Intisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
10: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sunfone Plus Gold.
11: Ako gali si Maya. Crisis ko sa ovary. 3 cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Sunfone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
10: Sunfone Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfone Plus Gold. Sa mga butika. Sunfone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipwede pa gid ko sa mabatian ko nga Sunfone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
10: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nagaganda ka pa. D3 Bio.
13: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklaw.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C. Ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kigigyan ako ginadudlan sang balatian.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Nagapalantulong pala ang imo panulukan. Magandingin pala ang imo nga umo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhan. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may power full compact nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500
15: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Makigiraan.
18: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
17: Salamat, iho.
19: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen. Kinikil!
21: May 150 over 100 gali.
22: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
21: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
22: Ay...
23: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
24: Palangga ko, suportahan ka na mong termi sa imo kagpaayo.
25: Kidney Care, ano nga ang imong kidney? Ano nga ang imong kinabuhi?
26: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: Tay, kain na po tayo.
28: Breast milk lang ang binibigay kay baby sa unang 6 months. Sinasamahan na ito ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ito na ang pagkakataon ni tatay para makapag-bonding kay baby. Hindi lang si tatay ang maghahanda ng pagkain. Siya na rin ang magpapakain kay baby. Enjoy na siya kasama si baby. Natutulungan pa niya si nanay.
27: Mas masaya, magsama-sama tayo.
28: Suportahan ang First 1,000 Days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
29: Alas 5:12 na sa aga, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
30: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo. Unang
29: check na nato ng mga balita nga natipon sa news center. Kag ini nga bahin dala sa inyo sang Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimo ni pagi sa nagkalain nang kag puro nga ingredient nga nagkalain sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms, kaglainay niya klase sa mga berries, agot tagaan sa nagkakigo nga pag-amlig ng aton chan, colon, kagbilog, gastrointestinal, tracto, congat para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa chan, kag colon, obesity, manubog ng immune system, mataas ng blood sugar, mataas ng bad cholesterol level kapag katugas ng cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga kolon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika. Diri na kita sa aton nga mga balita. Walo tubtob siyam ka bagyo ginalauman nga magsulod sa pungsod Pilipinas umpisa sa bulan sang Agosto, tubtob Disyembre. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalian.
30: TYRI Radyo Man Report.
0: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtugas sang balatian sa aton lawas.
1: Walo tubtob siyang pagkabagyo ang ginapaabot nga magasulod sa Pilipinas sa nabilin nga binulan subong nga tuig 2026 base sa forecast sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon Pag-asa Iloilo Field Station. Ginpahayag ni Engineer Roly Cuenca, weather forecaster sang Pag-asa Iloilo, sa bilog nga tuig 2026, mayara sang average nga 19 tubto 20 kabagyo ang nagasulod sa Pilipinas. Sa diin ikaon sinadiri ang bagyo nga si Quiapo. Si Quiapo man ang nagkumpleto sa kota sang 2 tubto 4 kabagyo sa bulan sang Hulyo nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility o kon PAR subong nga tuig. Sa masunod nga bulan sang Agosto, tubtob apat man kabagyo ang ginalauman nga magasulod sa PAR. Pahayag pa ni Engineer Cuenca nga posible naman nga maggamay ang kadamuon sa mga bagyo nga magasulod sa Pilipinas bangod sang amat-amat nga pag-epekto sang ginapaabot nga Super El Nino. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
0: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
29: Dark Magnans Liniment Oil kay number 1 manining nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Nans Liniment Oil nagatag nga proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pang balatian, dalas ang lamok, mosquito repellent, gani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sining nga panimalay. May name to extract nga pareong performance sa citronella, nagatag proteksyon sa exposed nimo nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems, kangay sa nga rikis, alap-up, alipunga, an eczema, katul-katul sa panit kag iban pang mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato ini, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal man sa mga butika. Kailor man kita sa police report, arestado ang 31 anyos nga freelance sa masaista sa nga taga-banwa sang Santa Barbara sa Iloilo sa Iloilo sa anti-drug bypass operation sa nga police station number 9 pasado last 9 kapon. Nakuha sa subject ang 6 ka sachet sa suspected shabu nga nagabugat sang 6 man ka gramo nga may standard price nga 40,000. Ang operation ang ginapatigayon sa Station Drug Enforcement Team sa Police Station number 9 nga ginpangunahan ni Police Captain Jersey Bisas. Ang subject ang isa ka street level individual nga may daan nga kaso sa droga kag nauna na nga nadakpan sa tuig 2023 apan nakagwa sa prison matapos nga ma-dismiss ang kaso. Prison na ini karon sa Police Station number 9 kag pasakaan sang kaso sa pagbayular sang Republic Act 9165. Sa dugang pa kon sa aton sininga ini nga bayin dala sa inyo sang Megaman herbal capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Megaman herbal capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay missis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Megaman herbal capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng, maca kagoni goat weed, safe ini sa heart kay wala sang side effects, frontal effects siya, may ara Gani mag-inom sang Megaman Duay ka kapsula bag-o maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Megaman Normal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene, Kags Herbs, Medpharma Corporation. Sa ino naman kita sa balita sa City Hall, mga minor de edad nga naulamid sa krimen, ginpaidalom sa maidid nga intervention sa nga CSWDO, antes rekomendar nga isulod sa Rehabilitation Center. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Frank.
30: City Hall Reports.
2: Ang dala sa inyo sa Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalaba sa imo resistensya. Nagpapataas sa imo energy. Nagpapaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapaimprove sa imo indigestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa imo tiyan. Nagpapadetoxify sa imo lawas. Nagpapulig patula sa migraine at sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagmabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
3: Ginapaydalom sa maidid intervention sa CSWDO ang mga minor de edad nga nalamid sa krimen. Antisipasulod sa Rehabilitation Center. Suno kay CSWDO Head Teresa Hilubo. Kung may kabataan nga nalamid sa krimen, nagpanaog sa barangay ang social worker agod makisugilanon sa kinikanan kag barangay official nga in charge sa Barangay Council for the Protection of Children o kon BCPC. Patag ni Hilubo nga unagid nga dapat na magkinikanan bangod sila ang may dako ang katungdanan sa ila kabataan. Magahimo sa nagkaiyong intervention ka monitoring ang barangay sa sitwasyon sa bata samtang ara sa iya pamilya. Apang kung mag-abot na sa tion nga ang bata nangin mayulente kag nagatugas ang gamo sa komunidad, magahimo sa rekomendasyon ng BCPC na isulod sa rehab ang minor. Subuman, patag ni Hilugo nga ini ang last recourse ukon katapusan ng tika nga himuon kung wala nagmanilago ng unang ginapatuman ng intervention. Sa pagparehab sa bata, agin pa ni Hilugo nga dapat ipasiguro nga mamnigan ang dignidad sa bata. Sa karon, may 38 ka children in conflict with the law kon CICL nga aras sa sulod sa Balay de Layunan sa Barrio Obrero ang ila kaso ginanakipan sang murder, rape kag illegal na droga. Sa niligid nga simana, may nadakpan man nga duha ka minor de edad nga may possession sang marijuana kag isa ka nakuhaan sang konsilyo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Pinigabahin gindala sa inyo sa Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutika malapit sa inyong lugar.
30: Tatak RMN.
29: Evergreen Herbal Capsule Cleansing, Nourishing, Balancing, nagapalimpyo, nagapabako, nagapabalanse sa sistema sa aton siningan lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule sa lawas ta? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan kabangdanan sang balatian? Ang sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag constipation. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals katulad sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo bini nga puwersa sang pito para sa kayong lawas kumpleto ang benepisyo. Ang mga sang cap turmeric 4, managing general inflammation. Saluyot ng Jubitin Beauty Vegetable, Malunggay the Miracle Vegetable, ang Palaya the Ultimate Blood Purifier, Wheatgrass the Green Blood Therapy, Barley Grass APH Acid Alkaline Balancer and Vitamin C, The Healing Nutrient, Quality Product of Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado ini sa Foreign Drug Administration. Mapakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar gani. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw katimbang naton sa ikayong lawas sa lugar nga kasayuran. Magkontak kay Dr. Spin Hiko sa numero 0910-126-4595. Sa dugang pa nga mga balita, anay Mayor anay Mayor Neil Tupas III kag anay Vice Mayor Ian Dulutan nagsumpa bilang bagong executive assistant ni Governor Defensor. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
30: DYRI Radyo Man Report.
4: Ang inilabahin ni Nadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
5: Ang nga bulig para sa mga empleyado sang gobyerno kada bulan kung mapasarang laye nga pataasan ang ginabaton nga personal economic relief allowance o kon pera. Sunod kay Mr. Josel Mayor, presidente sa Association of Iloilo Provincial Government Employees, nagapasalamat ang mga empleyado sa provincial government matapos nga nagpasas ng resolusyon ang sangguniang panlalawigan ng Iloilo nga ginahinyo ang Senado kag Kongreso nga magpasar sang laye agud madugangan ang pera nga ginabaton sa mga empleyado. Pahayag ni Mayor, 2009 pa ang katapusan nga pagpasakas ang pera kag sa sulod sa 17 anyos, wala na madugangan pa. Sa approved resolutions ng SP, ilang inaayo sa both houses nga madugangan halin sa 2,000 pesos, himuon ini nga 6,000 pesos kada bulan, bangod sa wala untat nga pagsaka sang Balakloan kag ang tanan nga apektado. Sandig sa layi ang mga civilian, government personnel, military personnel, uniformed personnel ang makabaton sang pera kada bulan nga wala sang buwis. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyoman, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
4: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Population Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
29: Manamugid niya, salamat, balita sa Kapitulyo, ang kwana. SP Iloilo, sa ngunang panalawingan, nagpasar sang resolusyon nga nagainyo sa Kongreso nga madugangan ang personal economic relief allowance sang mga government employees.
30: Tatak RMN.
29: Standby kay ining bayin na dala sa inyo sang DTX 500. Mataas bilang presyon sang imodugo. Ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka, kagulak ka makaibalo. Ang mataas ka blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, kaya nagapalapuyot sang imo sininga dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension ako na high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag pagka-damage ang kidneys kag manabong nga komplikasyon kagaya nagilamang sang stroke, heart disease, hindi pagayo sang pilas, pagkautod sang tiil kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglalaang nga kondisyon, mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may tsarang tinalin sa margusong nga nagamimik sa insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kadadlaw, nagapanami man sang tulog, nagatap na paini sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmadamo pangyayban. Gani, mag DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Tag, parisan mo inisang may tisi. Dugay ka na bala nagkaantos. Sa katul-katul sa panit, problema mo bala pilas. Dugay mag-ayo. Mag-may tisi. Ang alkaline niya vitamin C. Magkabulig sa pagtapna. Sang tanan niya mga skin diseases kag mga allergies. May tisi kag DTX 500 sa manamin nga kombinasyon. Mabakalini sa mga butika. Produkto ni Dr. Ramil Uy. Samtang check ta ang pinakauli nga lakat sang panahon.
30: RMN News Panahon.
29: Sa linya nato ng pag-asa Iloilo, pupunta si Engineer Charlie Depresser. Good morning! Pudmo si Radyoman Ben Roy Bernal.
6: Yes sir, may aga sa tanan niya tagpalamatis ng RMN. Yari pinakuling ang lakad sa panahon karon niya adlaw Webe sa Huli 3, 2026. Alas 3 ka na sa aga, uli na si Plata ng low pressure area, kinabulabata base sa tanan niya available data, yari sa may coastal waters ang Nasubo, Batangas. Easterlies naman nag-apik to sa may northern Luzon. Dari naman sa atin sa may Western Visayas, particular na siya sa Iloilo karon nga daw, magabang ibabaw kung kayo sa magalumang tupto, magalumang nga kalangitan. May mga chances lang sa mga isolated ng mga pag-ulan, pagpanginat pa nag-oob, dalas ang localized thunderstorms. May natupto, makasarangan naman niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan, panabagat na, magadalas ang makanay tupto, makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang tansa ato temperatura na sa 24, tupto 31 degrees centigrado. Adlaw, magabunta ka alas 5.38 sa karon nga aga, magatunod alas 6.14 karon sa hapon. Check up mo yung pinakauling lakas sa panahon.
29: Sir Charlie?
6: Yes, sir.
29: Oh, last time lang, itong bagyo siya si Inday Blan, nag-ipiktogin sa bagata, kagamon na yung nagpaulan sa ato. Ining low pressure, ngayon yung chance, ningin maka-ipikto ni isang lubos sa habagat, kaga maka-enhance, bila kaga mag-ulan naman ulan, kita din sa Western Visayas?
6: Ay, sir, ano, ang ining LPA ang nakalag pa sa inyong may kalupaan sa Luzon, now na sa Nasugbo, Batangas na ining kaga, unlikely man mag-develop ini into tropical depression within the next 24 hours, possible na isa yung malusaw.
29: Ah, okay. So, do wala magin mo ng kadakong epekto, no, sa pag-ulan? Yes, sir. Sige, sir, thank you and good morning.
6: Wagam sir, may aga sa liwag.
30: RMN News, panahon.
29: There you are, Pag-asa, Iloilo. LPA, pero tiada, wala man ah, no? Wala man ginsang epekto. Unlike itong nagligad nga ba, oh, grabing igo sa to sa bagat. Nga pinaha, baha iban nga bahin sang Western Visayas. Sa balita naman sa patag sa nginampang Macau Giant Pandas, daog kontra Terra Firma Jeep sa score 96-92 sa nagapanayon nga PBA Governor's Cup. Kasama mo sa balita, Radyoman Flo Navarrete.
30: TYRI Radyoman Report.
7: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kanawan sa new and improved NAN Super Plus. Mas in paipitibo kag mas in pamasko, gintingob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga kurason, hulig kontra sa kapoy, kag balang luya sang lawas. Ginluto sang Macau Giant Pandas ang Terra Firma Jeep 96-92 sa nagapadayon nga PBA Governor's Cup Hulyo 29, 2026. Nagpanguna sa kadalagaan sang Macau si Damian Chongki matapos nagkamada sang 28 points. Nagbulig man sang Devontre Perry nga may 34 points kag Kobe Lam nga may 12 points samtang 34 points ang ginbalag ni Justin Strings para sa nalutos na Terra Firma. Proteksyonan ng lawas sa natural nga pamaagi, pilia ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras, produkto ni Tita Arlene, sang Arjmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyuman. Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
30: Tatak RMN.
29: Alas 5:29 sa aga. Ininga bahin, dala na sa inyo sang Super Fiber or ininga bahin, dala sa inyo sang good news, no? Good news para sa aton sininga mga karadyuman. Ano mo ka palangga si lolo kag si lola mo ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso. Para na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ini kay di basta-basta nga ingrediente nga ginpaidalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanag sang panit, nagapakupos sang singaw kay nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kay nagapataas man sang collagen. May eucalyptus nga nagipelayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat. Maayo man nga pangontra sa rickets kag katol-katol, dala sang fungus kag skin infection. Nagapalo gini sang pungot sa ilong kaginawa, nagapapali sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, makabato sa artista. Manging kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog. Ginabuligan dula ang kurinot nga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil. Balanyos nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na ang Soft Touch Wonder Oil. Haplos na mula sa puso, babakalini sa mga butika kag makabakal ka man sa may Merrimart Mall, sa may Transdrak adto kasa lapit sa activity center. Kag pwede ka man kabakal online, check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Sa dugang pagid nga mga balita sa ilo attorney pamangkot sa tagpalamati kun bala paano kung ginutda na sang kuryente ang inabalay apang uli na nag-abot sa iya ang notice of disconnection. Kasama mo sa balita, Radyoman Joylin para
30: TYRI Radyoman Report.
8: Mayara kabala sang hypertension, asthma, diabetes, arthritis, kag iban pa nga mga masakit para gidini sa imo. Paano makabenepisyo ang lawas mo sa pagtumaro sang Dr. Pinoy Squalene? Ang Dr. Pinoy may 99.9% squalene nga mayara sang alkyl glycerols nga nagapabakod sang immune system. Mayara man ini sang vitamin D3 nga nagabulig control sang level sang insulin sa lawas kag nagabulig man ini panubo sang aton nga blood sugar level. Gani kontra diabetes ini. Mayara pagid sang omega-3 fatty acids nga nagabulig panubo sang blood pressure, kaya nagabulig mantenar sang mapagros ng korason para nga makabulig likaw sa mga cardiovascular diseases. Vitamin A pa nga nagaproteher sang cornea sa aton nga mata. Kag mataas man ang level sa ni sang antioxidant agod nga malikaw kita sa risgo sang pagkabulag. May vitamin E pagid nga nagahatag sang proteksyon sa aton nga panit batok sa UV rays sang adlaw kag nagasuporta man ini sa aton nga immune system. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kun bala paano kun ginutdan na sang kuryente ang Ida Balay apang ulihin na nga nag-abot sa iya ang notice of disconnection. Attorney?
9: Well, at most, pwede na siya siguro madangok man sa public utility, bangod nga tilid, nag-abot ang notice, kasi di raman yapon makita, no? Usually, ang mga third party nila nga, ano, nga nag-providers ang services nila, they have to make sure nga the receipt or the notices are properly received by the concerned parties, no? The authorized individuals to receive such notices. Kaya, kung wala, ambot silingon, wala sang notice, ang ilang act, for example, of disconnection, medyo may put into question because nga ti, no notices were properly served upon parties.
8: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasaguan, derigad lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
30: Tatak, RMN.
29: Mayong aga sa aton sininga mga mangunguma, sa aton sininga mga kasaka, ari na ang exciting, no? Para sa inyo, ang Iloilo kag kubuta, Iloilo nyo agri kag kubuta, nagapasalamat gid sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay. Gani makigbayan sila sininga raffle promo ang kubuta. Kaga pa isang mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Raffle promo ini. Chansa mo na ni nga magdaog sa mga brand new kalidad nga kubuta products. Ang imuon mo, simple lang. Bakal ka lang sa mga kubuta equipment, kinanglan mo na si mo sininga pagpanguma. Bakal ka sang genuine spare parts kung kinanglan para nga ti makakuha ka sang raffle coupon. Pagbakal mo sa every 3,000 mo na nga ginbakal, may isa ka raffle coupon ka. Pero kung damo ang binaklan mo, nako nga amount, ti damo man ang raffle coupon ang imo sininga makuha. Kung damo raffle coupon mo, syempre ang chance mo nga magdaog sa mga dalagko nga premyo, dako man. Himuon mo lang kung may coupon ka na, sulatila na sa pangalan kung tag number, kaga official receipt number, ihulog mo sila sining mga drop boxes. Lapit na lang, no? Ang raffle draw sa December 5 na, December 5, pati kayo nun sa Ina Farmers Learning Site in Agri-Farm sa Barotac Nuevo. Ang mga premyo, isa ka brand new nga traktura, ang grand prize. Ang second prize, isa ka kubuta rice transplanter. Ang third prize, isa ka kubuta special power tiller kag madamo pang iban. Gani ha? Sa mga kutura na ito, pasakop ka mo sa raffle promo sa kubuta kag Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Good morning sa aton nga mga listeners, sa aton nga mga viewers, Guard Ayot Arbulonyo, nagpamati James Carpe. Good morning man kay pare imok ka balumidra sa may pangi sa may San Dionisio, sa mga kagawad ko nga nagapamati da sa mga tanod, sa mga BHW kag sa tanan nga pumuluyo o nga nagapamati, tanan-tanan kamo mayong aga sa inyo. Sa kay Brad Pita Manira Bestwear, good morning Lito Binyas kag suki naton Ma'am Gemma kag nung Julie Navarro. Good morning gid sa inyo. Sa mga ibang tapakid nga suki kay Elted, pare Elted Ferraris nga nagapamati man dira sa may Miagaw, kag Subong man, sa kay Ilat Carten Mario Suarez Gawad Normanor, kag of course kay Jerry Banyes, kag dira man kay nung Bentablati Brother Bong Cathedral, kag kay nung Klaseng Escobio sa may Kalampitaw sa may Miagaw, kay nung Rudy Barsibas man ng Ilsa nagabiyahe sila sining tricycle. Good morning man sa inyo, kag kay Sirik Guillos, Ma'am Tines Guillos nga pamati man, Father Noneth Pilubilio, good morning kay Ryan Balbona Solero, Nonoy Silobrico, sino pagini kay Bonnie Calad, Richard Carigaba, good morning man kay okay kay Richard Carigaba. Sige, sa kay Digna Kadao Sobritudo, Jeffrey Villanueva Hibionada, sa kay kontra kay Kapitan Gali, dira sa patahan sa Tabukan, kay Kapitan Biluga, siya tao siya sining asawa nga napamati man, kay mga tao yung nagapamati. Thank you and good morning. Kaya pala jet dira sa may bakuranan sa may syudad sang Pasig. Salamat man sa inyong pagpamati. Pagbalik ta, istoryanta, nangyayad, aray pagali. Kay Sir Joey Ahino Turmon Esteva, sang Puganan Integrated School. Sir, good morning. Nagapamati man drisaton. Sige, pagbalik ta, istoryanta, dugang pa nga mga balita lokal drisaton nga pagpangalan. Alas 5:37.
30: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now! This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Matas, mga butika. Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige, kugpulang. Kutikog, buntag, gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alutugid ko, sabi ni Katuras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid, pagpabaskog, salawas.
0: Mighty C, matas, mga butika.
2: Drive ko pala nga pirmi nga biyahe bisan kabi.
3: Budlay na gid ang akong mata kung gabi. Malabo ang akong pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugatan nga salakyan.
4: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag nasigid kapuyon ang akong mata sa pagmaneho.
5: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akong pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
6: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
7: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, ang mga suking butika.
8: Tay, kising pa po kayo?
9: Sa gabi, tuloy lang ang pagtulong ni tatay habang nagpapabreastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At sa pagpapabreastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
8: Tulog na po ako, tay.
9: Suportahan ang first 1,000 days ang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
10: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: Gikan sa number 1

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: Life extension vitamin D3.
2: Hi. I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: Evergreen Herbal Capsule.
8: Pagaling si Wendell Katuyan.
9: May blood ka ba sa una?
8: Oo, may harap. Umatumba ko lang ngayon doon ko iyan. Sa doon sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulahay ng tanang-tanang sa ako.
0: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
10: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Bakato na saan sa butika sa Sample Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo git ang Sample Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold. Sample Gold Coffee Mix.
11: Pagsiyan sa sumag, isa ka siyante, kadagabi o podgo sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. GTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
13: Di mga blood sugar test.
14: Ilan itong score ganit?
12: 470. Nagtiko 2, sa gabi 2, sa
14: agad. Ilan na lang yung mga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and Ruben, the best get ang GTX 500.
0: GTX 500!
15: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan ng mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRCA.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Ano ba lang colorectal cancer? Hindi nga klase ang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nilang colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension, Vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Importante nga pahanundong. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Alo, 5:46 na sa aga, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
5: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. At Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo. Unang balita.
4: Inigabayin, dala sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataso ng Vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian na binamagkamamatay nga cancer. Maginom at least 2 kakapsula sang Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ang pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1, the super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastoson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa lower ground floor, Robinson Mall, J. De Leon Street, sunod sang Iloilo, Tagbak Distrito, Sangharo, poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasis, MCT, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, sa may J.C. Sulwita Street, dira sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation, kaupo ng mga medical doctor. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
5: Unang balitang kailangan mong malaman, mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
4: Sa aton mga talalupang doon nga mga balita, kahapon nga adlaw ang first day sang presentation sang second article of impeachment ang Mike Antanan sa confidential funds, no? Ni Vice President Sara Duterte. Sa diin, ginapresentar diri sang prosecution panel ang pila ka mga witnesses katulad ni former branch manager sang Land Bank Show Boulevard nga si Violeta Constantino nga nagkonfirmar nga mayara sang withdrawal of cash sa ila sini nga branch. Tatlo ini ka withdrawal sang 37.7 million. Nga naglabot ini tanan sa 112.5 million ini pondo alin sa Department of Education kag ginapatian nga muna ini ang confidential fund nga ginallocate sa nasambit nga opisina kag ti ang after sa ilang nga presentation sa prosecution sa witness may na nag-cross examine ang kwan ang defense and why naman nag-redirect ang prosecution. Subot ang balon nga both parties nag-agree, no, nga indeed may ara sang cash withdrawal sa nasambit nga mga bangko kay ti ang ebidensya and aray, no, nagatudlong ebidensya kag ginatestifyan pa sang pila ka nay official sang Land Bank nga indeed may ara sang withdrawal. Subot ang balon nga wala dira sang away. Kita mo wala sang duro smooth ang presentation na kapon. Ang away siniya pagkatapos ini KT may mga witnesses na from COA. O, paano na ini gin gamit ang kwarta from Land Bank from withdrawal sa bangko sining gintumod nga mga amounts, no? Sang Department of Education nagwa na sa bangko. After nga nagwa sa bangko, di na dayon nagkadto ning kwarta. Nagginkwa to sang of course ginkwa sa taga-DepEd. After nga ra na sa kamot sang taga-DepEd, di na nagkadto ang confidential funds. Paano naging pangpahatpan? Paano naging pang disburse? Kay sino ini nagkadto na? Dira na yang masaluk. Ambal taga ni dira inaiyaguro malapuyo ta niyang away sang prosecution kag defense panel. Kay dira ta na madeterminar ang sala. Dira na kita mangita kung diin, kung bla sang injakto kag sang sala. Kung injakto gimana ang akusasyon o kung sala ang akusasyon. So amo na nga dapat dira iya magpreparar ang defense. Dopers man to bala sa authentication to sang video clip to bala sa grave threat nga ti, although may mga kwento, may mga objection ang defense, pero sa uli ginako na malang nila nga ti, kaya kita mo ginagamit lang video gano, as if nga ginako na malang nila nga matuod inang video. So ang unod na lang sang video, amo na lang na yung away. Okay, ang withdrawal sa bangko, ti ako naman na gusto na may withdrawal. Pero sa na-withdraw ng kwarta, ginagamit ba na ini sa gusto o kon wala? So, dira ta na mabalaan si Mary Grace Piatos. Oh, kung pila ang iya, este pila ang iya, no? Sino ini siya? Ano ang pagkatawo niya? Kag ang iban pag ito nga ginapahayag, fictitious names, nga ginagamit to justify sining paghatag pagpagwa sa paggamit sang ano ni confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Na 5:51 so magalisyum ini by next week Monday, that is August na, no? Saturday August 1, Sunday August 2, August 3, 4, 5, 3, 4 and 5. Dira na tatlo kadlaw ka masanduko tay na balantayan nyo next week. Hindi magid amo naka interesting ang pagsugod kapon sang second article, pero mangin kabaligtaran ini sa sunod nga si Mana. Sa pilang kabahin ang mga kabataan nga nagpatigayon tubla sang ritual sa may

mangin maayo na sila nga mga kabataan. Ang aton sining city council nagapropose man sang sex education. Kedo kalain sang term nga sex education nga as if nga daw ginatudluan mo nga makigilawas ang mga kabataan. So i-revise ini pangitaan sang maayo nga tigulo, no? Ang ini nga proposal ni Councilor Dilaliana. Kedo karon ang mga kabataan kung paano respetuhon ang ila sini, ginjustify gini sang pubre kay yawan sa sang mga bashers siya, no? Kay wala pa gani ga jump into conclusion dahil nga tituluan ta mga kabataan nga mag-sex. Yan muna. Common naman ha, sintido common nga tuluan mong kabataan nga mag-engage na. Yeah. Tuluan ang kabataan kung paano respetuhon ini mga pribado nga parte sang lawas ta. Tuluan ang mga kabataan, no? Nga kung mahimo, hindi mag-engage sini kay mabugat ang konsekwensya. Amo na iya, kagtudluan man ang mga ginikanan. Kay utro giniya. Actually, nagahalin ini tanan sa ginikanan. Nadakpan pala nga nagamariwana diyo sa isa kay eskulaan di sa city. Oh, kay ang pamilya Libugando. Tigay kay Libugando ka iya. Kay Iloy Libugando kay ang amay. Kasi nagbulagay ni sila iya, no? Tungod sang kunano man nga circumstance sa pangabuhi. Ipasoon mo ya si imo sini nga bata. Nagapan ta gani nga ang una gid ni iya, dapat kung may mga amo ni nga mga programa, no? Ang hindi dapat gid yang hindi lang yang kabataan ha? Ang ginikanan dapat ara gid yang presensya, no? Absolute gid dapat ara gid sila ma-attend gid sila sa mga amo sini nga programa kay para nga ma-remind sila kag dapat tani, no? May mga follow up ini kung balagi na ginapangabuhi ini, no? Sa mga ginikanan ang ginalecture sila sa barangay. Oh, di ba? May follow through tani ini kay basi bala makadto lang sa pamulong-pulong ma-attend lang sa mga katsubong sini nga Iliwaton, may diskusyon parte sa sex education. No, kung paano nga ti mabalik ang moral sa mga kabataan ta o kung man sa mga kinakanan basi ma-attend lang sila. Pag-attend nila to, mamahaw lang, mamati, tapos mapauli. Pagpuli, amo man Japon. Kaya mo nang ambal ta, may follow-up dapat ini kung balagi na pangabuhi ini, pangaipangabuhi ini sa mga ginikanan, kaupon sa ilang kabataan ang natunaan nila sa sining effort nga ginahimo sa aton sini nga mga opisyal, no? Labi na sa DSWD ta. May problema siya sa balay niya. Bayaan niyang iya sini nga bata. Kay kung mayong pag-iya mo sa bata mo, mayup-yup bala na sa marijuana? Kung mayo bala ang pag-iya sa bata mo, pag-iya mo sa bata mo, makadumdum lang sa mag-ihaw kamano kag mag-ritual to sa eskulahan kay akig sa siya sini nga maestro kag maestra. Kung mayo lang pag-iha sa bata mo, makadto bala to sa esplanad upon siya nobyo kag magwaswasanay sila magtukapanay to sila sa esplanad. Magwaswasanay to sila sa esplanad. Di gakatabo ina kay wala sang kulba kag wala sang respeto ang kabataan sa ilang nga ginikanan. Wala. Kay kung nakulbaan ka sa imo sini nga ginikanan, kag may pagrespeto ka, bisan hindi na nga nikulba, respeto. Kung nagarespeto ka sa imo sini nga ginikanan, ang unod pirmi sa imo nga ulo, ginikanan mo, nga kung mayara sang ginaplano, da nga may ginaplano ka nga malain, mambal ka bauti, ang ginikanan ko, base kung mabalaan ko ni, sang ginikanan ko, sang iloy ko, sang amay ko, kag amuni, amunya ko ni, amuni munto, kag naluoy ko sa ginikanan ko, kay ginpaiskuy lamang ko, gintuituyan man ko, kag namayo, ginapaiskuy lamang ko, ginagastuhan man ko, tapos matinunto ko, mga muna ba lang ang mga bagay, di wala niya nagasulod, no? Sa pinsar sa mga kabataan, kay wala man gani, ginagiyaan sa mga ginikanan. O, hindi na to ni ma-break ang cycle ngayon, ang baltagani, importante tani ni, ngayon yung mga young parents ngayon eh. O diri tani mag-umpisa ang pag-break naton sa cycle. Sino mga katuntuhan nga buwan? Kung sina kung nalin ka kung ikaw bata pa nga ginikanan. Tikaroon kay guba ang imo sining kabuhi. No? Wala ka man kay eskwela sing mayo. Kaya ang ginikanan mo sa to, ti pariwara man. Ti ang imo tani nga bata subong. Tinguan mo. Kay kinamo naman sa programa sa aton sininga gobyerno, barato naman ang edukasyon, libre pa ganing edukasyon ta. Hindi pareho sang una nga tama kamahal ang edukasyon, subong bisan diin kahalin sa elementary, high school, pakadto sa kuliyo, kadamo sang offer. Ang aton sininga gobyerno, may kalidad pa nga klase kapag paedukar sa aton sininga kabataan. Nga hindi nato ini pag-i-grab na oportunidad. Kaya para rahambal ta ganing ma-break ining

0: ay call nga ini. Kay kun na dinikaran mong bata mo nga mangin maayo nga bata, no? Di bala. Pila kadlaw kun mangin professional siya. Alangan man himuon niya tambay bata ya. Kundi tinguaan niya man nga mangin professional kay nangin professional sa gani. Mas na bala. Alin ka bisa ikaw abi nga ginikanan ti broken family ka. Tapos ang kwan namana ka adlaw pa kay ti wala ka mangin paeskwela sang imo sini nga ginikana. Di ang bata mo, di na kabawi, no? Paeskwela asang mayo, kay sa uli, mag-professional na, mag-maestro na, mag-maestra na, mag-engineer na, mag-pulis na. Natural ang mga bata nila sa pilakadlaw, didikaran man na nila, no? Mas mataas pagid, sa mas mataas pagid nga level sang pagtuon. In the 280, ma-break na to, namunin nga balta nga, ma-break na to ng cycle, no? Tingalin kayo subong wala, imbis na nga, amo ninyo muon sa mga ginikanan, pabayaan nila, di kundi atoto, naghihigop sang marijuana, atoto, nag-ihaw sang manok, ma-ritual siya sa maestro ya, atoto sa esplanado, nag-upod sa nobyo ya, di amo na, ini sila, mga biktima sang circumstance. Di kita naman, nga rewe sa social media world, no? Hindi man naton pagdugangan ining problema, hindi naton pag-imuon ng content, kutaw-kutaw, di ba? Iban mapapicture to sa natabuan sang insidente, inaguta, kinutaw-kutaw, di ano mabulig sini? No? Imbes nga makabulig kita tanisak para makapamaayo, nagabulig kita para pagid maglala ang sitwasyon. Anong mabulig kung magkinutaw-kutaw ka to, magvideo-video ka to, magpicture-picture ka to sa lugar sa di natabo tong iskandalo? Oh, para nga ti, magdamo views mo, makakwarta ka sa Facebook. Hindi mo na, ang balta pa nung dumotar dapat, nga may mga mayara kita sang responsibilidad man, no? Sa atong sininga susunod, amo man ang isa kung isa, kay tanungan nyo blasbong, hini mo nila yung apistahan niyang Esplanade 11 sang kinutaw kutaw nila, kahit pulos. Impunto alas 6 na saga, diri sa atong sininga pagpangalagad, kita sang nabilin nga tiyempo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako si Radyoman Benroy Bernal.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, Baka May Immunity Gap Na. Help stop immunity gap. Magsalim Plus araw-araw.
4: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myra Cough, Humok Ang Tig Ang Aplema. Afford pa!
5: Gikan sa number 1.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na gating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag kulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pero may ako confident mag-istorya sa customers. Wapa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@padcore.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@padcore.ph.
7: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy.
9: Everybody happy. Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Oras alas 6:04 sang aga.
12: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
13: Straight to the Point Headliners.
11: Top stories of the day. Minilyon nga cash withdrawal sang office of the Vice President sa idalom ni Duterte. Makabing nga unusual kag suspicious suno sa duha ka testigo nga anay land bank managers.
14: Ex-land bank manager ginaako nga first time niya nga mag-oversee sang encashment sang apat ka cheque nga nagabalor sang 125 million pesos ang kada isa. Dalagko nga cash withdrawals gina-report sa bangko sang AMLA.
11: Hayag sa mga testigo, wala naging question sang defense COA state auditors ipresentar sa pagbarayon sang impeachment trial sa Lunes. Balita lokal, Iloilo City MSMEs Summit ginbuksa na. Iloilo City Government maghatag sang loan sa MSMEs nga wala sang interest.
14: Tatlo ka mga estudyante sang A. Bonifacio Integrated School na dakpan nga nagahit-hit sang marijuana. Duwa ka iban pa nakuhaan sang kutsilyo.
11: Sex Education Ordinance ni Councilor Dilaliana, proteksyon sang kabataan. Bukas sa bag-o nga pangalan.
14: Mga kabataan nga involved sa ritual sa Gimbal National High School ipaidalom sa intervention sang SDO Iloilo opisina, ginaduso ang papabakod sang relasyon sa eskwilahan sa mga ginikanan.
11: Mga Ilonggo nga seaman nga naigo sang drone nga barko nga nasakyan sa Ukraine, on the way na pauli sa Iloilo.
14: Very good.
11: Balita nasyonal, Senador Pia Cayetano ginbasakan sang ethics complaint sa Senado bangod sa pag-post ang splice video ni Attorney Chel Jokno.
14: Sa negosyo paksilika, mas maayo kung may kaugalingon nga power plan suno sa Department of Energy.
11: Sa sports, Raymond Green gindayon ang pagpirma sang deal sa Warriors matapos napalpak ang kay LeBron James.
14: Sa showbiz, BTS hindi na mapasakop sa 2027 Grammy Awards.
11: Kag sa extra wow balita, tech startup sa Amerika nag-obra sang micro drones nga sara makapatay sang nagalupad nga insekto.
13: Tatak RMN.
11: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
14: Mga karadyo man, ari kita sa adlaw na nga Webes, July 30, 2026.
11: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guazo.
14: Radyo Man, Regan Sugabo Arnos.
13: Dire-direchong mga balita.
15: dire-diretsong komentaryo sa Straight to the Point. Ata RMN.
11: O na kita sa aton nga top stories of the day.
14: Ginakabig nga unusual sa duha ka mga Anaylan Bank managers ang pag-withdraw sang office of the Vice President sa minilyon nga kwarta. Ang duha ka mga natumod nga former manager sa Musanay Violeta Constantino kag Ninita Campuzano ngalun sa'y nagtistigo sa papadayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon nga nagmarka sa pag-umpisa sa pagtalakay sa Article 1 sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente agot sa ginapahayag hindi husto nga paggamit sang 612.5 million pesos nga confidential funds sa opisina sini kay Department of Education sang siya pa ang tiglikom. Suno kay Constantino nga naga-inka sang apat ka cheque nga nagabalor sang 125 million pesos kada isa. Ang special disbursing officer sang OVP nga si Gina Acosta sa Ilabran sa Disyembre 2022 tubtob July 2023 kag ginsunod ini sa apat ka gym bags.
16: Anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo?
17: Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag.
16: Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Ms. Gina Acosta?
17: Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun.
14: Ginpahayag niya nga unusual para sa iya ang pag-withdraw sang isa kahensya sang nasambit nga kantidad.
18: Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
17: Wala po. Unusual po ito.
14: Ginsiling ni Constantino nga wala naman nila ginusisa kundiin gamiton ang kwarta.
18: So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang. Para saan po ba kayo ito?
17: Kasi po may advice naman ng po siya. So kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya I don't think po na magtanong pa kami.
18: Pero what is the SOP? Ano po standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan?
17: Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang fino-forward advice po sa branch.
14: Ang gabahin sa pahayag ni former Land Bank Manager Violeta Constantino, samtang unusual man ang paglaragway ni Campuzano nga anay manager sang Land Bank sa DepEd Pasig Branch sa pag-incash sang cheque sang DepEd Special Disbursing Officer nga si Edward Fajarda sang si VP Sara pa ang tiglikom sang ahensya. Angot naman ini sa tatlo ka cheque nga nagabalor sang tig 37.5 million pesos o kung kabugusan nga 112.5 million pesos nga ginpagwa ni Fajarda alin Pebrero tubtub July 2023 sa DepEd sa Pasig City.
19: Normal ba yung pag-withdraw ng 37 million cash sa inyong branch?
20: With Land Bank DepEd po, for government agencies, unusual po ang amount ng pag-withdraw.
14: Suno saya nga sa ila branch yara lang sa ginabanta 10 million pesos ang masami nga balor sang cash transaction sang DepEd.
19: Ano ang usual na masasabing transaction for government agencies?
20: For DepEd, sir?
19: Yes.
20: For DepEd, parang nagre-range lang ng mga nasa, I'm not sure masyado, sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang.
19: 10 million cash?
20: Yes, sir.
19: Okay, so yung 37 is more, almost 4 times more than the usual?
20: Yes, sir.
14: Ang gabahin sa pahayag ni former Land Bank Manager Ninita Campuzano, ginsiling man sining wala sa nakahibalo nga para sa confidential funds ang DepEd ang nasambit nga pondo.
15: Tatak RMN.
11: Oras sa 6:11 sang aga. Ginako ni retired Land Bank Show Branch Manager Violeta Constantino nga first time niya nga mag-oversee sa encashment sang apat ka cheque nga nagabalor sang 125 million pesos kada isa sa sulod sang 32 ka tuig nga pagtrabaho niya sa bangko. Suno sa iya, unusual ang pagpa-encash sang amo nga kadako nga kantidad.
21: Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank,
0: Nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before?
17: First time po.
0: First time.
11: Apang ginatag ni Constantino nga sa pihak nga makabig nga unusual o kung hindi kinandan ang transaksyon, hindi man nila mahambal nga suspicious o kung makaduluda ini.
17: For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction. Unusual po ang nasabi ko po.
21: Okay. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction?
17: Ayaw. Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po, i-invoke po yung AMLA law.
11: Ginsiling pa niya ngang masubra to nga sa milyon nga transaksyon, may mo i-report sa Anti-Money Laundering Council sa idalom sang kasuguan.
21: Sakop ang government transaction sa AMLA regulations, correct? Yes.
17: Lahat po.
21: Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pag-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba?
17: Opo.
21: Opo. Magkano po yung limit kapag above, what amount po yan?
17: More than 500,000 po.
21: Oh, any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA?
17: Supposedly po.
21: Okay, yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000, magkaiba covered po yun, di ba? Okay, yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasabit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
17: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
11: Ang kabayan sa payag ni Anay Land Bank Manager Violeta Constantino, subuman gin-invoke sini ang Anti-Money Laundering Council Act ag nagpamalibad nga ikumpirmar o kung i-deny kung na-report ang amo nga transaksyon.
14: Wala na gin-question sang defense team ni Vice President Sara Duterte ang gin-presentar sa prosecution nga duwa ka former Land Bank branch managers bilang ilaunang testigo sa Article 1 sang impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Ini sa piyak sa naging pahayag sa mga ini nga unusual ang pag-withdraw sa minilyon nga kwarta sang Office of the Vice President kag Department of Education sang si VP Sara pa ang nagapungko nga secretary sang ahensya. Sunog kay defense lawyer attorney Michael Poa, wala na sila nag-cross-examine sa mga testigo bangod wala man sila sa nakita nga isyo o kung questionable sa testimonya sang mga ini.
22: Sa toko lang, it was really on the legal scratch side. It was more of, doon naman sa laging testimonya ng witness, wala naman tayong nakita ng issue doon. Wala namang questionable, wala namang damaging na nailabas ang ating witness, at regular lang naman na yung witness ay nag-identify ng mga check at hindi naman natin kinu-question yun. So, I didn't want to prolong the proceedings and, you know, be petty by asking questions pa kung hindi naman kinakailangan.
14: Ang kabahin sa bahay ni Atty. Michael Poa, kasunod-sunod ginaprubahan sa Senate Impeachment Court ang pag-issue sa subpoenas para kanay former Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, State Auditor Roderick Wamil, incumbent ICFAO State Auditor Silene May Del Campo, kag Marivic Pareha, Director sa House of Representatives Legislative Information Resources Management Department, ang natumod ng mga individual ang mga testigo sa papadayon sa impeachment trial ni VP Sara sa masunod nga semana. Pag-istoryahan pa ang senator o sang senator judges kung ipabilin ini sa schedule ng alas 10 ang aga tubtob alas 3 ang hapon kasunod sang request ni senator Judge Alan Peter Cayetano nga umpisahan lang ang trial alas 10 imedia sang aga.
23: Tatak RMN.
11: Oras alas 6:15 sang aga. Break na sa balita, mga pekita mag Xanthon Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen, ginapahinay sinianting para mga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong daw tigulang kidatulukon. Gani para forever young, mag Xanthon Gold Coffee Mix. Ante sandugan naton nga mga balita. Ano ang panahon nga nagahulat sa aton subong adlaw? Makapanglabada bala si Bo Saidol o kung hindi?
24: Laban-laban makapanglabada.
11: Sa probinsya, makapangbulat bala ka mo humay o kung hindi? Yaring dalagan sa panahon upod kay Radyo Man, Fia May Otero.
23: RMN News, Panahon!
25: Ang mga karadyaman ini ang lakad sang panahon subong adlaw. Ginamonitor ang duwag ka low pressure area sa sulod kagwa sang Philippine Area of Responsibility. Apang lunsay man ini may manubo nga tsyansa nga mahimo nga bagyo sa sulod sang 24 oras sunod sa pag-asa. Samtang easterlies ang nag-aapekto sa Northern Luzon. Rin naman sa aton sa Western Visayas, particular na sa Iloilo, mangin magaluman ang panahon sa pangkabilugan. May mga tsyansa lang sa gihapon sa pag-ulan, pangilat kag pagpanag-uob, dala sa localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay tubtob makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:38 sa ningaga kag magatunod la 6:14 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo Radyo Manfia Panes Otero Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
11: Kalitan ta samtang wala pa lo presyura. Ginamonitor pala. Sa piyak nga bahay, nagtipon ang kapin 170 ka lokal nga mga negosyante para sa una nga Iloilo City MSME Summit nga gin-organize ang Iloilo City Government bilang kabahin sa padayon nga paningwa sang syudad nga mapalig-on ang sektor sang micro, small kag medium enterprises o kon MSMEs. Sa iya keynote message ginpahig ni Mayor Raisa Trenya sang plano sang syudad nga magpatuman sang loan program nga wala sang interes kag wala sang kinanglan nga collateral para sa mga micro entrepreneurs.
2: We will be giving loans para sa aton MSME and I want no interest and no collateral. Para na na ang kwarta, sila na lang suktanin niyo.
11: Inbuksan ang tatlo kadlaw nga summit pagi sa MSME Services and Trade Fair, merkado lokal kag paglunsar sang Iloilo City MSME Champion Program. Mayaraman sang Iloilo Mobile Food Community Showcase sa Iloilo Freedom Grandstand nga nagapakita sa nagkalain-lain nga pagkaon kag ilimnon halin sa 18 ka local nga food truck operators. Ang summit nagatanyag man sang mga seminar sa negosyo, digitalization, financial literacy, e-commerce, kag access sa serbisyo sa nagkalain-lain nga government agencies, kag pribado nga mga partner, agud buligan ang mga lokal nga negosyo nga magtubo kag makakompetensya sa digital market. Lumayon niyo. Kung gamay ka negosyante, ara ka sa kategory sang MSME, libre ang loan. Wala interest, wala collateral.
3: Kanami. Kanami Radyo Manuvi nga programa. I-grab nyo ning mga opportunity nga ini kay may mga nakita kita nga mga nagasang una gamay pa lang nang ila baligya pero subong bumig time na. Sabi ang kabahin na aktual nga nadakpan nga nagahit-hit sang marijuana sa sulod mismo sang A. Bonifacio Integrated School sa Iloilo City proper ang tatlo ka mga estudyante sa nagligad nga semana. Ang mga natumor nga estudyante lunsay grade 10 learner sa among eskwelahan kag mga minor di edad. Magluwas sa mga iniisa pagig ka grade 8 ka grade 9 learner ang nakuha naman sang kutsilyo nga na-detect pagi sa metal detector sang tinalikdan nga adlaw. Sa interview sang Army ni Iloilo kay Maria May Alminasa, principal sang A. Bonifacio Integrated School, ginpahayag si ring agintugyan na nila sa City Social Welfare and Development Office ang paghatag sa nagkakaigo nga intervention para sa mga nasambit ng kabataan nga iga-turn over sa balay, dalayunan.
4: Of the parents, no, nag-arigo sila ni isang parent conference together with the CSWDO. Then, after some conference, amo na nag-decide na ang CSWDO nga sila nalang matake over some case. Kay kami diri sa school is intervention lang kami sa academics sa mga bata. Pero kung corrective behavior na gina-refer na nasa sa CSWDO, then sila na nag-recommend kung anong program intervention na ihatag nila sa atom ng mga kabataan na nadakpan.
3: Ang kabahin sa pahayag ni Maria May Alminasa, principal sang A. Bonifacio Integrated School.
1: Tatak RMN.
11: Oras alas 6:21 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dilong sang Santhon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa mangustin, malunggay, marguso, ahos, kag spirulina, makabulig sa high blood, diabetes, kag sa mahigko nga dugo nga nagadala sa malatian sa aton lawas. Santhon Plus Gold. Handa si Councilor Jose Maria Nene Dilaliana nga baguhon ang mga tinaga sa nga ginaduso ng ordinansa sa sex education kung makabulig ini sa publiko nga mas mahangpan ang matuod nga katuyuan. Sa interview sang RMN Straight to the Point, nagsiling ini nga madamo nga mga tao ang wala nakahangop sa tinaga nga sex education. Sunusaya, hindi ini nahanungod sa pagtudlo kung paano makig-sex kundi nanungod sa husto nga hibalo agud maprotektahan ang kaugalingon gikan sa pag-abuso kag timprano nga pagbusong. Pagsaysay sa konsehal katuyan sang hagna nga tudluan ang mga pamatanon, hilabi na ang mga nagaedad 13 tubtob 14 sa nagakaigo nga atipan o kon pag-atipan sa ilalawas kag pagrespeto sa ilang mga pribado nga bahin sang lawas.
5: Pabata ng pabata ang nagaburusong tag early as 14 years old eh. So nagpropose ako sang sex education program, hindi para sa barangay level. Nakita ba lang makagto sa mga barangay, tuduan ng kabataan tas early as 13 nga, oh, kau indi, this is your body part. Kau lang yung makakapot ni. Hindi una ibang nga tao makakapot da. Ikaw toto, imo na body part, may matabo na consequences kung gamiton mo ng body parts mo sa babae.
11: Tinatagan man niya sang importansya ang kinanglanon nga tudluan ang mga kabataan sang husto nga impormasyon agun makalikaw o kung gikan sa mga eksperto pareho sa mga social worker, guidance counselor kag mga medical practitioner o pod ang ilang mga ginikanan sa baylo nga magtuon lamang gikan sa social media o kung sa ila mga barkada.
5: Kung ma-learn niya na sa mga barkada, yeah. Kung ma-learn niya na sa internet, sa social media, wala sang ginatawag na guidance. Masulod na dira ang ginatawag na peer pressure. I-try ko rin, cool. Doon sa diya, to yaw. Yes. Ito nami. Ito kayo sa internet, to ginawag na doon nami. Man to try taman din. So may tawag na peer pressure and lack of guidance.
11: Ginsuwesyon man sang konsehal nga ipatuman ang programa hindi lamang sa mga bulutuan kundi mangin sa mga barangay agud malabot ang mga out of school youth. Ginatagan pagtamod sang konsehal nga bukas siya nga baguhon ang ngalan sang ordinansa kun amo ini ang pamaagi agud mabaton sa nagkalain-lain nga sektor lakip na mga reliyoso nga grupo.
5: Yes, willing gid ko no nga ano first reading pa lang ni eh. Willing gid ko chakto kamo kay miara na for example may palapit sa kon nga mga sa religious sectors do na off sila. Actually hindi taman ma blame because ang title we can take it we are open man pwede tamo tang comprehensive reproductive education or something like that nga kay makakita ta sex do kasi law dayon ni eh.
11: Ang kabayan sang paig ni Councilor Dilaliana, matandaan nga sang Abril 2026 pa lang, ginduso na sang konsehal ang Sex Education Ordinance matapos nga may isa ka 16 anyos nga dalagita nga ginimuslan sang apat ka mga solterito sa molo.
3: Dapat libuton gagbantayan sa mga barangay tanod ang esplanad nga ila nasakupan. Ini ang panugyan ni Liga President Maria Irene Ong sa mga barangay nga may nasakupan nga esplanad kasunod sa Paris nga nakuhaan sa video nga nagapakigilawa sa Esplanad 11 sa Progreso Lapus. Sunod kay Ong, kinaandan nga gabilang ang duty sa tanod bangod pulis na nagabantay sa mga esplanad kun adlaw. Sa piyaksini, ginapangabay niya mga barangay nga mag-deploy sa ila tanod sa mga esplanad bisan adlaw.
6: Actually, ang mga esplanad na may aragawa na pulis, no? Galibot. Ang tanod niya sa gabi lang. So, ang natabo to ya, ito aga to, aga. So, siyempre, wala siguro may nagamantay.
7: With this event, ma-request ka sa inyong mga
6: mga kung with this event, natabo, abe, libot-libotong ginila ang esplanad para na makuha natin nga hindi na matabo na liwat.
3: Ang kabahin sa pahayag ni Liga President Maria Irene Ong.
23: Tatak RMN.
11: Oras sa 6:25 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C alkaline na acidic ini mahirap sa tiyan nga vitamin C kapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Dako nga bulig para sa mga empleyado sang gobyerno kada bulan kung mapasar ang layi nga pataasan ng ginabaton nga personnel economic relief assistance o kon pera. Suno kay Josel Mayor, presidente sang Association of Iloilo Provincial Government Employees o kon AIPGE, nagpasalamat sa mga empleyado sang provincial government matapos nga nagpasar sang resolusyon ang sanggunyang panalawigan ng Iloilo nga ginahingyo ang Senado kag Kongreso nga magpasar sang layi agud madugangan ang pera nga ginabaton sa mga empleyado. Paayag pa ni Mayor, 2009 pa ang katapusan nga pagsaka sang pera kag sa sulod sang 17 ka tuig wala na gid madugangan.
8: Long overdue na adugay na ini nga ginapangayo sang aton mga government workers nga pasakaan ang ining allowance na ginabaton apang sa subong duwa ay pagid sang konkreto no nga sabat 2009 pa nga ginpasar ini nga gin increase ang ining ginatawag naton nga pera at it's more than 17 years na no nga wala gid sang may paghulag sa pagpagsaka nakita mo naman naton Radyo Mandrigan ang kapila na magpilo ang mga presyo sang Balaklon presyo sang mga krudo naton kag mga busy commodities apang ang inialawas na ni Radyo Mandrigan makabulig ini sa aton mga empleyado.
11: Ang kabayan sa payag ni Mr. Josel Mayor, Presidente sang Association of Iloilo Provincial Government Employees sa approve resolution sang SP ila ginaayo sa both houses nga madugangan halin sa 2,000 pesos. Himoon ini nga sa 6,000 pesos kada bulan bangod sang wala untat nga pagsaka sang Balaklon kagang tanan ang apektado. Sandig sa layi ang mga civilian government personnel, military personnel, uniform personnel ang makabaton sang pera kada bulan nga wala sang buwis.
3: Wala pa tuldo subong makilala ang bangkay sang lalaki nga nasapuan sa idalong sang tulay sa sityo Kalubihan, Barangay Bantod Fabrika Dumanga Siriwilo las 12:30 kahapon sang udto. Santo sa resulta sa investigasyon sang Soko Team, wala sa nakita nga pila sa lawas ang lalaki apang may nakita nga mga lagubtuga sang pagkasangit sini samtang nga nagalutaw sa suba. Sa interview sang RMN News Team kay punong barangay Luliberta Pilaes, wala sang nadula o kun missing person sa ila barangay kag hindi man pamilyar ang mga resident sa ila lugar. Wala man sa reported missing sa kalapit ka mga banwa nga ginaagyan sang Halao River. Kalagip na ang banwa sang Saraga, Pututan, Minag, Kagdingle. Natala na nga ipailalong sa autopsy examination ng bangkay para may baluan ang rason sa iyang kamatayon. Ang lalaki ay nagasuksok sang itom nga boxer shorts kagyara na sa advanced state of decomposition.
23: Tatak RMN.
11: Oras alas 6:28 sang aga. Evergreen.
9: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumar ako sang Evergreen herbal capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen herbal capsule kay effective gid.
11: Nasapwa na lang ang patay ng mga manok na nagalinapta sa barangay Magapa, Haniway, Iloilo. Sunok kay punong barangay Julian Magante, Camilita Senior, nga sang Lunes, July 27, nakita mga manok sa suba kag lunsay, wala na sang kabuhi. Payag pa sang opisyal nga posible halin ini sa kaiping nga mga barangay nga mo ang madong kag abangay. Minugang pa ni punong barangay Carmelita nga may mga poultry farm sa nasambit nga barangay. Gilayon gin palubong ang mga manok bangod tuman na ini kabaho kag gudindi na makahalit sa kayong lawas sang mga pumuluyo. O sino man yung mga sakit?
3: Inaanod naman guro sang mga luko-luko nila eh.
11: Kay Mayor Parian, kinanglan ni Posisa, Monica Pangfailan, kaso ni sila.
3: Mga ko, Mayor, Radyo Manubi, pang putbulon ko na mo.
11: Galing ka, hindi ka man, Mayor. Ano gani?
3: Pero kalawaay bala, nga ang akong patay ng mga manok ninyo. Ay, ilubong.
11: Gani, ganti compost man mo, ilubong bala?
3: Mga, grabe mga tao.
11: Di pang sawayon mo, yung mo man na mga kasimanwa.
3: Mga dira ko bino, mga opisyal ko bisang banwa, no? Mga mayor ko bisang haniway. Ambot, makabangon pa ni Castigo kung naghaboy sini.
11: Amo man gani may kagin pa mayor kay gabayulate kay human rights. Ito walang alang kakabulo sila ini sa 3rd district kung magamuni kay ginapang kontra mo mga kasimanwa mo.
3: Radyo Manubi, dapat ang layi, i-implementar mo iya sang may kwan mo, may butangan mo sang muscle kuno ang law.
11: Muscle, grabe.
3: Ti, kay ginaboy nila ang inang mga manok na nakapwede ilubong. Aba dakpan ko na pati yung tagiya, putbulon ko na.
11: Mugit, no? Ti pang putbula to ah. Pero hindi naman nami, manad ni sila. So,
3: ano ba si utok man?
11: Paghalit ni Saton iyang suba. So sa kay Mayor Paulino Parian, para hindi namang football ang kumpare mo de.
3: Mayor, si Saan mo na?
11: Hindi naman nami, Mayor, no? Gaan mo sila tsansa makanegosyo da. Tapos sa habuyan nila sa ngigko ang subata. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen, Fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani, para super healthy ang kape, mag Vita D Plus Coffee Mix. Arimin. Numero sang councilors nga nagtambong sa Philippine Councilors sa Liga National Assembly nga ginahiwat subong sa syudad sang Iloilo, wala ginlauman nagdangat 5,000 suno sa organizer. Grabe, sang una ko nung gatin, tag 1,500 lang. Yeah, pakadto yeah. Sa 3,000, tayog na gina. Subong dubli ang numero.
10: May gina, ano na sila, may gina look forward na sila nga nagkadto.
11: Balan mo naman, Litri, grabe ang good publicity sang Iloilo.
10: Yan eh.
11: Kasama mo sa balita, Radio Man, Joel Franco.
12: Wala ginalauman sa organizers na magdangat sa 5,000 ka-delegates sa makatambong sa 2026 Philippine Councilors League o kon PCL National Assembly kag second quarter continuing legal legislative education program o kon CLLEP kag inahiwat subong sa Iloilo Convention Center. Suno kay Honorable Benjamin Abalos III sa Mandaluyong City kag national presence sa PCL yung kakibot nila pagtambong sa dakong numero sa mga councilors subong. Pag ni Abalos ang kinaandan nga nagdangat lamang sa 1,500 to 3,500 ang mga delegates. Nagkapati si Balos nga buga ini sa madugay na nga wala nakatipo ng mga konsihal pag madamo ang gusto magbalik sa syudad sang Iloilo.
13: We're very surprised na historically po kasi every time po nagkakaroon kami ng mga CLEP or regular sessions it's around 1,500 to 3,000. Pero surprisingly po, dito po ngayon sa Iloilo ay parang nasa 5,000 po kami tingin ko eh. Umabot po na mga pumunta po ng mga delegates po ng mga councilors. Honest opinion po lang po to ha. So hindi ko po alam talaga sa data kung ano po yung nangyari. Pero in my honest opinion dahil matagal na po kami huling bumalik sa Iloilo. And everyone's excited to go po to the City of Love. Yun po yung reason. Ay dito po, ay napakaganda po talaga. Unang-una, hindi po namin magagawa po yan with the help po, of course, of the LGU. And our chapter president po namin, sila JP Pinyol po, Charles Retenes, tinulungan rin po talaga kami para may-ayos po to. Hindi po kami pinabayaan ng LGU. And isa nga po sa mga pinakiusap po namin when we made this event, is hindi lang po puro knowledge lang po ng ordinance and resolution, pero kung nakita nyo po sa paligid po namin, is nagagay rin po kami ng mga booths and mga areas po kung ano po yung kultura ng Iloilo. Sinama na rin po namin.
12: Ang pahayag ni Mandaluyong Councilor Benji Abalos III, ang National President sang Philippine Councilors League. Magalawig ang National Assembly tudlo sa Biyernes, Hulyo 31. Ang pagtililipon mga Sentro sa Environmental kag Disaster Risk Management. Magalawig si Abalos sa pagtakop sa Assembly. May matabong upgrading sa local legislation sa mga local government unit. Agad mabasog ang climate responsive policies, resilience, energy kag food security. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
23: Tatak RMN.
11: Oras alas 6:34 sang aga.
3: Mga kabataan nga involved sa ritual sa Gimbal National High School ipaidalom sa intervention sang SDO Iloilo opisina ginaduso ang papabakod sang relasyon sang eskwelahan sa mga ginikanan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
16: Natala na nga ipaidalom sa intervention sa Schools Division Office o kunis di Iloilo ang mga estudyante nga involved sa ginaligar ritual nga natabo sa sulod mismo sang Gimbal National High School ng Lunes ang kagahon Hulyo 27. Suno kay Lionel Salvilla, Division Information and Action Officer sang SDO Iloilo nga magadeploy sila sa personnel sa nasabit nga eskulahan sa masunod nga simana agud ni maghatag sang nagakaigo intervention hindi lang para sa mga involbado nga estudyante kundi pati na sa iban pa nga napituhan sang learner. Pahayag niya na ginaimbestigaran pa sang eskwelahan kung tripping lang sa mga estudyante ang ritual. Kasunod sini, ginaduso ni Salvilla nga papakuron pa ang relasyon sang eskwelahan sa mga ginikanan agud nga masiguro nga magiyahan sang gusto ang mga kabataan. Sa subong, nagapabiling nga suspended sa klase ang mga estudyante nga involved at agaipaydalom sa alternative delivery mode o kung ADM of learning. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
23: Tatak RMN.
11: Oras alas 6:36 ang aga. Ang balita ngayon nabatian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na may vitamin D3 pa manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig nya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang bara ang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sang dugo di magstruggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika kag bisitahan tang klinika de alternatibo medicina and wellness center. Sa ato naman nga tingog giligaynon, ang tigulo mga tingog. Maayo ha.
10: Ang aton nga ano
11: segment title
10: tingog giligaynon.
11: Ang tigulo sang segment mga subong tingog. Mga tingog. Okay. Kag pamatian tang tingog ni Rajuman via May Otero.
25: Tingog giligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog giligaynon.
0: Ining binalaybay ginatig-uluhan mga tingog. Tingog ni nanay akon ginahanduraw sang ginbantayan ako sing Pulaw Bugtaw. Kay naunay ako sa akon higdaan, maluya, maniwang, kagmay balatian. Kinahanduraw ko man tingog ni tatay. May kagamhanan bisan yadto malagday. Nagtoy-toy kun anong husto kag maayo, gabayan sa maayong pagsinalayo. Mga tingog sang gugma kag kabalaka, sa pulong hiligaynon kag kinaraya. Tingog sang paghigugma sa ginhalinan. Tingog hiligaynon sa RMN pamatian. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi niyo, Capigenio.
23: Tatak RMN.
11: Oras alas 6:38 sang aga. Sa aton nga pagbalik, dugang pa nga mga balita sa health news. Pagkatampad sa isig kapareho, nagakakasang emotional baggage nga nagatugas ang stress sa aton paminsaron.
10: Sa ato naman nga loves ko si Mother Earth, bagsuporta sa mga pulisa para sa dunang manggad, pamaagi agud magkabulig sa pagprotehir sini.
11: Tido, kwan ka na sini, part ka na sini, Busaidol. Ga tanong ka kahoy mo.
10: Tiho eh.
11: Ga river festival ka.
10: Damo na naubra tagali.
11: Ga paninglo ka sa mga suba.
10: Atili, Radyo Manuvi, kadamo na sa naubra tagali sa aton nga komunidad, no?
11: Ti, ino, may neta ka da sa outstanding conception na, no?
10: Nunid.
11: Nunid. Nunid.
10: Bala mo inang mga, kung kaisa ang mga, mga award nga ina, or kung ano man ang imong mga pasidungog. Kung kaisa, panami-nami, malang na papel, Radyo Manuvi mo. Akon bisan wala na, pero kung buksan nilang akong tagipusoon, mabalaan nila kung ano ko katampad para sa ila.
11: Oh, dugong
10: arlo. Mabalaan nila kung daw ano ako yung magtrabaho para sa ila nga nagahipos lang. Wala yasang kung ano nga mga pabida-bida.
11: Gahipos lang pero gabura ang babaoner. Kaya mo sagad ka. Kakuat ko bangko niya dugong arlo sa dugan eh.
10: Dugong servisyo.
11: Sige, tamo ni kluluoy ka lang permig pangay ubulig din.
10: Ligad adlaw tatlugid.
11: Do ikaw pa nga kigan, saka pangay ubulig, no?
10: Akigan pa ako, ginataasan ako tingog sa nga pangayaw sa bulig. Siling ko, saman ako si, siling ko, nagganto ka, Dre. Balaan mo naman gali ang imong problema, nagganto ka pa.
11: Kung ako si mo, mga muna dason, hampalo muna lang. Magkuta ko bala nung dapat to brown.
10: Ano dapat
11: ang to brown? Ang kapakayo bulig do mga keg pa si mo.
10: Ano dapat?
11: Hindi man ikaw kontra nila.
10: Hindi man.
11: Ga-express na siyang kaugot nila sa sitwasyon nila.
10: Anong dapat ko brown?
11: Ang balon mo lang naton.
10: Mo ko magpangayo bala ka mo bulig. Hindi nyo man ako pagtaas si tingog. Bala mo, way man kita gapamangkot kita balaan Radyo Manuvi sa background. Siyempre hindi man kita kabalo sa inyong mga history. Pero ang pinakalala ko nga na istorya, atong ikaw ang ginapangita.
11: Bawo, Diyos ko.
10: Kadamo-damo naman ko sa na istorya, diri Radyo Manuvi, pero namahulog ko sa bangko mo. Grabe gidya ang natabo dito nga na napanugid niya sa Pasig City. Siniya din na si Radyo Man Movie.
11: Movie pa na, no?
10: Movie, oh. Yan din si Radyo Man Movie.
11: Ah, ito galang tao, pelikula.
10: Pero kung ikaw ito na istorya, bugto ko gito.
11: Di ko na ito munaog. May diferensya. May diferensya siya.
10: Pero ikaw gid ang napangita iya. Hindi sa mag-istorya kay...
11: May mga diferensya sila, pero bisan pa, no?
10: Tiga.
11: Gasalig sila.
10: Salig sila. Hindi ka nga aton man lang.
11: Kinanglan matuon kita, mayad, paano i-manage sa mental health ta kay... Sa tunga kambiya, yan daw, mayor, timo, may manawag, tawan, timo, problema mo.
10: Doon, kinapoy, kikuto, nagligad, adlaw, Radyo Manuvi, doon, martis to. Gin, sa may lagani, si Radyo Mando, nakaabot ulo early. Siling ko siya, siling ko, pre, ikaw naman da siya.
11: Alas 6:42 ang aga.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
5: Ahoy! Kidney Care Time!
6: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sa Negros. Kabatyag ako sa kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon, magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Gagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa Kidney Care.
7: You care, we care, Kidney Care!
2: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
1: Mahalang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
9: Oo, oh, again, tungod sa online studies.
10: Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
11: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
8: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananao.
11: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
8: iBerry Gold with lutein, para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depenso Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang kami.
3: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of club causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
4: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Naging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
5: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang dalagyan sa kidney.
6: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko kami. Isang matatiyan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Sinsistingan ko, matatiyan ko kid ang epekto. Hindi na kapagdaya ang pagpagili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Kapasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw kid ang ako sakit. Salamat kidney care.
7: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
8: Mahalagang ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa
1: anumang uwi ng sakit. Was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Maulan man? No worries, naamoy ko lang ang damit.
3: Charmin
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
5: Tatak RMN.
6: Oras alas 6:49 sang aga. Sa piyak nga bahin, dugang pa nga balita, nagfile ang pila ka women sa rights advocates, academics, kaga feminist ang ethics complaint bato kay Senador Pia Cayetano. Formal gininyo sa mga tagreklamo sa Senate Committee on Ethics and Privileges nga imbestigaran kag dagdagan sang disciplinary sanctions si Cayetano bangod sa pag-post ini sa ginapayag spliced and misleading video angod kay House Prosecutor Chel Jokno sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Patag sang complainants nga hindi political act kundi isa ka seryoso nga ethical issue nga ginaligar deliberate editing sa official impeachment proceedings nga tuyo nga palibugon ang ulo sa mga Pilipino samtang ginakabalakan naman sang House Prosecution Panel ang paglapta sang spliced video ni Jokno. Suno kay Prosecution Spokesperson Attorney Jay Tolosa nga dapat ipahibalo sa publiko matuod nga natabo sa impeachment proceedings kagining ganyo ang tanan nga maglantaw sang trial agud malikawan ang sala kag wala sang kamatuoran nga mga naratibo.
7: Ay, ito ay nakababahala, no? This is very concerning and alarming. Dahil, unang-una, dapat ang impormasyon na makuha ng mga kababayan natin tungkol sa mga nangyayari sa paglilitis nito ay accurate. Ano? Dapat kung ano yung mismong nangyayari during the proceedings. Kaya paulit-ulit kami na inaanyayahan at pinakikiusapan ng mga kababayan natin na hindi umasa sa mga anumang videos na
6: sa bahay naman sang defense team ni VP Sara ginsiling ni Attorney Michael Poa nga hindi siya makakomento sa mga butang nga hindi man siya involved.
5: Tatak RMN.
6: Oras alas 6:51 sang aga.
8: Pati ang Malacanang pangbasto sa konstitusyon ang hindi pagrespeto sa State of the Nation Address o konsona sang presidente. Inyanang ginpahig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos ginsiling ni Vice President Sara Duterte nga wala siya naglantaw sa ikalima nga sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. bangod usik lang ini sa oras.
9: Ang hindi pagbibigay respeto sa sona ay hindi pagrespeto sa konstitusyon, hindi pagrespeto sa institusyon. May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam, mangmang ang mga kababayan, mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam.
8: Samtang nag-react si Castro sa tawag sa iya ni Senador Amy Marcos nga impact. Suno kay Castro kung ang pag-away batok sa fake news ang rason sang iya nickname, handa siya nga batunon ini.
9: Impacta. It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news at iyan ang kanilang pananaw, isang impacta ang kumalaban sa fake news, sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impacta?
8: Ang kabahin sa pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ginsiling pa niya nga wala siya santuyo nga kuhaon ang corona sa pagka-impakta bangod suno sa iya mas nagakabagay ini kay Senador Marcos kag sa iya mga kaaliyado.
6: Inisalang naglabot na iya sa muna iya mga official tano
8: nga nasunal, nga mga muna iya
6: radyo sa barangay lang niya nga politika ni Mumbatian
8: sa labasan ng naiya radyo manuvi.

0: Punta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Mamasari lang sila kung din malapit ang inyong mga lugar. May ara sa mga malls. SM City, Iloilo, Cagbacolod, Robinson's Place, Iloilo, Banga Dama, Santa Barbara, Tagbac, Haro, Irayas Avenue sa Estanza, Simeon Aguilar Street sa Pasig, sa poblasyon na Uton, sa Simeon Okundra sa San Jose Antique, Kagsubuman sa San Miguel Jordan, Guimaras. Life Extension, Clinic and Pharmacy.
1: RMN News Negosyo. Magkaradyo man nagapati si Department of Energy Secretary Sharon Garin nga madamo man sa pamaagi o datagan sa power source ang Pax Silica. Suno sa Tiglicom, pwede nga magtukod ang mga inis ang kaugalingon nilang power plant o kung magkuha sa magahimo sa ilang planta. Patag pa ni Garin, madamo sa variation nga pwede ka nagahimo sila sa Department Circular para mahibaluan sa mga inikon ano ang mga options. Suno sa iya, ang ilang man lang pagalikawan ang mga maapiktuhan ang consumer ngayara sa gwa sang Pax Silica. Sa ato naman nga bayluhan ay $1 subong adlaw sa US dollar 61 pesos and 61 centavos.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
3: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, Life Extension.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. RMN News Sports.
0: Malikawan tang makamamatay nga stroke ug heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Gindayonan ni Draymond Green ang pagpirma sang isa ka tuig nga deal sa Golden State Warriors sa balor nga $28 million. Ni matapos ginbalibara niyang kontrata sa nagbigad nga bulan na gudmatagan sang ligwa ang salary cap sang Warriors para makuha si LeBron James nga sa ulihi nagpirma sa Philadelphia 76ers. Ang 36 anyos nga four-time All-Star kag four-time champion ang nangin kabayan sang Warriors sa linsang napilian siya sa 2012 NBA draft. Si Green ang may career average nga 8.7 points, 6.8 rebounds kag 5.6 sa assist sa 949 tanan kahampang. Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis kag iban pa, mag Life Extension Vitamin D3 ka na.
1: RMN News Entertainment.
2: Ginanunsyo sang BTS ngayon na sila magsumiter sa entry para sa palabuton nga Grammy Awards nga natalana sa Pebrero 2027. Ginpagwa sa South Korean boy group ang masubo nga balita sa ila social media accounts kasunod sa pahayag sang Recording Academy nga magadugang sila sa kategory sa nasabit kapasidungog lakip na ang Best Asian Pop Music Performance o sa Global Superstars. Nga nagalaom sila nga makilala ang music sa kung ano ini kaysa matunga bangod sa rehon o kung lingwahe. Sa piyak sini, napasalamat ang BTS sa minilyon nila nga tagsakdag o kung armies nga padayon nga nagasuporta sa ila.
0: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Yun ang kaysa lang kasasyay sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
5: Extra. Wow! Balita.
0: Nagaproblema kam nambala sa lamok o kung iban pang insekto nga nagalupad. May solusyon na direng isa ka tech ka startup sa US. Nagubra ang engineers at Torniol sang AI powered micro drone nga sara makapatay sang lamok kag iban pa nga mga nagalupad. Suno sa developers nga katayuan sini nga masulbar ang problema sa lamok sa urban areas nga hindi na kinanglan nga maggamit sang chemical o kung iban pa nga mas mahal kag hazardous population control solutions. Grabe, siya yung manakop.
2: Grabe na ganyan mga invention no. Sang...
0: Muna maabasi, maabtanta pang irab lago sa idol nga mangin immortal ng tao. Hindi na kita mapatay, ikaw na si Edward Cullen.
2: Nami iguro no, mga taga pila katuig, mga taga 500 katuig mo lang edad mo.
0: Tapos amo lang ni Japon sura mo no?
2: Ang kanami nami.
0: Wish ko lang. Pero hindi nga pa, kotang breakthrough subong sa medisina, grabe. Ang cancer subong
2: simple na,
0: pag-convention nagligad sa mga doktor. Nag-standing ovation sila sa isa ka scientist nga naka

0: pintonas ang oral meds para sa cancer.
1: Mm-hmm.
0: Na trial niya na sa sapat, sa tao, gina-establish na lang.
1: Siguro, dugangan mo another 50 years na gita.
0: Mm-hmm.
1: Radyo Manuvi, sa mga invention subong sa tao, daw, base kung matigayo na.
0: Kag may isa kay US Senator, nga balaan nila may cancer, kag abot gid sa tanan nga kwan gid sa yung prognosis niya, mapatay gid siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero subong healthy na siya, kag wala na. Pero why man sa gambal? Kaya hindi pa man mainstream ang bulong subong, kaya wala pa matapos agad ang human trial niya.
1: Why pa?
0: Pero sa sapat na establish niya na, nag-double ang lifespan sa mga laboratory animals nga gin-induce nila sang cancer. So, paning butang balon nga galawig ka. So good as ang na-enjoy mong bilog mong lifetime.
1: Diba si basi man matabuin na. Kabay pa nga maabta na ito na Radyo Manuvi, tikon 50 years pa ang hulatun ta.
0: Mm-hmm. Wow. Hindi na namabtan 50 years sa kag mabalan. Few years na lang. Kasi malay mo next year gold pila mapabalo na sila available na.
1: Ako nga ngisin ko another 50 years na blang kuan gid bla. Inang na test na taran okay na gid bala daw. Do para si tamo lang bla Radyo Manuvi nga bulong mabakal mo sa over the counter bla.
0: Oh, timabot ginada siguro. Ga grabe na gid.
1: Galing kay ang ako na bla kun maabot na siya. Puti base bala kun. Why naman bala kita sa kalibutan ngayon malam na kita.
0: Hindi ka man kambal sina kay ti kuning binto kaning bulong sa cancer nga bi hindi may binto ang bulong para sa pagwapo
1: ng pambabata no
0: kun matagaan sansa nga magwapo kapagid no kay gwapo ka naman nga daan mo sino ang artista ang gusto mo nga daw ka itsura mo busa idol
1: gusto ko daw Pinoy nga dating
0: Pinoy ka gid
1: daw Pinoy gid nga dating
0: so sino ang imo.
1: Namiyan ako sa mata ni Derek Ramsey.
0: Yeah. Wow!
1: Dayon!
0: Elena Darnag ng Corfinada.
1: Kita mo ng mata ni Derek nga daw mapungay na siya nga kung tulukon ka kung uyab ka daw naga daw naga lalain ka na dayon.
0: Sabagay, puro pareho mga maulong. Ano pa? Mung managurong daw Corfinada mo man siya.
1: Isa na.
0: Ano pa gid?
1: Dayon siguro pero kung gwapo gid ya. Actually Radyo Manuvi ang akon balang atsura. Doon hindi ko naman dapat gidisla na.
0: Kaya mo gani.
1: Kay sinanay mismo gambal mo.
0: Gani.
1: Ambal ni nanay kuni pulo kami. Siling nanay, siling niya, niya boy. Siling niya, satanan ko nga bata. Ikaw. Ang isa sa pinakagwapo. Huya man si nanay nga ang iban ko mga utod, unfair mo na mo. Siling ko nga manay. Sila niya kay kun wala buho ang imo ilong. Kati-kati.
0: Kaya bes, no, kati-kati. Pero, bawang ibang guro sumong na minsar niya, katinulukay sila sa balay niya. Hari man niya, no, kati-kati na dito.
1: Kung wala ko no buho ang akon ilong, kati-kati.
0: Pero kung sa mga artista, kung magtalikod ka daw, si sino ka?
1: Magtalikod.
0: Mm.
1: Romnick Sarmienta. Romnick.
0: Ang mga gagawa sa notebook mo pingin mo. Okay, magtakilid sa wala daw si Sinoka.
1: Takilid sa wala.
0: One Mig Bundok. Mo marami mga has-been ba? Magtakilid ka sa to daw si Sinoka.
1: Dominic Ochoa.
0: Grabe. Upod ni Rico yan sa Palawan pagpatay mo. Pero magatubag daw si Sinoka.
1: Chocolate. Ay, nagtaka. Uy, natos chocolate.
0: Sige, ah. So, at least kayo na klaro. Ang artistahon ka, Gidman.
1: Ati ho. Oh. Kita man na nila. By the way, Radyo Manuvi, ginatamyaw galing naton subong aaga. Nagapamatigid si Ma'am Tina Jo Salcedo. Madam, maayong aga. Thank you, Gid, sa pagpamati.
0: Kaginagrita, Gid, sang happy 18th birthday. Subong adlaw si Rayika Marien Novable Fernandez. Happy 18th birthday. Halin kay Papa Bokag, Mima Buding, and Fons. Happy birthday. O, gamay pa niya sa una si Rayika sang nag-neighbors kami, Busa Idol.
1: Saan ba? Isumong pila na siya?
0: 18.
1: Ay, apo! Meaning nga muna na tanakatigulang.
0: Hindi pa man gina. Hamtong lang, Busa Idol. Hamtong lang. Hindi pa man nalata sa ito.
1: Ang edad ko, Abi Radyuman Jason, daw nag-una ba lang akong edad sa lawas ko.
0: Apo, Diyos ko. Hindi ko yung patis na yan. Naguna, ganyang lawas mo sa edad mo. Diretso na kita sa RMN Network News. Trianda karon ang highlights kahapon sa impeachment sang vice presidente. Kagdayon, di ba? Oh, grabe man. Sino yan nag-utis sini sa mga vloggers na next week unay mapuli na si Presidente Duterte? Pero ang naging quote man nila, si VP Sara.
1: Tingin mo yung naghambal man si VP Sara, pero hambal ni VP Sara. Subong liyaway ko
0: na naghambal. Pero abi mo, anong nakita ko sini, kita mo si Vice President maghambal, daw hindi bala ka-organize ang thoughts niya. Sabog siya.
1: Daw si BBA no? Man ah.
0: Oo, oh, no, amo na ganun, may huay man silang Marcos una. No? Kay hindi siya mayad kahambal sang gusto niya ihambal. Tiki sa poor sa comprehension, tiyan mo man ang nakuha. Tiyara, lumata na nga mapuli. Tiyan silang ko, sino yung naghahambal sini? Nga mapuli si Presidente Duterte sunod semana.
1: Mapuli, ano, nagbakasyon lang.
0: Kag-arit pag-idisa. Ang ginambal niya to sa pagpamulong-pulong niya sa abroad. Siling niya, balo ka mo nga sa Pilipinas. Pwede ka kabayad 5 mil kung may papatay ka. Niyan ba na ako kung mangirida na sa, no? 5 mil na ang ibayad ko kay papatay sa. Pero dira mo makita bala ang state sang mind sang vice presidente. Bisan ga joke ka lang. No? Joke malang na hindi niya man naguro pag ubrahon.
1: Na hindi magura.
0: Pero lang tawa bala ang joke niya, ang bugin ay permi. Pero ang malain da, second highest official ka bala sang Pilipinas, then gahambal ka sang amo sina sa imo pungsod nga nagasumpa ka nga plangga mo. Pero nga ang ihambal mo. So, amo nang hambal nila bala sa loss of power. Ano gani? Use selective honesty. Hindi sa tanan nga oras, yambal mo na, kapin pa, kung gatubang da ang mga pangayaw. Why mo ginalibak ang imong tagbalay sa ibang nga tao, busay doon?
1: Tama na.
0: What is internal to your family is internal to your family. Kaya karo, ano man yung labot sa ibang nga tao da? Di, paano mo na ma-promote mayan Pilipinas karon kung ikaw mismo nga vice president, ikot to sang iban nga nagalantaw sa foreign countries.
1: Kalahuay.
0: Nga ay, grabe gali ang pinatsanay sa Pilipinas. Kita mo lang.
2: Tatak RMN.
0: Kasama mo sa DYRI RMN Nilivilo, Rajaman Novi Guazo.
1: Rajaman Regan Arlos.
2: Tatak RMN.
3: RMN Network News. News.
4: Parda doon, nag-present ang sarili niya, sinabi niya akong SDO ng DepEd, and then sabi niya, okay, sige.
5: Hindi,
6: yes.
4: So hindi kayo sumunod doon sa patakaran ng COA Circular.
6: Wala pong na-present sa amin, sir.
4: Wala. Okay, so paano malaman kung si Pahagat talagang authorized na mag-withdraw, makipag-transact ng limpak-limpak na salapi sa land bank DepEd.
6: As payee of the check, in-honor na po namin yun.
7: Sa huli, kapwa sinabi ni na Constantino at Camposano na wala silang ideya na ang mga withdrawal ay para sa confidential funds.
8: Ipaliliwanag naman po ng defense team ni Vice President Sara Duterte kung bakit hindi na sila nag-cross-examine sa dalawang dating branch manager ng Land Bank na tumistigo sa impeachment trial kahapon. Sinabi po ng tagapagsalita ng depensa na si Attorney Michael Poa na wala silang nakitang damaging o makasisira sa depensa doon sa mga testimonya ng dalawang witness kaya hindi na lamang sila nagtanong. Sa witness stand, sinabi ni retired Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager Violeta Constantino at dating Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Camposano na unusual ang pag-encash ng OVP at DepEd ng mga checking milyon-milyon piso ang halaga.
9: Sa totoo lang, it wasn't really on the legal strategy side. It was more of, doon naman sa naging nakitang issue doon. Wala namang questionable, wala namang damaging na nailabas ang ating witness. At regular lang naman na yung witness ay nag-identify ng mga check at hindi naman natin kino-question yun. So, I didn't want to prolong the proceedings and, you know, be petty by asking questions pa kung hindi naman kinakailangan.
8: Para naman sa prosecution, naniniwala si House Prosecutor Lawrence Defensor na yung mga testimony at dokumentong ipresenta ay simula pa lamang ng kanilang mga inihandang pasabog daw laban sa Vice President.
10: Ang unusual ay appetizer pa lang. And unusual is the perfect start for the prosecution. Pagdating sa confidential funds, we will let the evidence lead the court to a finding of betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution in the coming trial days. So sa palagay namin, mahusay na simula ito, na sa simula't simula pa lang, ang mga bangko na pinaggalingan ng 612.5 million na cash ay unusual. And like I said, unusual is the perfect start for confidential funds.
8: Yung po sunurang pahayag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Sara at ng House Prosecutor Lawrence Defensor.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: Kwento ni Ramil Madriaga tungkol sa confidential funds ni VP Duterte. Pinatibay ng testimonya sa impeachment trial ng dalawang dating land bank branch manager. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano.
5: Naniniwala ang House Prosecution Panel na lumakas ang kredibilidad ng kwento ni self-confessed bagman Ramil Madriaga patungkol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson Atlano del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, ang testimonya ng dalawang dating land bank managers sa impeachment trial ay pareho sa isinalaysay ni Madriaga sa impeachment hearing ng House Committee on Justice noong Abril. Binanggit ni Adjong na nagkakatugma ang kanilang mga salaysay ukol sa petsa ng pag-withdraw sa land bank noong December 20, 2022 ng 125 million pesos na confidential funds na inilagay sa mga bag at dinala sa Office of the Vice President.
11: Hindi naman magkakilala ata yung dalawang bank managers at saka si Madriaga, no? So pero may pagkakapare-pareho yung sinasabi nila, yung description ng nilagyan ng pera, yung ano yung bag, ilang bag ang nilagyan, at saka yung date na pinag-releasean ng nitong cheque na to, may kakapagkakapere. Pero I don't think this is a made-up story agreed by these three individuals, diba? So it would definitely give credence and credibility to the testimony of Madriaga.
5: Sa ngayon ay wala pang katiyakan kung kailan isasalang si Madriaga bilang testigo sa impeachment trial para sa unang article of impeachment patungkol sa maling paggamit ni VP Duterte ng confidential funds. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
8: Labindalawang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, inanunsyo na po ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro ang susunod na batch ng kanilang testigo para sa Article 1. Yan nga yung maling paggamit sa 612.5 million pesos na confidential fund. Ayon kay Presiding Officer Senator Chiz Escudero, mag-i-issue ang Senate Impeachment Court ng sabina sa tatlong testigong haharap sa witness stand sa August 3 hanggang 5. Kabilang dyan ang dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office na si Roderick Wamil at kasalukuyang State Auditor ng Tanggapan na si Sailin Del Campo. Ipinatatawag din ang hepe ng Legislative Archives and Museum Manager Service ng Kamara na si Marvic Pareha. Sina Wamil at Del Campo ang maglalahad kung paano inireview at ini-audit ng COA ICFAW ang mga confidential fund na inilalaan sa lahat ng ahensya ng gobyerno, habang si Pareha ang titestigo naman sa siyam na sobreng tinanggap umano ni dating Education Undersecretary Gloria Mercado mula sa dating Special Disbursing Officer ng OVP, Edward Fajarda.
7: Idinulog ni Senator Judge Migs Zubiri sa impeachment court ang pag-a-adjust muli ng oras ng paglilitis. Ayon kay Zubiri, karamihan umano sa mga Senator Judge ang humihiling na gawing 10:30 ng umaga ang schedule ng impeachment mula sa bagong schedule nito na 10 a.m. to 3 p.m. Katwiran ng ilang mga senador, problema ang pagpunta sa Senado dahil daw sa heavy traffic kasabay ng rush hour. Agahan ninyo.
12: Like the minority leader who comes from Bikutan, inaabutan po siya ng traffic pag maaga. Ganun din ang haba ng biyahe niya. So, baka pwede naman ma-adjust natin ng 10:30 ng umaga and then 3:30 ng hapon tayo matapos at 4 o'clock tayo mag-session. Kasi anyway, ililipat lang naman natin yung mga lamesa. Madali naman yung gawin. You don't need 1 hour to ano.
7: Yan nga, araw-araw na sumasabak sa traffic.
8: Hindi mo nga pwedeng i-adjust to na 7:30.
7: Oo. O, pwede bang ang RMN Network News ay gawing 8 a.m. dahil ma-traffic itong mga to. He's special. Pero sa manifestation ni Senator Judge Ping Lacson, gusto niyang manatili ang 10 a.m. schedule ng impeachment trial, pero sinabi nitong maaari namang resolbahin ang issue sa caucus. Magpapatuloy naman ang paglilitis sa Lunes, August 3, alas 10 pa rin ng umaga, at i-adjust na lamang ang schedule kung mapagdedesisyonan na itong baguhin sa pagpupulong ng mga senador.
8: 15 minuto na nakalipas, alas 7, tanggap muna tayo ng report sa mga probinsya. Dalawang minor de edad na pinaniniwala ang biktima ng online sexual abuse and exploitation dyan sa Bacolod City ang nasagip. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
13: RMN Police Report.
14: Matagumpay na nailigtas sa mga otoridad ang dalawang minor de edad na babae na pinaniniwala ang biktima ng online sexual abuse and exploitation sa lungsod ng Bacolod. Ang mga biktima ang may edad 13 at 14 anyos at parehong residente ng lungsod. Ayon kay Bacolod City Police Office Women's and Children's Protection Desk Head Police Captain Liberty Injapi, patuloy ang kanilang investigasyon at monitoring laban sa suspect na ginagamit ang mga bata sa pamamagitan ng pagbebenta sa online na mga litrato ng mga bata. Batay sa tala, mula Hunyo hanggang Hulyo ngayong taon, nagsagawa ng sunusunod na joint entrapment operations ang Women and Children Protection Center, Bacolod City Police Office, Women's Desk at ang Department of Social Services and Development. Isinagawa ang mga operasyon sa loob ng tatlong magkasunod na araw sa iba't ibang barangay sa Bacolod na nagresulta sa pagsagip sa 8 na mga bata, lalaki at babae na may edad 12 hanggang 17 anyos. Sa kasalukuyan, ang mga minoridad na nailigtas ang nasa pangalaga na ng mga social workers na nawagan ang WCPD head sa mga magulang na batayan at protektahan ang kanilang mga anak upang maiwasan na mabiktima ng anumang ori ng pang-aabuso. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak Rimen.
7: Higit 30 bahay ang natupok naman sa sunog sa Iligan City. Kasama natin sa balita, Radyoman Jade Ubarco ng RMN Iligan.
15: Umabot sa 3rd alarma ang isang malaking sunog sa isang residential area sa barangay Tumbakan dito sa lungsod ng Iligan alas 10:44 ng umaga noong Hulyo 29, 2026, na nag-iwan ng tinatayang 600,000 pesos na halaga na mga ari-arian ang nasira. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, umabot sa 38 bahay ang tuluyang nilamon ng apoy. Batay sa inisyal na investigasyon, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog sa bahay ni Naima Tommy Ampuan na tinitirhan ni Nurhay Batunjang Tumi. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, itiniaas ni SFO 413 ang alarma sa second alarm alas 10:52 ng umaga at tumaas pa lang sa third alarm alas 11:05 ng umaga upang mapalakas ang pagresponde ng mga bumbero. Na under control ang sunog alas 11:40 ng umaga habang opisyal na idiniklarang fire out alas 2:42 na ng hapon. Ayon sa talaan ng mga otoridad, 54 na pamilya o katumbas sa 108 na individual ay naapektuhan sa nasabing insidente. Pabuti na lamang at wala na italang namatay o nasugatan, kabilang na ang mga sibilyan at mga bomberong tumugon sa insidente. Napapatuloy sa kasulukuyan ang investigasyon ng BFP Iligan upang matukoy ang sanhi ng sunog. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Rajuman J. Dobarco, Tatak, RMN.
8: Network News. Samantala, naniniwala po ang grupong National Association of Electricity Consumers for Reforms Inc., yun po yung NASICOR, na maaari namang maiwasan ang pagtaas ng singil sa kuryente. Sa interview ng DZEC Laramen Manila kay NASICOR President Pete Ilagan, sinabi niyang hindi ginagamit ng Energy Regulatory Commission o ERC ang ibinigay sa kanilang kapangyarihan na bantayan ng mga distribution utilities. Paliwanag ni Ilagan, pwedeng silipin ng ERC ang book of accounts ng mga power company at doon pa lamang malalaman nila kung makatwiran ba ang sinisingil sa mga consumer.
16: Wala tayong nakikitang ganitong pagtataas ang presyo ng kuryente kung merong strict regulation. Kasi napakalakas ng kapangyarihan ng Energy Regulatory Commission. Dito lamang sa Section 43 letter S, merong kapangyarihan ang ERC to inspect the book of accounts and to visit the premises of any regulated utility. Napakalakas. Pero hindi natin nakikita. Wala na tayong naririnig na inaudit ng ERC on their own initiative, motu proprio, ang mga distribution utilities.
8: Bukod po dyan, sinabi rin ni Ilagan na dapat na suriin ng pamahalaan ang pinapataw na generation charge sa electric bill kung seryoso silang talagang bawasan ang pasanin ng mga Pilipino sa mataas na singil sa kuryente.
16: Kung ating susuriin ang ating monthly bill, dapat magsimula ang pagsusuri sa pinakamalaking bahagi ng bill na nagko-comprise ng about 60% ng ating effective bill o retail rate. At yan ay ang generation charge. Kung titignan natin ngayon ang ating generation charge, eh more than 14 pesos tayo. Lahat ngayon ay lumalabas na yung huli kong pagtingin ay nasa 15.50. Yung ating retail rate, kung kukunin natin ang 5%, wala pa sa piso to. So napakaliit.
8: Yun po si Nasi Corp President Pete Ilagan sa interview ng DZXL RMN Manila.
7: May agam-agam si Meralco Chairman at CEO Manuel Pangilinan sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na alisin ang system loss sa kuryente na sinisingil sa taong bayan. Tanong ni Pangilinan, sino ang magbabayad nito? Gayong bilyong-bilyong piso naman ang mawawala sa industriya. Ayon kay Pangilinan, masyadong malaki ang halaga kung sasagutin ito ng electric power industry. Una nang sinabi ng Department of Energy na maaaring higpitan ang mga pulisiya nang hindi kinatanggal ang system loss charge na ipinapataw naman sa taong bayan. Ang system loss ay ang kuryenteng nawawala o ninanakaw gaya ng mga illegal connection na umaabot ng 5% sa electric bill.
8: Alas 7.21 na ho ating oras, 7.21, tiniyak naman ang balaso ng Malacanang na agarang maipapasa yung mga paunahing panukalang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address noong Lunes. Kabilang nga po dyan ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o yung IPIRA at ang pagtataas ng taon ng income tax exemption threshold sa 350,000 mula sa kasalukuyang 250,000 para naman mabawasan ang buwis ng mga manggagawa at middle class. Ang kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro isi-certify ng Pangulo bilang urgent ang mga panukala kapag naihain na ang mga ito sa Kongreso.
17: Ito po ng Pangulo ay matanggal itong extra cost sa ating mga kababayan. Hindi naman para pasanin ang burden na ito ng mga consumer, pati naman po ng mga utility companies. Hindi po yan ang nais ng Pangulo. Ang nais lamang po ng Pangulo ay tiyakin din ng mga utility companies na mayroon silang isinasagawang plano at pagmomonitor para maiwasan po itong losses na ito.
8: Tiniyak din po ng palasyo na nasa listahan pa rin naman ng mga priority ng administrasyon na maipasa yung panukalang anti-political dynasty bill. Inihintay na lamang daw, sabi ni Castro, na makarating ito sa bicameral conference committee dahil nakabinbin pa rin ang panukala sa Senado at Kamara.
7: Abangan sa aming pagbabalik, apat kabilang ng isang 3 taong gulang na bata patay sa salpukan ng kotse at motorsiklo sa Bukidnon.
8: Alas Press Officer Jose Claire Castro sinagot ang impacta comment ni Senadora Amy Marcos.
13: RMN Network News.
8: Dag Pilipinas sa Ilocos.
7: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
8: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
18: Ako si Zander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
3: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
13: RMN Weather Report.
7: Hindi pa rin sapat ang mga pag-ulang naranasan sa Luzon nitong mga nagdaang apat na araw upang pataasin ang antas ng tubig sa Angat Dam. Paliwanag ni DOST Pagasa Senior Weather Specialist at Hydrologist Rosalie Pagulayan na sa mahina hanggang katamtamang lakas ng ulan lamang ang naranasan kaya hindi nito kayang punan ang nawawalang tubig sa Angat Dam. Posible pang bumaba ang antas ng tubig sa dam dahil mahinang ulan ang inaasahang mararanasan sa Agosto. Kaya naman patuloy ang paghimok ni Pagulayan sa publiko na magtipid, huwag mag-aksaya ng tubig. Sa uling datos ng Pag-asa Hydrology Division, 150.85 meters ang water level ngayon ng Angat Dam.
8: Samantala, inanunsyo po ng Manila City Government na nag-invest sila sa isang teknolohiyang makatutulong daw sa pag-predict ng pagbaha. Ay kay Manila City Mayor Isko Moreno, gumagamit sila ngayon ng drone na may artificial intelligence at 3D technology na nagmamapa ng mga estruktura sa buong lungsod. Matutukoy sa ginawang mapping kung magbabaha sa isang lugar batay sa dami ng ulan at madidetect daw ito 2 oras bago mangyari.
19: In under the same system that we bought and subscribed, kaya natin ma-predict kung magbabaha. Sa kwentada ng buhos ng tubig, yung volume, sa elevation ng lupa natin, at kung na-mapping natin ang lahat ng drainage, easily, in a matter of few minutes, ma-detect mo na itong lugar na to magbaba 2 hours thereafter. Kaya maaalis mo na ang tao. You're saving lives ba and property.
8: Kaugnay yan, patuloy daw po ang pag-invest ng LGU sa pagtatala at pag-iipon ng datos para magamit sa larangan ng negosyo at kalusugan. RNN
7: Police Report. Apat ang patay sa salpukan ng kotse at motorsiklo sa Bukidnon. Kasama natin sa balita, Radyo Man Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
20: Umabot sa 4 ang namatay matapos ang madugong aksidente na kinabibilangan ng isang Toyota Avanza at isang motorsiklo, partikular sa Sayre Highway, Purok Tubi, Barangay Panadtalan sa bayan ng Maramag dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang mga biktima ay kinilalang sinang alias Juna, nasa tamang edad, asawa nitong si alias Lily na mga sakay ng nasabing Avanza, isang alias Ruel at ang anak nitong 3 taong gulang na batang lalaki na sakay ng isang Honda XRM 125 na motorsiklo. Ayon sa report, pawang binabaybay ng motorsiklo at Avanza ang naturang daan patungong north na direksyon. Nang pagdating sa lugar, lilikusana, pakanan ang naunang motorsiklo bagamat nahagip ito ng kasunod na Avanza. Sa lakas ng takbo ng Avanza, hindi nito nagawang maiwasan ang motorsiklo, rason ng pagkabangga at pagtilapon nang aabot sa 40 metro ng motorsiklo at mga sakay nito. Habang bumangga naman sa isang niyog ang Avanza bago sumalpok sa isang simentadong road barrier sa gilid, dahil sa pangyayari, dead on the spot ang 3 mga biktima kasama ang 3 taong gulang na batang lalaki, habang binawian naman ng buhay kalaunan ang babaeng sakay ng sasakyan. Sumuko naman sa mga otoridad ang driver ng Avanza na posibleng mahaharap sa patong-patong na kaso. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Micabalo. Tata, RMN. RMN
8: Police Report. Mayroon naman pahinante na patay matapos maatrasan ng mixer truck diyan po sa Cebu. Kasama naman natin sa balita ito, Radyuman Jane Gallardo ng RMN Cebu.
21: Patay on the spot ang isang 53-anyos na truck boy matapos maatrasan ng mixer truck nang biglang nagkaaberya habang bumabiyahe sila sa Barangay Cambigong, Sambuan sa Cebu. Nakilala lamang ang biktima bilang si Ray habang ang driver naman ay nakilalang si Jeff, 39-anyos at parehong residente ng Barangay Bugo, Argao, Cebu. Lumabas sa imbestigasyon na ang mixer truck ay may kargang semento na i-deliver sana mula Argao patungong Barangay Canyurong sa Sambuan. Gayunpaman, habang paakyat sila sa nasabing kalsada, nakaranas umano ng mechanical failure o pagkasira ng makinang truck, dahilan upang ito'y umatras at mawala ng control ang driver. Nagawa pang tumalo ng biktima, ngunit naatrasan ito ng truck na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, hindi naman nasugatan ng driver at dinala ito sa Sambuan Police Station. Kasama mo sa RMN Cebu, Radyuman Jane Gallardo, Tatak, RMN.
7: Tatlo sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa Chaong, Quezon. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
0: Sugatan ng tatlong katao matapos magkasalpukan ang truck, jeepney at pick-up sa Maharlika Highway, Barangay Talisay, Chaong, Quezon. Sa investigasyon ng Chaong Municipal Police Station personnel, ang wing van truck na minamano ni Alex Lebron, 52 anyos, ay patungong northbound, habang ang jeepney na minamano ni Alex Ron, 29 anyos, at ang Hilux pick-up na minamano naman na driver na si Alex Ayan ay patungong southbound. Pagdating sa lugar ng aksidente, ay bigla pumaling sa kabilang lane ang pick-up at sumalpok sa harapan ng kaliwang bahagi ng truck. Dahil sa lakas ng impact, tumalsik pabalik ang pick-up at tinamaan naman ang jeepney na nasa likuran nito. Nagresulta ng pagkakasugat sa ulo at katawan ng driver at dalawang pasahero ng pick-up na kinilala sina Ayan, Bernard Sigayo at Cirilo Herrera. Agad silang dinala sa Candelaria District Hospital para magamot. Samantalang ang tatlong sasakyan naman ay nagka-damage. Kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and multiple damage to property ang kakarating ng Maysala. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda, Tatak RMN.
8: Alas 7:30 po ng umaga, binanata ng Palasyo ng Malacanang ang muna'y mga pagdududa at pagkontra sa isinusulong na agenda ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang nakaraang SONA para daw sa pag-unlad ng bansa. Ayon po kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, panahon na para magtulungan ang lahat sa pag-asenso ng Pilipinas.
1: Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa.
8: May pasaring din si Castro sa mga taong gusto lamang aniyang manatiling walang alam ang mga Pilipino.
1: Ang hindi pagbibigay respeto sa SONA ay hindi pagrespeto sa konstitusyon, hindi pagrespeto sa institusyon. May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam, mangmang ang mga kababayan, mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam. So sa mga kababayan natin, lagi tayong maging mapanuri. Obligasyon po nating alamin ang katotohanan at huwag tayong sumunod sino man na nag-uudyo na manatili tayong mangmang sa katotohanan.
8: Una na pong pinuna ng ilang senador, kabilang na sina Senador Alan Peter Cayetano at Robin Padilla, maging ni Vice President Sara Duterte, yung mga plano ng administrasyon na inilahad ng Pangulo sa kanyang SONA. Samantala, hindi rin pinalagpas ni Jose Castro ang patutsada ni Senador Aimee Marcos sa isang video patungkol sa mga pagkakaroon ng ICC sa Malacanang, kung saan ang letrang I ay tumutukoy sa salitang impacta.
1: It takes one to no one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news at iyan ang kanilang pananaw, isang impakta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impakta?
8: Yung po si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
7: Pagsagot sa mga banat ni VP Sara, aksaya lang ng oras ayon sa Malacanang. Kasama natin sa Balita Radyo Man Chanel Salazar.
22: Aksaya lamang sa oras para sa Malacanang ang pagsagot sa mga batikos ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang ikalimang State of the Nation Address. Ito ang tugon ng palasyo sa pahayag ni VP Sara na hindi na dapat paniwalaan pa ang Pangulo dahil hindi naman ito natupad ang kanyang mga pangako tulad ng benting bigas at ang paggamit niya ng presidential helicopter para makasama ang kanyang mga anak. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, umiiral na ang programang benting bigas sa mga Piling Kadiwa Centers at patuloy pa itong pinalalawak kaya walang basihan ang pahayag ng Vice Presidente.
1: Ito po yung waste of time. Sagutin dahil sa walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na marami na pong nakaka-avail. Marami na pong nabibinipisyuhan
2: sa mga kadiwa centers natin.
22: Kaugnay naman ang issue sa presidential helicopter, sinabi ni Castro na napakalaki sana na magiging gastos ng pamahalaan kung ipinatupad ang naturang kahilingan. Gayunpaman, nilinaw nito na wala siyang personal na kaalaman kung nagkaroon nga ng ganoong kasunduan sa pagitan ni na Pangulong Marcos at VP Sara nung sila'y magkaalyado pa.
2: Patungkol sa kanyang hiling, kayo na po ang mag-compute kung ito ay napatupad, kung magkano magiging gastos ng gobyerno kung ito mang kanyang hiling ay ipinatupad ng Pangulo.
22: Hindi na rin pinatulan ng Malacañang ang iba pang pahayag ni VP Sara kabila ang pagdududa sa halalan sa 2028 at pagtawag sa kasalukuyang administrasyon bilang isang dictatorship. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata RMN.
8: Alas 7.35 ng umaga, trending po ngayon ang bahagi ng panayam kay Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands, nang matanong sa isyu ng Pax Silica. Ang Pax Silica ay planong Artificial Intelligence Industrial Hub at semiconductor na itatayo sa New Clark City sa Tarlac na binabatikos ngayon dahil sa mga sinasabing negatibong epekto sa ating bansa. Tinanong ng ilang vlogger si VP Sara kung ano ang pananaw niya sa issue ng Pax Silica, pero tila hindi aware si Duterte sa naturang pasilidad at makailang beses pang tinanong ito sa mga nag-interview sa kanya.
4: Ma'am, any thought po about sa Pax Silica na balak mong itayo sa Pilipinas?
6: Ano na? Pax Silica? Yung Pax Silica.
23: Pax Silica?
6: Hindi ma'am, Pax Silica. Do you know anything about that?
23: Wala, I cannot comment on that.
8: Sinita po ng ilang mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang nag-interview sa pangalawang Pangulo dahil hindi man lamang daw nila na-brief ang bise sa Pax Silica. Una lang na biktima ng misinterpretation si VP Sara matapos palabasing sinabi niya sa meet and greet event sa London na lalabas na ng ICC detention facility si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
7: Sisiwalat ng 5 case study ng team ni Senador Ping Lacson ang mga delicious detail sa likod ng maumunoy manumalyang flood control project sa Taguig City. Sagot ito ni Lacson sa paratang ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na malisyoso ang mga aligasyon laban sa kanya. Ayon kay Senator Ping, maaaring makilahok ang publiko sa binansagan niyang delicious part kapag pinanood ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na siyang maglalahad ng katotohanan sa mga proyekto ng Taguig. Isinumitin na rin ng mambabata sa Office of the Ombudsman ang mga dokumento na posibleng maging ebidensya para sa reklamong plunder, malversation at graft. Tinatayang nasa 14.4 billion pesos ang halaga ng mga infrastructure projects sa Taguig mula 2020 hanggang 2025 at posibleng madagdagan pa raw ayon kay Senator Ping Lacson.
8: Samantala, si Senador Tito Soto ay nagpaliwanag kung bakit nabigyan ng committee chairmanship sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta kahit sila'y nakakulong. Kasama natin sa balita, Radyo Man Conde Batak.
24: Nilinaw ni Senate President Pro Tempore Tito Soto III na patakaran ng Senado ang pagbibigay ng committee chairmanship sa mga senador. Kaugnay ito ng pagkakahalal kay Senator Jinggoy Estrada bilang chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa kabila ng nakakulong ito dahil sa plunder case sa pagkakasangkot sa maanmalyang flood control projects. Ayon kay Soto, bahagi ng patakaran ng Senado na bukod sa opisina ng senador ay mabigyan din ito ng komite. Paliwanag ni Soto, kay kailangan mabigyan ng komite ang mga senador dahil dito kinukuha ang sahod ng mga empleyado ng mambabatas.
25: Patakaran sa Senado yun, na aside from the office of the senator, kailangan may committee so that the budget of the committee is where the employees of the senator draws their salaries.
24: Matatandaang ipinaubaya ni Soto ang Electoral Reforms Committee at siya naman ang kasalukuyang chairman ng Senate Committee on Public Works. Sinabi naman ni Senate President Win Gatchilla na senador pa rin naman si Estrada at miyembro pa rin siya ng minorya, kaya lahat ng senador ay mabibigyan pa rin ng committee chairmanship. Wala man si Estrada para pangunahan ng mga pagdinig sa komite, mayroon namang vice chairperson na maaaring magsagawa ng mga pagdinig. Bukod kay Estrada, itinalaga rin bilang chairman ng Senate Committee on Tourism si Senator Rodante Marcoleta kahit nakakulong. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN.
7: PNP mayroon ng lead sa mga na-recover na pampasabog sa Senado at DOJ. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
5: Inihayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na may sinusundan ng lead ang PNP kaugnay ng Improvised Explosive Device o IED na narecover sa Senado at Department of Justice noong Lunes. Nabatid na sumabog sa tapat ng tanggapan ng Department of Justice sa isang IED habang narecover naman ang isa pang malapit naman sa Senado sa kasagsagan ng State of the Nation Address ng Pangulo. Ayon kay Nartates, patuloy ang investigasyon ng pulisya sa nasabing mga insidente at tiniyak na mahuhuli ang mga nasa likod nito.
9: Ang ating mga investigators or probers are continuously investigating. And we made some leads to that and we are pursuing.
5: Matatandaan na unang sinabi ni Nartates ang posibilidad na magkaugnay ang nasabing dalawang insidente kung saan posible rin umanong pananakot ang motibo rito. Kasama mo sa DZXLR Men Manila, Rajuman Margie Domingo, Tatak RMN.
8: Mga batang Pinoy na atleta ng karate humakot ng medalya sa Asian Youth Championship. Halita mo ito, Niel Santua.
10: Muling nagningning ang mga batang Pinoy na atleta ng karate matapos mag-uwi ng mga medalya sa 3rd Asian Karate Youth Open Championship and Training Camp sa Hangzhou, China. Pinangunahan ni Romeo Victor Enriquez ng FAST ISKF ang kampanya ng Pilipinas matapos masong kitang gintong medalya sa Under 10 Male Kumite sa kanyang unang international tournament habang nakapasok din siya sa top 5 ng Under 10 Male Kata. Nagdagdag naman si Rafael Mariano Herrera ng bronze medal sa Under 14 Male Kata habang nakapasok si Ripley Borromeo sa top 5 ng under 12 female kata. Samantala, matagumpay na naipagtanggol ni Wilfredo Apiliedo ng AAKR Karate Do ang kanyang korona sa under 12 male kata sa pamamagitan ng back-to-back gold medal kasabay ng pagkuha ng silver sa under 12 male kumite. Patunay ang mga tagumpay na ito na patuloy na lumalakas ang puwersa ng mga kabataang atleta ng karate ng Pilipinas sa international stage. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
7: BTS po hindi sasali sa Grammys. Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasaya.
11: Inulat ng K-pop boy group na BTS ang kanilang fans matapos ang desisyong hindi pagsali sa prestihiyosong Grammy Awards 2027. Sa kanilang Instagram stories, inanunsyo ng grupo na napagpasyahan nilang hindi magsubmit ng entry na nakaschedule sana sa February next year. Ayon sa BTS, umaasa silang maririnig at mamahalin ng lahat ang kanilang music nang hindi nahahadlangan ng pinanggalingang rehiyon o salita. Ang pahayag na yan ay kasunod ng announcement ng Grammys na may mga nomination category na idadagdag sa kanilang edisyon ngayong taon, kabilang na ang Best Asian Pop Music Performance. Bagamat umasa ang ARMYs na masusungkit ng BTS ang Album of the Year at Song of the Year para sa kanilang new album na Arirang, suportado pa rin nila ang desisyong ito ng grupo. Nagpasalamat naman sina RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook sa unwavering love at support ng kanilang fans. 2023 nang huling ma-nominate ang BTS sa Grammys bago ang kanilang military enlistment. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
7: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Rajuman Zander Kayasya.
8: Ako naman ang profesional ng bayan, si Ricky Rosales.
7: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Buenos dias, bayan nga timprano. Mga kasama!
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
8: 743
3: RMN Network News. News.
12: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, nakapag-soundtrip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
14: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
26: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: Be MX Extraordinary with MX3.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@padcore.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@padcore.ph.
18: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
17: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
19: Magkano kilo ng karne?
26: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
19: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
27: Sarap magkasama!
17: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
28: Bakit right pad ang binibili mo?
29: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
30: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
31: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right pad ako.
29: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right pad. Kaya ako, kailangan hiyang.
32: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
33: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
34: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction dire, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Dili na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
35: Mga ka-radyo man, ang oras, las 7.46, antak na sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
36: Good morning, Boss Idol.
37: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, Ben. Good morning, Ina. Ano mo,
35: eh? Ang bagong.
37: Bagong Pinman.
35: Bagong ano?
36: Ano, no? Ano?
35: Pilipinas.
37: Pinas.
35: Mabuhay!
37: Buhay, Pinas!
35: Kulang, kulang.
37: Hap, hap! Hooray!
36: Grabe nga.
35: Kamusta ka, cute na guy?
37: Okay, man.
35: Kagapon, may ara sang impeachment trial.
36: Day 10.
35: Kag didto ginpatawag ang mga ex-bank managers. Kag didto nabalaan nga may ara sang 600 million plus nga ginwithdraw sa bangko ang opisina sang vice presidente. Ang pamangko, kung may ara ka sang 600 million pesos nga kwarta, anhon mo ang kwarta?
37: Ah, nakatgros na diya.
35: Ano pagid?
37: Ang kumpra.
35: Sang?
37: Kutotse.
35: Ano?
37: Car.
36: Car, bakal sa car. Dayon.
35: Ano pagid?
37: Ang balay.
36: Balay.
35: Ano pagid?
37: Sinlat.
35: Oh, sa sinlat? Bagay. Ara na sa balay. Ano pagid?
37: Lat na.
35: Uy, kagigiyak ba?
36: 600 million?
35: 600 million to mo?
37: 5,000. Kung kaunta ng tawad eh.
36: Bakit ginadumdum yata? Ginadumdum yata. Dan. So,
35: mayo, mayo. At least si cute na guy, ang imo balaya nga buot para sa pumuluyo. No? So, pakanon mong tao?
37: Share mong tanan.
35: Isisim tanan.
36: Share.
35: Tipil. Ano to? Anong pinakakuan?
36: Ka dito ka
35: do ka kurulbaan sang kwa na yung pusil ko. Baka kalaban. Kung tagaan ikaw ti hindi mo kami ni Rajuman magspag
36: pagpartihan
35: baratuhan.
37: Kaangay mo itintasan eh.
36: Pila?
35: Pilakon? Itin. Ang kay
37: Ken.
35: Pila kay Magi?
37: 20.
36: Tapos taas ako na ako. Tihan daw ka mo sa idol.
35: Pero anong baklon mo nga kape?
37: Mas kape!
35: Okay. One of very good. Ang Nanscon Coffee, cute na guy, nagabulig ini para mag-nami ang aton health condition. Nga gainom ka, Nans?
37: Nami ay tea brato pa.
35: Sa mga suki na aton, naka...
37: Tibag
35: ni siya. Meaning kaduha mo sa imnon. Gani sa mga tapalamati na aton, mga garadyo man, inom na kita sa Nanscon Coffee. Anong balan niyo, sta? Ari soft as wonder oil, buksan ko na ini. Ari na. Butang ko sa akon palad. Isa imo Mags. Karon ligison ko na. Oh, kada mo na ako sa imo. Ligison ko na ini.
37: Wow!
35: Mga karadyuan, sa mata para mati naton, Mags soft at sa water oil. Talikod, cute na guy. Ah, ang imo ni nga pantalon eh. Dawa na ni Kasimana.
37: Sige lang.
36: Side B na.
35: Side B na eh. Karon, pantukon ko na yung likod.
36: Alright.
37: Oh, yeah.
35: Ano matsag mo? Sa mga tapalamati naton mga karadyuman, anong imo sa Dinga Balaños? Bago pa lang!
37: Ubusan na.
35: Sinong aton tabiwan?
37: Hi, good morning mga Totoy Store.
35: Okay.
37: Good morning, Doc Manoy Padol. Good morning.
35: Okay.
37: Nick Salis, good morning.
35: Butang yun, pari.
37: Pari Nick
35: Salis, pari Nick. Pari Bibo!
37: Pari Bibo!
35: Sa Toronto, Canada.
37: Toronto, Canada.
35: Pari morning. Bibo. Si Mama Tina Jo.
37: Mami Tina
35: Ma'am Tina na lang.
37: Tina.
35: Ma'am Tina, good morning.
37: Good morning.
35: Si Maninay Winner.
37: Maninay,
35: oh, Maninay mo mana. Oh, sino pagin?
37: Good morning, Ma'am Pipada. Majek Brias, good morning, Taran.
35: Alright, salamat yun na guy. Mga karadyuman, si Kiyot na guy.
0: Tatak, RMN.
35: Ari ng aton nga mga balita.
0: RMN News, Diretso Headlines.
35: Agaradyuman, mga minor di edad nga naulamit sa krimen, ginapaidalom sa maidid nga intervention sang CSWDO antes i-recommendar sa isulod sa rehabilitation center.
1: Sa showbiz, Janine Bardeen magapatigayon sa iya 11th solo concert sining Oktubre.
35: Sa hinampang, Alex Yala nasa quarterfinal sang DC Open matapos gagin pierde ang defending champion sang Canada. Ini kaiban pa nga mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
1: Life Extension Vitamin D3 kun Vitamin D3 ang inyong agidapangita. Diri ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3 doctors recommended kag most prescribed the Vitamin D3 brand kag number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
35: Magaradyo man agadaw-adaw nga paginom sa Life Extension Vitamin D3, adaw-adaw man ikaw nga puro tigtado gani sa mga para mati naton. Ano pang inuhulat ninyo kadto na sa aton sininga mga butika? Bakal na ikaw mga karadyuman sang Life Extension Vitamin D3 pangitaon tang tatak il itatak original for longer life. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
1: Radyuman Magi Erasuelo Maleriado.
35: Sa detalye.
0: Tatak RMN.
35: Mga karadyuman, ginpaidalom sa maidid ng intervention sang CSWDO ang mga minor di edad nga naulamit sa krimen antisipasulod sa Rehabilitation Center. Suno kay City Social Welfare and Development Office Head Teresa Hilugo. Kung may kabataan nga naulamit sa krimen, nagapanaog sa barangay ang social worker agod makigsugilanon sa ginikanan. Kag barangay official nga in charge sa Barangay Council for the Protection of Children. Patag ni Hilugo, nga una lagi dapat ang ginikanan bango sila may dako nga katungdanan sa ilang kabataan. Magahimo sa nagakaigo nga intervensyon kag monitoring sa barangay, ang barangay sa sitwasyon sa bata samtang yara sa iyang pamilya. Apang kung mag-abot ang tion nga ang bata nangin bayolente kanagatuga na sang gamo sa komunidad, magahimo sang rekomendasyon ang BCPC nga isulod sa rehab ang minor. Subong man patag ni hilugo nga ini ang last recourse o kung katapusan nga tikang nga himuon kung wala nagaman din nalagon ang unang nga ginapatuman ng intervensyon. Sa pagpareab sa bata, dapat ipasiguro nga maamligan ang dignidad sini. Sa karumayara sa 38 ka children and conflict with the law, nga yara sa sulod sa balay dalayunan sa Barrio Obrero, nga ginakukon nga kaso ukon ang ila kaso ginalakipan sa murder, rape kag illegal nga droga. Sa nagligad nga semana may nadakpan nga duha ka minor nga may posisyon sa marijuana kag ang iya nakuhaan kag ang isa nakuhaan sang kutsilyo.
36: Ang ini nga bahin giladulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa sistema sa aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheat grass, barley grass kag vitamin

0: At kinabuhi ang issue sa installation sa CCTV matapos may nakuha sa video sa Esplanade 11 sa Progreso de Lapus nga nagapakighilawas.
1: Magkaradyuman sa mga tabalamati natin, magsanton plus gold, may spirulina, may garlic, may mangosteen, may balunggay. Manami ni para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigong nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Gani sa mga tabalamati natin, inom na kita sa Santon Plus Gold, aprobado sa FDA, produkto ini ni Dr. Remiloy. Choy, untating imo sigarilyo, untating inom, unta timabi na imo biso, makabulig ini para sa imo pamilya, likaw pa ikaw nga malikawan mo nga sa iluhon ang imo birthday sa November 1. Dari sa mga tabalamati naton, ano pang ginahulat ninyo mga garadyo man, magsanton plus gold.
2: Tatak RMN.
1: Wala kung walo tubtub siyam kabagyo pa ang ginapaabot nga magasulod sa Pilipinas sa labilin nga binulan subong atuig sa 2026. Base sa forecast ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa Iloilo Field Station. Gipahig ni Engineer Rolly Cuenca, weather forecaster sa pag-asa Iloilo, nga sa binog na tuig mayara na sa ang average nga 19 to 20 ka mga bagyo nga nagasulod sa Pilipinas sa diin ika-11 na diri ang bagyo nga si Quiapo. Si Quiapo naman ang nagkumpleto sa kota sa 2-4 ka mga bagyo sa bulan sang Hulyo nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility kung par subong atuig sa masunod na bulan sa Agosto 2-4 man ka bagyo ang ginalauman nga magasulod sa par. Bahag ni Engineer Cuenca nga posible naman nga maggabay ang kadamon sa mga bagyo nga magasulod sa Pilipinas bangus ang matamat kapag epekto sa ginapag-abot nga Super El Nino.
0: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyo nga immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ang palaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanamik ang nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Nagdangas sa 133 ka mga taxi drivers ang Light of Glory ang nagreklamo matapos nga wala sila matagan sa fuel subsidy halin sa Pebrero 2026. Sunod sa ilang nga ginpadalaan man sila kung Manila sang sulat, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB sa rayon sa East may kang tanan sa 5,000 pesos ka fuel subsidy nga wala nila mabaton. Dugang pa sa mga taxi driver, nagpadulong sila sa opisina sang LTFRB CFRB 6 kag ila na istorya ang isa sa mga staff ni Director Richard Osmeña kag klaro nga benepisyaryo sila sa nasambit nga ayuda.
3: Nagdangot kami kay nagkakadto na kami to sa may LTFRB ang ambal sa ang sekretarya ni Director Osmeña nga ara man ngala namon sa payout pero hasta subong wala hasta gin padalaan ni Sir Joseph sang sulat after 2 weeks ni nga wala pa man gyapon kabot ni amo nga nagdecide kami kadto sa RMN para nga mabuligan nyo kami.
0: Ang kabayin sa payag sa tiglawas sa mga taxi drivers ng Light of Glory Taxi. Dako pa kunta ni nga bagay ang 5,000 pesos ka yuda para sa mga taxi driver nga makabuligid sa ila kinanglanon sa matag adlaw nga tanan. Nagapangamuyo man sila nga i-release man o kun iya ma-avail na nila ang nasambit nga ayuda.
2: Tatak
1: R. Magkaradyuman la 7:58 na ang tara sa aga ini ang Philippine Standard Time. Sa mga suki natin mga karadyuman, ang inigabahin ang ginadulong sa inyo sang Evergreen.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako na ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Pagkaradyo man mag-Evergreen Herbal Capsule, ara na sa butika, alas 7:58 na.
2: Tatak RMN.
1: Mas ginpasangkad sang Iloilo City Government ang mental health initiatives para sa mga estudyante pagi sa partnership sa mga eskwelahan. Lakip ang pagpirma sang Memorandum of Agreement o kon MOA upod sa Colegio del Sagrado Corazon de Jesus Incorporated. Ang Sagrado ang labing unang eskwelahan nga nagpirma sa MOA para mapabagod ang Mental Health Race Psychosocial Support Partnership Program sang sudad. Sunod kay Mayor Rice Atrenias, isa ini ka oportunidad para nga makabulig ang sudad sa mga eskwelahan sa pag-promote sang mental health awareness, prevention, intervention, referral kag support services para sa mga estudyante kag komunidad.